0: Hi Letwe.
1: Hello, ratu le ka magae.
0: Ka o fela.
1: Ke tsaba na sa go dinala.
0: Ntate.
1: Okay. Ba be ha ba ka sana le u yang le na ke bua le mama. Ne? Ya, o sa utlwa. Apa yo.

Yo, into engekhenze ke le. Nakum. Kanjani kumfuta ngeke. Ngeke.

0: ha e le etwe.
1: Ke le gato le ka magae.
0: Ka o fela?
1: Ke se bona sa go.
0: Magato wa waka.
1: Ke tse ya taba go ja go ya kadima.
0: Ndate.
1: O ja go ya kadima, o ta fukuletsa.
0: Eng?
1: Hey. Ka nnete ke ntse ke tsile ka gato ka magae ga le kena. Kopo ya ntse tsinena e hle e dile maatla.
0: Ha ga ka re ntaga mane teng tje.
1: Eh, ke re jwa motho o sona ho tsiba ding eo kwa ne hle sa sitse.
0: Ao. Ka
1: ho ka tsaba tsena tsaba ga le mo ho go ga a hle. Ene hle sa sitse ha ho.
0: Mm, e tlile ke a e utlwa re ha le fihle.
1: Ba ne te, ke be dilo tsa go ta po tswa ba le nya. Ke go ra bo tsaba ra le bo le se le hle sa taba sa yo.
0: Eh, tsona sa be tsela ka ntle.
1: Ba ne.
0: O ta itukela.
1: Ha ga nne tshiki ba go di go dira ntse re le tiega ba tsela ka magae.
0: Ke go go bela ndate go tso ha ya. Ke
1: a leboga.
0: Thank you. Metso tso ya rona ha o eta di ma ituletse fela jwa lo ho e mashuma mabedi a metso e meraro.

0: kamakalo katami somegwa libitso la pina yena hle lena le faso le tshabe ha ile twe
1: kana tolo ka magethe mme
0: ka ofela
1: ke tshaba ka sa home
0: mogato wa ka
1: so bane so go boga gira yo wela fatse
0: di yetsa rana
1: ya di wela fatse ba a ke ke a ke re tsela ke tla tsapa la ga tsa ka da ke go dira ape
0: eh mme
1: e mme to seng tsela ka tsaki bohle ntate wa mali ba tabenye ntse bo thane le ntate wa khate ke tsala me o ya kena mono ha ke re go buka se se thuse thuse ya mo ya se se tsama ntse se thula tu o tla tsa pina o se thuse tu ho e tsala
0: ha ke tsebe nna wana ho etsa la ba go bana ka mana di nthontse di le hantle
1: na
0: ke bua nnete ya Jesu
1: ke re nna ona ke le ga sa thola tu e tsene nne hape sa qala le ho bona ke tsela tsa rona
0: pepi ba ga tu ba ka
1: ei ya le ke re tsela ntate mo holo ka mo tate mo holo ho kombela le se ke ra qabana tsela mme ba thusane Mestebu ba ile tsale mme ke tla tshepa la kgatlha ka mora ga se ka re ye ka bona

0: seletwe
1: ka re ga to ga mafete
0: ka ofela
1: le tshwana sa go
0: mgatwa wa ke
1: dimela mela le tsana ma tatu ya
0: dimela ntate
1: o a phela nne
0: ke phela ka mo ha ntate na o phela jwang
1: ah mo ga ntse mba ba di se se le bitola ka ke ntate lo tatu ya go ipatlela khotso
0: eh ntate
1: eh bana eh o bona ga ta ba di di ba re
0: ka ne tlo mwana go na ke o re e ka ka ka nka bophelo ba hae
1: ah je ya re ke di di ya ta ona mo ma sa nka bophelo bo sa tlisa ke yena eh o tsora la bana ba di go banga ba maphelo a batho fela e se bona ba tlisitseng batho fatshe
0: mm
1: e ya Ee. A ile nga go phelo wa tlhomo di hampa go tlhola la ping a bona la ditaba wa tlhomo di mo ke se di ba di di ditaba mane. Ba de ke ne di nne ke se hantle. Ba re ka qetella ka o ha sa motho
0: ba. Ka le ka ho itshireletsa.
1: Ee, ka le ka ho itshireletsa. Ee. Ja ga sa e bolela jwa lo ka le ka ho itshireletsa wa re motho mo ira. A o tlile motho. A rona e tshireletsa. Ee. Ee, le wa tsadi le mo mo ke le wa a tshwere le mane se di tsima ya motho.
0: Go ga ha hore motho mo ira ha o tle mo nga go itshireletsa. Hona je le hlanya ha le kala o tla ka lejwe wa iphetetsa. Na ga tlang ka ntho e le self defense. O no itshireletsa ga hlanong le le hlanya le o.
1: Eh, ke ba tlhola no. Ba tlhola no. O tla nka botho a ga di di di tshirele. Ha ho mo tshi ja. Wa le o tsa wa di tsaba ha ka ho mo tshi.
0: O mo le o tsa ke tshwanye ke fara ha ga se ga se ba di sa kelello. O tla ho lokele ha hore motho a ka gona itshireletsa gahlanong le le hlanya.
1: Ah ga nnete. Ah le hlanya dingwe ora. Ho bona motho o ntse mmona o ha phele hantle. Ka bo ha phela hantle e bile re o le tshireletsa.
0: Ah.
1: Eh. Wa o ho motho a se thunya o ka re ha. Eh ya re pili a itse ka nnete ke tshireletsa. Wa le di bona motho o ntse ke ntse ko. Eh.
0: Eh.
1: Ke se motho ntse mmona wa tshile. Sa ntse ba la menwana.

0: Ashi kanati Ashi ko tsara mpae rate Ashi botswadi ya gidi ya na mo a ke na mo tshitse le fatshe mo la le ke rata
1: ka kholo tsa khutla
0: me
1: ke go tla ha le fa antse a khutla
0: go ba halo ya re le ba fa go era e tsidi Ashi ko ra mo se tsabelo sa ha mo la le ha go tsabalo o itisa rate yare a kampanga mo tloba hai a di mutlo go tlhangwe
1: wa tsaba ke metse di tsema laetsa bele ka ha ke ga molaetsa wa o keno sempelelo ka go re ska ba ke manyalo a mona a o rabeng ge kene le ka gara ona batswa di bantse ba re ska ba ya mona wena khodu tsa mo go pung ntho eno sentse le moloko bele ka mma yona ka panta tayon e bo ga e hle mme ya go ska ma hlola ka batswa di re tla bona pele
0: ke bana o go yo re we qeta le ding ha o tlo
1: e bela ha o so thula thaba o tsaba o khutlela ha e ha o sheba go jonna we o lo thula sa ga o jwetsa
0: e ke
1: ei
0: ha o rule fa se mona na le go era e ntate ai a je mpa ka re di nna ye mai gutwa ga a ha ka lo fela wa motswadi yo lo ga ya le ra mo tshile fa se mo dimo e ke gutwa re ha bola wa ke tsala a le moholo a re a khona ko era ndi ke le fase mona ko la mo no pa mo lo e ke era mo tshile le fase le nna le se o bona ga le teng shimo ho ya se ka motswadi a e ke mo butura ga re siko e
1: a ke
0: ya re ke ka me ho le la ho ena ho ke la pidi a uno mo kare kare ntlo a ntlo la mo dimo a ke ka le di jo de ha ke se la bala ntse ke di ho se mo ra ke potile a ke ka me ho le la ho
1: a la la ha na ntse go mo ga ga yang
0: a uno mo ga ga yang e mo ga bi ka la la ye mo so a dia ha mo ra ke le so mo na ya he e ba la go yo nna yo sa ke ta po vela ye ja a je le re ntlela la yo sumona ha ba u ka o le ja a je le re ya e ne u do mo le mo na la ha o a ga le te ke le u ka o le mo tla se wa na o se tswa ga mo go tlhungu le ntlo tse ntle di gatwa ke botse o nne ke ta tsepalla ga tshetho ya ka ka o fela ma ile go hlantsa ga tua le ditsola ga ke nna tlo tla tsuya go ipatlela fotso go go tsena ba fata go ene
1: khotso ha ya tentate
0: thank you mme
1: thank you ntate thank you na mogatwa waka ai letwe
2: ka le gatolo ka mashet
1: ka ofela
2: ke tsabana ra khomo
1: dumela me ke pe ka lengeta
2: dumela me mo rena ke pe re khanya
1: o phela ra mogatwa
2: ke phela hantle mo haungwa ya re bopileng
1: mme amen mme
2: hei monga mola itsa ona go khutlisetsa mogao
1: fa wa mutla motho o imetsa sa ka ka sa o tse motho sa ka utlwa sa re ka ga ka ipola ya o imetsa
2: helege
1: ya le ke bana o mametse sa le moya wa utlwa go mosi ya o thewetsa go go ke moletse nthwena e pelong yaka
2: a tsela go re ke kena go yena motho eo
1: utla mohloko ba dieta tsena go ya tshisa
2: kha ke re ke tseba hantle ke kile ka yetsa
1: eh
2: ha u kwa seboko sa motho alla a le moholo ka ye bo mo ka makemisetso hele o wetse yo ina ga ha o le tsena ka be ke mo ifa ngakeng ke le mo putsa ke re phe
1: oh.
2: Kore, bantse ba mbane ba ka re heke ya hlanya mohlangung.
1: Ha.
2: Ya pele ke ntse ke re motho wa nka ka motlwela tsa male mo ha ka ya mapoliseng. Ke go tshwara.
1: E ke launa ya tongo.
2: Ke re sentse ke sa bone. Ke senya mosebetsi. Ka re he. Na ka nnete.
1: Oh.
2: A go re ke tsena di etseng tsa hae.
1: O tlisa sa hantle na utlwang.
2: Hele. Motho a nna ke re ba haisani ba tlo go hoetsa etseng.
1: Mm.
2: Ke re he. Ah. Yo. Eh.

0: jwale yena he jwale a le lenyalong le monna ha a sa tlo motshepa o tlore yenwa ke segasaka
1: eo monna wa
0: ehe ka nnete tharollo ke yona gore ee ka nnete tsa ga re ba mamele batswadi ka dinako tse dingwe ba bentse ba ile ba eletsa ngwana ya letlhaswa ena o gutlela lapeng le ga o ka ba gwa ba thata e tswe go nka bophelo ga se tharollo nna ke ile ka etsa ka matsepa otlhe o bona gore wa fola ka tsamaya bokae o bona gore ke batla meriana ka etsa jalo ka etsa jalo kore diqeto tsa ka pelenyana ga gona motlhang di nepaetseng
1: eya mme
0: ke taba diqeto tsa ka pelenyana fela e ne le thuto go nna mme le yena ka jeno ke thuto mme a ba e tlwelele ntho e botlhoko eno kore he ke kena dieteng tsa gae galefo e maatla otlhe ke e etsa ntho e tsempe e etsa ntho tse golo
1: tseo ga morago monga tsone a tla itshola
0: ke re ebile go ikwatla ya wena monga ketso mme o ipotsa gona ga wena e sentse e olisa batho ba o tsebang ba re ee na ke wena kore o utlwe fela go ka re lefatshe tabo a ke kene a o phephi ngwaneso kore a tseba ke na matshediso a mangwe ke re fela phephi empa he o ithutile ka jeno he seboko sa motho a mogolo mme ke se tsena pelong kore o ikutlwa fela o le mmolai wa nako eno heleke ai ke mme ke apeya ka lenyeta ke se bukeng sa madila boko
1: ke a o leboga mme ke apeya ka lenyeta
0: a re leboe
1: thank you mme ke kopa o konkinele matsoho metsing ganyenyane fela ke bona na nka tseba o gokagana le yena monang.

0: tsa jwale ke thula thaba. Ke thula thaba ke lekile dikgato tsohle. He banna e seka ba ehlile motho yona wa Modimo o batla ho ntshetsa pele morero ona wa hae. Le ha ho le jwalo hle, ke a tshepa ho ntsubametse sealemoya. Ntsubametse sealemoya sa Lesotho moo o leng teng, o ntso utlwa maila boroko, o ntso nkutlwa le nna. Helang, dintho dingata hampe tsa bophelo tse hlahelang bana ba batho. Le ka mohla ke kopa o sekebe wa leka wa ipolaya. Motho o hana entse ntho kgolo e kana wa kena ka tjhankaneng ka mono a hwehle sekwebo sa hae ha se fela wa kgutle. Empa se ka ba nahana ho ipolaya hle. Ha e letho. Wa nsebela jwale.
1: Ka le ha go le ka magathe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsamana sa khomo.
0: Mogato wa ka.
1: Ha ke so re le those motho ba tsana ne ke kwala re di.
0: Ku tla ho ntse wa shasha. Ke ntla ke re mase. Wa nsebela jwale.
1: A ke a re le those ka tsakatse.
0: O ne so.
1: Hey, a ke ne ke kwala re di o mogato wa ke ke se ka u tsisa ho hloko le ba mamme.
0: E ya mme.
1: O mali ta tsiga le ke a rata.
0: E ya mme.
1: A amrati wa ka. O se se vangele motho.
0: Ke lokwe ke mo ha o mehle ka ba phela jwa ngwana.
1: A o go bolitse ke mo gati wa ka ona ka
0: le. E ya mme.
1: Ha re tsile na ke ka re.
0: Mm.
1: Empa he a ke le tsere mo gati wa ka. Le gato le le la go le se ha se ka ipola se ba le bitse.
0: Jwale ka ba thagollo wena o ka gaetse jwang wa utlwa ha ebe go tshaba go khutlela habo ka nqena jwale o la gaqatsa motho ka metsi a belang a lekeile. A etse jwang?
1: A mo gaudi wa ka se ke ka tshwarelo go tshwarela. Eh, ha ona ho ho. Ke ka tshwarelo go tshwarelang ha ikele. Ha ila tsi. Wana wa le al sasha ula senya ka ho hle ba tswa wa ka a ka ka sa di thutso ya nana go o tsa ka a itse a ile mpa ida mo hula
0: e ya mme
1: a itse mo hlotse ula ho kela la teng le ha se tsala teng ha o na le dipotso tsa ile la di botsa ka le ba ka sela la thabo ha ho na le thola jangal a le botswa hobane motswadi ka nako yohle o tsa bitsiana ngwana ka ke le ha o ka ba wa etsa ho
0: o tlo dula le ngwana hae
1: o tlo dula le ngwana hae ha a khutelela teng ke ha a khutelela teng ha hona dipotso tsa teo di botswa ka nnete ke yena fela ya tsa phunya le thupa molemong wa pele ya hae hore e tseile phuthulile
0: e ya mme
1: a ha tshwarelo ka nnete ka nnete a itshwakale pele a itshwarele o tla tseba gore a thudi a be sebete sa gore a o kena lapeng ee ke a leboga mme ke nne ke sa kopane ke ithaba mme kwa sogomo
0: ke a o leboga morato wa
1: a ke a leboga mosimo
0: tobaeke
1: a leboga.

0: re itsamaiseditswe ke mo hao fela ho fihla mona se botlale. Ha ile twe.
1: Ka le hatle ka mahetse.
0: Ka ho fela.
1: Ke tsaba la sa ho.
0: Mogato wa wa. Ke
1: tsaba mo.
0: Ka mo hao me ka ba ho phela jwa ngwana.
1: A e ke ho phela mme.
0: E ya mme.
1: A se tsana le ri kwa. Ka nne ka le tlo taba tse di dipitsa hore go tshitse e mo tsane. Mme ke bona ka molemo go hore ampa a e ha a o bolela mathatana mo tsa di tsa se go motshwarela. Hai. A e ntse ntse ke ka mkhuma ka tsa. Ha e mo ya.
0: Wi mahle.
1: Ke ha ba ho lubina. Ka go lo ha se go tshisa motho ka metsi. Ho ya ntse ba ile ampa a ba tshwarana ka matso ba sabalwana. Kona lo motsisa ka metsi. A ene la ka. O rentse ke a rata na ile boko. Ka go tlotse nne tsa la fashion ke ba rata ke ba rata ka o sela ka o sela. Ke nna mwana sa le o sela thari mwana ka jo gatane ka mona. Ke o tebela nna wa ka tara ke go tutse.
0: E ya mme ga le ba bona mogato wa ka.
1: Ke ha mo.
0: Thank you, thank you, thank you mwana le gato la ka hle. Ke o leboha mme. Kame tso tso nyelo shimele metso e supileng ka tswa horeng ya bone.

0: Hi, Ledwe. Oh, ulahlile fatshe phephi. Hle, hi Ledwe.
1: Kana ka tole ka magete.
0: Ka ofela.
1: Hey tsala na sa go.
0: O pheta mehlala go bela yena.
1: Wa tseba madume ha feli.
0: Eh mme.
1: Ba tsa go na le ntwe mo ya gore re tshabe batho ba lefatshe ho feta o tshaba modimo.
0: Eh mme.
1: Kato ena ya ho ipula ya eo a rerang ho enka ke hobane fela a ntse a re na batho ba tla reng.
0: A sa tshabe modimo, sa re modimo yena o tla mamoela.
1: Hobane le ka mafifi ba di etsa batho. Ba ntse ba re batho ha ba ba bone empa motho a sa re na modimo yena o tla reng. A ka nnete mme se ha e kgutlelele lapeng. Tsohle di tla loka. Ha qeta ntho eo seng o keke wa e tsolla. O se o e ntse. Ha e bobebe.
0: Yeo senang taolo hodima
1: yona. Yeo senang taolo hodima yona. E se e le ketso e se e tsa itse. Ha o e bua le pelong o tla imoloha. Di a etsahala dintho tsena ha se yena a le mong. O ikutlwa e ka ke yena a le mong hobane fela a buile. Mme ke mo file matshediso a maholo a tsebe hore nthwena ha se yena fela a etsang. Batho ntho e nngwe le e nngwe re etsa ho latela diqeto tsa rona tsa ka pelenyana. Ah, ka nnete a seka ba le morero ono. Ono ona a se o nepahetseng hohang. Ho lokile mme ke se bueng sa Maitaboko.
0: Se bueng ke a o leboha.
1: A re leboha.
0: Na tabe ke ratang go go tsema le mongwe na le tsa hae wena o ska ba utlwa ba thotse ka pa bantse ba itlhatswa ka bona. He! Ka kata ho pula thopetse ga ang ga tsela ha mo fuwa dutsi mona. Na le pina ha ke tlo binela yona. Mamedi highlight.
2: Ka le ka tlo ka makhete.
0: Ka ofela.
2: Ke tsawana sa go.
0: Ntate.
2: Pela ntle.
0: Ke pela ka mo ha ntate ka ba o pela jwa ngwana.
2: A ka nnete ntse re ba baletse.
0: Eya ntate.
2: Le nna ke re ke tshwaele mo bana beso se ba tshwaetse ka nnete. Bophelo bo tapele ausi a se ka ipolaya a bue le batsadi a ikokobeletse bona ba tla mmoamoela ka nnete. O na le go bjale a ipolaya aya ka nnete. A se ditaba tsatse mo ntse bohlokwa tseno.
0: Tsa gore motho a ka qetellang kile bophelo ba hae.
2: Ee, mme bophelo le jwale se o tsama ka lebaka la tsona diqeto tsa ka pelenyana tseo a ka di nkang. Ee, bophelo jwa ntate Modimo ka nnete ha buile le batsadi a ikokobeditse bona ba tla moamoela je ngwana bona.
0: Ee, ntate.
2: A ke a leboha ke ntate moratu wa thuse ntate moruti wa malatato ya.
0: Ke a o leboga wena moratuwa wa ka kgotsoga yate.
2: Thank you.
0: Thank you. Bjale pina yane gepele ke nka ntate ne ke re ke a e bina. Ke ipapisitse le mantswe ya mme ke apeya ka lengete re. Morana sewetlha taba tsaka ba di bala gotlhe. Ke bona ba di entse koranta. Ntate maroba taba tsaka ba di bala gotlhe. Ke bona ba

ditome go nna ditlwelele go matha. Ngwanana wa motho go no se o fitlhile mo wa utlwang gore hele e ka nnete ba ntlepetsa ngwana motho he-e ya ba ke ntse sebe se sekalo ga o na le motho a nkutlwelang gore ke mpile ka rwalwa ke ke maikutlo he ka o fela e mong le e mong e ntse le fela gore a eno a pele mpe o ne a ntse a batla go bolaya ngwanano wa motho a ka moagatsa lwang ka metsi a batang e bjele ba mo entse koranta ba mo bala gotlhe mono.

0: se di tlwaela go matha a letwe
1: ka le ga tsone ka magetse
0: ka ofela
1: re tsara na sa go
0: magatu wa ka
1: le me ha a se di mena le tsana na le tatura
0: e ya mme
1: ka le ditso ke nne ke tlhosa ke la patse mo ka matibile se
0: e ya mme
1: o se wa di tsara se sa me ya ikwahala ibina Esko tsho tsho tsho ke hore ntho ha o so o nyetse. Ha o tsana he.
0: Eh,
1: ke mo khona a imelwa ntse ka na ke tswang. Empa. Khona lo ra nke botshelo ba hae ko fela. A e ha bo o ja sa se ba tsa di ba buisane. Ba buisana ba tekele botshata bo se bo ileng ba le bona. Mme ke ba tsa di ba rata mokwela. Ba ke ke ba molahla ka sa maemo a se kapa a se bakitse ba molato. Ee, ke ne ke ula imelwa a imelwa. Ha o imetse o ka fona o ntseng ke kgolo. Mme ebile a se le motlholopana batho ba ntse.
0: La e le mona. Ikentse o sa ye. Ke bua ka tsona le sa di tsebe taba tsa ka ha di tome ho nna di fela ho matha. Ai letwe.
2: Ala ga dola ga matha.
0: Ka o fela.
2: Ke tsala na sa go.
0: Ntate.
2: Nela nne ma fata kwa ene.
0: Ke dumela ntate.
2: Wa phela.
0: Ke phela ka mo ha ntate ena e ka ba o phela jwang.
2: Ke a ke. Ntate nne nna ke tsela wa itebela ka kuronya.
0: E ya
2: nda. Ba ba ba a usi. A usi o na le malomae. Malomae.
0: Ka itse ya mai.
2: A e ho malomae, malomae ke go se ke hula ba tsena ho ba tsena. Malomae a se tabua le batswadi ba emo. A ba mo mo ena.
0: E.
2: E malomae ke ntse go lo ha mpe ha hole. Ke a le bo, a ke nna ke ne re tsa jwa, ke ntate mo nna ke tsela wa itebela ka koloya.
0: Ah, ntate ke a utlwa wena mogatu wa ka ga leboga.
2: Thank you.
0: Khotso ha yate ntate, khotso ha yate wena mogatu wa ka. Ai letwe.
3: Ka ra tlo ka magetse.
0: Ka ofela.
3: Ke tsha wena sa go.
0: Ntate.
3: Ba ri na ve di se mo ma fata kwa yena.
0: Eh ntate.
3: Eh hana. Ke wa tla kutwa. Ha pa se ba ke ntse ke fusa. O ha sentse wala bo monna hai
0: eh malamo
3: oh malamo
0: cha di malamo ka metsi a belang
3: oh mama
0: o go na mo ga le tsatsi le cha ba le le dikela molaetsa wa hai o go na mona go shebi
3: mama ibe oh hala ka bana le monna hai
0: a ke ga yare ha o so a khaditse ngwana mmae ka metsi le yena o sa todi kene

0: ona o ja fatshe, o ntso botsa sebohodi dipotso, ere ko arabele he. A ke re ka ho etsa jwalo o sa ntse a qabane le monna yo wa hae. Hobane jwalo ha se ngwana bo ka metsi. A letho.
1: Ka ga tlo ka makhe.
0: Ka ofela.
1: A tsaba na sa khu.
0: Mogato wa ka.
1: Ke ke ke sa o nne di tsa mme mara ga tlo ka na.
0: E endat.
1: Ya tsaijeri ya ha itse di mona a se a wiye o se a khodi. E ke go khodi le ho ba. Taba tsena tseo di mo etsa halletse di na le mekolokotane ye e ntseng hora ha a qeta ho etsa ketso eno ebe yena e ha e bolaya mme ka nnete le ntate Modimo o tsebe hore le yena o tseba ho tshireletsa motho hoba ha ho tsebisale hore na ho ja e le ka nnete ntse ha ka baitsa ba hore na ebe na ntse le ekea ke metala na ke ha ke go ne ke ha ke go ne impa bo nete ntate mo ramu mo se a motshare itse ho la tela go na o ne a ile tsho ho ho ka e ne ha e ba molekano wa hae ka nete o ne a tshiri ke taba tsi go a me i bile o ntse sa go go mo ramu yana ha tsi bo ho ga ala se motho le bo mo mbona e ka nete ke dile ke tsatsa maikutlo a reng a ha a lo thoba pelo ha bo a a ke a lushela gona le nyalo le tla molata na u ba ne taba tena ke taba tse u dinang le mokolo kota ne ka nnete ha ho se ho ho a ka ipola ya ka mo ga o jetsa ha yena ya bona hala ho ka nnete ka nnete o ne a itshireletsa hodima gobane go bonagala gore go ne go le tima jale ene e le nakong yo go keta go etsala jo kgolo go etsa ke nnete ke nnete ke a ba gana go diiwa kao fela
0: ee
1: ee o tla akanya tsane fela tsane mme o santse o bona gore ehile o ne a tlelwa ke ntho yo kgolo jale empa he a kokobatsa ka gore ka nnete ae ga nke keetse ketso ena go thoba bagale bona mme ha eba lenyalo la gae ke botsisa ka nnete ke tlatsa maikutlo a gang a lo thoba pelo ga bo mane o tla shebelela dioose mme o tla thuseya kore ebile o tla thuseya gankegema gapedisa gore ka nnete ae ele ka nnete wa tsewa go botsoko ntho ga e etsagalla o bona gore nthwena a tswale e ntsi a fadi ntshoaeseotodile go na le botlhoko ko o ketseleng wa bokoba wale o tla itshapanya o itshapanya o ketelele o bona gore ae kgone e jale ntho ena e ntlelang ena ae kgone ga ena pheko ntle le gore keke kokobaketsenan jale ba ngwana nna ke ntate mmatla sebaone wa mogotsing
0: a ke a o leba wena moratuwa waka
1: tanke
0: go na le taba mona e itseng ga o letsena mathela ga malomao ga itsedi ya mmao malome ke na dipakentle.

0: ke tsebe ha ba mametse moletsa ona hantle ka botiba wena gaitsedi ya mme ke bua hantle ka malome o tse malome ka Sesotho e sentse le mmao o tsana fela le mmangwane mmangwane le ena ka tsela e tshwanang ke mmao mmao wa le teng kapa mmao wa shwele jwale dibuka gauta ga malekele wa ka nnete ke etse jwang jwale ga o le tjena bophelo bothata bophelo ba ntshotla wa utlwa jwale motho enwa o ile a mpakela gore ke qetelele ke rwalwa ke maikutlo ke ebe salantlhapa o tse ka matlhapatala se ke moagaditse ka metsi ana a belang fele ke sudafaletse e bophelo ba ntshotla phelo ba ntshotla ke a o kopa ke etse jwang ko go nkgaola ebile wa ikokobetsa nnake go ke a o kopa ke etse jwang metsotso ya rona yona e dutse fela go e 20 a metso e tsheletseng ga gabile goreng ya botlhano ko go motho ena o tlo o tlang ka ga ba se re chaisitse enwa wa tseba a e letwe kao fela mogatiwa waka
1: go ena go a utlwa se motho ena se ka tsoge na o re a mme dipelo go wang
0: ke ka ona ke tshwang ke renye ka ra wa tsebala ga na sa batle ke mo bee moye bonyana a gabe melaetsa ena yaka
1: o re a mme dipelo gona go
0: gobane go utlwisisa gantle tlhe boemo bo ileng ba moela go na le motho o tweng o seke wa re isa molekong
1: a nnete ntho ya ra e nka rekisa ka gore tsale tate a ke tango tloa go wena tate makafela o a nkotla ka gare malome moratuwa wa ka le ga o ka ba le ngwana a sa katisegile o tla o thusa gore ngwana eno a borate kore o tla sakola tsotlhe tse dileng ya gago jale kore ntho ena ga e nka rekisa ka go rona ga gute nthoseng eno a neng a enagana ga gutle sebueng sa maletatlholelo boile ntho folo are se le batho re tshaba batho empa modimo
0: a re motshabe
1: ee ga tshabe ya kaletseng maru ena mong wa bophelo ena ya re etsetsang tsotlhe kao fela a gotla go kopa tshwarelo maane lapeng male o tla moela o tla moela go na go ke a leboa morati wa ke mme se kopaneng ke ditshaba moela ka sekolo
0: ke a o leboga mme waka
1: a se ke tlwa ke ame ja bo leboga e sale
0: kešhabiadinepetsa gae ke motho a ntseng a le monyane ke a gola o dilemong tsena tsaka
1: e wa tseba ke a gola ke o dilemong tse tsa gaongwa moratiwa waka
0: ka nnete ke motadi mme ke enwa mone
1: a ka nnete bophelo ke nthapile ga kgawane ditaba tseno o ntsa mametse le ga ke ke ya gotla
0: o santsana a bua le maikutlo a gae pele
1: ee ya moratiwa waka
0: ke a o leboga mme
1: ke a leboga ke rata ka o fela semaleta thusana
0: kgotso ga ya temme
1: a batho ba ratanang ba satse bale ke a ba rata se
0: nnake
1: ke a leboga lerato laka
0: thank you wena lerato laka ke a o leboga mmetlhe bolokwa ke Jehova.

0: o bus bophelo bo re bophela tena ha o so ka wa eta di mahandlana le batho ba tsamang ka ntho thweng ke functional depression kgatello ya maikutlo e ntseng e o dumella ho etsa sohle o tsa mohlang eo sudubanyang mona eo lahlela fatshe ke pheto setsing se haufinyana sa kokelo o kwaye mono hore hei batho ba modimo ka mental health ke kakae ke tliste kelello ya kae ke letlotla le ntlhatlhoba ha e letwe
1: e ka ratola ka makgetha
0: ka ofela
1: re se ra la sa kgomo ke a funa ni isa mosisi
0: mogatwa waka
1: fela ha ke funa ni isa kege tsaba tsaka la ditetesa impatsa ba bantsona ya patwa kile kele we kile kele sono wa tseba gona le batho ba bang ba ka itlhatswang ka motho emo o fumane gore motho a re he a ka etsa ntho empe he wa tla ka etsa ntho empe ka nako ke basadi ba ka o dielelang toga
0: ka basadi thule fela
1: basadi ba ka o dielela toga fela o fumane gore ba bangwe tse ba le tsa bona ba mabitla thekeng taba o re fela ke ntho e patseileng ha e bue ya gao ke e tlaeletseng ba utlwisa ba tlame ya o theola thethana ya motho e mongwe ke ntse ke tshedisa ngwane o weso ya ke tshwaalo ke ntse ke re ga o mong ba di entse dikgolo di kana ke dikile ditla o lokile ke sebueng
0: lokile sebueng ke tletse o tla le thabisa sealemoyeng mone.

0: taba ya lla ga ha o tshe be ba tshe ya ha ile twe oh okay la ba ya lla ha ile twe
1: kala ga tla ka magaeti
0: ka o fela
1: e ka bana sa go mo ga yeso
0: ga du wa wa ka
1: ya o tse ke jo ha fa ya yang
0: ka nnete la mone ke a tseba o rentse o sufuta mati ntse o feta ka bodila fela
1: e ri tola ka ke o swa ipato ke ngwana nyana di wireless
0: a u si
1: ke a si sa wa tswa ke ma ke di phoka maoto
0: e o phoka di a gotha
1: a go tswa modimo ya le jo le pa he ha ona taba ke utlwa go bona le taba ka ngwana bo gona ye mong ya le ntloko tsi le mahlomoleng a bothata ba lefatshe lena
0: Eh.
1: Like that tsiba taba ka go kotlwa fela empa he ke utlwa hore kare moya wa hae o di tlamontsa di a bolosi.
0: Eh.
1: A o batla go isa kgato ya ho fedisa bophelo bo sa tlisang ke yena.
0: Ke rata hore ke motsa a o rweka la Simeone.
1: Ah ah. Ke kopa hore wa le we so le ba ba mbohle. Ke rata ho bua le bona le ho qoka le bona hore di taba tse ba tle ba tse ho le fatshe mona re ba fiti ho tle fatshe ke ntweng
0: eh
1: ke tla re ho ntwa e tshabe ya diabolosi o a hlasela o batla ho hapa le fatshe a le tse le batho wala hai a ntse jo ho re file le fatshe hore re tle tsa mosebetsi wa thato ya hai e le monga bophelo ho tshimona ke muso nga di ga magotla a ndikile
0: eh
1: Maraba ohle a diabolosi di khoshiane tsohle tsa e mobe ka matlamo ya o halalelang ke re kopela mo wa ho di heletswe ke jo hofa ntata ona ya sa sitting ke letho ke rata ho ke se o ntumelle ke fane ka sonotlo ke tlo bua le bana ba ba bona ba boithatelo mo botle ka tsiko go di batho di ba ka tsena ba ke jole le ga son ke se bakeng
0: eh mo motho ka nang a ikutlwa sa phuthuloha
1: Ee ya wena ngwaneso.
0: Ee.
1: Sino tlo sa ka ke hlano supa.
0: 5
1: 7
0: 9
1: supa supa.
0: 7 7
1: supa supa.
0: 7 7
1: supa.
0: Supa.
1: Ee.
0: O sa kile wena mogato wa ka.
1: Ka pa hlano supa.
0: Hlano supa.
1: Mwe.
0: Go bedi.
1: Le bitse la ka ke o tsai kone khala la tiela ke sona sa mal datu yana sala ka ke la pond. Ha nje taba ka le fatshe nena ko gata Jesu lo tsibisa ba so thabo e leng ho morena.
0: Thabo e bona ng ho yena.
1: Hantle.
0: Wa bona he.
1: Taba ke o phamisa flaga le ho dimo. Hantle re ka ganto yo diabolosi a ratang ho hlasela lefatshe empa ntate wa rona o itse o le hlonono ya mamella lotisetsa ho fihlela qetellong.
0: Ho fihlela qetellong.
1: E o itse re lahlele sohle ho yena tse re imelang.
0: Ee.
1: Wa nene ke bene sa ke di fikala mengwaga ha ke khoshiane ya rona e matlapela se ga ke betela rona Emmanuel. O re sale ile modimo ntse le modimo tlanne be modimo ka ho sa feleng.
0: Ka ho sa feleng.
1: Ntumela mora dia tsiki khutela tiro sa mahau ke phamisa folagalo di moki ko ko le tsa sa bona melo ba ya matla o hle.
0: Ho tle ho pha.
1: Ke le le le di mo o ni nya ha ile nteng o botulo mba e ka sebele. Ke se hofa ke le fika la mengwa ha. Ke kho tsiana ona e matla pela sega. Ke betele ya rona ke Emmanuel mo di mo re tshutse mo fihlela mona. Ya u ya loko la juta le khumela la ndada fita ruri tlotlo la Israele. Ke khutela tiro sa mahau ke a ikokobetsa. Le bitsa la Ke o tsai kone khala la tsela ke se bona sa madatu ya sala ka ke la pontolo le tso tsiki ba di sana.
0: Ah le

0: tshwarelo yona e teng le bophelo bo sofele ya ha ke tshwetsena ke bitsa ya tshwereng le fielo ngwana ngwanana a tlo fiela ga tse bo phethela ha iletwe
1: ka zaka to le ka makhethe
0: ka ofela
1: ke tshwana sa kho mo a sa masi u
0: ai bona sile a sile mento tsentle
1: a ke so go hotsa ke tengwana nne ha ke tsiela
0: nne e bile wa tlaka di hami
1: a ka tsimoga tlo pa go ma ha o lo ke le shumele le metsi le tsing ha ke mana ile ya le shumele metsi e supileng bana be so ke le gape la gore le fa di mehele ba ba kang dikarohanyo ba lekgelotsang thutong eo le ithutileng yona le ba sesese gobane ba jalo ga ba sebeletsee mo kana wa gona keresete jesu empa ba sebeletsa dimpa tsa bona ka puo tse monate tse tlekang ba thetsa dipelo tsa ba senang bobe go mamela ga lona go tsejwa ke botlhe go tsejwa ke botlhe ka baka la leo ke a le thabela mme ke rakatsa gore le be botlhale go tse lokileng le se ikamaganye le tse mpe modimo ya ka fang kgotso o tla etsa gore le re pitle satane ka pelepele mohau wa mokana wa gona jesu kriste o ke o be le lona bohle mesong ya tsatsi lena a mme na le tsana re kgothaletsa go ba le lesapo la mokokotlo re seke ra ba metsi ya foro a lelemea re tsitlalele go etsa tse fanang ka kgotso le bophelo bo botle e le go malapa

buisana ke selemoya sa Lesotho sa hasang jalo ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz, 469 meter band. Ato FM teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz, ho isa 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Kajeno ke laboraro kgwedi ya hodimo ya Phupjane e hlola fela matsatsi a leshome. Selemo sona ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Ya o dumedisang ka thabo e kgolo abile a o amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahlao se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Ke maletukata onyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mansantabedi wa medicine a domelele mokgwabotlong. Ke na re ha ke ipatehle ke thewa ka leribe le letle. Le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Hopolate ba botlhokwa ke ena yeo ka mehla ke ke re ke rata e thopothele pelong ya gago gore legalong la peka moya gago kene. A o ya teng o tle o sie le mao gobane o jwa le banana ba teng ba tla o qhwaela. Ha go le tjena metsotso ya rona mo mamedi e dutse go emedi le sekoto go tswa goreng ena ya botlhano o ntumelele ko memele go mamela thagameso thapelo ya hoseng. Ka mora mono he tla re ga re qeta o bitsa dihwai re thabile Theko. Tla ba sa tswa le tsona ka lenano la sebuping ya tla ba o laolela kgaso ke motho a mokalo ka toronko. Mamedi nna ke etsa tsena ke betseile kgotsopulana la tšhaba sa thesele.

o tla phidisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantswe a mang, mamedi wa Selemo ya Salosotho, mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka hare ho wena. So moya ha o tswile ke mo gona ga tla o bitsa setopo, ha moya wa wane le nama e be neneng jalo go thwe o bitswa setopo. Jwale o tlo opola gore ntho e batlang jalo e le monate gona tsena, re phela moeng. Gobaneng re phela moeng? Ke gobane re boela ntse o le Ntate Modimo ka mang? Ka Morena Jesu. Dikamano tsa rona le Ntate Modimo di lokile ka mang? Ka Morena Jesu. Ga re sa le mefuta ya batho e shweleng moyeng. Motho ya shweleng moyeng ke motho ya go shwa moyeng ke o a gona le Ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sedi seo re neng re na le sona ka lebaka la mang? La Adama le Eva. Empa ka lebaka la ba jwale re se re bolokeile, re se re tsotsola bobedi, re lokofaditswe, dikamano tsa rona le Ntate Modimo e se e le tse lokileng. Ke mo gona re seng re phela moyeng. Ke mo gona Bebele e bua mantswana bukeng ya Bakorinto ya bobedi 5:17 e reng ka baka leo motho ha a le ho Kreste ke mopue e motjha, tsa kgale di fetile, bonang tsohle di ntjhafetse. Baratuwa, re hloka go utlwisisa taba enana ya gore abaneneng ha re se re le ho Morena Jesu Kreste mona re qadile leeto le letjha la bophelo. Ho na le batho ba e leng ba ntse ba salletse morao ka lebaka la dintho tse leng gore di la tsa ba etsahalla pele, mme jwale ditaba tsena o fumane gore di o tshwareletse, o sitwa gore o tswelele pele le Ntate Modimo. Gobane jole pelo ya gago ga o soka o e bulela lentswe la Ntate Modimo. O tlhoka taba enana, o bule pelo ya gago. O tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo. O tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya gago for sebakeng sa dintho tsa Ntate Modimo. Ke mo gona Bebele e buang mantswanana e re e kare ga o dumela pelong ya gago, o bolela ka molomo wa gago gore Jesu ke mora wa Modimo, o tla bolokeya. Taba enana e kolla ka hare pelong, wa e dumela ebe wa e bua. Ha o e bua jole ke nako e bang wetsa eo o bolokeya. Ha o e dumela fela o bewa fela ya lokileng, empa ha o soka wetsa ha o soka o bolokeya. Lentswe la Ntate Modimo ha o le dumela o bewa ya lokileng, ha o le bolela wa bolokeya. Jole hona jole ke batla fela o ketse molemo fela tsatsing lena la kajeno lenana, o tlo o tswalela bobedi bophelong ba gago. Dintho tse dingwe re tena re sa tswele pele gobane jole semelo sa sebe se ntse se dutse kae meyeng ya rona. Go na le dintho tse o tla fumana gore jole di o tshwere athinyana bothata bokae bo moyeng wa gago, bo moyeng wa gago. Bebele re ke tla lena pelo e ntšha, ke kenya moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwana meng ya lona, ke le neye pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka gare ho lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore letle le etse gore letle le diphete. Ke mokgona re seng re bitswa eng? Ditempele tsa eng? Tsa moya o halalelang. Ge mokgona re bitswa eng? Ditempele tsa eng? Tsa moya o halalelang. Bona so ka se o bua mantswana o re Ntate ba halaletse ka lentswe la gago. Lentswe la gago ke eng? Ke nnete. Mamedi wa Selemo ya Salosotho, lentswe la Ntate Modimo ke nnete. Jwale gona jole tjenang o ko eketsetse molemo fela mme wa ka, Ntate wa ka, o ntse o le ka gago ka mono fela, bula pelo ya gago fela. Bebele e re Modimo o mong le mmoelange dipakeng tsa batho le Modimo o mong ke mang? Ke Morena Jesu Kriste. Morena Jesu Kriste o re ke nna tsela le nnete le bophelo, ga o motho ya ka yang ho Ntate ha e se ka mang, ha e se ka nna. So e le gore ga e se ka Morena Jesu o ke wa ba etsa wa ya go Ntate Modimo. Ga ona ditsela tse ngata, ke Morena Jesu Kriste fela e leng tsela e isa mathoma go Ntate Modimo. O konsala morago ka mantswana a thapelo fela, ba pelo thapelong le nna fela. E re Ntate Modimo, ke a dumela pelong ya ka gore Jesu ke mora wa gago. Ke a mo amohela bophelong ba ka e le Morena le mopholosi wa ka. Ntshwarele dibe tsa ka, ke be ngwana wa gago. Hlakola lebitso la ka bukeng ya lefu, o le ngwale bukeng ya bophelo. Amen. Tseba gore ga o gapetse thapelo enana he, mamedi wa Seyalemoya ya Salosotho, o ngwana wa Ntate Modimo. Bibele e o bitsa mopua e motjha. Ntate Modimo o tshwaretse dibe tsohle tseo e bang ngwana o di entse, o se o boela ntswe le mang le yena ka Morena Jesu Kriste. Morena Jesu ka se o nkile mefokolo yohle ya gago gana le swapano kwanana, empa jole taba enana o tlhoka go tlameha gore o e dumele, o bo o e bue kae ka molomo wa gago. E ba le nako he ya go bala lentswe la Ntate Modimo, ya go bala lentswe la Ntate Modimo. O tlo o tseba gore jele o tlo o hodise tumelo ya gago, o tlo o tseba go itsebana o mang go Ntate Modimo le gore na o tsamaya jwang le Ntate Modimo. Ntate ke a leboga gona jwale ka ba mamedi.

ke bana ntate ba qeta go ba tswalo botjha ka lentswe la hao ka lebitso la Morena Jesu Kristo wa Nazareth. Nna re Modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mamedi, ke tsaya bananeng o ka tlhoka go ka bua le nna. Nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19. Ke teng mo o tla kopana le Modimo Sutu teng, e be re tla rapela le wena mono. Ntate Modimo a lokolle bophelo bao, ha e ba o tlhoka tlhabollo o tla fumana tlhabollo le teng. Ntate Modimo a o boloke. Amen.

dise mo le ya khona sa re sa le sotho le nana o le re kenang ho lona ke le nana o la re bitsa dihwai re bitsa dihwai ke le nana o la le kala la temo ka netswa di jo le phepo ene paetseng le hlophisetswa gaso ke phatlalatso ya temo le nana le nana le tla ho wena ho seng ho manta ha ho isa la bohlano ha ho ga ya bohlano e fitile ka metsotso e le shume le metso e mehlano ya seng a ho madume a re o atamela pela sa ya le moya sa ha o tlo anya etsole le mohasula ke wa hawa ka mehla mmaka mohelo wa magwadinyane ha ke tsa maikelemong ka michining ke na le wa haeso ne o mokwaga ena ntse a bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla.

0: sa se gabotse tsena seleletsa sa gona wena se o ise setle. Ntumela ke o hopotsa gore manene wana sepheo sa ona ke ho lefa thuto ditabeng tsa temo. E ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. Phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. Le bua ka diphoofolo, bophekodi kapa bontlafatsi ba tsona. Le bua ka ditaba tsa dimmaraka moo le buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke labone wena so ise setle mme o tla hopola hore ha e le labone e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa ditaba tsa ka bothabothe moo lekala la temo le kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka morero wa lona wa SADP2 e leng morero o thusang dihwai tse ntseng di thuthua ba neng ba entse phethelo ya lenyalo kapa ya kgahlametso ho dihwai tsa ka bothabothe mogolo o fa. Mme teng ke lakatsa ho fa puo ka monghadi Matie e le mohlanka lefapheng la dimmaraka seterekeng sa bothabothe.
1: Ofisi ya rona ho ba sebetsana le ditaba tse bobebebebebebebe tsa ho tshedisa dihlahiswa tsa rona tsa lekala la temo. Jwale, mosebetsi hore ebe rona ebile re le lefapha la dimmaraka ke hore ebe bahwebi ba ka hare ho naha ha ba late dihlahiswa ka ntle. Ke ha re tla be re nepile mosebetsi oo. Mme ke motlotlo ho jwetsa ka nnete ha jwale hore mahe a kwetswe ebile e sale a kwetswe. Mme o ile a bolela taba e nngwe ela ya ntlhatsha pelo mane ha re dikgoho nako e mahe a na le mangata a ba qetella rekisitse makaka.

0: taba e nngwe ke e tseba hantle ke lwane le yena ntwa enana ke le mosupisi wa hae le ba bang. Taba eo e ile ya ba koduanyana e batlang e re sulasulafaletsa ya dikgoho kapa mahe a ileng a ba mangata haholo e re sa tsebeng le hore na a hlaha hokae. Bahe ka nnete ke ile ka atleha hore ke sebedise diphaka tse ke neng ke di kadingwe ka nako eno ra leka hore re etse ntho tse bitswang di-exchange visits moo re tlang ra tjhakela bohle bahlahisi ba diterekeng tsena tse haufinyane le bona ra qetella re fumane hore na hantlentle sesosa ke eng. Empa ye ha jwale ha e le monana taba ya bothata mono e ka re bo tla ya ka mmoho. Ba ena ka tlo tla re qala fatshe ke ne ke araba taba ena le hobane dikgotsane dinyane haholo batho ba se diphi ba tlo ka ba ipotsa bana hobane o bua ka 700 800 ba se diphi re lebetse dikete ke bile karolo ya bothata bono no le hle le tsebe taba ena. Empa ha jwale bothata bono ba tla bo ile ka mmoho mme ke na le tumelo e felletseng ya hore mme o tlo phahama o tloa makgolong ano no a supileng ho boela diketeng tsanene tseo a tlwaedileng ka tsona. Le ofisi ya rona e bulehile ka dinako tsohle ha ya bulela ho mme dinkeng feela kapa bohle ba sebetsang ka ditaba tsa mahe e bulehile ho bohle ba sebetsang ka dihlahiswa tsa temo hobane re monana re le lefapha ho tlo ba tshireletsa. Lepetjo la ofisi ya rona ke mmaraka pele ho tlhahiswa mme re atameleng mme dinkeng re sebeditse le yena re entse dintho tse bitswang di-buyer-seller meeting mo re ileng ra makopanya le bahlahisi le bareki ba rona ba setereke sa bothaboti mme ba qetella ba entse ntho bitswang networking ba qetella ba dumellane ka mokgwa wa rona ba tla fepelana taba ya mahe ka tsela efeng. Ke ka hona ntate farm manager mana la qetella a re mmaraka wa bona ke e mong wa di-foods and veg. Taba tse eno di etsaetse sethaleng se seng se re sebedisang sa ho kopanya bahlahisi le bareki kwano ka hare ho setereke mme re sebeletsa haholo. So di-office tsa rona di bulehile ka dinako tsohle ho bohle. Ke kopa hore le re atamele ka boeletsi bofe kapa bofe re tla dula re ntse re le teng ho tlotlang re le thusa. Ke kopa ke seale leleme phate bo mme le bo ntate ke re fela ke lebohela mosebetsi ono o motle o ntse etswa ke mme dinkeng le bohle ba ntseng e le di-beneficiary tsa SADP. SADP le ha e le mona e entse mosebetsi o motle tje ke kopa hore le sekela utlwisisa hore kannete ya lefuralla e etsa mosebetsi onana hore wena o le monga thepa o nke boikarabello thepeng enana le ha e se e furalletse e le siko o sale o ntse o disa thepa enana mme le tjhakeleng mosupisi le hona le dihwai le ho disa setereke sena.
1: Sehwai se setla ditaba tsena tsa Monghadi Matedi re fetisetsa ho Mofumahadi Mmakelello Motshetshego ena e le mohlanka ka hare ho morero wa SADP seterekeng sa Bothabothe.
2: SADP 2 ke morero wa lekala la temo o laolwang ke lekala la temo o teng hore o ntlafatse phano ya ditshebeletso tsa lekala la temo ka hore dihwai tse ntseng di thuthuha di thuswe ho ntlafatsa tlhahiso ya bona esitana le katamelo ya bona ya mmaraka. Ntate wa dimmaraka ha bua o itse re sebetsa ka leano la mmaraka pele ho tlhahiso. Jwale dihwai tse ntseng di thuthuha di dumeletswe hore di ka etsa dikopo ha ho ntse ho ntshuwa kgoeletso ya hore dikopo di buletswe jwalo ka ha ho hlalositse hore ho na le e qetang ho kwala. Ebe ba kopa hore SADP e tlatsetse moo ba sentseng ba sebetsa teng. Taba ena e bolela hore ha re sebetse le dihwai tse e leng hona di ntseng di qala ha e le hona o ntseng o qala mosebetsi o le sehwai o kopana le lekala la temo hohle moo o teng. Jwale ba o thusa hore na o qala jwang ha o se o qadile jwale o ntse o dadaya ho ya pele ebe o kopana le diqholotso e ka ba diqholotso tse amanang le ditaba tsa mmaraka e ka ba diqholotso tse amanang le hore jwale re na le phetophetoho ya lehodimo e nang le ditaba ka o se se mona ditemo ha o kopana le diqholotso tse jwalo ebe jwale o ya ho SADP hore ke na le qholotso

Mohammed re dumelle re wele kgabong ka metsotsong ena e 29 ge a re lebile goreng ya botsela ka ditaba tse supang ha naga ya Lesotho e ntse e tobane le phephetso ya lefu la tlhako le molomo, mme kgothaletso ya lekala la temo e bile gore diphoofolo di se tsamaye go feta dikilomithara tse 10 le gore Basotho ba qobe go ja nama ya diphoofolo tse nang le lefu lena. Lefu lena momamedi le hlalosa ha le sa kgina motsamao wa diphoofolo fela ka ha le boetse le amme theko le mmaraka wa nama e kgubedu ka gare ho naga ya Lesotho. Feta mona, nama e kgubedu e hlalosa e thibetswe ka molao ho kena ka gare ho naga le hoja e ntse e fumaneha ho a mang a mabenkele. O tla hopola mamedi hore Basotho ba bangata haholo bahwebi ba rekisang dijo ba iphedisa ka nama e kgubedu ka ha ba e besa kapa hona ho e pheha le ho e rekisetsa baji e ka ba dibakeng tse kgetheileng kapa mapetlelo a diteropo le dilageng ka fapana. Go utlwa gore na lefu lena le amme bahwebi jwang haholo beng ba dilaga, ge buisana le mongwe dikakaretso wa mokgatlo wa beng ba dilaga Monghadi Teboho Motshepe, ke ena yo re setseng re gokagane le ena. Di Motshepe, ke a dumedisa setlogana go amogela ka gare go

0: la ditaba la sebopeng sa lemeng sa re so theoseng ga ka jeno
1: a ka nte kgotsa ntate go seng go tlhonolofetseng
0: re mo tshepe e se le dikgwedi tse mmalwa lekala la temo lekanetso ya dijo le ne le phatlalatse gore go na le lefu la tlhako le molomo ka kono ka gare go nagane go ya baela go ya baya le dipegelo tse itseng ge re go utlwa gona motlhomong le le bagwebi ba dilaga taba ye e le amme jwang
1: a kannete ke a itebolela ntate wa tseba re le bagwebi ba dilaga e sale le pele go ba le phatlhalatso ena kapa go ba le lefule re tshentse re na le COVID e re ntseng re na le yona re sa tseng gore na e tla ga go bua jwang bane gona re le bagwebi ba dilaga re di-processara ga re digwai ga re di-farmara jadi e sale lesotho mona go ntse go sena nama ya mofuta wa grade A go sena dinku tsa nama ntho e re ntseng re kgona go e fumana lesotho monana le ga e le ka bonyenyane ke dikolobe le digolo
0: dare motshepe
1: hello
0: o ne ke utlwa o se o nyamela
1: e molato jale
0: eenate
1: ee jale ke ne ke le mona mo kereng kgolotso ena ne kereng e sale ntse e le teng ya gore ga rena dikgomo tsa grade A le dinku tsa nama ntho eo e sa re ntse re kgona go e fumana gae mona le pele lefu lena ka phatlhatso ke dikolobe fela re ne re di fumana ka bonyenyane le tsona go ntse go bile go na le kgolotso ya gore na di tlhabelwa go kae gane bale nama e ntse tlhoka go tlhabelwa dilagapane ka gona kgolotso eo ke tla re e ntse e jale gona bale ga madiboga a se a kwetswe go batla go ba boima go feta gobane mefuta ene ya dinama ke buileng ka ona re ne re e fumana South Africa jale gona bale ge yabare ga madiboga a kwalwa go thwe nama ena ge re tla e lata ka ntle go South Africa jale ketabe nono e etsa gore le di-price tsa nama di nyolo ya gampe ke ya go a le tlhokometse go di-price tsa nama nama e se tuku gagolo fela gagolo e leng gore ga nama e ba tuku ka nqenana baji le bona ba thatafalelwa ke gore nama tla e reka jwang ntle gagolo ga moo o batla o se gantle jenana fela che ga ke koka nna le baeso ka nnete ache ga re shela yes ke nnete go phatela tsa madiboa a kwetswe fela ache ga re soka re bona phetogo ya gore madibo a kwetswe phapanya madibo a kwetswe le madibo a butswe re bona sa gore ka nnete go na le dikgwebo tse re neng re ka ra lebelela gore ache di tlake di tlalele mmuso ga ache e re bohula ka boima ka nnete taba ya go latanama ka ntle go South Africa e tlile re godisa ka boima ditlaleo tse ke di fumanentšhe ke le mongwedi e mogolo wa mogatlho ka nnete ke utlwe ba tlile ba tlaleya gore nama e ntse kena ka bongata bo tlololang golo ka gae ka madibo a ntse a butswe fela ke gopola gore potso ya go itsena dikgolotso tsa gona ke di feng ka nne dikgolotso tsa gona ga se kgolotso tse bakwang ke lefule ke boteng ba lefulena dikgolotso tsa gona ge le boradilaga ke gore ga rena supplyara ya nama locally e leng dilagapane so e leng gore selaga se senyenyana se ba ntse batla go rekisa mefuta ya dinama tsena tse ke buileng ka tsona kapa o ntse a ipatlela mefuta ya di-piece tse itseng tsa dinama o lokela go ya South Africa o lokela gore so o nagane motho mogwebi wa mosotho ga a tloa mona menyane tse batla go gola a tloa mona a lo reka ga ke re nku e le nngwe a lo reka sephata se le sentse sa kgomo a lo reka kolobe tse pedi ka nnete tlile e a re imetsa gagoro tabane ke yone re se disang go gola kgwebong e leng gore lefule ga ona mo lefapaneng le go se itlhaisetse re le basotho re le nag ke ntho e le nngwe felante le re kgolotsa gore basotho ga le itlhaisetse keng ga le itlhaisetse keng fela ka nnete ke a go a le lona le setšhaba ga le soka rutlwa go thwe e ache nama ga eo jale ache ga ba ntlalela ba boetsape ba tlhokomedisa gore ache

0: ha re tla le ya ho tlae fana ka bo patsi ba le anita tse ding ke le motho nna ke qetetse ho reka nama ka ntle ona gale ke ntse ke reka ka ho nna ka mona na di wholesale le ho tlalela ka lantho tse ngata le tse ding tsa dintho tse ntseng di etsala ka rona ka mona ke hopola ha ba ne ba bua ka hore ho itse ho na le FMD fela ba bona ho ntse itsiwa bo mejao ya dikgomo ho na le dipapadi tse itsiwang ka dikgomo jwalo jwalo e leng hore lefu lenana le tla recruit-a haholo ho fitlhela re le boemong ba hore re sentse re lejesa mohlomong nama e nang le yona FMD kapa re qetella ho kengwa letsoho hore e jaleye ho feta ka nnete ka kgwebong tsena tsa rona ehlile tsa dilaga kgolotso yona ka nnete ya rona ke ya gore ga re na local supplier e leng dilagapane so e le go bosiko ba dilagapane ke bona ba le bo tla thatafatsa ditaba nako yotlhe le ga FMD ka ba basiko ga o ka mpotsa gape kgolotso tsa rona ke difeng re tla kuantsa go fa karabo e tshwanang fela go lesotho ga gona dilagapane e leng gore o jetse wa rekisetsa sepetlele hotele motho a caterang dikolo di-mine jwalo jwalo batho ba jang nama e rereng e formally slaughtered and inspected o jetse wa jaisetsa nama ka nnete le wena o tshwanetse utlwa go jetse wa rotla go fa gagologolo re ke bua ka motlhala ka sepetlele ke di wa rotla o isa nama e sa tlhatlholwang sepetlele leng gore mane mokgwebo ya nama e leng ntle gagolo mo yarekuang ka bongata e tla dula e le bothata le ga madibo a butswe re tla tlameya gore re nene re tswele ka ntle o naga jale ena ga madibo a sa a entse teng ka nnete ba lla ka gore fela arche madibo a kwetswe fela ba bona gore arche nama ga e soka e fela ga o soka go thwe e soka na le letseme la nama o se o sokolela nama ntse ikenela jalo ehlile ba re ke nama e tswang South Africa gona mona ntse o tlo kwetswe jale taba ena ka nnete e se tlhoka gore e dulelwe fatshe ke rona bogadi la ga le lekala mo e bang re a thusanang le gore go qetelele ebile e sa jalee gagolo ntho ena kapa gona le toka e tla etsa gore batho botlhe ba lele toka re gole ka go tshwana e ka nna ya ba nama eno e ntseng e kena e bareng e tswa South Africa e ka nna ba se nama ya e nang le FMD ga gona motho a ke ratang rekisa nama e kulang ke dimela jalo go bona bathwana ba bagolo ba dile gapane tsa South Africa le di-wholesale jale ga re na re ka gafuwadidi ka go tshwana ba nne ba tshwara gore batho bana ka mona ka bogogong jale ga re tshea re tsebe ga re soka re utlwa diphala tsao tsa gore na ga ba tshwe go nameno ya bona o etsweng jwang ka yona
1: mamedi metse yone lesome le metso e robedi ga re lebile gore ya botshelela o buile ntlha ya gore go ntse o bonagala go ntse o na le ba bangwe ba ntseng ba e lata nna motlhomong lona leseding le le fumaneng le le mogatlo ba supa ga ba ile ba ga ba ile ba tlalegela sepolesa ba fumana dikarabo tsa mofuta ofeng
0: rona gangata re tlalele sepolesa re tlalela ditsebi tsa ntho go ntsha le go kenya nama e leng lekala la temo e leng lona lefana le ka dipoloniki ke ka gona ka nnete batlhe ba bontshi orae ga ke tebela o ntse a re ke bitse le bitswa gona go tlalelwe mana le ngaka e kgolo e lengwe se e tsanang taba tse a tlalelwe le ka lemono ga gona le taba e jenana rale tšhele nna ke le motho ile a ka ke fumana karabo ganghang etse go poya die le motebelo seng ka fela go na le ntho e jena e jenana tšhe ka baka la go bale gare ampa tumelela gore ke bolena karabo na ntho yona keng seana nako ntse tswantse re le kare batswa le thusa empa ba re ka baka la gore re tshwagane ka matswa le mafapha a mangwe ga re ra le thusa ka nkena mafapha a mangwe ona a phomotse
1: na ha le sheba le bona ka taba e tlisa tharollo kapa go tla qetelela go ntse o kena yona nama e nang le gore motlhomentse ya mea mafung a

0: rona le basotho rena taba yena ya ho hitemela re le basotho e bona ha ishi le yona ntse le kholo tso ba ne ba kwanta bua ka o ntse batla ho tsang ho ga thuse na re tla ke hitkopanya neng re itsisa le basotho re jeretse sela hapana ha ho hlokala ho beretse le se se ho ba ga kala rona re bitumane le kaleng ke lo kwetliswa re bontshe hore la tseba ke ka baka la go mmuso ha ona budget a go ikopanya le iketetseng se se nyenyana fela re tla se etsetsa license re tla le tataisana le se etejwang se tsebe go fuwa license ene ntseng re binwa le gone be le nna ke boela ke kenelela mono ke re e ka nnete le gona ga se ke ga shebang ka mmusong gagolo ke gona re ke re itshebeng re le basotho re ka nako tse dingwe re se ke ga lla fela se ke re batle re tsebe re batle di-quotation tsa gona se la ga bana se se nyenyana se ka register wae tse go kae ha se ke so ga so thwe se turi ka nna ke o 2 million 2 million ke tšhelete nyanyana re ka ikopanyanga ga se haha re tla fuwa license re go tlwe dipegelo ga gona ntho re sa etsebeng ka taba ya kgao ya selagapane e leng gore ga se ka sa ba teng se tla be se e le botlhokwa gagolo ka tsela ya gore ebile ke market center go diwae ke re la o ka ba go tlhagisa kgomo tse ntle dinku tse ntle dikoloe tse ntle ong gore ga ona hotele sepetlele motho wa caterang a tlang kana menu ya gago fela o sa e tlhabela selagapane se registered ko bona ke go ka e tlhagisa grade eo o e tlhagise le go di tlhagisa letle le bone nna di tla felela ka enama ya lona go tla lo etsiwa chesanyama ka yona bake re le bone gore kgwebo tse seng di tlo koma ke di chesanyama ga e sale dilaga ntho tsene se le di chesanyana sotho mona dilaga ga di fete le ten ore mona ke bua ka phatla e phameng ntho ebitswang selagalagalaga ga di fete ten naga kao fela go tloa mone ke di chesanyama jale momamedi a o edile na ko utlwile go ntse ya bua ka yona taba ena ya yona taba ya gore na gobaneng re sa inolofaletse ebile o buile le ka taba yana ya ntho ka lesonolo kgwebo ena ntseng a bua ka yona ke nne ke sebetse le yona banne makerikolo yaka wa tseba ka nnete kgwebo eo ke ya mosotho e tla sebetsa gagolo ga fela ka mane ka le dibong go ka ga motlhomong o bue dipuisanong go shebua gore na kgwebo ke ena e teng ka go naga e tshietswa jwang motlhomong o tlalwe pele gothwe ntate mothepe le ntate pheko ba seke ba tlhotse ba fuwa polomiti ya go ya south africa ba tlaya motlhang mothong kgwebo yanene e feleletswe ke nama e leng gore re tlebe re etsang re tlebe re tlisa maga ka gae jale ke tse dingwe tsa dintho tse ntseng ke re re tlhoka gore re duleng fatshe re seke ra bua re kgalakane basotho e le rona boradilagapane le dihwai jale re tsebe go bua ka dikgolotso tse teng gagolo tse yamang le ona mafuana le ga ya mafuana le sikwa gona kgolotso tse teng ke di feng jale re boe ka ditharololo tsa tsona e re nako e ge seng re bua kao fela re kopantse le mmuso re be re rona re le private sector re bonae ka dikgolotso tsa rona ke tsona re ka laka tsa dikakarololwa tse jale mmuso ka botsibi o tlo supetela o bontsha gore ae mona le a nepa mona le a fosa jale gore tataisane mmo kue pele momamedi wa bagago ke kopa ko nkgopotse
1: le ene taba ya nentse batla e tshwana le ena
0: ntse tshwana le yona ena e leng gore ka bokhutshwane solution tharololo e gaufi mona go tswa go mmuso le setšhaba gore na ba tshwana ka matso jwang gore dilagapane di be teng gobane ga tse di le teng tsona e tlotla e susumetsa basotho gore ba tlaise dikgomo tsa creating dinku tsa nama ba dinku tse teng sotho mona ke tsa boya fela gona tsa nama jale dikolobe di tlhagisiwe le tsona ka bongata ba tla tataisiwa ba bontshwe dipeelo tsotlhe le gona re leboradilaga tsena ke bone go kwetliswa le gona ga a kwetliswa e ka re re diwae re leboradilaga gore na go tlokala mefuta e feng ya diphoofolo jalojalo le ga e setaba e re tlamang ga kalo ana gona re mokgatlhe le mona o qetela o fetisetsang go baji fela bale ke tloge ke gutlele mona setlhogong sa taba e leng lefu lena la FMD ka nnete nna kapa gona ge le boradile gagege FMT ena ke wake up call go mmuso le basotho ga se wake up call go rona fela private sector ke wake up call gore naga ya lesotho e tlhoka dilagapane o kutlwa keng le dingaka tse kgolomang lekaleng batho ba re e tlile ga selagapane la e se e le se le seng se ka sa ba teng re tla etsa ka pele ka maatla re bone gore se ba le license a kere re se tataise jale e tle re tseba gore e re ga o ntse o tlo FMD teng re be re tseba gore ache grade B ka ba grade C ena ba sotho re tla nne go tle o tle yona ha ba sentse ba hlaisa grade A le bodimo kutanama jalo jalo ba o go pula go nae tsere setse ka ka ithemelong fa ile ngo go ri yona ene le fulana la teng la enyim o fikeng avian flu ona ha nena ha ha o ka ba le sifuba sentse sa yo go seno na ba na ho petsa hala ile ngo re tlebe re sebetsa ka smuggling fela o sena ntho ene ba e ntse tsala jwale e tla kae ba tla tseba batho bana ba dinaga tsanene te odimo ba mantse ba lakatsa go ya ba le lesotho gore ache lesotho ga leikobele melao nna ka nte ke tla boela ke ipiletsa re ntse re boela re kopa go mmuso o ele re kopa oga re tlalega re nkele tlhoko gobane ehlile qetelelong tho enana ntse o bona gore one by one batho bana ba ne ntse ba tlalega o bona se ba thotse le bona mme ona ntse a lela gagolo le yena o sa thotse e le gore e tlo tla reng ao le so tuma bona FM ding tso tete bona re jella pele e tla ka kuti ha ho ho ha ho ntwe
1: ga di metsepe le bile sa ba sa ha ho mena hane ka o be ha mo medile seding ka ditaba tsena le ka mo sundat
0: thank you dad
1: le ho mena mamedi ke re fihla pele tsoeng ya mo kgahlwa pele le nna la rona la ditaba la sebupi mola entla di o santse le teng o tla ba la ditaba tsa ga botseleng.

Hantle di mahloho ga ke botshelela sia le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Letona la matla le megafo mo hlompheli jone mpotwane. O re company ya gare ye Krashna ena le kgahleho ya go reka majwe a di taimane ka gare go naga go a sebedisa tlhagisong ya mabenyane. Tsena di tlhaeletse nakong eo bookamedi ba company ena bo neng bo baka dikgomo go motlhomphei tonagolo Ntsokwane Matekane Masego. O re bookamedi bo ne bo rerile go nka motlhomphei tonagolo le moifo wa gae go ya tlhatlhoba tshebetso ya khamphane leetong le tšhatšhisitsweng la mmoka wa ditlhogo le dinaga tsa Aforika le India. Motlhomphei Mpotwane o re khamphane e rerile gape go tlhwaya Basotho ba tla ya leetong la boithuto khamphaneng ena ka sepheo sa go ya ithuta mosebetsi gore ba gutle ba na le ditsebo tseo ba tla ithela mosebetsi ka tsona. Modulasetulo wa komiti ya paramente e disitseng tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba PAC mohlomphe Matšhabana le Mphaneletsie o kgothaleditse motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso go batla motlhatlhobi e a nang le ditsebo tse e phagaletseng. Sena se tlhaeletse kopanong ya PAC le ofisi ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso ya go tshohla ditlalego tsa selemo sa ditšhelete sa 2023-2024. Motlhatlhobi wa dibuka tsa mmuso Mofumahadi Mathabo Makenete o re karolo e kgolo ya tlalego ga e bontshe boemo ba ditšhelete tsa mmuso jalo ka ga e le tebello, mme sena se fana ka setshwantsho se sa tlhakang mo go bileng le kgaello ya dibilione tse tharo tsa malodi. Ditabeng tse ding komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e gotlisa ka molao mega le magotla a dipolotiki a mane ao e laetsweng ke lekgotla le phahameng go a gotlisetsa ka gare go sesiu sa manane a mega a ngodisitseng ka molao ke komisi. Sena se tla ka mora gore komisi e tlholwe ke nyewe kgatlhanong le magotla ana e leng Basotho Democratic Congress, Bahlabane ba Tokologo Movement, Basotho Democratic National Party le Lesotho Economic Freedom Fighters ka mora gore magotla ana a hlakolwe ka lebaka la go se ikamahanye le dipehelo tsa tsamaiso ya komisi. Modulasetulo wa komisi Dr. John Mapepe

0: Mamedi re metsotsong e le shome ge furaletse hora ya bosu ya botshelela ga ke na jwa mokgatlhong wa bobedi wa lenaneo la ditaba la sebopeng re lebohe molaentladi ka go bala ditaba tsa hora ya botshelela ka Sesotho tla go tlogeng ya bosupa o bala tsona ka Senyesemane jalo ka mehla go fa tlhaloso ya maemo a legodimo le godimo le hlakile ka maru a seng makae go a bata empa go bata golo dibakeng tse ding ka malotingwe seng gona le serame seletse dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe go tla leboya botshabela mogodi o ka bonwa dibakeng tse ding go ka lebelelwa gore le hlake ka maru mona le mane go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go hla le boya bophirima. Maemo a motjheso maseru moshoshowane le mafeteng le18 mohalosiko le16 le qatjha snack ha qutheng tlaba le16 moqatjha snack le mohalosiko le17 mamedi tshwarelo mogotlong le14 oxford tlaba tshelela bothabothe le17 le ribele bothabothe le18 thabatseka le14 be semonkong tlaba le13 ke na jole ntlhakgolong ya rona ya letsatsi e supang ga ka mante habekeng ena komisi ya tlhophobotšha ya melao ebile le kopano ya letsatsi le emeng ya megatlo ya setšhaba sepheo sa kopano ena se laloswa e ne le go thekelana ka malebela gore na go ka kenyeletswa ditlhopha tse tlokotsing le tse sekisetswang jang tlhophobotšha ya melao ya naga ena go feta mona go tlhalositswe ga melao ya naga ena e lokela go tlhatlhojwa ka mora dilemo tse 5-10 go arabela dikgolotso tsa bophelo ba kajeno mme sena se setiswa ke tlhokagalo ya le ga sena se setiswa ke tlhokagalo ya ditšhelete kajeno mamedi sebopeng re se buisana le mookamedi wa komisi ya tlhophobotšha ya molao advocate Tshelane Masila le mofumanetsana botlhokwa Magele go utlwa dikateng tsa kopano eo mme ba tla boela ba tlhalosa ka botebo gore na komisi gantle e sebetsana le dintlha dife dikatlego le dikgolotso tsa teng ke difeng go fitlhela ga jale re tla boela re buisana le setho sa mogatlo wa batho ba nang le bokoa monghadi Sam Letima go utlwa gore na kopano eo e batswetse mosola na e le batho ba nang le bokoa ka kona ka matlong a gaso re santse ena le ena advocate Masila le mofumanetsana Magele mme lentate ke a le dumedisa setelo gona go le amogela lenaong la ditaba la sebopeng sa lemong sa Lesotho go seng ga kajeno. Ditaba tsa rona di batla di le ngata la di le gotshwane bae ge ge tle ge ka le mona gore ge tle go utlwa gona le fe mo mamedi gona ga go bua ka komisi ya tlhophobotšha ya molao ba mamedi mme ka nna ba qala go utlwa ditaba tsena komisi ya tlhophobotšha ya molao ke e sebetsana leng
1: ha ke le bue ntate Theko ke dumedise ba mamedi mo lapeng ba re mametseng tsatsing la kasheno mona ba go tlo tshwatlha ditaba tsena tsentle tsa naga ya borona ya Lesotho ke mpe ke otlolole fela ntate Theko gore ga ke mookamedi wa komisi ke mpa ke ikarabelela ka lefapheng le leng la komisi ka moo ke leng directora ka gona ka teng kapo motsamaisi ka director law revision ke otlolole jalo mme ke sebetsa le ena mme botlhokwa mage

0: mokamedi wa komisi ke mme Puleng ga Molae. Ke tle tabeng tate ena o katang ho for re tle re utlolle hore na mosebetsi wa komisi ke ho etsa jwang. Ha ke bontshe ntate komisi ena ke komisi ya molao e theuweng ka molao ke molao wa ke number 5. Ke molao wa number 5 of 1993 e bitsa le Sotho Law Reform Commission Act. Ka bokhutshwanyane komisi e hlopholla kapa e hlahlolla ditaba tsa molao. Mme e di etsa jwalo e ipapisitse le temana ya bosupa nngwe ka masakaneng e bileng e nang le ditlhomathiso tse ka bang robedi ha eba e se bobong. Empa ya mantlha ke ya hore re hlahlobe le hona ho hlopholla molao hore re tlise molao wa rona bophelong ba letsatsi la kasheno kapo ka puo ya sejatlhapi ha ke e kadimang mamedi hore ditaba tsa rona di tle di bonale di le boemong ba hona jwale. Re ntsha dikgaello ka hare ho molao, re etsa ho molao o utlwisisehe, mme re shebana le hape-hape le melao e bang e se tsofetse kapo e se le ya kgale haholo e sa arabeleng tlhoko ya letsatsi la kajeno dintlheng kapo dinthong tse amang Mosotho e mong le e mong. Re bela hape molao o re fa matla a hore re ka etsa dintho tse o thweng ke di-consolidations kapo pokello ya melao ho latela hore di-subject re ya kapo mekgahlelo ya hore na molao ona ke molao wa mofuta ofeng o hlomathisiwe kapo wa amenduwa kapo wa hlakolwa lenaneng la molao. Ka bokhutshwanyane re tlina kapo re hlwekisa statute book sa rona sa naha. Ke ka bokhutshwanyane ka mokgwao nka ka hlalosang hore na mosebetsi wa komisi ke ho etsa jwang ntate.
1: Jalo ka ha le bona o so teketse mamedi kapo bile mamedi leseding hore na hantle mosebetsi wa komisi ke ho etsa eng. Ho fihlela ha jwale e ka ba tshebetso e se hatetse pele la ka.
0: Ntate, jwalo ka ha ke se ke hlalositse komisi ena e theuwe ka 1993. Mme ke melao e mengata haholo e leng hore e tletswe ke hore ebe komisi ena e teng. Mohlala, nka etsa mohlala ka molao o teng mona o thweng ke Legal Capacity of Married Persons Act. Ke molao wa 2011. O tswetswe ke lebaka la hore ebe komisi ile a nyakurela ya shebisisa hore ehlile ho tlameha ho be le molao o jwalo. Re na le molao wa bana hape-hape e ntse le product kapa tswalo ya komisi. Re na le hape Sexual Offences Act kapa molao ona o laolang ditaba tsa tlhekatlheko le thobalano. Ka tsela e tshwanang o ntso tswetswe ke hore komisi ile ya sebetsana le melao e jwalo. Ka bokhutshwanyane ehlile komisi e sebetsa melao e mengata haholo. Hape-hape currently re na le ona o ntso le ka go paramente hana jwale e le molao wa beili. Ka tsela e tshwanang o ntso o etseditswe diphuputso ke yona komisi ena e re buang ka yona. Ho tloha mono komisi e na le dipokello kapo sesiu kapo sethala sa melao ho tloha ka 1800 ho fihlella ha re bua le wena tjena ka 2024. E leng hore e categorisitse melao eno ho latela hore na history ya molao ka moo e tsamaya e ka ba molao o hlomathisiwe kapa o hlakotswe e ka ba hore na molao ona o hauwe ka di-alphabet difeng le hore na lethathamo kapa histori ya tsona ka fela ke mpa ke etsa fela kakaretso ntate. Jwale le yona projeke ena kapo ditaba tsena tse o bitseditseng tsona kwano mona tsa hore tsa mosebetsi ona o o entseng wa hore ke re shebe kapa re nyakurele melao e bonalang e ka hahlamela kapo e ka affecta batho bana be re reng ke batho ba vulnerable kapo ba bonala melao e ba sebedisetsa ka bokhutshwanyane kapo ba le tlokotsing. So ka bokhutshwane ntate ehlile ke mesebetsi e leng hore komisi e ya e etsa, mme from time to time kapo nako yohle ke mosebetsi wa rona re le komisi ga ka ra bona go na le mokaka go na le kgaello mane molaong o itseng kapo statute bookung sa rona ka fela ke mosebetsi wa rona gore re bona le re etsa jalo. Mme jalo ka se ke tsholo go ga matla a jalo ka gare go molao o re tsamaisang e leng the Sotho Law Reform Commission Act, mme tlasa go yona mono e leng section 7 e thathamisang ka go otlolowang date kapo ka tlhako yotlhe gona

0: ya rona ke ofe
1: ha lentse letsa diphiputso tsa melao ena ya gale mohlomong ke dintla difetse le bana wa hle ho hle ho na le gaello e kgolo e ka ba ya yona melao yo ka ba yona go tlisisa ho se tshaba sa melao ka melao e jolo
0: ndate ke tle ke bontse le ha ke sa ya go just gaba ba ho ba ke nalo wa mphato wa ka mona o tla nna tlotla a hlalosa tse ditsa dito ke mpe ke bontse ndate hore o fumana hore pokello ena e re yentse ya ya melao ka bo sthala sena sa se sibisa melao se re yentse ke yona e re tataisang haholo bane re kgona go bona hore go tloa ka di 1800 ke hopotsa mosotho fela hore re tle re hopola hore mosotho ya gabane hore melao ya rona e tswa bokoloning mme o fumana gore re ntse re na le melao ya bo 18 mamma kapo ya bo 19 mamma kapo di proclamation fela ga ke etsa motlhala ka di settled wives and children proclamation ke ya bo 1950 something so ke taba e mosotho a tlamehang a tla etsebe gore melao ya rona gantle e tloa bokoloning kwana mme o fumana gore nakong tsa gona jale tse se re diphela e meng ya yona o fumana ka nnete e se bonala e se e le ya gale gagolo e sa tlakole gore o mongwe ntse o ka fumana gore ke molao wa selemo se fetileng wa 2024 but o na dikgaelelo ka gare ka mongwe o mongwe o fumana gore ke molao ona ono wa nako eno ya bo 18 mama fela o fumana gore dikateng kapo dikarolo tsa molao ka gare ka mongwe e ntse ka ba dintho tse ka sebediswang o fumana gore ka nako e nngwe o ile be nne ga wa wa feta fela mohlomo re sa o sebedise kore ebe o entswe fela ya ba ga o bonagale bula ka ba le application ya molao wa mofuta o jalo
1: ntaga ke tsaya bona le mo batlang go tlatsetsa ditabeng tseoaa
2: ke nana go eleleng pele ke tla thatolowa gagolonyana
1: metsotso ya bone e mašome a mabedi re fogaletse go ra ya botshelela sobemetse leno la ditaba la sebuping goseng ga kajeno mme ge re go utlwa mona ke mona jale lebilelene la ba le kopano bekeng ena ge re go utlwa motlhomo nna ke kopano e jalo e ne e kgoloditswe keng ke nyeletsa gore e be go la ba le kopano e jalo mo e le gore re etse tlhoko boteng ba megatlo e mmalwa ya setšhaba
0: ntate ke tle ke tlhalose jalo ka se ke ile ka letsa mona kapo ka ke ne ke le ka gore ke batala tse mabala gore ga ga mesebetsi e komisi tlamehang gore e ya etsa ko tlhopholola kapa gona go sheba melao e ka gareng ke melao e se e le melao ya gale kapa e se e sa tswele basotho mosola go latela gorena re phela nakong e feng mme ke bontsha gore mosebetsi wa komisi a ngata go etsa ka diporojeke ntho tse re tla re ke diporojeke komisi e tla dula ebile e na le komisi e tla dula mme ga e se e dutse e tla etsa maano mme ka gago maano a ona e tla bontsha gore selemong sena sa ditšhelete motlhala komisi tlo etsa maano a tsena mme ka gago yona ka mono e etsa ntho tse o thweng ke diporojeke mme projeke ena e re entseng ke ya tse dintse tswetsweng ke maano a e leng komišene kapo komisi e ya etsang tate re ile ra tlhokomela gore go tlhokagala gore re ke re shebe melao ena e rereng e ama batho be rereng ba sekisetswa kapo ba balena rebole kapo ba marginalized ka bokhutshwanyana ke gola ke tle ke tlhokomedise moilapeng mono gore
1: ke
0: momamedi ke tle ke tlhokomedise momamedi lapeng mono gore ka godimo ka mane ka godimo go komisi re na le modula setulo wa komisi mme gangata o fumana go modula setulo wa komisi go latela molao wa gona ga ba dule on a permanent basis kapo ka dinako tsotlhe gana jale komisi e chewa kapo e tsamaiswa ke Dr. Kometsi Letshatso ke ena monga gona nka e bea jalo mongaka ke ne ke mpa kere fela momamedi a tla tsebela pe mono ke tlese ke ka loba ditaba
1: mamedi metsotso e mašome a mabedi a metso e mmedi ga fogaletse gora ena ya bo tshelela ge re gotlwe ke ditaba difeng tse e bang motlhomo di ile tsa tshotlhwa kopano e e rebileng la baleo
0: kopano ena e rebileng le yona re tshotlhile ditaba tse mmalwa ntho e sepheopheo sa kopano ena ke se tswetswe ke gore ka moka gore re tle re shebe melao ena e amang batho ba na be rereng ke batho ba nang le tshekisetso go latela ka mokgwa re tlhalositse ka teng re tla be re etsa diphuputso tsa rona re sheba molao ka bomong gona melao e naaka nnete e ntse le boemong ba gore ebe kore na melao e ntse le boemong bo nepaetseng ba gore e tla apply go batho ba mme ga re etsa diphuputso tseno tsa rona re etsa diphuputso.

0: identify e le bomme ka bo bontate. Ke a leboga.
1: Ka papa tswana le dikamano tsa bombo le bommalato.
0: Eke, ke a leboga.
1: Advocate Ms. Ke ne ke le male mo ke ne ke botsitse ke botsitse gore na mohlomong go ba hangata e be gore go bana hala di inmates ka papa bana ba tshwaruwa. Hanga thota bo bua ka bona. Empa mahlatsi pa jo le bona go sa thole thoka bona ditane.
2: Ke tlempe ke o tlolleng tate ka gore le bidile lena la toka ho ane pahala gore re le ke gore re balance ka bo re le kanye skala mo ilongwe re sheba ditabatabelo tsa batshwaruwa re sheba le ditabatabelo tsa batho ba entsweng hampe empa ho nwa ho hlakologe tse ding di etse outwe tse ding ka bo bona le tse ding di phahamela tse ding re le ka ho bala ho batala tsa mabala ka bokhutshwanyane empa ho nwa ho hlakologe ka tsela e tshwanang tate ha motho e se ile motshwaruwa ka mane ebe o tla hlekahlekwa ka bo ditokelo tsa hae ditla ho tla kena ke nna le tsona ka tsela e tshwanang ebile re sa ke le hore ntho eno ya go teng ka mono jale ebe motho a entsweng hampe ena molao ga o mo shebe ka ditlho le nepagetseng gobane motho eno o ka sebakeng sa tronko ka mono kapo ka setsing ka mono gobane a ile o hlabololwa gore a tla gotlele setšhabeng e se e le motho a nepagetseng
1: e mashime mabedi a metse metlhano ga re lebile goreng ya bosupa bamphato ga re nne re gokagane le ntate Letima mo mme Magele o ka tswela pele bana le ntlhaletla tse ne tse di saletse.
0: Okay, ke a leboa ntate. Ga re se re tlhalositse gore na mantswe ana ka bomong a bolelang re se bile gape re tlwaile dihlopha tse re tlotla re etsa projeke ya rona godima tsona re tlameha go tseba gore na jale ga re se re akama le ka statute booku ka gare melao ya rona ya Lesotho re tlo tla re hlwaya melao yeo ka tsela e feng ke mona mo re tlamehang gore re be le leano le re tlo le sebedisa e le gore re tlo sheba gore na melao ye e ntse e le consistent with the constitution e le gore ka ga re na le molao wa rona wa motheo wa Lesotho e leng the constitution of Lesotho 1993 na melao ye e re nang le yone e ntse e tsamaya kapo e ntse e ipapisitse le melao le molao o wa motheo re tlo sheba gape gore na melao ye na e ntse e le relevant to social conditions na nakong ye e re phelang go yone melao ye re e ntse e applya na ke yona dintho tse re di sebedisang gore re shebe re sheba gape gore na re re melao ye e discriminatory kapo e na le colonial foundation jile ka ntate Masila sa hlalositse gore melao ya rona boholo e hlaha kwa koloni na ntho tse ne di etsahala ka nako eo di ntse di tswela pele go etsala gona tse gore e be re ntse re sebedisa melao ye jwalo ke mona mo o tlo fumana gore ka gare molao re na le ntho e re e bitsang discriminatory provisions re ka sheba fela yona education act e ke ntseng motlhala ka yona gore e discriminatory ha e ba rere re tlameha gore motho e mong le e mong thuto e fihle go yena empa bele re bona go sena braille material for batho be re reng ba na le bokoa gore le bona ba fumane thuto ka tsela e utlwagalang kapo ka tsela e accommodatang jalo ka batho ba bang.
2: Ke ne ke kopa go tlolola e nngwe fela jalo ka ga mme a sa bontshitse gona gape-gape re sebedisa leano le feng gore re tle re shebe gona melao ena re tlhwaya ka tsela ya mofuta ofeng o sa dithathamisitse mono ke nempa ke tlatsetsa leanong la o qetela le rereng re a le sebedisa le lona re a sheba gape gore na Lesotho le kene ditumelano difeng tsa matšhaba e ka ba lefatshe ka bophara e ka ba Aforika kapo e ka ba gona regioneng mona gore le gona re ipapise le dinaga tse dingwe bane ga re phele re le banka ga re phele sehlekehlekeng mme re tlameya re ipapise rona matšhaba a reng ka gare origine ya Aforika teng ditsamaiso ke difeng le ka tsela e tshwanang gona mona sadak kapo tlhwatlhweng ena e Aforika e ka Southern Africa na ditsamaiso ke difeng tate ke ne ke mpa ke kopa gore ne ke tlakisa kapo ke otlolola yona taba yona eno
1: e le gore ka bokhutshwanyane go ba reetse tlhoko ga jale e ne ga Lesotho sa tswatswa kapa go sa tswa phethelwa mosebetsi o mogolo wa palo ya setšhaba ga ka tsenetsa dipotso ne ntse e le ne le lekgetlho la pele go ithuta sa le mosebetsi o ntse e tsara tse e le tsone tsene tsa go botswa gona taba tseo tsa bo LGBTQI jo ka e bontshitse mme botlhokwa le tsa bo gorena ana ka gare go malapa go na le batho ba nang le bokoa le seta le boswefe e ne e sempelwana go thapisa ga ke tsa bona ntlha e saleletseng.

0: mohome melao e tlang e tlang e tlo ngolwa le di amendment tse ka isiwa melao e nyeme di ka shejwa tsa ba tsa ngolwa ka mogofe using an inclusive language guidelines tse teng tsa lefatshe. Ne ka ne te bona ba ya tsametse hantle haholo e ka ba tokomane e ka tataisang le ba bang gore ba utlwisise na mohomong for inclusion ha re ngola melao re ka etsa jwang.
1: Ha ke tsebe ha jolo tlatla mamela sealemoya empa ba sa tleng ntate e bangwe ka ba le dipotso tse e ka tlang ka go wena re tla gotlela go wena go fe tsona o tlo tsebe o kena go tsone.
0: Ke
1: a lebo ntate le timo re metsenye le shomile metso e mehlano ga re lebile gore ya bo supa mme bo tlhokwa le ntate masile ke tsena le ka ba le mo batlang go tshwara ditebetse tsa ntate le timo pere mema mamedi
2: ke a gola ntate ntho e mpanka ka tshwaela ka yona jalo ka ntate le timo a sa hlalositse tokomane eno e ne e le setshwantsho sa gore na diphuputso tsa rona di re fileng mme ka gona re ne re ya go bona e le batho ba tšhang ba tshola gore batle ba kenyeletse mo e banka ba re seile mme re ntse re le open le gona ja lekapo ebile re ntse re tla tswela pele go etsa diphuputso tse dingwe gore re tle re maatlafatse mo e bang go saletse go nontsha kapo gona go maatlafatsa tokomane e jalo e le gore qetelong ya letsatsi mosotho e mong le mong e bang o tla bangwa ke melao ena gabe re bataladitse mabala go sena mo kagareng re seile letho ge batla lesotho le inclusive mo motho e mong le mong le mong le mong go latela molao wa gona a motheo a sa tlo o sekisetswa e ka ba o wela setlhopheng sefe sa batho ke batho gana berereng re se re bua re na le dipuo tsena tsa sexhosa re na le dipuo tsena tsa sephuthi tse e leng gore molao wa motheo o itlhile o tempeletse go ka 10th amendment to the constitution dipuo tsena e se ke official language bana bomme batho ba baholo jalo ka ga mme botlhokwa a sa thathamisitse di-group tseno ka nnete e ntse e le go rona gore tle re bone gore re batlile ge re ka se goa re seile no stone unturned empa he ka nnete ditlatsetso tsa bona di entse gore re tle re re tokomane ena a rona ga re e maatlafatsa e tla e tswela basotho molemo le lesotho ka kakaretso gobane ga go nepaetse ntate ke sa pheta melao e ama basotho mme mosotho e mong le mong o tlame a tsebe melao e mo amang le gore na e mo sireletsa jang gore re tle re pheleng gantle ka boiketlo re le basotho. Ke a lebonta.
1: Ke a lebonta mamedi. O ka kena mogong ya mahala ya +26 65 93 223 16 429 ke obotse o kena obotse kapa gona go tlatsetsa ditabeng tsena tseo gentseng re di tshotlha ka kwano le seta lona batla tlhakisetso ba sa le teng tjena mamedi kgotso. Mohamed Dumel.
3: Oh, tona dithi.
1: Ntate.
3: Ke mo sa monyaka wa ka mosotho.
1: Ntate monyaka.
3: Hei, ya ntate. Ke bile ditsebe. Tabeng ena eo ntate le mme a e buang ka yona. Ya pobisi hore na. Ebe, ke kopa ba nhlalosetse hore na hana ba re ke melao e jwang eo ba e tlhatlhobang gore ke leka gore na ba apesitswe maatla a gore ba tlhatlhobe molao o mong le o mong e bang karabo ke gore ba fuwe tokelo ya go tlhatlhoba ka ofela na ba ka dumelelana le maikutlo a ka gore ba tlhotswe ke mosebetsi o latela nako eo komisi e theuweng ka yone. Goba go na le melao e metle empa e seng e sa arabe le tlhoko ya naga kapo ba sebetsa ka dithaselelo ba ntlhalosetse gona mono gobane ga ke tlotsa molao o le mo fela dikatlholong tsena tse tlabe di atlhola batho ba entse ditlolo tsa molao e leng ba melata go ya ka moo ba tlhaloswang ka teng ga e ba o tla ba a tlola maloti a 20 kapa ke etsa motlhala ka yona ena ya motho a tla ba senya thepa ya naga empa a tlo a tlola 800 fela.
1: Ntate monyaka. Ntate monyaka. Mpe utlwagetse +26 65 99 93
2: Ntate ke tle ke hlalosa hore re le komisi re fuwe matla yo lo ka se ke hlalositse ke molao wa rona wa tsamaisa wa 1993 wa Lesotho Law Reform Commission Act o bontshang hore re hlahloba melao yohle ntate re hlahlwa melao yo

0: yana ha ena mme mo hona le dikhaello re etse di gothaletse hore a ha ho tshintshwe mona ka bo ho hlomatishwe mona ya hola ha ke ne ke qala ditaba tsa ka mona ke ile ka letsa ka bontsha hore mo komisi e se ila ya sebetsa boholo le ha ba mohlomong ka ba le dikhaello mo ebang re mosebetsing o go entse fela ke na le menyabuketso e leng re ka bua ka yona e se ile ka etsa mehlala fela ka re molao ona o ka nwa o laola ditaba tsa thobalano Sexual Offences Act molao ona o go bitsang Counter Domestic Violence Act molao ona o go bitsang Legal Capacity of Married Persons Act le ona wa beile o ka re ho parliament le emeng le ona o laola ditaba tsa bana ke di product kapa ke di hlaiswa tsa komisi ena ya habo rona le Sotholo Reform Commission. Jwale ke batla hore ke hanane le wena hore mona mo re ka re khotsi ke mosebetsi ntate ha ho jwalo le ha ba mohlomong ka ba le mo ebang re hatile ka lebata mpa ke se go bontsitse meolwane e leng hore komisi e se entse ke moga ona mona ke bontsha hore re qeta lo etsa sesiu ka popokello e bile nge nang le maoto a mabedi lo tula pele re ga hlahloba melao kapa ka etsa pokello ya ntotweng index kapa sesiu ho tloha 1800 ho fihlella ka 2018 ga ba ka pheta hape ga etsa e nngwe ya ho tloha 2018 ho fihlella 2024 ke menyabiketso ya komisi ke be ke tle ho ena ya mona mo bontshang hore ho na le di-fine kapa bo batho ho tla fumana ba ntse ba hlolwa di-20 ranta ntate kgwedi ena ya bo 8 o tlo tshwaya ditaba tsena tsaka kgweding ena ya bo 8 ke tlatla mona sebuping ke tlo bua ka ditaba tsona tsena tse tshwanang tsena tsa di-fine gobane komisi ha ke bua le wena tjena e na le projeke e tshwanang e leng gore e bua ka di-fines and penalties tsa naha ena kaofela ho tloha ka 1966 ho fihlella ha re bua le wena tjena projeke eno e se e hatetse pele haholo ke mo e leng gore haufinyane re tlo tswa jwale re lo nonya batho maikutlo jwalo ka ha re se re entse ho yona ene e tshwanang ho utlwa hore na hantle sello sena sa phomela se bileng re se tsebang le rona gore ka nnete re bonala melao ya rona e se e se up to date ka bokhutshwane ntate ke mpa ke batla go kgobe matshwafo gore taba yona e o ntse o bua ka yona re na le projeke kapo komisi na le projeke e tlhatlhobang dikahlolo tsa magotla go tloha 1966 go fitlha gona jale e e leng gore le yona re sentse re le mothading wa gore re haufinyana yagolo re e phethela ntate mme taba yona eo e tlo akabelega ka dikgothaletso tsotlhe tse re di entseng re etse tlhoko gore ehlile tsona ditaba tse tso ntse o bua ka tsona e bonagala ehlile e le sello sa phomela se e leng gore ka nnete re le komisi ehlile re atametse ditaba tsa mofuta o jwalo ka bokhutshwanyana ntate ehlile re a sebetsa ke bona hore ehlile basotho ga ba lelese ke ditaba tsena tse ntse o bua ka tsona
1: ge metsetseng e mebi ge a re lebile gore nya bosupa melendet ga re tle re ditshwareng bana ba bedi ge tlatla ge kena go tsena ka morago gore ge ba lelwa ditaba re ge futse mamedi ge sethela molentla di a tlo bala ditaba tsa ga bosupa ka senyesemane.

0: Ngateko.
1: Ndate.
0: Itula Jacob Molale ka Kasha Snack TV.
1: Ndate Molale.
0: Freedom from discrimination. Ke ne ke kopa ho botsa ntate wa gente. Hore na komisi e re thusa jwang ke le bana ba Basotho. Kgatlhanong le taba tsena tsa tletsa tsa sepolesa, ke bona sepolesa se entse kgwebo le ditlhodi tsa molao. Ba rekisa tshebetso ya bona e le sepolesa ka ditlhodi tsa ho tshireletsa ditlhodi tsa molao, ho sisi dinyewe ka pela makgotla. Ya bobedi
1: ntate Molalle,
0: eya,
1: ore sepolesa se se dikewa ka pele makgotla, o boetse pejana o itse ba etsa kgwebo ba entse jwang?
0: Ka o nka ditjotjo ntate, ba nka ditjotjo ba tshireletse ditlodi tsa molao, o etsa kgwebo ka bosebetsi bono ba sepolesa e leng bosebeletsi ba setšhaba.
1: Ke ya ntate.
0: Eya, ya bobedi, ntho ena o thweng ke a penal code, ke molao wa kgale, ebe nao ona e kenyeleditswe dinthong tse tsa tlhatlhobong eo ya molao, le wane wa traffic act le ona ko wa kgale na le ona o kenyeleditswe moo. Ya o tetela komiti ya molao e hlile na bana ba bona ba sebetsana le yona hantle na? E be ke hlakile.
1: Ba sebetsana hantle leng?
0: Le komiti ya ne ya paramente ya molao na e hle ba hokahana hantle na le yona?
1: Okay, ntate, e ka ba lekgotla la setšhaba kapa ya senate?
0: Ee, ga ke re ka bobedi ba tsona.
1: E bitsa paramente, e hlakile ntate.
0: Ke a leboha.
1: Ke kgomo ntate, ha re gokagane le ntate le tima ka nomoro eo e nngwe, empa ga o ka bala kenang eo ya 59 ge monke la o le jalo, ga re kene ditabeng tsena tsa gala ntate Masilo, ntate Molalle Changkgono se se yena ditaba tsene tlhile diyago ntate le tima.
2: Mamedi, ke kopa ke kena ho ena ya ntate Jacobo pele, ke tlempe ke bontshe hore ntate hore nyewe e tle e kene ka pele ho lekgotla, e kena ka lekgotleng hobane sepolesa le bile le botšhotšhisi ba tla ba ikgotsofaditse hore nyewe e jalo e butsiwe hore e ka kena ka lekgotleng. Empa le ha o le jalo, mo e bang mohlomong ho na le tshebetso e le batha, mo e bang ka ba ho na le ditaba tsa bo ditjotjo le ding, ho ntse ho na le diofisi tse ameyang tse e leng hore haebe o tseba ditaba tse jalo ntate, kapo ebile o na le mapaki a tshwarayang, re na le ofisi ya bobodu le twantsho ya botlokotsebe mona e bitswang DCO, haebe o tseba ebile o na le evidence e jalo hore ae re a tseba hore sepolesa se entse tjena lenyeo lenyeo lenyeo, ntate o lokolohile ofisi e jalo o ka e atamela mme wa ba loma tsebe. Ke tle tabeng ena ya hore na melao e kang penal code, e kang road traffic act, e kang in fact e kang penal code, e kang road traffic act na di keneletse ka hare ho projeke ena e re ntse re etsa. Ke tempe ke o arabela fela ka bokhutshwanyana hore jwalo ka ha mme Magele a sa hlalositse hore projeke ena ya rona e shebile melao e amang batho bana ba sa ba thathamisitse, bana, basadi, batho ba baholo, baphaphathehi jwalo kaofela. Ho na le dikarolo tse ding tsa yona melao e tshwanang tse e leng gore re di nyakogetse ra di sheba, mme ra ba ra etsa dikgothaletso hore di tlameha di tle di shebuwe. Ha ke o arabela hape hodima yona taba eno, se ke bontshitse mona ha ke ntse ke beya ditaba tsa ka hore ho na le mosebetsi o mong kapo projeke e nngwe hape e leng gore komisi e ntse e sebetsana le yona, eo projeke e jwalo e seng e hatetse pele haholo, e leng haufinyane re tlatla mona re tlo hlalosa dikateng tsa yona kapo le rona re fumaneng ho yona, e bitswang fines and penalties. Mme ka hare ho fines and penalties mono, molao o mong le o mong o nang le dikotlo kapo le dikahlolo jwalo ka penal code kapo le yona road traffic act, diprofishene tsa yona kapo dikateng tsa melao e jwalo e shebuwe e hlahlolotswe, mme re tlatla re tlo fana ka tlaleho re se bile re nontse di stakeholders ka batho ba ba chamba tsholo ba ba tshola ka bong ka potsama iso nya melao e jwalo gore getle re bontsha ona di gothaletso tsa gona di feng e ka bogutshwane ntate go ba gabela potso ya hao ditaba tsena tse jwalo ka komela re na o ka tang bua ka yona e keneletse projeke nyena yeo tsatsing la ka sheno nna le mme bohlokwa re le mmona ka yona le projeke nyena e tlang e kireng ke fines and penalties e le gore gentse re se re peile ehlile e sentse e butswa ga tlatla ka tsela tse tshwana ka mokgwa o tshwanang re nne re tlo tlhalosa mme ehlile go bjalo ka nnete ditaba tse jalo di addressiwe o botsitse gape gore na re na le tshebedisano le dikomiti tsa paramente na ntate ke tle ko arabela ka bokhutshwanyana gore ehlile komisi e na le tshebedisano le dikomiti tsa paramente gobane ha molao o hlahlilweng ke komisi o ya mane paramenteng dikomiti tse jalo di tla o nyakogela di bushebe gape ntate ke beke tse pedi tse fetileng ga komisi e ne e theya selekane le ofisi ya paramente ntlheng tsa tshebetso mme taba tsena ntate di agabela taba ena gore ehlile re na le tshebetso e ntle le tshebedisano e mofuthu mme taba ena ya tshebedisano e mofuthu ebile e tekenetswe ke ditsi tsena tse se ke di tlhalositse
1: mme botlhoko
3: ke a leboa ke nana ntate Masilo o sa di gagathile boholo ntle le ga ona le re sa utlwang
1: ntate Masilo o lebile ka melao ya matšhaba re a qhekelela
2: ke a leboa ntate ga ke tla go ena ntate Masilo maana a bontsha gore melao ena ya matšhaba e a re qhekelela ke bontshitse ntate gore na re ne re sebedisa lewa lefeng kapo re sebedisa lewa lefeng gore ketlegere hantse ga hlwaya mona ga a ka nnete mola ona go testa le nthwena ga bo go bapisa le ona go ketlega go ne petse ke tla ke bontsha ntate Masilo ga se mola o yohle ka pa di treaty tsohle tse le go le sotho e kene go tsona ka pa tsere reng ba le reng ka nthwengwe le mo le mo geng ka nthwe re bona ngore bo pilong ba hona jwale e swita ka pa e tla tsamelana le go na ba sotho re se re batla ga phelang ka ditsela tsa mofuta ofe ke batla go hanana le wena tšhele ga e se go hanana le wena ga ka lore ehlile go nepaetse go re tlabe ntse re sheba gona re tswang kae re yang kae goba chestchaba se sa tsebeng mo se tswang se kebe sa tseba mo se yang fela re kebe ra iphapanyetsa nnete e totobetseng gore morao tsena re se re phela re batla re fapane le gona ka nako yana bo mokana mosweswe re ne re phelang ka tsela ya mofuta ofe go sona dintho tse ngata le yona founu eno o letsang ka yona fela go ne o ntse o sena difounu ka nako eno mokgwa isano e ne ntse e seo motle mme jalo ka ga ke tshwane ntate a se melao yotlhe e re reng ga enka re sheba fela gorena a na melao e ga re re e tlisa gae mo na gae mo e tlo sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng re ke ke ra nka ntho e nngwe le nngwe ntate ke a leboa
1: o boetse a bua ka gore mesebetsi mmona kapa dibakeng tsa tshebetso batho ba nang le bokoa o bonala ba sebediswa gampe mo teng le ka tshela ka gore
2: ntate ke tle ke leboe gagolo ka tlhokomediseno se se re bontshitse ntate bo gore ka gare go tokomane ena e re e haileng re ntse re bontshitse gore melao ya khigo re e nyakogetse re e shebile le mona mo re tlhalosang gore na ngwana o tlame a etse mesebetsi efeng ke mesebetsing efeng e re tla re qetelong ya letsatsi ona ka nnete re bone kae kare e se le mosebetsi o mosebedisang gampe e le motho a nang le bokoa ditaba tseno ka go fela re di shebile e le molao ona o laolang boiketlo ba bana e le molao ona wa khigo le bosebetsi re di shebile ka gare go raporoto ena rona re di nyakogetse mme re entse dikgothaletso tse tshwanelang e le re di entse mme e tla ga tokomane se napaetse kapo ga re se re qetile taba tse jalo di batla di akareleditswe ka gare go tokomane jalo ehlile ntate ke bontshe mmamedi lapeng mono gore melao e re e shebileng ka kakaretso fela nka re re shebile around melao e masome a mane ya metso e supileng o seo ka nagana gona melao e masome a mane ya metso e supileng jale re sheba o mongwe le o mongwe gona o na le dikgaelelo kae o na le maatla kae jale re shebisitse di-test tsena tse rereng re ne re bapisa ka tsona gore tlere re qetelelong ya letsatsi re bone kae ka re go nepaetsa go le tsena kapo dikgothaletso tsa gona ke tsena
1: ntate letima madume ga feng ntate letima
0: ntate wa ka dumela ge ntate gape
1: potso e bile nngwe fela e tlang ka go wena ke yang kgono sese ore o thabile ga e le mona a utlwa gore go kgotsofaleletse ditaba tsena ka mo dileng ka teng fela ore go na le gangata melao ga e bua ka batho ba nang le bokoa go ngwetse lentse sebediswa lentswe shal mme go ya ka ena go golokelwa gore go ngwe lentswe master ore na motlhomong le mogatlo ka le shebile jwang gore taba eo e ke e fetolwe haholo a shebe ditabeng tsa ho tlwa ditabeng tsa phumantsho ya ditsebi.

0: tiane tsa batho ba nang le boko.
1: Ah, ke a le boa ntate. Momamedi a ele tlhoko gore go na le puo kapo language e sebediswang go ngola molao. Ga ke re wa bona ntate wa jale ka nako e nngwe eno e seba boikarabelo ba motho a ngolang molao na o motlama gore a ngole ka puo e feng kapo ka puo e jwang. Shall le must ka re o molao nna ke utlwe ka gotho ga o itse shall e tlile ke ga e tlama o gona jale ga e tlile eo tlama o feta empa jale nkebe ka etsa ganyeteng ya golo bane jale ena e se tlhoka batho ba tlileng ba nang le botsibi ba go ngola melao na go lokela o sebedise puo e feng. Go na gombang re bua ka gona ntate tokomaneng ena ya Law Reform Commission ke gore fela the manner at which we wanted to be included, we wanted to be addressed. Ge bona e addressiwe e se e ngotswe properly ka mogo go batlag. Ke laba ka tshokare le mo dikgaelo di leng teng di nyane gagolo gore di ka lokisega. Hantlentle ke tle ke le yona komisi e tlhakile gore ga se ole e ne le a e se e qetile e se entse le boemong ba gore e ketsele tokomane. Ke ka gona ne gebisiwe gore go kenya letsoge mo dikgaelelo di leng teng ge di lokise mo go matlafetseng re tsebe go swa ge ba phaphathele hetla gege mo na ge lengotse gantle. So mo dikgaelelo di leng teng ka go ya ka mafapha otlhe ya neng a le teng ka mono kapo a amegang ba di fue ba o lokisa go ntse o tla ba le nako jwale mo fiegong bonang tokomane e seng gege e nepaetse re bonna e kentse dintho kao fela gona ga gona ke gono. Ke gona gono fela wena ntate wa ka tho o etsa bonnete ba gore e amang le this person with disability e sebetsiwe jwang. Ne ke re mme wa ka a be bonolo gore shall le must di seke tsa gabe ya tlokotsing empa re shebe na tokomane ka bo yona e tlile e atresa gore go batlang. Ya bobedi iskaga ha mo mo mafatha ka bo makala ile ana le bothata ka bo a le lefisithe go kenya dintho tshebetso ntse hlakile mo mo ke be re ke ka o bane puo engwe se tsena handa ntata ba bona di tsiane tse bona lang di le lefisithe wa go sa se go bane ho ngotswe jwang ke baka la ho hoka thaselo ha batho ba kenyang mo ge go no tshebetsong lack of political will.
0: Na te le tima gele bile sa ba sa ha ho mena ha ne ka rona la ona la ditaba la sweeping sa le mosala se thuseng ha ka jeng.
1: Nga be go tsoki e tla go wena le momamedi le bele le tshiage le mona.
0: Go be jolo le go wena ntate le ka moso.
1: Thank you
0: ntate. Ema khale ntate masila. Ha re phetileng ka motsotsuno setseng ga ka re tsedi. Ne.
2: Ke a le bua ntate. Ke a gola ditaba tsa bona. Re lekile gore re di etse ka bokgutshwanyane botlhe be re ka bo kgonang gobane ke ditaba tse ngata haholo. Jolo ka ntate Masile a tlhalositse gore re hlwaile melao e ka bang 47 mme ka gare go molao ka bomong re ne tlhile re ya ka botebo go utlwa gore na di-groupu ntse tse re di hlwaileng na di ba ama jwang. Ka nnete ke projeke e kgolo empa re leboa dipotso tse re di fumaneng tse tlo re thusa gape gore re nne re tswele pele gore gage projeke ena ya rona.
3: Ka bokhutshwanyana fela ke leboe wena ntate Theko, ke leboe mo mamedi ka ditlatsetso tsotlhe tse ba re fileng tsona le rona re le komisi re diteboele ka nnete ka mosebetsi ona e ntseng go etsa jalo ka ntate le tima sa tsholo mo e ka bang go na le dikgaelelo re tlile re ne re ile go bona e le setšhaba gobane melao ena e ama bona mme jalo ka se ke tsholo ga go nepaetse tlile re tlameya nako yotlhe ga go na le projeke tse tsena ge ya setšhabeng re gutle gape re ba fe feedback gona re tse re sebetsa jang mme ga o le jalo re tlabe re accountable mme governance e tswa jalo mme go be le molao o motle motho e mongwe le mongwe a phele ka boiketlo ka go nao ya Lesotho go sena tshekisetso ya letho ke lebuile
0: jalo ka go le a bontsha ntate Masile moamedi tlhe o lebeletse ka tshepo kgwedi ya Phato tla ba ba bangwe ba tla be ba letse bone le Theko ne di Masile yone go tla ba le teng se re tla bona ka nako eo ka papele go monta
3: ntate ke ao netefaletsa go etlhile projeke ena e bitswang fines and penalties e ntse e tswa ke komisi gana jale e tlhile e se gatetse pele gagolo mme boteng ba rona ka mona e ne se e le gore le bona batlhe ba etse ga becall gun blazing ba tshotse ditaba tsa bona ba lokise dipotso tsa bona e tlhile re tlatla kwa no mona mo ke le mona teng tsa dinga ka sheno go tla hlalosetsa basotho gona re ha kae ka projecte re fumaneng ha re a fumanang e le gona go ditaba tsena tsena tsere re di a tshesa re tle re bona go hledi ya mo ditheng ke a le bona
0: re le bile sa ba salona go mena ha ne ntate le mamedi ke go tlapeletso yena la gona la ditaba la sibipeng ho seng ha ka jino nena la ka jino ho phetso khaso ke mme go phohledi bo hlaiseng ba moselantsa pheko ma hlomola tegonko ke yena o la letseng khaso ka michini ya salemo ya ke go sia jwalo le molele sepoa bizo mabese o tla la tipati pe ho le ketsa mali ho le ho re nya le shimi le metse mme le bitso la ka ke ga thabile theko fika go papana hape mana no a salemo ya sala sotho a ditaba di khona.

mana maring inkanyezi. Nga o shebana ka hantle ke metsotso e le 13 fela ka lebile mano re nyane ya borobedi a thopejana ne ko file jalo bonolo mane mareng dithaba di ntšhebile kwano salmon sa Lesotho on the morning drive show mo teng na lona ka le metswalle o isa mano reng ya borobedi ha fitile jalo ka metsotso e 30 kaofela ke akola a re feta mono mamedi tse ko wa meamela tse dintsa dintho tse ntseng di tlaela kapa tse e tsagalang ke a tseba go na le nyewe e ne go batho ba ne ba tle ba ishebile ka leitlho le ntšhotšho e le gore maobane e ne le ga katlholo ya yona e wela kwa kano ka rona ga Lesotho e amang jalo ge banna ba babedi ba masole mme banna bao ba atlotse jalo dilemo tse 30 kao fela ntlwanatshwana ba sa itefelele ke a tseba gore ena ge ke nngwe ya dinyewe tse dile gone tlhe ditone tse matlo agolo ka kwano ka rona ga Lesotho o bona gore na ebe e qetelelo ya yona na e tla ba efeng ke mane ge mamedi mo e le gore ne ba qosa jalo ka polao ya moroitsanane disebotang a neng a bolawe ka selemo sane sa 2014 le motlhankana gae jane mme o tla opola gore taba tsena di etsaetse pela molaodi wa sesole wa metlheng e leng yena monghadi tladikamodi mme bao ge ba lekile o bontsha gore we legotla ka nnete go re shebe ka leitlho le mogau ba ne ba bontsha jalo gore ka nnete ba ne ba itshebeletsa fela tlasa ditaelo ba bontsha gore ba ne ba sa ikese tabataba e ba inketseng yona matsong e ne le tlasa ditaelo gore ga o ka ga ba lekoloi e tshweu ya 4x4 moo e tla fitlha moo ao batle ba qete ka yona mme ba ile ba fela ba etsa jalo ga thinyane ba thuntse batho ba sele ba ba ba qetelela ba bolaya yeo moroitsana ga disebotang jalo ka gona batlhankana bao kapa banna bao ba babedi ba masole ba tlotse jalo ga dilemo tse 30 kaofela ntlwanatshwana ntle le go itefelela

leqepheng la Sponisa Mane o marangrang a Facebook o tla bona hore icon ha ona letsatsi le fetang ha ona letsatsi le fetang ho soka o hlahella monna kapa banna ba tshurung ba hlahiswa ka pele ho le kgotla kapa ka pele ho makgotla ka ditaba tsena tsa peto di ka ba ke peto ya peto tsa bana basadi maqhekwana ebe hantle o senyehile kae ge le batho ba banna ke eng o etsagala jwang o gopola mamadi re ntse re le kgwedinyane re reng enae ke yona ya banna ke yona ya bontate hantle o etsagala eng bothata bo hokae o senyehile kae hakale e le gore peto e se e le fashion kapa motho o botla eng ka kelellong ya hae na motho wa nagana gore banna e se e le moradi wa ka e se e le nkgono wa ka e le kgaitsedi ya ka e le mme wa ka a se a tlhekefetswa ka tsela e tšene ebe ke tlo ikutlwa jwa nna mme taba e tla o makamakatsa ke gore o tlo fumana gore batho bona bana ba etsang taba tseno ba na le malapa ba na le dikgaitsedi ba na le bomme wa bona ga ona motho a kgommeng lejweng ayo o na le mmae o na le nkgonwae fela jalo wa ipotsa gona kelello ya gae e mo neya jwang ga motho a tlo etsa taba tse tse he mamedi e be boinagano ba rona ge le banna boe bo se bo re file gore go etsa le jwang shebana kwa hantle ke metsotso e mmedi re furaletse jalo hora yane ya bokaeso hora yane ya borobedi ntumelele ke fete ke tlo fa jalo he big zulu ke tlo mang ka mona mo bareng o muzu e sentine.

0: tsedi ba sebedisa jolo dollar sebedisa dollar ga America go bana ba tseba go yene ya bona a itla yana matlama ka lokalo kwa lokalo jale ba se ba ikhikela ka gore katla sebedisa jolo he katla sebedisa jolo he ka taba yana ya ya dollar re go fe he di tlhaiswa jolo he tse ile gore ke tsona tse ile gore tshwere jalo moruo commodities platinum e hoba jalo ka 1680.71 cents ate palladium e yona 1212.5 cents gauta e leng gold e hoba jalo ka 4198.14 cents silver e leng silver 64.22 cents. Brand crude oil, ileng oli e tala, ye ne 91.45. E re imetse. Ke re botlame o dikepe tse ha di tloa mane he mawatleng mane. Di lo feta le hona mono mo tshoporong ono wa Hormuzi. E le ngwana montho di etsa hala ngwana teng. Jale ma Iran ya qha. Are qha. Ha ona ke pese ka ba sa feta mona. Ba ne ba bile ba beile dipehelo tse ding tse boima tjena. Ba hore di lokela ho gafa. Me gafa teng ne le boima haholo. Ba re jwale tsa America tsona ha re batlo lo di bona. Empa he ke la ka bona a ntse ke shebile bo ditaba sa sinan la maobane hore ho ka nna ha ke re o tla ba jwalo ke re ho ka nna hwa etsa hala hore mohlomong dipuisano pakeng tsa America le Iran di bonale mohlomong di re tswela molemo e bang Iran ka qetelletse e fihlela kapa e amohela ba tsebe ba mohlomong America e tla di beya ka pele bona mme America itse ka nnete na le tshepo hore e bang Iran e ka utlwisisa hore ba buisane ba rarolole qaka e teng kapa bothata bo teng motshoporono wa Hormuzi o ka etsagala gore ba ire go iphumane o bulwa ka nako ya matsatsi a mararo empa he taba tseo ha di taolong ya rona o hang tsa hore na ma-Iran ona na a tla reng kapa mmuso wa Iran ona na o tla dumellana le naga eo ya America ha ba fitlha dipuisanong e le shome le metso robedi ya ntametsetso ge fogaletse jalo hora yane ya borobong e stock fela ke ko fe yona ke ngwa dipina tse e le gore he ei di tlabolola ka tsela e kgetheileng lo mšhini o ya kholoma
1: Mina ngiye support kodwa
2: Zimukali mali yakhe supplier wami thina siyancane
1: Nyazi bafethu kuthi nanqanyo mina ngcene

0: wethu nabo utshwala niyazi mina ukuthi ngidume ngani maze ngikuzile ngiyishaya ingoma
1: shaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: shaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: futhi lo mtshwala mncane bafowethu mina ngaphuza bonke semthemu ulipopolopo kule thanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi

0: empa ya hore sheba bizo the past week seramene se le se le sengata
1: bona ba
0: isale le hlwa le kgethile ke la ka hopola ha ke bona taba tse ding tse di tsala ka bona ka thabeng ke ba tsa di thibetse le bizo
1: e
0: monetary show bola ba bua ba bontsha aba ka bontsha se tshaba se ka bala tsama le hlwa le to kgethile
1: na
0: le tle yona ntwa lo ntse ba ka
1: ya ba itsama la ve
0: ba itsama la ve se ba kwaletse ka kwala empa ho na le incidents mo bizo incident mwe okay bitse kuka
1: incident yes
0: a different incident okay jwa ilaita hola ka mono ka thabeng mo ka mkudi o la tama go potatsetsa spetere ka pele pele
1: modema
0: yo le le go no sna way out ya ona potatsetsa wa ntle go tle ambulance ka pokolo yene mo tsamaise
1: e motlise
0: jwa ibita malafita ya kabelwa ke tama ya hape ha mo ntle go no sna way out uno tama ho tswala wa bana ba ka bona bana ba ba ba sotho monno botho
1: ba disana
0: e ba lahla ba ya ba bona ba thusana monno ba ba bolore ba fitisa mokudie monno ka stretcher
1: ya
0: a theoga kolo ya tama pala ba stretcher a cha ke tla ke distance e kae ho fitla
1: ke la ka bona hore ba hona le ambulance ya hospital sa makwanyane mana ya sosole ene sentse ya ntse le mofute o tshwana wa Land Cruiser.
0: Mhm.
1: Ba tsaya la ba fitla mo mokolo yo yone meeting.
0: Ile hule.
1: Ah bo ba motho ba ke bona gore ka nna bana ba batla mo bontsha fa o ka tsamaya mona ka mofute ona
0: go.
1: E o mpa fela o tshabile. Mhm. Mme ba theile mono ba salane mogago. Ntse ke na le di video tsa teng mono le motho yo mongana ane le mo tsene ding kwa nje motho ana ile mono. A mpontsha go motho no lampa o tla ke letswalo fela empa chele tsalo la botho ke nthweteng ke modisa wa hae ha ho lojwa nga o nkile o batho ka mono phosa e ka etsala ho tota ho jagiswa wena hore empa no ntso bona go hlantse le kgethe ya bantso thwa fela go le ya thella ba ya wena jwale ba ga a ne re batla go bontsha go ena go nantsa le mofute o tshwanang wa
0: go loka tama
1: e nyulile ke na ba fitla ho wena mona ha re thwe he di tse bile risala na mogao jwalo ba ba fitla tlase
0: e le go ne ya ke le ya lokua ba
1: yes we local mautu ma
0: ke tlo le batla ba
1: ke tlo ape e ya tatwa ka
0: tsaya ya lokua wa ya loka mautu na
1: aha
0: it's more
1: hona le motho a di sa ngompotsa ngata go na go baneng ke rata ho fumana tsile mmona ntse ke dumedisa ba disana nneng ke a ema le bona ke qoqe ke re batho ba no ke batho ba bohlokwa hona ho ke re mohlang le lakatsa nna ma o sena nama ka ona tla hopola hore e bana hana ne re ja nama ka le bakala ba disana ke re ya bobedi mohla o ka hlaelwa nge tsietsi o le sebakeng seo e le mbona fela ke ona tla qala ho bona bohlokwa ba bona jwale ine re Anthony yetsa la jwale bona ntho ya stretcher jwale ankile a kopane le video ni kae kae a fitla a nsendela yona ga ya bona go na go baneng o bontse o bua taba ena go ba disana ke batho ba bohloko bona tshebetso ba yetsa ngwana jwala ba itsa nthwentle bona bona bona wa isa
0: it's
1: the matter wa da tlo rena re fetela ka dipapading ntso e setle e chaide na go ina gona jwala se re jwala re fetela jwala ka nna no lang la dipapadi
2: dipapadi on your number 1 radio station
3: Pepino wale tama ebe da injo
4: wale
3: wa kala bloki
5: mamela di papa di sala mosa chaba na 3.3
6: ke hopole and zinya mo fus kalo bana ha ro ba tsela wale e ba ndi e folo kopana jo re di jo di da di ka tsela nna
3: ele bosman
4: pepino
6: di wela ntate
4: o tsala dina le boy
6: ho jwa ntate wa
4: right
3: yo le sutu yo
6: +26 5 9 9 3 3
2: Radio Less 93.3 FM Limitless.

0: mashume a mabedi a metso e tsletse metso tso le bile mano re nyane ya bo rubong ke bela go go ema dumeng go tlo mo mametseng lona tenhle ma medie motla wa Salma Salasoto le bitsa laka ke sephuwa bizo mabisi ke molele ke le tabele me a ke tsamaye ke le mongkwana
1: jalo bizo mamedi le nakeng ke monyetla go dumedise ho hle mo mametseng ena gaso o le hona tela ka le bitso ke mora thipa ke mogole motona wa le motona ka bala mano #mahao nyipani e kgolo he fulani ma he fula jesse nomoro 10 ba itse ha mo pele fa tso qala tsena bizo ke apare number 7 ba re wa apare number 7 go fitlhela world cup ene
0: ke world cup e fe
1: e o jare number 7 wa duela ke hola le mo go shebileng
0: teng eh wa ta
1: hola le mo go shebileng tato wa ka ho ho ya
0: ho ho ya ho
1: gale hona le dipuo tse mona tse hlayang
0: yeah
1: di ka hla ka hla go la ha o le mo phatlalatsi ha di tla o le mo phatlalatsi ke le o bontse hore training session in paper this and this
0: yes
1: ko ena mo phatlalatsi a di bua motho e mong ha a gutla a araba poso yona mo phatlalatsi a buile o re na ebe motho o ntse o bua ka ena wa tseba gore o ntse o ntsa re je koa uk ke puo se tlwaele se ke bone gangata e
0: etsagala
1: ga re nka dicoteng di fumala okay mona Ronaldo o thobuile o itse tsena mona Messi o thobuile o itse tsena motho o mongwe wa gotla wa gaba na motho
0: wa tseba wena o ntse
1: o itse tsena o tlo tsebelela ka because ke ntho e ke e fumanang ke ena ke a e fumanang ke e batlile ke ena okay Ronaldo la train sessioning antsa jima di set piece tsa ha ita ta tumenga tso akere so itlo bontsitse hore di set piece mona ke tlameha o trade ntho tsena 1 2 3 ho be tjena ho be tjena ho be tjena ke ho kitse bo professional taba ke tola ke etsa during the games ha di wapa le motho mo wa go tla hore na Ronaldo a tsiba go ntse go ntsa re
0: wa tva maganga nda twaka ba tate taba di ngata tate humane ke neke ho mafeke feke ntho di malwanlwahla ka mahlakoeng a mang
1: hey bizo ka mona ka America ke tla go re ka tsola tsa World Cup ai itle ba tsietse sentse ba tle ba le seboko bizo ba fola wa maoto ba re the worst World Cup ever e ke la nya ba teng ka mona mba o tse World Cup ha ka lo ba teng ka America
0: mba
1: ba re yena la it's the worst ever tsa botsa maisi ba ntate Donald Trump le president dana here in America itle tshaba se a thaba ka po barati ba papadi ya bola motho ba thaba dina ha di a sokola bizo ke nana henye nno ya America ka taba ya di visa ke nna ha tsengata tsentse di gutla bo mamma technical ya bona yona ya gona ho feta ha wa gona ho etsala wang
0: go di body refree ke bona go tse ding di tlhutsoke
1: refree ane ya etlang Somalia wa mona ena ke tota maisa
0: aha
1: final ya nye ya ke ha ke na le yena go ke ntse tsengata bizo tse tletse ditshwere batho ha bohloko ka mona ka nna ntse go pala ntse nno ba ke Mexico Canada and America so itle ha di a tswaga batho hantle go hang that waka empa he sibaka go re gona ba nyuala so thumana tse ga tla o fihla bane ke tsho tsena ba ne mo di ka kagetso wa so football association o sa lendile ka monno bo ba tshukada le thwasa le bona se ba
0: lendile
1: amnati le sentse ba ile ba tsa report tsa bona ba le bona ka monno bizo so wa iputa na ba ba nna tse ding bona go ba ne ntse ba gotiswa ba sa kene ho etsa la tshe re ntse re bua le rap se mona re teng e ka nna ba le gona go le ka nna etsala gore re gotliswe ha ebe ne re registe bantlo kapo bizo
0: o ntsetsa jalo wa tate
1: le bala le a bua tata wa kabola ka bona le bala le a
0: nna le motlokwane ke sena o loka
1: le bala le a bua
0: o tloga ba le fifinyana
1: ba ba le fifinyana ba le fifinyana ba
0: ha se bona
1: ba je re di bomoba ba le ba je re di bomoba ba le ke ndo tsenga tata ba ne

0: sana
1: e tla go tla hape nako e tlo bapala
0: e tla go tla hape e tlo tla bapala e be ya go tla bapala so ke tla di ntse di
1: cost tse na na di cost tse
0: ke tla di ntse di tla ga motho re sa tswe na FIFA e tlo nka boikarabelo go di ma di cost
1: di tsheo tse no tsa go be ntse ba palama sefofa
0: e fofa le hantle sefofa mo e ndwa lo se khutla se
1: so ho hona le ntwa e jwalo ke tla hopola hona le nako la ba le khefu ga khanane ya di fofane na hentseno tsa Asia mong le botshabela bohare e tle di fofane di sa tsamae ka lebaka la yona ntwa ena ya Israel, America le Iran. Jale nahana hantse ba ya hodimo le tlase ba ba qeta ho bapala ba kena sefofane ba kgutlela Iran ka mora matsatsi a mabedi ba lo bapala gape ba kena sefofane gape ba wa hlokomela gore ba ka qetella ba fetuile di accidental targets. Accidental targets ke target tse o tlo fumana gore ke motho o ntse o mo targetile ka bomo o ntse o mo beile borene gore ena ke tlo mo tshwatla tlo ena fela e tle ke kaka misaele ona o ne o ikela mo ikelang
0: aba
1: thulana le wena tse gobane ge ntse ge le ntweng o ka etsala
0: baaditshotsitsenene
1: o ka etsala ba keteletse ba fetile ntho e jwang ke yona ntho e kutlwang e ntshosa
0: mbabizo lalo jalo ha re theoela ka kwano ka gona ha o tla bona o ka pota gopola go tlhopha tsa rona tse pedi tsa naga ka mole ka mehala tweng ga mole ka dikoneng ne di bapala mafelong ana beke ne di a sala ga di a sebetsa gante ka bobedi gobane dikwena papading ya pele le Kenya e bapetse ka ntlha e lengwe e le nngwe ya ba se bapala papadi ya bobedi sonta ya re trapa ya re
1: tsengbalasiamo ba re lebetse
0: ka ntlha tse nne kaofela ga ta o sheba ka mole ka mehala ditweng ai di teng tlile go gambizo taba di a tsamaya gantle ba le sale le selandom fela le papadi ba bapetse maobane ke bone go ebile selandom gape gape ebile selandom gape gape bizo tlile ai taba di tsamaye gantle go hang ebile ke bone ka mone ka mehala ditweng go na le poso e tswileng e sentse batang
1: mokwetlisi
0: ya ka setlhogong re sa tsebe na ena mokwetlisi chamsa jalo ka a tsamaile setlhopha tsena motlhomo o tla boetse a agela gape kapa bakwetlisi ba ba sentse ba agetse ba bona gona taba tsa bona di ka tsamaya ka mane ka tlhopheng sa dija batho bizo ditaba ga di monate taba di mafekefeke
1: ga di mane ke ne ke ntate wa
0: kadi malwalwatlana ga e sale ka mono ntate wa ka re lekile o bua le team manager-a ena o le a bontsha fela gore re ka bua le Basdel le ena itse re bua le ena a latola ditaba tseo ntse re di batlang ba kwala ke reng biso
1: empa ga se ka nneteng boemo ba ditaba tseno ka bobona di tlhoka team manager-a
0: di sa le boemo ba Basdel ena o re supisitse Basdel ore a le ka bua le Basdel se le short notice yona wale so le ka bua le motho enwa so Basdel ditaba tse nno go hang ga di tsebe bizo ga di tsebe ebile wa di latola fela ditaba tse teng tafoleng ga tseba okay go thwe coach Madidiane ha so ka atekena dibapadi ne di lela ka taba ya disalari e ne le taba tse ngata bizo technical team ntse tlhokoleya re bone gore mokwetlisi wa di-goalkeeper ha a sa leyo re bone bišhene ga a sa leyo koo ke ntho tse ngata ntse di etsala ka tlhopheng se nno mo teng ne re shebile taba ya gore tlhopha sena se ya
1: dipapading tsa batšhaba
0: e le go se tlama go pifapa e seng go releasa jle re bone le mokwetlisi dida gore e kare o dipuisanong
1: ya
0: ka mora mokwetlisi enwa a na tshwere di-goalkeeper a tsamaye ka gore mokwetlisi dida o dipuisanong ka mo nno le tlhopha seno sa dija batho
1: empa jalo mokwetlisi dida taba e kelang ka e tlhokomela ke gore e ka go sa boitse a ekeditse kamo
0: ka mona ka kenge
1: ka kenge ka
0: mo
1: sa tikeng nne a ekeditse
0: taba ke yona ntho e re sa etsebe banne ke bone taba tseno tse bontshang gore mokwetlisi o na ntse a le dipuisanong kapa bao ba dija batho ke bona bana ba mmata ga boitse ka bona gapepe mokwetlisi letsie ka kamane ka
1: manonyaneng
0: le ena o dipuisanong le tlhopha sa matama ke ditaba tse ntse motho o ntse o di bona bizo jale go feta moono gape bizo taba tse teng ke tsane tse amana le tlhopha sane sa diodi ga mmo le chairman ntate Hlompho Maitens wa gopola gore ka mora gore le ke fitlhe pheletsong bana ba diodi bala ba etsa lengolo le bontshang ga ba gula ntate Maitens ka mono a bangwe ba bakaene ba beyane ba bontsha fela gore ntate Maitens ga na botho ba diodi
1: a tsewa wa tate taba ena le hantšhafatsa taba ena le ga e le controversial ya kana-kana-kana empa ga

0: serial nneteng re tsitsa hodima nnete diodi ga o na molao eo e utlwetseng e entse se ka gare go dipeelo tsa molao
1: tsa bona
0: ee
1: ka gare go dipeelo tsa bona le dio
0: ee andat wa ke a gola empa e tlo re bakela mo dikwadikwane ka gore hesh ne se re bone maputulo le meng ya boketso ya ntate maitheng mme ne bile ntse re ka nna ga lakatsa gore ke ya ka nna ya pele mme empa he ke bone
1: opola ntse re buisa le ntate ramakatsa gore team ya ka ga e le ngwana se e tswile
0: e se e dipha ko jaanoe
1: ke tlameya go tswa ka mona
0: e leng taba ya molao molao o tshwanetse o tshoa
1: logeotlameya
0: gore ga o sa leyo ka
1: empa ka nako nngwe bolo mola go na le ntho ya
0: thocopt
1: o ka nna o e tswa copt o nne o sebetse ntate a che ga re tsebe gobane e se le boemong ba di-president tsa ditlhopha gona ke tsona tse tagae ge mona ga makatsa no nne o tswele pele ka mosebetsi le ga e le molatlhopha sa go se tswile kapa go ka etsala wa fumane setlhopha se seng se e reng ache rona ntate ga makatsa ga o tlhoka tlo tsokela ka tsela e tshwanang go ntse ya lopo le jalo gore okay diodi e hula chairemane chairemane a ka fumana setlhopha se seng a ke re setlhopha sena se gae rona ntse re le ka gara premier league ga re go ditloo e le teng gona monno e tlo tla e boetse e gotlha gape rena ka gara setlhopha seng seo nkileng o se file nako e kae
0: kore
1: thata empa ena le jalo bizo ke a tshepa ga ebe taba tsa rona ditsamaele hantle tabe re buisana jalo le sg ka mokagagane ya borong ka tsona ditaba tseno kao fela re tlotla go ka gona ebe he melao e reng ya ditaba tseno kao fela jale e nngwe gape-gape bizo e ntse e bidika mola sebakeng ke ena ya di-match fixing e sa lentse e tswa dipatisitswe ka yone bizo e ntse bidika ka dipakeng mona ga ne ntse bidika dipakeng hehe do di this hehe ga wa e tsagala ntho itseng go chele ba re buka le pene eng both case che ga re tsebe bane ke ditaba tse ntse re di ukwa dikgoneng mola
0: mme re se re tla emela motlha
1: PLMCqetileng ka dipatlisisokao fela gore gabe PLMC kedi ya dipatlisiso ntshang he ntshang sephetho go ukwe
0: heukona
1: seemo jwang sephetho sa ditaba tseno bane ke bone batho ba bantse ba bua marangrang marangrang biso a bua ka nako nngwe a ke retsa ko batho bantse bare se ka la tshepa marangrang gagolo bane batho ba marangrang ba bua fela go na le ba bangwe ba buang fela gobane ba leka
0: ba leka rataba tseno a fitlha a ipuelaeaa
1: ditseo kara tsone a fitlha a dibue fela are e le gore le ke ya rona jwale tlota ya tshwana o sa bapisa ena ga itseng itseng itseng mo setlhopha se ka odimodimole ne se tlhotholwe mogope a bone nenenenen e le gore jele se re tlo tshwaa le seneka le mona mo seneka le se tlhotlhola mogope elaoka batho ba e le go ga ba se re tlo tshwana go na le gongwe ba o tsebang ka nqele ga ba se re tlo tshwana le go na
0: leona le ba o tsebang wa tate ofetafeta mono wa tate e nngwe e ntse le e ke tsewa gore ntse e tlhile e le melomong ya batho ebile e ntse e le taba e ntse re beile borene ke yana setlhopha sang sa kick for life juventude mono mo ba bontshitseng ga e le gore ga ba tlo bapala premier league
1: go jalo bizo e ntse re shebisana ke gola le ena sg tsatsing la maobana ntse re buisana jalo la ntse a le ka sefofane so ne re sa kgone go bua gantle go gotlhere go tloloile empa he taba e jalo e teng bizo ka mora gore re fumane tlhakogo la kick for life.

0: sokosoko bizwa ke beke tsao feta se o kwata bena se re ai itle di eme ka le kwa di hana o tshela ho ha itle di eme ai ga sa mono ke bona ho jo
1: ne re bona o tla la maikutlo a mangata ba na ho ka se be tire he bonyane ho khutise tse diphakwe empa diphakwe e jwe tsiya ye
0: e ba
1: ba mba
0: Ha
1: ba pale timintsane ge tshabe timi ene timintsane tsene le dirana apo e number 2 tsene le number 2 ka e ka streaming tsena tse pedi ka notle ka south
0: di bapalane
1: e be se etla wina ke ne tla kwala ge o seno ba ba tlile na piece le ba ise kick for life ge ke setsang mamang
0: state
1: ba ba ko tla la maikutlo a papaneng ba magatsi yalo na geek for life le bona ka letsetsi ke papa le bapalla go na mona jwana la la nna la yetsa le boetse le yetsa hape
0: la e peter bile le bile peter hape hape ndo pala state ya se vitrin se sa sa le metsi fe
1: si le metsi
0: eh sa sa le metsi
1: eh
0: me ke bana ba boetse ba go tle hape hape e le ho se ska na sa tlo ya le metsi go de lo was nna le ke na na go bizo ha ba ba ikamoetse ba ga e tle hantante di sponsor ga tsa go la tse kgolo dire sega ya mogatlhong wa Premier League le A division ha ba tla ba bapala he ba tla ba felle di bilisi a ke re ke ba di ba e le ba felle di bilisi ka pa he ke ka mpa ganka so passane sa rona sa School of Excellence
1: yes
0: ka manne o la School of Excellence a ke le re seng ke re gatse e re re nke so passane ga se kenye mo
1: yeah
0: la ba tswala ba nyana ba ba se ba nno but ba ka gona go kena bo mo bo A division eng ya gola kind of would be man I just ndaba di bihona wa so ba ka fana o kena monno re ha jo go tlhopa sena ke re se ba pale mona go kobona
1: ha bona o tla isa
0: ka itsa hala wa ha ke go check it out lo ka tseleng bizo taba re buisana jolo le cat mo tlatse rapita go di matita tseno ka ofela ka stala lena zita ne re ka mo hapelle monno hona le engwe na ya hana e bitwa mbizo tournament ene ke a tseba go e ha ofunyane
1: e ya
0: ke tsoba ho fanya ke ne ya
1: tebontabe
0: e mo go ni charity tournament e ka mona ka khubetswana ka difefo ke tsoba go tobisana jolo le maso phaka monno e ke ena tleng e leng bona o tsoka but ke e ke go sala masopa ke go sala ba ne ke be ke mo ga ntate hlatse
1: ba ntate hlatse
0: ke go sala jolo le go tobisana le ena a e Eh. Dai, e ke tege go kwa bizo na tama ba ba ke bone tlhopa tse ka mbo bo nya ize ni te monno e bo class ko masters ke di masters monno e bo maswa e swai ke ona ka monno yo na iteng ke bone e monno ka ofela tsona ke di social club ka ofela social club ka ofela bizo tse teng ka monno mme tege go kwa go tswa go bona ona e be hektao tse no dire
1: ke re bona rona le tsehlambo ka manje ka Africa Borwa bo Bloemfontein man.
0: Eh ke bona.
1: Eh ya wata.
0: Ke bona taba eno go la tlhopa se hlang ka manne wa. Aba go tshwe se bitswa Kamele.
1: Eh Kamele Social.
0: Eh se bitswa Kamele Social Club. Ke bona se tenga mo ntle. Ke go gweta tseno ka ofela ka botlalo pele re fitla ho re nyane ya bo re bombiso.
1: E re tle ka re titi ipo te re tle le yena ntate wa rona.

0: Eh abuti ho rong.
1: Ja tla le nna go tla wa.
0: Ke sa ikela hlongwana mme.
1: Eh ntata.
0: Eh.
2: Wala mogena.
1: La yon.
2: Wala mogena ho rwa.
1: Ke a tla nna go tla wa.
2: Ah ke khotso fela.
1: Ke khotso ntata ke mogena.
0: Mhm. Eh re tsho go hle molono wa ka hore le tlo ba le tournament mona. Eh el tlo tla le tshwara me ka la kala nne go dinyena e tlanyena selemong sona sene a go tlhoge fe dikateng tsa tournament eo
1: o ke ntate ke a le wa ke le bua botsamaisi ba radio le we le wena o le mo hlophisi ka le bitswa ke masopha maja ke e mongwe wa hlophisi wa tebontabe charity tournament ke tournament e tlang go tswa sebakeng sa go tswana ka la 4 July selemong sona sena ke tournament e tlang go tswa gape la borago me mo le mo tsana mentina ga go tlisa la ga tola papa di a bolo ka go se tshaba le bana ke mpa ga bana ba banyane ne ba thabele go ga bolo e tle ba tlhela go feta mono go bu se tsa se tshabeng me re re dira mo go re se ba khutse dilo empa le mo ntse ne ka re tla fapana e tla ba ofa maqhiko di fleezy ka ha se a mse ba tla tsela ngata le mo ntse me le sekolo se ka sa me ja mtane pa ga mo re se ka ga motswa gona ke go kopi principal wa mpa ka tshwela bana ba batlang ba le kopi tsa mahetleng ke teng pele ba tabele tsa yeta tsa sekolo di tlausi mme tla nne yona mo go gona no e tla ba tournament e ka le team tse nne tsa di masters e tla ba para team final tse pedi e be wina nyenka ke ditse le shume wina takes all ha ona ha ona second prize ona third prize e tla tla ke exhibition match e pa ke ntse 11 experience social club le kamera social club o hlabolong funding tsona ke menyeno mogoduta ikgapela dikeditse mashome a mabedi a metso e metlhano
0: hele
1: e tlabe di etsala diapaopapa di tla bapalelwa lebaleng la difefo go bitswana gaufinyane le police hospital ee anta lebaleng la difefo ke papadi tse tsheditsweng ke mofani tebong tabe mokone tlasa foundation ga ya tebong tabe mokone foundation mme le botlhe ba nneng batshetse ge di ne re amo e le gore donation di be teng mme ka nnete le motho e kang mokgetho wa rona o a nna re thusi mme le botlhe ba ka thabelang go re thusa tikolong ya go bitswana le mathoko re tla thabela gore nne go kgone go nanabetsa letso o bagao ee anta
0: tournament e e tlo baya letsatsi le le leng
1: ee go bjalo ntate e tla ba one day tournament ee antate e tla papadi tsena tsa di-masters tla kala go seng ka 9 o'clock e be semifinale tse pedi e be ka moka mone ba finale there after o tla ba le division match eno no ka wa bobedi ee anta
0: e le go go fitlhela ga jale ditlhophiso se di le ga kae
1: go fitlhela ga jale tsena ditlhophiso se ntse dile di gatetse pele gagolo ke ana o boe ke e tlang kapo e ka pele go yona ke tlabe se koetsa ba fela game tse letsatsi ka mosa mone ene o batho tlile tsagale basotho ba thabe le barati ba bolo ba thase ee anta
0: a zupsi re le wa holo hlongwana mme re tla nne re sale morao tabo ena re nne re buka gona ntho di entse di etsala jwa ntate dumelisetse chief ya holo ka mong
1: ke tla etsa wa holo ntate ha ke le bua
0: thank you boss yaka
1: thank you ntate
0: semo he mamedi ke ena he a khosana masopha majara ke zupsi a leng

0: mati. Ha batla ho bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena, dintho tsa rona le di hantle. Ntho ena ke o jwetse e ya nja.
1: Ao motswalle, ke a yo utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwele ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo. Ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
0: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
2: Dipapadi on your number one radio station.
3: Pepino, wale tlama. Ebe da hainjo.
4: Wale.
3: Wakala bloki.
5: Mamela di papadi sa lemosa sechaba 93.3.
6: Ke hopole ndzeng ya mufusi khalo banna. Ha ro batela lwale e ba ndiye folo go pana jo ri.
3: Oh, Lesotho yo yo.
7: Yo yo.
2: Radio Less 93.3 FM. Limitless.

0: general.
1: Se motho ve.
2: A tla bitswa ka le gongwe motho ere ha o sheba dintho jole o sheba tshegeta di bua ha sala siko. A tla ska re. Ke bua ka ile ba le tswata go mo reka sefahle.
1: O go ga jwala ka re mo kopile o ga re tlela dipompong a re. Oh le batla di smoothly si ka tlela je.
2: Ka tlela je ba. Ba tsama bua je. Se ba bua ba mpe ha ntse je. Le re tla di bua sa sa mamela le siko. Dadaji,
3: ka go re ke tswae tswae la nyane mo. Tswae la bane. Ke making ena e ya o feta.
2: E ya ta.
3: Ona le ntho no e bua. E le taba ya nnete. Ya ba motho e mong o kena posting ya hao. O ena o ja e fela pina. Ena taba no no e bua ene le taba ya nnete. Ya taba ya ene o e bua ka yona e le ya bolo.
1: Ya.
3: Ebe ha o tsebe nna ke la ka motheya. But ka be ke dula fatshe ke le motho ke re. Tabeng tsetse mo. Ha o tsireletse mang kapo mang o bua taba e le yona motho e le hore elo ya hae e dubane ha kalo kelello ya hae faga sa o fitlhela moo a ikutlwisang bohloko ka taba hore o mpa o tshehetsa taba kapo ebile o ebile hlahisa taba o e beya hore ya batlang go pa karolo ya moqoqo wa hao e be ona jale ke ipotsa ona ebe banna ha batho ba qoqa ntho tse ngata ha kale yena mo a hlahang a bua ka taba a tshetsa sehlogo na ebe o tho ja e fela katara kapo ke motho a ja e felang katara nako e ka ofela but he taba ya rona ka jino ha e mo
2: dadaji o tsamaile Rwanda o fitlhile wang ka moo ka Mexico
3: pepe o fitlha re fitlhile e re ke re ke dumedise le bamamedi ba mametseng ba gao ntate batsa haiba o ithutile ke dilo fela maqepheng a mangata leboteng la Facebook
2: e ya ntang
3: dilo tse bakwang ke gore jale bogolo wa lla FIFA jale Easter World Cup o na hentse kopaneng tsa America go kena Mexico go bonolo go kena Canada go bonolo empa go kena na hentse kopaneng o thata o thata fela jale ke kenye thuto yeo batho ba bangata ke tsebang gore ga ba etsebe balla fela se mothamo ha o tlo tshwara

dipapadi tsa mofuta ona. O na le ntho o thweng o ikete. Mme ho na le dipehelo tse beuweng tseo beng ba tlhodisano e leng FIFA. Ba tla re tsena tsona ha re na ho tshwarela, o tlameha o di phethe. Ha ra tsona, ka hobane ke matjhaba a fapaneng mohopeng wa lefatshe, o tlameha hore o be le ho nolofatsa mokgwa wa ho kena naheng eno. Ebile o sa fetho bana ke ba tsa FIFA e na le e se reng Football Unites People. Mme mohuo ono ha hore FIFA Unites People e bolela hore bohle re sheba le re lekana ka gae. O tla hopola hore ntho o thweng ke the bid agreement e entswe hang ka morao ho phatlalatswe ba tla tshwara mohope wa lefatshe selemong se. Mme ha ra tsona e ne le taba ya hore tsa mo lokisang melao o lokisa hore ho kene ha bobebe. Ngwana Mosotho a se ka beya paneng 15,000 tsa di-dollar-a, 15,000 tsa di-dollar-a hore a e boha papadi ya lefatshe ya mohope wa lefatshe. Mme taba eno ke bua tjena hobane mpotsi tsena ke fihlile jwang. Ka kgwedi ya boraro re kenye application e bitswang DS-160 bakeng sa visa e bi ya boemo ba B1/B2. Ebe re kenya pampiri kopo eno ya visa, o tla hopola hore ne re tlameha ho ya naheng ya Canada. Ha ebile ha re kgutla Canada e setswe morao haholo ke ena ya COSAFA. Canada e ne le seboka se seholo sa FIFA. Athe Zimbabwe e ne le seboka sane seo bontate Nthunya ba ile ba kgethwa ho sona. Ebe re re re tla hang ha re kgutla naheng ya Zimbabwe re tla di nokela he di-passport. Hobane akere ha o ntse o apply ho na le moo re nna ke tla lakatsa ho hlaha ka pela dipotsoneng. Ebe re re ha nka re kgutla mono o tla hopola re bile na nako e ke sokolang passport-o tjena hobane jwale ke tlameha hore ke siye e nngwe jwale ke tlameha ho tlo ya Zimbabwe. Ke a bona nna ntho ena a ho fumana dintho letsatsing leo di etsahalang ka lona e se le lelomolo. Ya ba jwale ha ntse re di beile jwalo ntate Nthunya o ya ka la tshelela kgweding ya Motsheanong, ke ya ka la 22 kgweding ya Motsheanong. Ya ka e ne bile le application ya ho eketsa pasa keng visa. A tsa visa re fumane re tsamaile ka letsatsi la la robedi e ne le ha re qeta ka dipapadi tsa ntse pedi tsa dikwe. Tsatsi la robedi ne le Mantaha. Ebile ena a sa kene tseleng le sonolo kore fela o ile a tswa ka tsela ena ya Germiston. Ake wa tsaa jele Germiston e pela airport. Di tswile gona tsatsing leo la la robedi. Ka hora ya pele e ne le ha di bewa stickera. Mme jwale ba bile ba nyetsetsa email ya hore tlo late dipasa. Hoja ha nka ba ka sheba email eno o kebe di binela kgitlele. Ya ba ke aya ke fihla ke di-collecta sebile ke mo jwetsa ke re sebile ke lokisa le hore se ke ra tswa le ka gara maseru bana ha re ka ra tswa ka gara maseru wa hlaka ha re lo palama. Ha ba ke ka one ebe sefofane sa rona se tloga ka kwara pa 4 maseru e re ke buye le ba FIFA ha ba etse hore re tloye mona Gauteng e tle re tla qetela leeto la rona maseru. O fetse o bile jwalo ka nnete re palame hantle o sena le mathata ga tloha Gauteng ra ya naheng yane ya Netherlands. Moemafofane ba Sechol Amsterdam ra tlo kopanya leeto ho tloha naheng eo ya Holland ho tla fihla maopane mona naheng ya Mexico toropong ya Mexico City moo papadi di tla pala tsa mohope wa lefatshe wa lemo tsa 2026 di tla qala hosane fela ka jeno motsheare wa mantsibuya kapo mantsibuyeng a ka jeno ho tla ba le moketjana wa ho bula dipapadi tsena na semmuso e leng the official

0: defending Ghana. Ya World Cup 2026 hona motseng ona wa Mexico City.
1: Eh,
0: re tla ya teng tolotiana le bomphato wa bona o hlaetse 210 haeba ba fela ba kene kaofela. But ntho e ke ne ke tlokeya hore amoeletsaphala wa boemo bo hodimodimodimo ha kena hodima o ntse o na le tumellano tse saenetsweng tsaneng tsa waiver ya mo sitiso tsa o kena. And mme ke a ipotsa na ebe ba heso ba FIFA le ba CAF na ha o le tjena gereng ke sa lwane ge mpa re bua re re ai o ntse o tla ba thata na re mo ntse o tla re ithutileng tabeng ena na re tla sebetsang jwang ba o ntse o ka etsana we moape wa dinaha tsa Africa AFCON o tshwarelwe Lesotho ebe bakeng sa bana ba bo rona ba hlahang Afrika Borwa ha o ntse o dudulwa o ntse o etswa match and match se re tiisitse meqhele ba re re e-e ha ntse le ba bolaela ka mono le ba shapela ka mono o tla ba thatanyana o kena ka mono so ntho tse kang tseno ke ntho tse re tlamehang re re ha re arole dipapadi ho geopolitics haholo ha dikontraka di saennwe pele ho nako eo geopolitics e ba mpe jolo ka e se le mpe ka teng jolo nna ke nka e bridge e tshwana le bana ba Iran ba Iran a tsaya ba ka etsa hore Afrika Borwa e se Afrika Borwa dipapadi tsa matjhaba di AFCON ena enkwe e sa bapalwa kapo World Cup hobane akere kontraka e saenetswe ka dihlopha tse 48 la o ka go sheba melao the rules and regulations will now say 48 team World Cup. Jale ha e se le 47 wa utlwa e se go tlhaotlana le melao ke mo go nona bona president ya FIFA ana tiisitsa ba nna la lekala koba mono Mexico na kena latso empa jale e ntse le kgatlhanong le the guarantees that were signed by the three countries and FIFA on behalf of the 211 members tsa FIFA. So ke mathata eo re nang le ona ona thata jale re ka qala ya ka tse dintse bobebe nempa ko fa tseno ga ka ga gola papadi ya bolo le geopolitics bana ga gore ba dule mono 24 hours e bang a ka ba le concoction ya tlameha go dula sepetlele o bolela go tlo ya toronkong ga o tswa sepetlele bana o sa tsheletse ka nqane o hora tse 20 ya metso e mene ha eba ba mooka hora tse 40 a metso e robedi le gona bona bana ba Iran ga ka ba sitwa o kena fela o lo bapala papadi tsa bona e se le kgatlhanong le melao.
1: Hele, ke ne ke tlile ke re ke tlo botsa ona mono malome rona ke a tseba hangata gore go na le gore dibapadi di le male ka gore ka go lebala motlhomong a be a ye sepetlele bo matsatsinyana ka bang a mabedi o isa borarong jwale ke re na jwale 24 hours eo banna na ebe jwale go tloketeleletse o sebetswa ka tsela ya mofuta o feng
0: mtšhana le mofokeng ka moo o santse o utlwa gore go latela ka mogotlhi isitseng melao eno ka teng ha a ka iphumana jale a tlameha go dula sepetlele mo o tlameha go kenwe ditumelano tse ntšha ka bapadi se jwalo kapo motho wa jwalo a le mo gobane jale ha a sa se tiro go tswa ke mane mo ntane e bitswang visa bond e tla kena he ebe ba latlhelwa ke tšhelete jwalo le ena motho wa jwalo a kene mathateng a molao o ka nang wa mo lebisa go ya phela toronkong kapo go romelwa hae Iran e seng Mexico ba ba tswang
1: tengdithatabotlhokobaela
2: le jalo data ga e le mona sotlile o dihafo tse tseno tse ya majale le mogope wa lefatshe re kadile ka tsona re gutlhegang data sg re gutlhela ka kwano ka gare o naga mo teng bekeng ena e fetileng netle matlhobogolo a shebile jalo ditlhopha tsa naga e leng tlhopha sa ntsha mogala ditwe ga mmogo letlhopha sa dikwena nnete ya sala performance ya ya ba ntle go gang ditlhopha tsena ka bobedi ntate motlhomong he o ka qaqa a mabedi a makago godima ditaba tse
0: pepa go ka sothothwe katse mo e fauletsweng ga eno gutla ga e faolwa katse o thole o seka.

0: tata esebe wa ifosa.
1: Mhm.
0: Papa di tsena sepheo sa tsona ke sefeng? Papa di tsena sepheo sa yona ke sefeng? Ke taba ya ho ipea tekong hore na o ha kae wena boitukisetsong ba ho ya papading tsa mehope ya kontinente ya Afrika.
1: Mm-hmm.
0: O tla hopola ho ba ka nako ena ebe ho tshwere COSAFA. O boela o tlo hopola hape hore sello ebile sa poomela sa dilemo hore we ha re ya COSAFA-eng re tswakele ka ba bang ba ntseng re re e ba lokile ha re le ka hara naha. Ke be ke hopole polelo e ke e bue ke le mong ke re papadi ke ntho e thata. Ha o ikwetlisa, o ikwetlisa o le mong ebile o ipona matla. O tshwana le ha o ka ikwetlisa le difate di sa tsamaye. Ya ba jwale o a di siya ho latela na wena sekepele seo ipegang ka sona ke sefeng. Ya ba mohla monene jwale tsatsi le leholo. Ya ba e mong ha keta o itharolla, o itharolla. Ya ba o pakela hore o ntso ikwetlisa o le mong. Difate ntse di sa ikwetlise. Jwale o so ipega, o ikaga kapo o ipega ka difate. Tlo kwano go tlo ipega mo o tsamayang. Jwale ke kgutlela tabeng hantle gore re re nka le bana re bone na re ka dikela kae ka nako eo pula e seng ena. Mme boholo ke a bona jwale re a utlwisisa gore e ka nna ya ba ha o papala ya matšhaba e fapana le ya hae mona mo o trepang habedi pelo o enka qeto ya go phasa. Mme jwale keng lebelo le o bapalwang ka lona matšhabeng ha o trepa ya pele motho ya ne a tlo batla bolo o sa atametse haholo ga o etsa ya bobedi o sa le

0: thabeleng a re atjhe ha ke beile tjhelete ke e kwalletse ka pokothong ha ena re nthusa ho fumana di-point tswelang pele ntse re trainer jwalo re batle mmetshe tse ding le ipone le bapale bonyane mmetshe tse ding tse tharo ho tlohana jwale mme le re ha re shebe nnete hore na la basotho ba bang ba bangata ba lla ka bapadi sena x na tšhaba ee o ikwatlisitse le difate o seile difate jale ha re le panteng ka gobane o ikwetlisitse le o sa tsamayeng ba tlang ba ikwetlisitse le ho tsamayang ba papaela le o tlotlopela ho mo feta mme e ka nna ya ba ha eba ha re mo fa kwetliso e ngata o hana ho fihla mong ka nnete bolong teng ha se leshano o ka tjhesa ha o le hae mona ya ba ha o ya matjhabeng ha o na morethetho o no wa matjhaba ha se ntho e mpe ke bonnete ba
1: taba
0: le ka boa ausi ntate tlamela o ile a leka ho nyolla ba bang mme o ithutile ha eba zambia e latile ausi banda malawi e latile ke lebetse na bitso la ya ke mang e ya o ruta hore bona se ba sa fepeleng marakeng marakeng ke thekisong ba se ba sheba e mafuranyana ba tle ba e kopanye le motjheso e nto o lokisa mmele maria jene rona ne re isitse makejakejane a nyoloha le bona ho tswa ho yane ya ba dilemo tse di ka tlasa mashome a mabedi ba ba tswakitswakile le ba bang empa he bona ke tlare ke tlare a re ya ntweng ya ditebele wena o otla ka ditlapa ba tla o kakalatsa ke le ka hore ba ke ba tlohele ho bapala mabaleng a manyane jwalo ka bo airwing bo ana a mang ba ke ba tle ho letata lena la lebala la bambata le ana a mang matata ano a tla ba thusa hore hei bana ha ba matha ba bona ba qhomaqhoma abedi fela ba fitlhile ka nqane bane ba ile bapala moa moo tlamehang o so hate ka thata ona malatse ba sitwa ona malatsa gobane mmele o so tlwaetse o qhomaqhoma le o tshematshema ba hloka go ba se re ke re ba leke matateng mona ba bapale teng
1: sg motho no ka botsa ona ntate re na le bapadi tsa gona tse bapalang ka mona ka halseisane boitumelo empa e se le ka makgetlo a mangata gagolo re mmona a sa be teng tlhopheng sa naga e be o futela ga jwale boemo ba gae ke bofeng gobane ga ngata go fete ganyenyane o tla ukwa otho setlhopha sa se bapalelang sa Mamelodi Sundowns se bontshitse ga ba le boikodiso mong bo itseng ko go na le di-excuse teng tse tlhayang nako ena ka ofela ga re botsa gona boitumelo ga a bitswa ke eng kgolapong ga yo ke eng go e tsagala jwang ka ene
0: o botsa potso eno o e botsetsa setšhaba ga e kampa bame bagolo motene o mametse gobane ke ena a tsebang gagolo gona ba bangwe ba batho ba fua ka ntle o letsogo mme ke batla go bua nnete ga ke senye mang lebitso ke fana ka nnete nako e fitlhile ya go bua nnete ke metlheng ya bofelo re phetlhile ka go tshenong mme mane ge re mo bitse ka makgetho go kopane taba gore a na motho o sa rata go bapalela naga ya gabo kapo tšhe ya pele go motho a ratang go bapalela naga gabo o tla mmona ka go ikitlaetsa go ikisa mo o naga gabo e leng twenteng empa jale gona mona gare aeme o o tlo bapala ka nako e itseng o tlo etsa tšhena ee e tlale ka taba ya gore go tsekwa taba ya gore metsuntsunyane se ke tlwaetseng mengata ono ga lona ke bohashana e fetu re buisane e fitlhe mo e reng nna se ke le boemo bo nkekeng ka tsamaya ka bese go tla lesotho ke batla sefofane ge e shebe re e lokise e fitlhe boemong boo jwale le setlhopha le sona re belaelang gore se re wa ka wa kula e be ra ba tlhokomedisa go

0: matjhaba o re ha ilo paka ha e go wa kula bonkhese ba se hlopha sa hai e be bona batula tulang ba bona hore e sile masapo alla rwata e be rally le ona re ga re kenye tshebetso bobedi se bapari le hlopha e be ba fumaneng Nenning re tlhodisano mane motse moholo kapo motse setopo sa Qebega wa tseba ga di bapadi tsa rona ka o fela tsene di le mo mme ke yena fela ka nnete re ne ba ikoba ga tlameha gore re mo kenye sefofaneng e le yena fela e bua dinnete ene dinnete tse ke di buang ga ona a ka ba mphephetsa go tsona gopane haiba Lesotho Football Association o te tekete ya sefofane e rekuwe o tseye morama gapi o tekenne le modimo a shome ya mabedi a tekena jale o tla paka gore e fela o ile a ba jalo a bo ya letse go a ba le dingodilweng ga a fitlha mono a bapale papadi tse pedi fela ka nako eno o batla go sesa o tshele lewatle e mongwe ga o fitlha bogareng ba lewatle o bobeile mokgwa o ntsha sesesi ka gara metsi o bone na o tomolwa jwang o le mong sesesi se le seyo ke taba tse jwalo ngwana mme ke dinnete fela ke mokgona utlwang ke batla motho a nkileng kano ya botshepei naeng ya Lesotho gore a tla nnotle ga ke bua taba enana gopane ke nnete mme ga ona nnete e nngwe e se ba nako tsotlhe mme o lemetse beke e tlhatlhamang mme o fumane gau ya sebapadi se tlotlwang ka go ipabola go feta tse dingwe ao banna ya re naga e le mo lesotofatshe la bontata rona e se e binelwa fatshe re batla e binelwa godimo ka motho a otla le o ditirebela bo mogokgo kwana papading tsa bo Champions League ya bomme fela rona sebapadi sa rona se tlhwatlhwa o dula le hare le mona la ngaka le sebetsa ho feta tekano a re etsa kopo ya hore re hloka moetapelo wa rona mogena ga le wa rona a tlo di huwa re hey a pere tsena tse tshweu tse putswa tse tala a e etsa hale mpa ho bapala tsa mmala o mosehla ana keng ke ka bojelo
1: ka bojelo
0: teng ho etsa ya ngwaneso ke taba ya nnete enana ya batlang ho iphepetsa nka batla dingodilweng ga di gole le laptop e teng mone ke sa rentse ke na le mataba tseno tsa go di beya ka go fela dilemo tsotlhe tse ke lebeleng mongodikakaretso ka tsona taba tsa teng di jalo di tlapa ke a jalo ke batlile ao siane ke gore o nkile bokano ya botshepegi oka o tlameya go tshepagalela le gona gobane ge bitswa Lesotho Football Association ena kano ya ga ya botshepegi ke gose mo o tlhang lentswe Lesotho
2: Elasji o e otlile ntate ka mo e bileng ka teng mme go Basotho gore ba utlwe ditaba tsena ka go fela tsona e se le bona
3: batlang
2: ka diqeto godima tsona ntate ga re fete ntate re thethee ditaba tsa rona
0: o sekanka taba tsaka fela o di kopanye le ena o mo botse ka le leng o re kopanye jale o tlo o bone gore ditaba tsaka etlhile di na le taba ke tla hulanya ana se le sergeant motene kapo se le sergeant mang footone tla mo hula ke mo beye pela mike ke beeme pela mike mme a eme ka ntle na mikeng ge be re hule mothusi wa gae go tsena tsa management e leng tate Chris Poloko ge be re re ga re bueng taba mo e leng teng o tso ko gore na o siwa fela ka thoko setlhopha sa setšhaba sa naga kapo taba tse tsa gore ga otle papading tsa naga ke tsona tla utlwa motho ka le leng a sare e na e le nngwe tjenana tsena tse le masome a robong a metse robong ee ke a di utlwa e na e le nngwe tjenana be mang le mang o inkela qeto
2: o nepaetsg ga o le jalo ntate waka e re re thete ditaba tsa rona ntate ka taba ena e amalang jalo le Premier League ntate ka mora gore re buisane le wena ke a gopola go lana ga buisana mme wa bontsha gore ditaba santsane ditlile di sebetsiwa ka go Premier League ntate diodi ila ya Kenya lengolo le ne le bontsha go hula gwa ntate chairman ya PLMC e leng ntate Hlompho Meeting

0: tsamaiso ya PLMC ka le reng Dodi ere ha ntsha fatsa botho ba hae ka go tlhopha sa Dodi, therefore ba mohula engwe hape hape ya qetela ke taba ya malanjolo le dipatiso tse neng tse di etswa tsa dipapadi tse PLMC enere kapo tse dintsa ditlhopha tse ka go PLMC di ne di re ba kopa go etswe dipatiso tsa gore dipapadi tse dintse itseng di rekisitswe tsa ditlhopha tse dintse itseng data e be taba tseo di ha kae futlala ga jalo ka tsebo ya gago.
1: E qale ka ya pele ya heso Maputeng kwana e leng di odi kapo kese di odi e badile molao ya go utlwisisa o ba fang tokelo ya go hula boemedi ba yona ka hare o komitsana e tsamaisang godisano e ka godimodimo naeng ya rona e leng ba Premier League Management Committee.
0: Eyata.
1: Ga go phoso moo, ba nepile go nepa tlasa maemo eo ba iphumanang ba le ka gara ona. Mme kopo eo ya bona e ile ya fihla ya pele e sena lebitso la eo go thweng ga re hula enwa re tla kenya eno. Tsamaiso e nepaetseng ke ya gore e le gore ga ke phetisa taba tsa gago ke di phetise ka go felela o komphe lebitso la taba ya gago. Taba ya bobedi, ka gobane ga go botswa komitsana eo ya tsamaiso taba tsena di etsaetse ka pela ditlhopha kao fela ke Premier League eo o ko re fe monyetla wa go gutlela ditlhopheng ge di tsebise ka phetogo ena gobane qeto ya go beya motho e le modulasetulo e fihletswe sebokeng se kgethang mme tsamaiso e nepaetseng e ntse e le gore e re ke boele mogao ke fitlhe ke bue le beo ba tla angwa ke taba ena ba e tsebe sebakeng se tshwanang gantle le seo qeto ya go tlhomamisa kapo go beya ila etsagala teng. Ke sa re ke a go hanela empa ke re ke phetise taba ya tsamaiso e nepaetseng gobane jwale taba tsa gago di feleletse o beile motho o hutse eno mme ke nagana mo ditaba di leng teng ga jwale ke gore ga gona segeo sa boetapele ka gara leke e golo gobane jwale diodi la gutse a phethagatsa ka mokgwa o e reng ga ke hula enwa ke beya enwa ke tshotsena gobane ga ona mokgwa wa gore koloi ka mabidi a mane ga lebidi le pantšha e be wa re hula o a lentsha o e tlhaba ka senotlolo go tsamaya e tla kobega ka go wena e paqame gape ka go wena ka gona ga o nepaetse koloi ga o ntsha lebidi le leng kgetha leo le o le kenyang le o lona ga o le kenya e tsa gore lebe maemong a nepaetseng a o phetha leeto la gago. Ke taba e ke felelang mono ka yona ka taba ya Premier League gore o butse motho wa kenywa e mong mme ga o na le phoso moo.
0: Jale SG ga ke utlwe ka Premier League gona teng ga e le mona bile re bone go tlo ba le tulo ya di-president tse 15 ka go fela ka la 17 ntate taba e reng gobane e ka kona le Premier League e tlotla e sekaseka taba ena ka botlalo.
1: Pepper one thatafaletsa ke ne a le ke e president di le 16 e seng e mehlano a e ba o tlo kopana di-president di tlameha go ba 16 e seng e mehlano gobane Premier League ya le mosa

0: 2026-2027 se qala ka la 15 kgweding e hodimo. Taba tseo bakeng tsa matsatsi ao mabedi e ke boletseng ka ona ke o fasa malokoletso le maqhwaemehlano kgweding e hodimo. Gobane jale go etsa jalo o se o tlameha go etsa ditaba le diqeto tsa kwana ntle le ga e ba o re ke taba tse o ile wa di sia selatsa, mme botlhe ba tseba go na le taba tsa selatsa tse setseng, mme jale o feta ka tsone. Eno ga ke golo e le taba ya selatsa ga kalo, ke ntho ennyane gagolo enono. O tshwana fela le abapadi se tshwere bolo ka lebokosong a sena tokelo empa e le setibatibane fela. Ae ka nnete matsatsing ana ke bone ba ya letlhakoreng ba ile go ikgodisa VAR, mona o tlhoka le VAR ke taba e simple fela ya go tsamaisa taba ya tlhoko ya molao ono, the provisions of that article e reng a Premier League team has the right to withdraw a member. And but then I usually I no see sekgeu e tlameha go kwala. Taba ona go kwala jang e re se ke be ka e bua mona nna, gobane ne nna ke na le tshepo le kutlwisiso e nngwe e fapaneng. Ga ba se fane ka lebitso ba se etse taba tsane e tla ka jwale nna mogamagapi ke kenakenane le tsamaiso ya bona. Ke kopa o ntumelele gore ke e potapote ke e pote le ka thoko.
1: Anergy re tla etsa wa ntate re tla ofa moetla o e leng go ipote ka thoko. Ga re thethege ntate ka ena e amanang jo le di-match fixing tseo la thogo ntse o tswa dipatlisiso, e be tabe e ga kae gobane nnete a sala motho o nagana gore ka nako ene e ka nna ba bo le se tlhaisitse nkata ga ele
2: gojalo
1: ka botlho o setlile e tlaile.
0: Pepa
1: ntate
0: a e ba ke tsamaile godimo ga kalo sebakeng ke naganane ke atametse mmopi ke etelela pele taba tsa motlha ka solo ele ke tlameya go bua nnete, mme ke tla e bua o sotlotsa dinotshe go ka tlisa ntho tse pedi. O ka tshwana wa kwale ya matlho kapo wa tshwara mage gwamba monate ka ganong. Jale nna ke tleta go be monate ka ganong go ba bangwe o tla kwale ya matlho. Taba ke ga selemo sa dipapadi se ya o feleng ebe taba ya gore setlhopha sa dipakwe se ngola lengolo lojane le ngotswe hampe fela se ngola lengolo se re se kopa Premier League e shebe taba ya thekisetso kapo tsilafatso ya the Premier League ka sekgowa ke tla re match manipulation ga papadi taba ya ditlwaya e tlhwaya papadi ya eo pakeng tsa yona o ne o bapala LMPS le members ya ba e boetse e tlhwaya papadi eo o ne o bapala members le di-odi e boetse gape e re go shejwe papadi o ne o bapalwa pakeng tsa members le LCS o tla utlwisana gobaneng he gobane ga e ba jale leetong la selemo kao fela sekgeu sa pakeng sa dipakwe le members ke ntlha fela e le nngwe ntlha fela e le nngwe, mme jale bobedi di tlang tse le se lelalare ka sekgowa you have written them off. Jale tlhodisano bogolo se le pakeng tsa gona who will the natural process of football write off from competing in the 2026-2027 Premier League season ya ba e tlhwaya dipakwe o a utlwagala le manonyane e ne nna betsa mokalangwane fela o bileng le katlego gobane e ne ile a bona moo lesoba la go khutlela ka ga Premier League le le teng le go ja ba tsamaisang Premier League ne ba se ba ntshitse gore e ne ya tsamaya ya mama

0: re tlo beya botaki, re tlo teka bopaki tafoleng. Ha re qeta ho boteka jwale, re tswele pele re re wena etsa se nepahetseng. Akere o no sena motho a tsebang mapanosa Afrika Borwa a boemo bo hodimo, wa tseba banna, a commissioner kapa ana ka moo bitswang ke commissioner of police, le motlatsi wa hae le level e hlahlamang ya motlatsi. Ka nnete ntse ba fella toronkong ka ntho tse tlameha ebe ne di batlisiswa ke bona. Aa, ka nnete e tlameha ebe ho senyehile haholo. Jwale re Diphakwe o re Simphu se nkga kae ka moo ho na le taba. Jwale taba ya ho hlompha taba eo ke kotsi haholo, e batle o e fe setjhaba sa Basotho. Tjhaba sa Basotho e be bona ba tla amohela hore Premier League e hlile ha o kgethe nku ka pere wa sebetsa. Ka kgolwa ke yona bolelele ba taba eno fela, hobane taba yona ha e se ya fetswe ka sekwereng, e tshwanelwa e se ka sekwe. Diphakwe ha eba ha hona taba mono, ba tsebiswe hore ha hona taba mono. Jwale le yona e re le iphapanyetsa ditaba, ditaba ke tsena. Ere ba fuwe monyetla o jwang? Ke kgolwa ke boholelele ba taba eno re sa emetse Premier League. Ona ba tshwere ka thata, o dumela kapo wa hana. Ya ho hana yona bana monyetla o eta pele bo botjha, hobane ba bofuwe ka nqa ena bana le ho melao yana yane ba edisitseng ya ho shebana le manyofonyofo. Jwale ba tswele pele ba kgutle ba tlo jetsa beng ba bolo e leng tsamaiso ya e bitswang National Executive Committee, e le bona beo pakeng tsa diboka tse pedi, ba e leng badisa ba molaotheo ba tlamehang ho bona hore e tle e re bukeng se segolo. Ba ka nna ba bitsa sa tshohanyetso ha maemo a ba hloka ho tlotla ba re qeto ena e re behang ka pela seboka, lona kgathang tema le supe hore na re tswele kae ha o le tjena. Ntho eno ha enyane haholo pepa, ntho eno ha enyane haholo. Re duleletse morao, re wetse ka tiba tsane tse bitswang tlo boneng mofu. Re shebile a se ntho e bonolo haholo enana. Nna ke tla o etsa ke re ntho eo e moo e pheuweng moo ela di boje di botshoa e se re ba di bakela serotswana. O na tsho jwalo mina thoko a leka hodima thaba bosiu diahelong tsa baholo ba hae. Ke re ela di boje di botshoa ka moo taba enana ha o ikupulla ke soloptwa e tla ba thata hona ho. Fela e tlameha ho sebetswa pele re qala selemo se setjha, o setse matsatsi a matano kapa a tsheletseng. Se tlameha e qalwe e bonahale e sebetswa, hobane ha ka ra selemong se hlahlamang diteto tsa yona tse ding di ka nna tsa fana ka sebopeho se fapaneng. Mme ha e qetwe e bewe bohle jwale ba kgotsofale hore ha ka neteneng pa e ba taba ya lerumo o hlaba bohloko Diphakwe peping banna ba eso. Fela jwale ebe Diphakwe re le ona o ntlhabile ke a utlwa. Fela jwale hobaneng maqeba a ya mane ho ba bangata ba re o tseba ba o e hanang ho ya ho bona. Hobane Diphakwe le ona e ka nna ya re ke isa taba ena ka pela komiti e kgolo. Le bona ana le sa batle ho sebetsa ntho ena na la Premier League, ke isa ka pela komiti e kgolo. Ebile jwalo ka setho ke kgutlela hae moseo se a ka deletele. Ke re bona jwalo ka ha e le baetapele ba ka bo ke nkang botho lefa ba yagele ka sekwereng boemong ba Congress. Ba Congress.
1: Ee, andat.
0: Congress. Ke qetile. Ho na le engwe hape.
1: Ee, andat.
0: E bitswa Kick for Life Juventud. Ke tla bua bana mna ke bone qeto ya ba bana. Le yona ya hwaya qoqothong tjena e tlameha ho sebetswa. E tla ra se ke menahane le mehlala ho theoha Azteca Stadium le ka Miami. Ke tlatla ke re atjhe ha re dihlopholleng re bone taba ke tsena beso ha se ke be ra e tshaba. Ha ne re phahamisa matsoho hore re boemong bo lokileng ba ho tsamaisa.

0: Wow.
1: Yeah, Dad.
0: Hi. Ke kena o ntso go hweletse le nna ke maketse jolo ka wena.
1: Yeah, Dad.
0: O go ke maketse jolo ka wena ya ukwa go bua motho nna ke tshaile mang yetse thao. O ke tshele pele mphanya yona e se le tlase o feta ya boemo baka.
1: Aha.
0: Hate hate boemo ba kgile mo bona hi hi. Ha isa le ba batho ba re le ntse tsa go bona.
1: Aha.
0: Hate hate ha uwa kwa nna ke tla na se se fane ke le mong. Nna motho o sa ntse na batla go sebeletsa naga kapo o batla go a sabetse batho ba ka tsena ga ya ke ntlo e leng go kutlwa ke tshwile le tsalo bana ga ke go mo go baneng a fihlile o baneng a nantsa ka le ba bannya ba ena o fihle a kgona go a fihle mo nna ga na ba pala le mong a ka ba gonne o fihla mo mateng.
1: Tjhe a ka ba sa fihlela ga na ba pala le mong.
0: Ga na ba pala le mong a ka ba sa fihlela mono jale gona jale a sa le mong o sa bona gona re le fase fase. O a bile nga utlwang go tlameha go gesolwa go ba bang.
1: Empa he o santse a tlo tla ga e mona ka taba yane ya foundation ya gae re tla etsa gore re tlo ke re mo tshwarele kgoneng.
0: O nana o tla dumela ga e le mo a sa gabe dinnyetsa lona o nana o tlo dumela le motshwarela kgoneng kapo kore le ke bona ka la ka dumela le motshwarela kgoneng o tlaba batla ga e bua ka foundation ene gae ga ne mo botsa tseno o tlaba ga e tseno ga tla ka tsona o santse a ne a le boena o be bosianyane ga o bone ka o tla tlhoalo.
1: Re se re tla ukwa pele re tla re boela re tlo le jwetsa gona ebe motlhomong o itseng. Ukwa ke tshwa letswalo ntate wake.
2: Go le kavara.
3: Ntate Chrisi o tlo tisa nye wa kere ntate. O tlo tisa setlanka.
1: Yes.
3: O tlo tisa invitation. Therefore ha invitation le teng re ya ka.
1: Re ya ka vare jinyeni.
3: Yes.
1: Jwale ke monyetla wa goreng jwale re tlo mo hora hora ka dipotso. Ha e ba ntse a le ka go qwabikela mono re ntse re tlo mo thola mo. Jwale o tla re hlalosetsa gona hantle ntle a re fe lehlakore la hae.
0: 2 3 1 6 4 2 9 11 2 6 6 6 5 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2: tlang ke tlhabo yena ya ya FIFA a tswa FIFA e se a mpaka la gare le yona na hentse na tsa gona tla se monana ha ya politiki ka e ka kena di tabeng ka bolo a khona ba ke se di tlase
1: oh
2: e a yo FIFA e la ke ke se ke ga ta o tsena ke ma sam timba go di sambi Hobane ha ba sa shebisi na US class.
1: Eh.
2: E wa na ba sa shebisi class ho re bole bona hala ka ho fela ba se ba se ya mpa ka la ha.
1: Oho.
2: Eh.
1: E
2: ana. Ba ba na tsa class mo le ba fa le sa fa fuke ga ke beneng tele si go na go ntle ta ho feta tsa a tsa ntira bona e. E fa tsa khutla go ba ne ba sa e fetse tsa.
1: E nda.
2: E ya tsike ke bo ya tsa ba.
1: Ke a le wanda twa ru.
2: Tango.
1: Thank you. Ha re tsebe ba tla ba le a le mong fela wa tate. Ya tlang ho. Ho e phetela tabeng.
3: Mhm. Bizo re ntse re bua ka ka tabena ya refrain ha le tsweng ho kena leng.
1: Monghadi Oma.
3: Mme ye tsa o qetela e tla e ka mhakilwa o e ditse passport ya o tlo ke diplomatic passport
1: yes e tle o tshwere lo tlo o e ditse diplomatic passport mhadi Oma Athan amme aba a ke kene ka gana ha ya America a hlaha through na hinyane ya Turkey man motho ke Istanbul jwale ke hona mo itseng ha fitla mono Miami International Airport ya ba o tlo
3: passport
1: when I get. Eh, we had a diplomatic passport.
3: Eh.
1: Athan had initially struggled to secure a visa and was issued a diplomatic passport to ease his travel plans by the Somalian embassy in Nairobi. Ilori una una
3: visa.
1: Eh, ezawa. Una struggle ho fumana visa. Yaba neng o etsetswa diplomatic passport hore a nolofaletse tsela ya ho tsamaya a ya mosebetsi mono. A ile o sebetsa mo

0: tsa mo pele fatse ke muso wa habo wa Somalia ka embassy ya Emani Nairobi Kenya Nairobi Kenya ke yes Nairobi Kenya empa ke mo ka nete taba teteletse di sa atlea o go reng ke mmame di o
1: ka tla
0: mmame dume
1: bizo dumelantse bana ba ntate
0: go tso wa tate
1: a ga le tla tla ka mo hao e ho ntate ke khatetse mata nna ka nete ke queen le gato la naha bo ntate le gato la naha bongwe bo re bo hlokang ke a kgolwa ke taba ya bohlokwa eo motho a lokelang gore a e nkele hlong gore naga ya heso nna le batho bao ke bapalang le bona nna le batho bao re nkang ge le lelapa leso mosomongwe ka nna bagage tse mabaka sentelelapego moya wa modimo kokela go yena le moya o le wa bone le bana ba bang babo bo ntate annete bontate ke tabiso ntwane
0: ga le bana le ntwane
1: ee ntate ke kopa ntate phepha a ka ntshwara ga tsaaomo
0: a o tla go tshwara ke eno ebile a oma ka tlhora sa ntse a itlhophela o etsa jalo thank you watate thank you e ne bile le ena go kwalang ka yena watate kapa ka ga o ela go qetela ga e ba o teng
2: ga e ba o qetela le teng o ka nna motsepatsi
0: ke bone na o teng wa go qetela o katela fela e re tsa mo auela e re tsa mo hauela a o ke eno mo hauela o mo hauela ntate wa ruri
3: le pepere nna ke a di utlwa taba tsena tso sebitso la ka ke mokotso ba ka me
0: e ya nare mokotso
3: ke ne ke re na jale ha ho lo tsena tsa FIFA jale 10 point sa le fa sona ke se feng ke ba go tsama ya a re re se ke ra tsaba di tsama ba jale o infantino no ba tla ke ntse ba refa ntho e tshelete nyana hore mabala a be teng kerekeng ka go fapana le dibakeng ka go fapana but re tsamaya re tobetsa ba mo e leng teng re le mogatsa kapana le naga re be le mo re emang re ratšhe taba ena ga e bakege re bona e le cost re e tshela ka madi ba e nepaetse a ehlile go nepaetse le teng gore ga re tlhoke gore re gokobise ditaba utlwe kare ke bokhutshwanyane ba taba tsaka ga santse o kwa ba tsena ba ofameng
0: okay le tlama
3: Thank you.
0: Ona bata ukwa ona standpoint sa le fa sona ke se feng. Empa che mona ne re bua le ntate SG ile yena ile mongwe di kakaretso e seng ile lefa. Lefa ke aba se ile ba kopana ba itsa. Ba re ke nana ntse batla go buetsa e ba mohlomong ba ka ba leta ba e jwalo ba ka ba itshotlhang gona. Gona re yeme o ka eta beng e. E ya batata.
2: Tsala le tena ke bua le. Ka mo ratla tsena ka ofela go hona man mo ba le di kopano jo ka ha annual regional le press ba le tsena bona man mo ba di kopano tso ntla mfuto wa lo then ka ma di kopano tso nno ko ala bo le ka fumalang e feedback ya go kopano ya go na re le bangwe di kakagetso le di president that the association bo bo general tsena ka tabe nno ile o standing point sa rona re le members association ke se jo go na re le football
0: football association
2: bizo opana SG one
0: hey tsa dilena o ile di nete fela le tso bi
2: ela tla tshwara ke ba tla bua di power a go di retle fela ke di nete ka ofela tla mo kwa ntwe dikisa ke ne e ya le ke botsa ya ke ha ga dafeta ha nyane le invitation ya hi fitla ke la ka e bo
0: yeah
2: so ka le go mo motho o ipotsa gore ge le basotho e be handla tira mofuto o bua ngwa batho ba be se o fumana invitation tse tswang go le nna o amengwa wa invite akere ko bane
0: ke o bane ba tseba matla a mabese gona mabese ke motho a ka bang matla ka e tabeng difeng ga o etsala jwang ke a nagana
2: e le gore batho bana ba o invita ba tseba matla a gago
0: yes
2: ba tseba mosebetsi wa gago you understand so gona o baneng re le basotho re sa tlo bona matla a wa gago a etsa go fumana di-invitation tsa mofuta o wana gobane why would re sa e bone ntho eno re gae bizo e le gore tlile motho ena go maatla enwa ee le ga e be go na le di-witness tse o na le tsola go le mabese yes ebe re ga tseba di-witness tsa ga e koa mabese o tlo flopa jenale

0: mi sama be su kore ha to te ki so to we tan ni ti kala kwa to tan ni ti o ta ibu an ni te ke
1: to we tan ni ti
0: o to we te o nan ni ti di gwa ga ni ti ya ta ba kina kina kina ha to ta ipota pota ga ta ni mun tai bu ke a ye wo na le di bu di kwa ha ke ba ni te re tshwere tshe ke to e bu ke le tan
1: ni re ipota pota pota je se fa mo ma media ke le tsa o ke
0: o to gwa ba twa ntse ba
1: na le ta we tshe ni
0: tshe ba fa he ntse ba ipota pota ha ke han ke ba tshe tshe tsa
1: he wa e bu pa bu pa mo na tinya
0: ke mo twa le na ha hla mo na o to o wata hante buti ga ni ta ta baki ho tsena ho tsena and a se hanga ta motho a bua lo batho ba tla mo fena ga ba tla mo anane
1: go tsana se so tsere ni se so tsere mo profeta ha bo kwe ha bo mo go enda twa ka mo profeta ha bo kwe ha bo ona tsanga ga fitla ha isumana ha mantilane mane se kireng se ke le prophet mabese ba tlo go butle
0: butle
1: ene ene ene u Wena na wena go tsama jala ba tong petla file tsa ka tsa o tloa motho mongwe a je bala standard 1.
0: Ndo le ntwala ba
1: go le ntwa. Ndo le tsena o tsena o tsena o tsena o
0: tsena.
1: O tsena o tsena o tsena o tsena o tsena. Nenne ngala mo seitse mona no no ona ba ona ba tawe ya go betse franting ha bo mona le betse lo kena ka tlung. Go go ke bontse se kantse. Empa ba motse emeng ba tlo tlisa go ya motho no e hle ke mo profeta. Mm. O pa go feta a bo kwa a bo thati.
0: Pala nna ne.
1: Ba me ditle re se ba di itse mo bikela mona la no la dipapadi tla bo itse re kopana le wena hape nna go nyetlang empa he ha re se o dire empa fela re fetola mphishane fela.

0: kapo le mofumadi wa haudi maslale sa
1: ha karete ya ka ke ke kopa o ya maitemo mo monohle ke ntse tshela
2: hele ha hona kolo ye tlo ema mona ke tshwere le dijalelo tsa bana di tlo khibidi
3: le wena o ka patalisa ka pocket post ya netbank di ntwe di be pashasha etela le kala le haufu fumana pocket post
4: netbank money show see money differently.

Je sebele le hanele se sekalo. Hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. Aba a hlokomela le hore monna wa hae haje. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka.

0: hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monnate lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitleletse hore nyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlohong mona ke mo re tshohlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho banna ba tentshana tsheya banna go

0: So si ka thoko le sa sinena la ka jeno ke ga tamela hle ha o le motswadi o le mme o le ntate. Tselo ka lena la sidibeng le lena na o le tseditsong ho le thusa bo mme ho hudisa bana e ka stana le hona ho shabana le ditabatsa ka malapeng hore di etsala. Ka o dumedisa le sa sinena la ka jeno ke snate e matsoga mme ke tlotla ke ba lwana ho tlwa hore nyana ho hlela mane hore nya le shumele metsemedi. Metsotsong yena e le shumele metsemedi ke sentse ke re hle atamela le sa sinena la ka jeno nna lwana re tlotla re dula fatshe re bue re shebisane ditabatsa bo phelo ba letsatsi le letsatsi mme he moifo wa beng o tliseditse baeti ba rona ke mme Dineo Mosue e le Mohlabolli. Ebile he letsatsi lena la kajeno ha tsamaye a le mong o itsamaela fela jalo le abuti Tshepang Mokadimontsho. Ke bona ba re tlotla re sebetsa le bona le satsing lena la kajeno mme le satsing lena hema media sama sa sotho re shabane jwalo le ditabatsa bohlokwa maelong hore o tlo fumana hore batho ba etsa diphoso ne ba iphumana ba le mane dina ba tlolokollwa di ditshebeletso tsa bophelo bo botle na e ka ba difeng mme ke sentse ke re hle o dule le nna re tlotla re buisana ka ditabatsa na mamedi wa sama sa sotho le satsing lena la kajeno mme dina o le a buti tsapang ke a le dumedisa hle salmen sa so tlo nna
1: handling you from our art
0: I hope ka nnete ho abata ba tsoba le ka dumedisa mo mamedi wa Salma sa Soto e be re tla fetela a ditabeng tsa rona tsa letsatsi le na la ka jeno
1: ke a leboha mme ka lebitso ke mme Dineo Mosue ke a leboha ke dumedisa ba mamedi botlhe ba radio le Soto ka ntle le ka rona le ka lefatshe lohle
0: eya mme
2: ke le bohle mme sna dilena ke dumedise ba mamedi ba Salma sa Soto tsa tsinena la labogago ke mpe ke re fela ho bontate ke lo ka ba bitsitse bontate ko go wa ere sekwele baneng
0: amen
2: nya monna e gaolwa ke letla ka mpa gona ga le kgowa gege ha re tlo fumana nse so sa sa tlwa molao ge etse nna ha e bolokeileng ge sireletse batho ba bohloko bana ha ba bona tshireletso ho bontate mme re kgweding ena ya banna ya bophelo bo botle ba kelello bontate ha re emeng re ne nentle ke fetso re ne ntlo tsa molao ge sireletse batho bana ba rona
0: ke le bomme tsena. Re na le metsotso e le 10 fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le 10 le motso le mong. O tlo go tshwara fela nomorong ya 2231 6429 kapa +2665999933 ho botsa Medinao dipotso le abuti Tshepang dipotso mabapi le ditaba tsena tseo re tlotla re bua ka tsona letsatsing lena la kajeno. Re shebane fela le kgokahano ya batshwaruwa ba basadi letsatsing la kajeno kere qaqa le ka bontate ba tlolokollwa e ka tsena le ditshebeletso tsa bophelo bo botle letsatsing lena la kajeno mme jalo ka se ke tshulo ke bile ke hlalositse mamedi wa Salma sa Soto re ka hla ga kena ditabeng ka botlalo re tle re diele mohoma temeng potso ya pele eo ke batlang ho e botsa gore na lena le lenaneo le ikgethileng la bophelo ba basadi tshanganeng lona le kengeletsa eng e bang ho le jalo.
2: Ke gola mes na to ho fihlela ha rwale ha rena le nana le ka gareng ke lona le re sebetsang ka lona ka bommeng ka mane empa ile ho fela o tla fumana ho di program tsa rona kwa no ka ha go ho kgowa tsentseng re dietsa ka ho bontate le ka ho bomme
0: e ntse le
2: taba e tshwanang fela mme ge ba sebeletsa ka tsela e tshwanang
0: re na le metsotso e le shimele metso e tsheletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le shimele motso le mong hore nyane ya le shimele metso medi mamedi ya sama sa Soto re tla arwana o tlo hokana le rona fela nomorong ya 2231 6429 kapa +2665999933 ha re tle tabeng ena ya sadi ba ime le ba anyesang e ka ba fumana tlokomelo ka tsela ya mofuta o jwang ngaka e tla neng le neng ka dinako difeng
2: ke le ba mesnad ka mona ka female bomme a ke re o tla fumana gore motho ha a qeta ho tshwara mapolice mmane o tla fetela la kgotleng
0: mme
2: le kgotleng e tla ganyewe ha e bua ebile le ka hlo ewela ho tla bo ho fumana ile gore motho a jwalo o mmeleng me ibe moeleng hore setsi ka bosona moho le di liaison officer ga ile mbatho ba bona ka mona ka khoa be o re ba sebedisang ele mba hoka hanye ba rona le batshwaro ba bana ba rona ka ditsinga mole re tla tse bataba tse jwalo mme motho eno e le mohokahanyi o tla etsa hore dibukana tsane ho we sepetleleng se bang mme o nantse a tsamaya ditshebeletso tsa hae tsa bokgatjhane hona teng mme a fuwe data yohle e hlokahalang ebe e tla ka mona ka LCS. LCS le yona e na le sepetlele ka boyona mme jwale ditshebeletso tse bang o nantse a di fumana ka ntle le ka mona ka hara setsi o ntse a tlo di fumana ka tsela e tshwanang ho sena tshitiso ya letho moo re tla be re neletsane mosebetsi le tliliniki ya habo ka ntle mmoho le tjhankana.
0: Ke metsotso e leshome le metso e supileng fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya leshome le motso le mong 2231 6429 kapa plus 266599933. Jolo ka re tseba mme le ntate hore ho na le mafu e leng hore a lokelwa ho dula a hlahlobelwa ka mora mohlomong dikgwedi tse tharo kapa ka mora nakwana e itseng e ka ba a letsa diteko tsa HIV, TB kapa kankere e ka stana le ona molomo wa popelo gafetsa ha kae
2: ke khola mesinate ka mo ka ditsinga mo jolo ka ha ke itse rena le sepetlele ka mo e lengwe o di tshebeletso tsena di afanwa
0: nako le nako
2: nda bolela ha ka bona ba futhi ba tshwara ba bana ba rona ba di tshebeletso tsa popelo o ka e ka ba wa ye ba nka content ba thoma ka tshena ba ka content ke content o ka nka content ya ba rally o re hele ke kala ho bona ntwe tjena hore motho o ntsana le thasello ya bophelo ba hae go editse thago a di feta fela motho o tshwara bukana ha ya mane ngake ha fihla mono sitim fela o fuwa tsa tlameng ho di fuwa me di tlhatlobo tsena di ntse di etsuwa ka mekgwa ye o re intseng etsuwa ka ntle ka monana ka teng me le moe ba ntshankana e tla ya fumana hore ha ena matso a ho fihlela tse itseng e ya neletsana le dipetleng Queen 2 ke na le spitele se se holo sa streke sa rona spitele sa mfuma di mama hatwa ke sane mane ho ntse ho neletsa na mosebetsi gang go lelo fela bona bo phelo ba motho wa ba boloke
0: e le hore ditaba tsohle di ntse di tsamaela ka tsela e ntse e tshwanela ho sa tsotelena motho o mane polokelong yeno di ntho di ntse di tsamaela fela ho sena tshitiso ya letho e loreng ba ntse ba fumana ditshebeletso ka tsela e nepaetseng
2: go jalo mme ba fumana ditshebeletso ka tsela e nepaetseng ga o kwa ebile ke tshokege hangard of tanyana ka ntle ka mona motho go yang a ke mana o lata dipilisi ai wa touta ga kebe ke re o fola line tse telele fela ka mane motho e mong le mong le mong o fumana ditlhare tsa hauseng o tla bo o ipotsa gore nnye o ga e ne se motho a ka thaselelang bophelo ba gae gakale gona jele ebe go etsaetseng ke gobane fela re ntse re batla gore a bolokege mme re etsa ka maatla o tlho o bona gore bophelo ba gae le ena bo a bolokega nakong eno ya tlhabololo ya gae
0: le tshebediso ya ditlhare le a ba ruta rona ba sebedisa ditlhare ka tsela ya mofuta o jwang a na lekelekeng thupelo ya gore na ditlhare ba di sebedisa ka tsela ya mofuta o jwang gobane ka nako nngwe o tla fumana gore motho o tshwarwa a sena tsebo ya go bala kapo a sena tshebediso a sena tsebo ya tshebediso ya dintho tse ding tse itseng
2: ke kgola mesenat godima taba eo jolo ka ga re le mokgatlo wa kgowa ka mane ka ditsing re na le batho bana be re ba bitsang di-support group di-support group tsena ke tse re gokaganyang le batshwaruwa ka gare go toronko le rona re le kgowa mme support group ene ya rona re ntse re ba tlatlhelela gore hela batho ba eso tshebediso ya moragorago ya setla botšha kena jele e be bona ba di fetisetsa baneng ba bo bona e leng gore ke leka gore re ntse re etsa sematleng a rona go bona gore thuto eno re fana ka yona ka mekgwa e mengate e fapane gobane re tla nne re gokagane le mafapha a mang ka ntle ka mona ge be le diporojecte le bona mme tse dintsi tsa tsona ntse re re batshwaruwa ba rona pele mme e le mane moo go tla ba le diofisiri tse tla ruta ka HIV ka tšhankaneng ka TB ka tshebediso ya eng ka go fapana ga ditlhare tsena
0: re na le metsotso e mashome a mabedi fela gantle ka mora hora ena ya leshome le motso le mong 2231 6429 kapa plus 266599933 mo fela letsatsing lena la kajeno re shebaneng fela

0: le kgokahano ya batshwaruwa ba basadi ka stana le banna hle ba tlolokollwa di ditshebeletso tsa bophelo bo botla e ka stana le mesebetsi ya bona ya letsatsi e le letsatsi mme letsatsing lena la kajeno meeti wa ka ke mme Dineo le abuti Tshepang bona ba ntse ba sekaseka e ka stana le hona ho ruta mmamedi letsatsing lena la kajeno hore na e ka ba ditaba ka mane ka setsing na di tsamaya ka tsela ya mofuta o jang gobane o tla fumana gore motho o ipotsa dipotso letsatsi le letsatsi tse leo ka nako nngwe o seta gore a fumane karabo ntle le gore ditsebi ditle ditle di tlotla di tlhalosa ditaba tsena kaofela ga tsona ga re tla e nakong eo e leng gore motho o lokollwa ka yona dibeke tse kae pele a lokollwa leqala go mo lokisetsa go ya tliliniking motlhomong ga sa le ka ntle ana go na le ditokomane tseo le lokelang gore le mo lokisetse tsona
1: ntshwarele mo mamedi a tla ntshwarele mme snat go sothwe ke setsing sa tlhabollo
0: mamedi
1: a tla ntshwarele ka ditsing tsa tlhabollo ka mane ke lokise puo
0: mme
1: ka mono ka ditsing tsa tlhabollo re na le di liaison officer ka tseno tsa rona mme ba ntse ba gokagana le ona marena a batshwaruwa bano ka mono mme e be mo e leng gore jwale batla reetsa liaison officer ena kapa mogokagang eno gore ge na le Tshepang Mokadimotsho o a tswa ka makabeke tse pedi mme ka tsela eno motho eno a tlong gokaganya le setšhaba ga ke tswa ka mona e leng mosebeletsi wa koroa o tla reetswa gore ke sebedisa dipidisi tsa bophelo botlhe ke tlhoka go ya sekolong ke tlhoka go etsang tse bang ke ntse ke di etsa ka setsing tse bang di tlabe ke di sia mme motho enwa e leng mogokaganye ena o tla tswa a ye ka ntle go a sensitize kapa go a letsa gore ba esong Tshepang o atla ka makabeke tse pedi bele e be o tla ya ditliliniking a jwetse ba ditliliniking mme ka nako tse gaufinyane le mo ke dulang mme ka nako e ke tswang ka setsing ke tlo tswa ka ditokomane tseno tse ke tlabe ke di fuwe ke le motshwaruwa jale e be nna ke di fa ena e leng mogokaganye mogokaganye ena a dinke a di ise mane setsing se jalo mme e be ke itswelela pele ka treatment yaka ya ditlhaga mme ga e ba ke ya sekolong mogokaganye o ntse a kene dipakeng o tla nthusa a ntataise gore ke be ke lo fumana di-learning post tsane ka ntle ka mane e leng mona mo re ntshetsang pele thuto ka mokgwa wa thuto ka ngwalelang gobane gangata ga o tswa ka mane ka setsing e ba bophelo se bo batla bofapane le diqholotso tsa bona se di batla di le mmalwa jale e be rere ge bo lwantshe ka magotlhe bophelo bona jale o tla bontshwa setsi se gaufinyane a kopangwe le sona e ntse e le ka thuso ya motataisi yano wa rona yeo re mo beileng ka mane ka setsing gore a etse mosebetsi o jwang ee
0: 2231 6429 kapa plus 266-5993 gore o botse mamedi wa Samasa Sotho letsatsing lena la kajeno mabapi le ditaba tsena tse e leng gore re bua ka tsona re shebane jalo le kgokagano ya batshwaruwa ba basadi ka setana le banna letsatsing lena la kajeno le ditshebeletso tsa bophelo bo botle ga re tla tabeng ena ya ga ba ntse ba le ka mono e ka ba ke mesebetsi ya mofuta o feng e leng gore re tshware-tshware hanyanyana ya mesebetsi e leng gore le ba ruta yona letsatsi le letsatsi gore ga ba fitlha ka ntle ba tle ba atleye go iphedisa kapa gona go tshwarisa matsogo
1: e ya mesnat ka mono ka changane jolo ka gare le kgowa ya pele ya mantlha gona re le kgowa ke sekolo seo re nang le sona ka mono seo re ntseng re thusetsa ka matitšhere gore a ne a bone gore bana bano ba bo rona ka moo ba tswela pele ka thuto tsa bona la ga ba le ka mono mme ke a kgola go boetse gape go ntse go na le e meng ya mesebetsi eo ba e etsang e le yo ba tlatlhelelwang gore motho ga a tswa ka mono a be a tseba gore na o ya kae ke kgola nka bua fela ka gore taba ena ya lepolanka e teng ka mono mesnat ga o ka bona ba betsa lepolanka o ka gana
0: o ka gana ore
1: ke
0: bonantato
1: mme ge na le setene ba foroma setene ka mono re boetse gape go na le taba ya moroko go na le taba ya temo gape taba tsena ka o fela ke tseo ge tlatlhelelang batshwaruwa bana ba rona ka mono ka ditsing ka tsona e le gore motho ga a fitlha ka ntle ka mona a tle o itse matlela le gona o ntse tsa bophelo pele jwang. Eya.
0: Ha re tle re bue ka beleng hore mohlomong motsotsong wa ha jwale ba ikopantse ba sentse ba etsa mosebetsi.

0: qetang hore o bue ka ona. Na le kenya letsoho ho bona hore le a ba thusa ho ntsha thepa e leng hore ba yentse ka mo hore e rekiswe empa bona ba ntse ba le ka sitseng. Na se le fihletse boemong be leng hore le nka thepa ya bona le ntshetsa ka ntle hore qetellong ya letsatsi e rekiswe kapa le ebe le tsebisa Basotho hore mohlomong ho na le sehlopha se itseng sa ka setseng ka mona se etsang thepa e itseng e le hore mohlomong batho ba batlang ke kgola ka Senyesemane re ka re batho ba batlang ho investa. Hore dikgwebo tsa mofuta o jwalo hore di tle di qetelletse di hotse e ba mohlomong ba ka kenya letsoho ho tsona.
1: Ke kgola mme senate ka mono ka ofising ya ka Kruger mane ke na le setshwantsho se setla haholo se entsweng ka tray ya mahe e entswe letsopa ya bopa. Ke kgola ke mpa ke batla ho supa fela hore e ya mme ho jwalo la ha re ntse re batla re le morao fela. Taba eno re sentse re etsa haufinyane re tlo ba le symposium hona Kruger mona mo rereng batshwaruwa ba tlo arolelana ditsebo. Mme le bona e ntse e le karolo re ntse re tlo nka tseno tsa bona di tle mona re di bapatse kaofela di fumane mmaraka e ntse e le hona mokgwa hore bophelo bo nne bo tswele pele gobane o tla fumana gore ba banyehlile ke talenta tsa bona. Jele ebe re lo hana mona a nna bona gore bophelo bo ka qala ba tswela pele. Taba eno e ntle haholo mme senate ha re etsa ka ditsing ka mono gobane e thusa motho eno wa rona gore a bone gore o tlola molao ka e tlwela ga bona gore ba tla bopa pampiri ena mme senate pampiri ena e ke e tshwereng ena ha ke e latlhe mosebetsing mane ke sentse ke na le lebokose ha le tletse fela ke anka kisa ka mane ba fitlha ba bopa ba kopanya le metsi e etsa letsopa ba tla bopa mme senate a eme mono ba montsha le lebaka ke bua taba ena tsena mme senate gobane go na le difoto tse dingwe ka mono darentetlei go na le foto ka mono gore ke batla gore batho bana ba rona be rereng ke ba bagolo ba tlhaeletseng batshwaruwa bano ka mono ba kgona gore ba bope a montshe a le jalo a fue taba tseno kaofela e tlile ke ditaba tseo ba di etsang mme tseo re ntseng rere Basotho ba ka kenya letsogo godima tsona kgolong ya batshwaruwa bano ba rona ka setana le gona go ba thusa go ne na tlola molao gobane ke kgola ga ke ya ganyenyana ka gare go LCS tse ding tsa tsamaiso ya bona e ntse e le gore setšhaba le sona se na le monyetla wa go kenya letsogo twantshong kapa tseleng ena ya tlhabollo ya motshwaru eno wa bona mme itlile setšhaba le sona se latela methati e nepaetseng mme ba bona gore ba godisa batho bana ba rona ka gore ba tlo ba thusa go lebala tlola molao mme mme ifile taba tse jalo re na le tsona re ntse re di etsagala gaufinyane kgweding e ne e tlang symposium mono Basotho ba tla di bona dipontshiwa tse ntse ke buang ka tsona tsa batshwaruwa bano ba rona mme senate.
0: Ha ke mametse ditaba tsa gago pejana ga ntse o hlalosa o buile ka taba ya gore tsotlhe tse etsetswang bomme le bontate le bona ba di fumana ga re tla ya ditlhokong tse kgetheileng tse e leng gore di ama basadi fela ke tlotla ke bua ka basadi ba nang le bogoba ba dithethefatsi ebile ke sa se le bontate ka morago e ka ba le sebetsana jwang le go ba thusa gore qetellong ya letsatsi ga ba tswela ka ntle ka mola tseo tsotlhe ba di tloetse na go na le ditsela tse e leng gore le a di sebedisa ka mo go ba thusa gore mohlomong dithethefatsi ba tle ba di tloele di tle di tswe tututu mmeleng ya bone ka setsana le dikelellong tsa bona.
2: Ke a leboa mme a gola e nngwe e ntate mokadimo tshwa buileng ka yone ke ene ne ya mosebetsi wa matsogo motho ga a etsa mosebetsi wa matsogo kelello ya gae e keteletse e lebetse dithethefatsi e nngwe jalo ka motlhabolole batho ba napele ba tswa ba fumana tlhabololwa ke rile ka bontsha gore nako e fetileng gore tabeng ya reintegration ke mona gore mo re gokaganyang batho
0: renke mo mamedi.
2: Okay
0: mamedi dumela.
3: Hello
0: kgotsong tate.
3: Kgotsong
0: tate.
3: Ee wa tseba ke bona ka ke foise keno mogo mongwe a ka je ko batshwaga o na le motlhenge ke mmatsa mo
0: tshwarelo ntate.
3: Ke a leboa mme.
0: Ee o ka tswela pele mme dineo.
2: Ee mme ke le ka bontsha gore e nngwe ya mosebetsi o go etsa le Kruger ko go gokaganya motshwaruwa le setšhaba mme re qala pele re sedile.

0: re hlabolla mo tshwaruwa go hlabolla le setšhaba sa yang go sone gore re tsitsise maikutlo le gore ka nako ntšha go latela tulo ya molao re o fiefiela mabala pele. So mesebetsi e na matso e ba etsang e ntse le yona ya thibelo le taolo ya tlolo ya molao. Motho ya jalo ga a be a na sebedisa dithithifatsi o tla lokela gore a etse mosebetsi ga a be o etsa mosebetsi mo bang batswa ntate monge ke sebetsa lena o itse o tswile a tseba o phea o kene ka masatse bo phea mpa o tswile a tseba o phea.
1: Mamedi dumela.
2: Dumela
1: baeti
2: ba rona.
1: Eya mme.
2: Ka nnete ke tla kopa tshwara ga e baka ga ke ntse ke tswa ke kena e le ga ke ya utlwa gone ga ke ja botsa ntho e ke e botsang. Nkile ka kore kile ka utlwa ga e baka utlwa ntle gore ka gone bua ka batshwaruwa ba bo mme e le ntho e re le buang gagolo goba ke batshwari ba malapa ebile ke ka swelo ba banka mo.
1: Eya mme.
2: Jale ke ikutlwe ebile ke utlwa taba ena gore batho ka mono ba tlhabololwa ke gantle ba rutlwa mesebetsi ba etsa jang. Mme ba bangwe go botlhe ba kapa ye ke kutlwantse o thola banne ba tsamaya ba thusa malapa a bona kapa ke ba se ba rekisitse. Ntho e ke llang ka yona ke ya bane ba ileng ba utlwisiwa botlhoko nako ngwe batho ba swetswe ke motho a bona a nabe ya bogobe tafoleng. Gona e ka ba growa e sebetsa jwang ka bona gobane ke utlwisa gobane ba ntse ba lokela go fulwa nthao ise go babe ba iphetetse ba tseba gore jale ba eketsee ka moo ba ntse ba le ka ntle ka mona go sebetsa jwang le marana le makhansela ba le mmusore. Ke bona banne ba e kutlwe dintho ka ntle ka moo ka nnete ke ye ke kopang gore ba ke ba e shedisise ga e ba e ya utlwala taba e ke buang ka yona
3: eame e ya utlwaga
2: ee ka nnete bana ba ka ntle e le gore go tla tla o baka letlho ya go feta ga ke bona wena o sebetsa nna se ke sena mangwe o ntse e tsetsa ba gago ka nnete ba ke ba thuse le bona ka ntle ka mona le batho bano ba botsena ba ka ithopela jang go ba ba thuse bona bano ba ba etsentseng banka bona gampe ga ba sentse ba le ka ntle ka mona.
1: Kale wa mme. Le ka kena ho yone.
3: Hana mme ha itlalo sa le bitso mme snati.
1: Ha ke upa itlalo se.
3: Ke go botsa ka ntho. Mme he ka le hlono la bile mme o botsa monga taba ena le dintsa tsilena. Ho ba le mme ndo ka nnete. I le ne to bathana. Mme ke hola mme o bua ka di victim. Jolo ka ha mmedi ne wa hlalositse hore re hlabolla ka ntle le ka hare.
1: Ee, ya ntata.
3: Ke batla ke tle kene hanyana mona monna ke sebetsang karolong ena ka mosebetsi ka kgowa ka mane besnat.
1: Ee, ya ntata.
3: Di-victim tsena tsa rona mona youth desk e hlile re re le tsona re atla ho tsona. Ra ya ho tsona re dule fatshe re mo beye mona a hlabolwe ge mo bontshe hore na bophelo bo tsamaya jwang le hona eng kaofela mme ke mo e tla re mothong enwa wa rona di-processing tsena kapa methating ena ya hore re nne re bue le ena ra mo beya hantle e ba mo e bang re tla bona e ka re ka tlatsetsa jolo ka ha re ntse re phela re le mokgatlho o senang mo o nkang teng fela e ebe ge ntse re atle gore re etse letsoho la monna ga ba thobe matshwao. Maybe re tla fitlha re sedila maqeba ano gobane rona re le kgowa rere kaofela ga rona ga ba tshwaruwa empa e le gore ba lebele ke beo tsa bona dileng tsa tlhaelela ka pele e leng gore batho ba nana ba e leng di-victim jalo ka ga ke itse ge tlo ba le taba ena eo re e bitsang kgang ya monna ka la 2026 kgweding yona ena re tla be re etsetsa kgowa mane. Kganye na monna mesnate e tlo aga ba tlhoko ya mme ka hore re tlo fumana seso sa satlwa molao ho monna ona ke. Pele re tseba ho bona ona mona ma sa sentse re nana betsa jwang re lokise re khutlele setsong sa rona re phele bophelo bonne ga bophela re ntse re le ka ho lena tlo molao e leng hore ka ha go hotaba tsena tsa kganya monna bontate tla ba bona ba ipue le bontate ka ditaba tsa bona bomme le bona ba ipuye ka tsa bona mme ka ofela re tlo kopanya taba tsena nqa e le nngwe mo o qetelong ya letsatsi re tlo arabela tlhoko ya mme gore bana le bona ba utlwisitsweng botlhoko le bona re fitlhe ka go bona
1: o santsane o e tshwere moo jalo ka ntse gore le hlabolla le bona bana ba utlwisitsweng botlhoko le bone ditaba tse ba di tshwara ka tsela ya mofuto o jwang a na e tlhile ba tshwarela e le ka nnete kapo e banka nako e itseng gore ebe ba leballa ba etseditseng phoso.
0: Ke a leboa mme nnete ya taba ke gore yona ba di ya go tshwarela.

0: teng e ntseng e tswela pele e ya pele, mme motho o ntse o sedila motho maikutlo go fitlheletse a kateletse a fitlhile mo o batlang. Empa jalo ka ga ke le ka tshwara nako e fetileng ka ga ngaka ya pele
1: e ba
0: e ntse le nna, gobane ga ke sa batle go mabitleng o mobung o batang, mme le gona ga ra thaba fela o batla re mo tshwarele, mme o le motlhabolo o tlameya o nne o sedile maikutlo a gae o mo bontshe mabaka o etse go a ukosise, mme o seke wa motatela motlhabololong ga o batlo kateletse ba o kwatetse bo le wena ba rena e seke ba le wena tso sebetsa le bone e le tabang o buisiwa ke botlhoko ga se ena bua mone o buisiwa ke botlhoko bone bo motlaetseng.
1: Re na le metsotso e mashome a mabedi le metse mmedi fela gantle ra re lebile mane goreng ya leshome le metse mmedi 2231 6429 kapa plus 2665993 go botsa mmedi dipotso le gona go tlatsetsa e ka stana le abuti Tshepang mabapi le ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona letsatsing le nala ka jeno. Re shebane jalo le kgokagano ya batshwaruwa ba basadi ebile letsatsing lenala ka jeno mamedi ya sama sa Sotho ke itseng ke ke re qaqa ke tshware le ka obonta ka mona gobane nnete sebele ditaba tsena le bona di batla di ba ama ka tsela e kgetheileng. Ga re tla etabeng ena ya tshireletso le seriti, basadi ba tshaba eng gagolo ga ba ya tliliniking ka mora golokolwa?
2: Kelebo Miss Nati, ke bona o botsetsi ba le nna ntšhaoe ke a tsea gore ga ke se ke fetsa ka ena go
0: sedišiaopakeyaa wa tseba mme ntho e e tsagalang kogo ga ngata bo mme ditsing tsa tlhabololo ga ngata go ya bontata. So ga e le mme a ileng mo setsing sa tlhabololo o gutla ena a santse a qala a ijaja, so o ba le ntho monote ya stigma gore ach oo batho tla ba ra motshwaro wena o tlo kateletsa o kua tshaba e mong ga a nwa ditlhaga tsa bophelo botlhe re na le mafu ana a batlang tlhaga tsa bophelo botlhe o tlo tshaba go ya gobanene o tlo tlameya go ya mono nako e ngata, mme o ka fumana gore ga a na nako e ngata o tlo tshaba gore batho ba nanang batho bana ba yang go bona e ka batho ba ileng tliliniking le bona basebetsi ba moo o tlo tla are a gana yeo ke ele a tswang referaleng ya ka mola ka batshwarweng kapa ka setseng sa tlhabololo, mme le ena o tlo ba le ntho eno ya gore ena o kalapile a santse a ikgetha, mme le batho le mokgwa ba tlo moshaba ka one ba tlo moshaba ka mo ka ditlhonong la batshwaro bua motho o tlo kateletse a ba le sesetheo la go ka kateletse a ileng a keng kapa a tshwile gore motlho mongwe ga a tlo fumana treatment e tshwana motlho mongwe o tla bosotho yae ka batshwarweng ke kamane ka mona ke be e seng batshwarowa koo motho o santse a qalelela ena a kala a ijaja le batho le mokgwa a tla kena ka one. Ga ke go ba tseba mme o bone ga ke tseba gabe basotho ba bone gore ga re ile dipetlele mole o tla fumana bontate ba ka tlhabololong ko mola ka setsing ba tsamaya le batho le batshwaruwa ba yaka le bona ka dipetlele mona o fumana gore e mongwe o ntsha meno e mongwe o nka ditlhare e mongwe o etsang o fumana gore ga a kala kena santse ba moshebile ke ba bangwe ba mo tseba ga a sa boetse a gutla a sa tlhobotse uniform ele yaka setsing ka mona a sa a ikaparetse phatlho tsae a ya ngakeng. Ga ke go bona batho ga ebe ke batho ba yang le bona metlhele ga ebe ka di-ten je ga ya ngakeng go nka go tlatsetsa dipilisi
1: mamedidumela.
3: Ee ya mme ga ke sa itlhalosa golo ba ke se ke ipheta.
1: Ee ya mme tswela pele.
3: Ee ke buile ga golo mosomong ka yane ya seng a ile mabitleng e nngwe e botlhoko ke ena ya bana ba retwang ga e sa le motho yo mogolo ntse o le botlhoko fela bana wa utlwa ngwana ka o sa golofetse teng o latlhelwa ke bokamoso ga a sana kelelo we ke kopa koo ga ntseetsa tsotlhe le tseno di ne di gopolwe gore na go etswa nao ba ka nako o motho enwana ke se ke ba ngwana a senang thuso ke le motswadi ke otle a telo ga kakang ke ena ngwana batho botlhekeledi yona gagolo gona matsatsi ya nako ke ntse re sa tseeng gona ke ba e tsejang re ya kopa re ya rapela.

0: o batla o fapanelwa pele empa re ntse re se ditse mme kapa ntate a neng a le ka mane ka setsing gore o lebelele ditaba tse jena empa ka botho o tla kateletse ena a ikatlotse ke mo gona ka nako mo maemong a mang ga ga santse a re sebetsa ka di-support group motseng gape gape ga a tswa ka mole ga ke ntate mokadimo se o boletse go na le di-support group ka mola ka setsing so ga a tloa maneneng re nka taba tsa ga e kao fela information yotlhe e tlhokagalang ga e nka be le re isa kae support group-ng e ka ntle support group mone go nkela ona ditlhare go etswang go fana ka tlhabololo tataiso gona motho o etsa bale ntse le gore motho a nna ko go kane le ba bangwe a tla tseba o kgona go ikamogela a tla kateletsa a sa tshabe obane ga a tshaba o tlo ba le mafua o tlo fula nna ga e le tlo tsoa le tote mme ga le tota ke mane mo le kateletseng le ka etsang ga isa mental illnesseng kapa la mo bakela bothata ba bokulo bo bong bo botšha ke a le bonne
1: ga re kene tabeng ena e e leng gore mme o qeta go e bua ya gore e seka le ka sebetsa ka thata go bona gore bana ba kileng ba tlhekefetswa motlho mong ka motabo le tlo sebetsa jwang mme ditaba eo ya gore bana ba kileng ba tlhekefetswa kelello tsa bona ba kgutlela mane ke nnete ga go bobebe fela le tlo sebetsa ka tsela ya mofuto o jwang gore ba ketelela re tla reng ka senyesemane ba sa latlhelwe ke tshepo ya gore go ntse o na le bophelo ka mora gore ba be tlokotsing e jalo
2: ke leboa mme senadi taba ya mme ke utlwile ke gola ke ntse ke tlo go kera karabong ya ka gape gore taba ena le rona re le kgowa ge re thibela tlolo ya molao ile ya re tshosa ya ditlolo tsena tse ngata ga kana tse mpe morago tjenana mme mo e leng gore re tlo batla sesosa sa gore na gantle tlolo ya molao e bakwa keng gore motho yo a tle a betwe go ne go qadile kae go etsagetseng ke gola ga ka ka fumana sesosa mme senate sa gore na gana tlolo ya molao e bakwa keng ge tlo a tle gore taba tsena re di fete mme ke a gola ke mpe ke re go mme mme koo wa mona jalo ka ga re itse re sebetsa le di-victim bana bale ke ba bo rona ba bitueng mme re ntse re ba tlabolola le bona gore ba utlwisise gore bophelo ga bo a tlamega go tsamaya ka tsela eo a tlamehang go ešhaba ka teng ke gona tabele mme senate e mme a e botsitseng e ngopotsa tshwantshiso e nngwe ne ke etsa ga ke le go ye nngwe ya matlo a kamelo a baetimane moo ke ne ke le workshopong ya restorative justice yona teng ke ne ke etsa tshwantshiso eno ke le letlhasipa le e tlhekefeditseng mme bjale mo ke tlhekefeditseng ke tlameya go kopanywa le motlhekefetsuwa e leng gore tabena ge ne re leka go bontsha gore na gana re ka lebelela matshwao a jwang go motho a tlhekefeditsweng o kopana jwang le motho eno a mo tlhekefeditseng o kopana jwang le setšhaba gape ka karolong e nngwe e leng gore e tla bentse e le gore rona re le kgowa re tla bentse re re ga re le setšhaba ga re tshwarane mmogo gore re thibela tlolo ya molao ka gore fela le bona bana ba tlhekefeditsweng ge ba fe tshegetso mme senate go nka tshepang o mo isa ka pelo go motlhabolli ga o a senya o mo isa kowa mane ka pelo o motlhabolli mme dine o tla fitlha bua le na ngwaneso tabena e etsagetse e botlhoko e tjena fela ga re tswe le mona re tswe le mona motho yona o tswa ka ofising ya mmedineo a llile gae ba walla fela o tla tswa ka mono a phamisitse phatla ya gae a utlwisa gore ke tlo mo tshwarela o na latlheile ke ngwaneso ka kelelelong ee
0: ke a leboa ke kopa go tlatsetsang date tshepang ka gola motlhala o nako o etsa gangata ge ke nke ge e lengwe motho a bitsweng a le ka tlase go 17 ke ena ngwana a le 18 o sa ikemetse ke edule ke re ngwana ke pitsa e maoto a marago ke motswadi ke setšhaba ke sekolo ngwana ano a ka betwa sekolong aka betwa gae motseng a ka betwa gae ka tlong ke baamane le ena mme ga peto e jalo e se etsaetse pitse eno maoto a marago ao a tlameya go nka karolo wena o le motswadi le ga o tlameya o etse bonnete ba gore ngwane no ga a kata go ba le tlhekefetso ge mo isa tlhabololong a ile o tlhabololo bane ntho enono ke trauma ya bophelo botlhe kore ga e fele ya kokobela so ngwana o tshwanetse a tlhabololwe a etswe maikutlo mme gape a gokaganywe ga ke re le ra integrate a gokaganywe le ena

0: tswene wa nketso le ha ba ga ha motshwarela fela a kopangwele na ho bana hangata batho bana ba na handla motho ka po motho a ngetseng tlhikefetso o la kgetha nna ho baneng bana na ba motseng le bangata ka hangata tla go le motswadi tla go ha a kgetha ngwana ka ho baneng ngwana ka intseba ngwana nwa ka ona sa tsama ya tsotsi ngwana nwa ka ona sa etse nthotse ka mohohela vele a kgetha ngwana ka ke a lalala mohlangileng siyo ho baneng nthotse bojalo o tla fola ba batla dikarabo nthotse dikarabo tse ntse vele go na ha e miko ha e miyo o fumana go ha e miyo ya moja ba bang ba sna ba sa fumantsha ntlabollo ka a sengredi o tla fumana mengwa ipolaya ka ke tlo phela bang ka segobo ho bane ho tho motho a la bitwa ngwe bitwa mehlae gore batho ba ba le segobo be tlhabollo e tsama ka mogwe megago le gona le khoa ge nka ka go le go thusa le hlatsipa le gona gore le fall le mosidi na maikutlo lo wena o le motswadi ha o bona ka ha tshe go wa mona ka ha ba so fihli ha ba so fihli ka pa ke batla tshetso engwe hape hape hape le batswadi ba motshehetse batswadi ba batswadi ba kana go tla fumana gore ha ba habae ka pa le lase motswadi ka pa ba mani habae le yena hantle ka nako o fumana go motho ri le bo le funa la lapa o so o fla o botsa ka nthwe no ke ga o tlwa ha yone o ile le funa la ma manwen o sa o botsa ka nthwe no nthwe no se fla ba trick se fla tsitsinya o sa fla a hloga bile se bile a ngala tsa mare o etsa nthotso ka mbotso ke tla mongwa le motho a fumane tshehetso ha le hlatsipa ngata ke re se swa semana tsa se phunya ke mongwa sona a ko boele motho when she's ready ka pa he is ready o ska phunya seso
1: ile
0: yena ithopa le o shebe ona o ka ga bo mang ba e mongane go ha ba tlobisa ka ga batho ka mongwe go fuma e mong ha wa ga be bona salla ebe motho a mo botsa mo sa tshwile so ntotse ka mbotso community ha ke mpe iska ya qala ya jaja motho ya jwalo a bitueng motswadi le wena motshehetsa di gala tv kae sekolo matitshere ho hle le bagotsi ba ba mo fetse hezo motho eno ha se go gabe fragile be o sa ntong lo mo sa def a mpa o re ya le yena handle ntse le counseling se nika pa ntse le process ya counseling process ya go tlhabollwena motho na ga le yena handle nne re motate fletse a fodi tuna la go go ka fuma motho na o fodi la bua ka na o sa tshega tshento a se ka mbita mohlangwane a tshe fela go moetsa go bane nna o sa o kona go bane nna e se fa pa le lela why me e se le ha go bane nna go re ntwe eno jwalo go ntwe ngwe e tla me o tsama ka tshetso e tswe ma fapheng o hle ke ya lebogwe
1: rena le metsotso e le shume fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nya le shume le metsemedi hore nya le shume le metsemedi mo mamedi wa Salma Sasotho re tla gwana kwa no le nane la Silven Salmen Sasotho 2231642 nka pa plus 2665993 ho botsa botitsa pang dipotso le medi dipotso mabapi le ditaba tsena tse lo re shabane le tsona le tsa sinlena la ka jeno mo re shabane fela le gokahano ya batshwaruwa ba basadi ka sana le nna ba tlolokollwa le ditshebeletso tsa bophelo bo botle ka sana le mesebetsi e leng hore ba yetsa e ka ba retlo etsa jang re le naha ho sebetsana ho tshwarana ka matsoho ho bona hore re fenya ditlolo tsa molao hore re di fenye baneng e ka sana le batswadi re shebile bomme le bontate ka sana le batjha le bana ba banyenyane re tlo sebetsa jang e ka ba ke methatifi e leng gore re lokela go eng ka re le setšhaba na ho ya metseng mola re lo ruta letsatsi le letsatsi gore tlolo ya molao ga ya loka na ha bothata bo le teng o lokela o bue kapa o boatamele ka tsela re tlo e sebetsa jang re tlo e tlhola jang meditseleng re tlo sebetsa jang
0: ke ya leboa mme wa tseba tlolo ya molao yone ge ka e thibela tlolo ya molao e qala e thibelwa ke rona setšhaba metseng ya rona mona re na le dikomiti le dikomitjana tsa thibelo le taolo ya ditlolo tsa molao go kopa gore di sebetse motseng mono e re ga kgo wa e fitlha e re go kopa go kopana le dikomitjana tsa kapa dikomiti tsa thibelo le taolo ya ditlolo tsa molao re e fumane gape-gape ke re tloele nthwane ya mehleng ya gale tsa rona tsa sotho tsa go gona tjena ga rangwane a hlekefeditse ngwana kapa mmangwane ebe ga ipata re le bo le lelapa ebe ga ipata ntho eno e tlalewe hang-hang o ka tlaleya ntho go ntate moruti moreneng go motho wa moholo a isa mapoleseng kae gohle mo thuso e ka fumana mekgatlong e ikemetseng re ka tlaleya ditlhekefetso kapa ditlolo tsa molao ka gohle-gohle gape-gape le gona re le setšhaba re tshwanetse re be le dintho tse re di etsang tse ka thibelang ntlo ya molao. Bona hona tsena ka tronkong ho etswa leplanka, re ho etswa steni, batho ba rutwa temo ho etswa moroko. Ho etswe ntho tse matsetsang hore batho motjha a be busy, a hlokelellwa ha e hloke nako ya ho nahana ho ka etsa ntlo ya molao. Hobane kelello e sa etseng letho e dutseng feela. Ntho dingata, re ka ithuta mosebetsi ya matsoho. Mohlomong mmuso, ha ke re o itsirele na mmuso o ka theha mesebetsi o tla etsa kapa wa go kotlisa batho hore ba tle ba rute batho metseng mola hore ba ithute mesebetsi ya matsoho e ka ba moroko, e ka ba temo, e ka ba ho loa dijesi, mohlomong ntse le dintho tse thusang.
1: Mamedi dumela.
2: Nna
1: kgotso ntate.
2: Ke ntate mmuso ba setlaba ka mantshinyane ka mo.
1: Ee, ya ntate.
2: Kannete re mametse, empa neneng ntjanyana ha e tlwaetse makaka e hana go keta e tshelela dilomolotla e bona e matha e ya ka legalelaneng ha e bona motho a dikela ka teng. Jale batho ba bang ba Modimo go a ikitlaetsa go tlho ba rutwa tsa bophelo, o a dumela matlhong a lonte mono a le tlotse fela ga a tloa mono a nna lo itseelela nthonyane a ketang go tloa go yona go sane o mmona beetse a ruta a le hana mong. Ke bophelo ba motho, go na le batho ba nang le kutlwisiso bo tla bona ba tloa mono ntle le ba rutlweng mono ba tloelela ntho tsotlhe ba ntshetsa bophelo pele. Go na le e mong a tla itseela le mong a seka ba etsa ntho eno, o tloa ka ntho eno lapeng gabo o a ba ile o fanta le jalo. Ke a leboga.
1: Ka leboga ntate mmuso. O ka tswela pele mmedi?
0: Ke tswela pele ka gae kapo kapa
1: ntate mmuso. A ketedisa abuti Tshepang o tla nka ntate mmuso.
0: Okay mme.
1: Kapo, ako a re kereng ke mamedi e mong hape. Mamedi dumela?

0: wa yo ya metso tsheletseng o thwe ke gang ya monna e le gore re tlo fumana gona hantle se so sa tlwa molaokeng senta de stuma se bua re fumana gona hana ntwe tse re ka ga di thibela rang go bane ka mehla jolo ka ha medina wa buletse gore pitsa e maoto a magago bophelong ke lelapa setšhaba e ka isitana le sekolo kapa dikereke ka tsela eno re tlo tshwarisana matsogo le bona mme gona gere ge le kowa we can prevent this ha fela setšhaba se re dumella go kena ka gaga metse ge sebetsa le bona ka dikomitsana tseo re di begang ke le bone
1: ai mmamedi ya sanma sa sothotlhege ntse letsatsing lena la kajeno mme ke santse ke re re tla boela reetsa gape nakong e tlang gona mona salmeng sa sotho lenaneng la sedibene go tlhophisaditse tsona di le gakalo fitlhela nakong e tlang ga e be kgotso setšhaba sa mosheshe

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela dihlaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya hlaha mme re bolokekakoloi
1: license na le license ntho tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe banna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ya re wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena o reng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a kala

Community Council, we don't have any donor that can be.

ya salmo ya ke ena tlang ho bona hore ditaba tsa kgokahano ya ka lwena e ba tsetsweleng matsoho le tsharing la kajeno. Lenaneo leo re kenang ka hare ho lona ke lenaneo le leholo, lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi. Re otlolla taba mo teng re o fang ditaba ho tswa mafapheng a fapakaneng a mmuso, mafapheng a ikemetseng le ona re ntse re lahlela mahlo a rona e ka sita le ho batho ka bomong. Re shebile ditaba tse kenyeletsang hara tse ding moruo, dipolotiki, ntlafatso e ka sita le tse ding. Ke supe mamedi wa Selmo ya sa Lesotho hore lenaneo la letsheare la kajeno le hlahisitswe jwalo ke kgopotso pharela. Mme he ke bontsha hore ditaba tseo re tlang ho kena ho tsona letsheareng lena di kenyeletsa jwalo ditaba tsa tshebetso ya letsatsi la hosane e tlang ho ba mane setrekeng sa Tshwane ke tikolohong ya Mendikane ya taba ya kgakolo ya tsela. Mme re tla hokahana jwalo le mmusi wa setreke seo sa Tshwane Monghadi Habofane Phakwe Pheko hore a re fe hore na tshebetso eo ya letsatsi la hosane e tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Re tla boela hape re lahlela ditabeng mahlo a rona ditabeng tsa phepelo ka kgokelo ya metlakase metseng ka hare ho naha ya Lesotho. O tla bona hore momamedi ha o shebella television o mamela diyalemoya bano ba lefapha la matla ba hlile ba tswile ka makgalo ho bona hore naha ya Lesotho e hlile e ya boneswa ho tloha tele ho ya metjhatjhane. Mme he o tla ithuta hore mohlomphehi tonakgolo o ntse a nehelana ka tshebetso e jwalo ho setjhaba sa dibaka tse fapakaneng ka hare ho naha ya Lesotho. O tla hopola hore tshebetso e tshwanang e ne sa tswa e tswa mane Peka haufinyane. Re nile ra o fa kgaso e otlolohileng ya tshebetso e jwalo. Mme he re tla boela re etsa taba e tshwanang tikolohong eno ya Thabana Morena letsatsing la Labohlano. Ke bontshe hape hore hara tse ding tsa ditaba o tla hopola mamedi wa Salma sa Lesotho hore letsatsing la Mantaha ke ile ka ba le moeti ka kwano ka matlong a kgaso mo neng re buisana le rameralo wa lekala lena la diphatlalatso dikgokahanyo Mahlale le Boqapi Monghadi Lenyatsa Kori a neng a rapalatsa ditaba tsa tshebetso e tlang ho ba letsatsing la kajeno mane Makwanyane Square moo le teng ho tlang ho phethola lekote la gago ya se bitswang ka hore ke digital studio kapa ke re e ka re ke matlo a kgaso a marangrang mo a ileng a bontsha hore sepheo ke hore batjha ba naha ya Lesotho ba sebedise sebaka se jwalo ho hlahisa seo re ka reng ke di hore ntle le tshenyo ya nako ya mofuta ofeng kapa ofeng ke wele ditabeng tseo re hlophiseditseng tsona ka kotloloho letsharing la kajeno. Ke supe hore ka Labohlano mohlomphehi tonakgolo Samuel Ntsokwane Matekane o tla nehelana ka motlakase mane Thabana Morena setrekeng sa Mafeteng. Ke bontsha hore nehelano ena ke tshepiso eo ena mohlomphehi tonakgolo ka lekala leo a ileng a bontsha hore ke toro ya hae hore ka selemo sa 2030 Mosotho e mong le e mong kapa lelapa le leng le leng le be le kgantshitswe ka hare ho naha ya Lesotho. Jwalo ka se kile ka bontsha hore tshebetso ena e ntse e etsahala dibakeng tse fapakaneng ka hare ho naha ya Lesotho. Jwalo ka kile ka supa hore e sa tswaetswa haufinyane ile ya ba sebakeng sane sa Peka. Re boetse re tla ba setrekeng seo sa Mafeteng. Mme re kgahlilwe ke hona hore re buisane le mohokahanyi wa morero ona wa matla a ntlafaditsweng ena ke Monghadi Leloko Mokgutshwane hore a re fe hore na ke malapa a makae mohlomong a tla una molemo tikolohong eno ya Thabana Morena ba tswa metseng efeng jwalo jwalo. Wa Mphato Selina Mohohla ka mane ka metšhining o ntlhokomedisa hore re se re hokahane ka katleho

0: ntate mokhutshwane. Ntate mokhutshwane, ke a wamela salmoeng sa Lesotho lenaneng la go tlolola taba. Ntate
1: kgotso, mme ke a leboa.
0: Ke a leboa ntate. Ntate mokhutshwane, re ithutile gore ka labohlano tshebetso e kgolo e tla boela e tsahala ka mane ka ha bo Makaota tikolohong ya Thabana Morena. Ha ko re fe ntate hore na tshebetso e tla ba ka sebopeho se feng?
1: Ke a leboa mme, ke a kgolwa ditaba tsa Thabana Morena di jwalo ka ha o se o hlalositseng. Ka labohlano lena la lefebe le ntseng medi, mohlomphehi tonakgolo o tla ba neelana ka morero wa kgokelo ya motlakase ka godima setlhaba sa Thabana Morena. Ke morero o mongwe, morero o ile a bang morolo agolo eo la ka sebetsana le yona ka gara project ena ya Lesotho Renewable Energy and Energy Access Project e e tlatseditsweng ka ditšhelete ke banka ya lefatshe, World Bank. Morero ona o nkile metse e megolo ka gara sebaka seno ke metse e meraro. Ke motse o bitswang ga leboto, ke motse o bitswang helehetle, ke motse o bitswang ga monyane. O boetse o na le metsana e meng e mengata gape-gape kgare go metsi ena eo ke titwang ele kodia e mengata gagolo. Ke a gola ka gaga motse wa ga leboto o na le metse robedi, metsana e robedi e welang ka tlasa one. Ka tlasa metse wa helehetle go na le metsi e meng gape-gape e robong e welang tlasa yona. Ke ga monyane ga se motse o mogolo wa golo, go na le motsana o mongwe o bitswang Dimapong o ka tlasa mono ga monyane mono. Ke metse e kagareng, ke yona metse e megolo e ka gara morego ona. Ke itse morego ona ko mongwe wa merego e megolo wa golo ka dipalo tsa malapa a sebeleditsweng e boetse o mogolo ga golo le ka ditseo tsa yona, mme ke taba e tlhakileng gona ga o le mogolo ka malapa le ditseo le tsona di tla eketseng. Morago ona tshebetsong ya ona go goketswe malapa a 991 malapa a le magolo a gobong masome a gobong a motse mong. Ga re nka metse eno ka o fela re kopanya le metsana yang le malapa a goketsweng gaga metsana ya teng, tšhelete e e sebedisitsweng moregong ono ke tšhelete e ka lofa 42 million maloto. Ke tšhelete eo jalo ka ke tlhalositse ga morago go na le tlatsetso ya mmuso le banka ya lefatshe. Ke morago ke tlatsetso e nngwe yane ya merero eo banka ya lefatshe e e leng teng ka gara morago ono wa Thabana Morena. Ke a kgona e nngwe e e botlhokwa, ke a kgona gore go nke monyetla ona go tlhalosa gore na morago ono wa banka ya lefatshe na o sebeletsa metse e mengata gagolo ka gare go naga ka mone. Ke a kgola renkile re na le ka gara morego ono re na le metse e ka bang e robong, mme o na wa Thabana Morena ke motse wa bobedi o neelanang ka ona ka ofisi ya motlhomphehi tonakgolo kapa o neelanang ke motlhomphehi tonakgolo ka mora o mongwe o ditse o tshwana le ona o ne o tlatseditswe ke yona banka lefatshe e leng wa sebakeng sa ne sa gotlhe mane o ne o tloa ga o keta o tshelano kana mono mo thweng ke jala bogolo wa tsela tshweneng ka mane ka go tlaelela ka kanokeng ya tswaeng. E ne ntse e le morago o mogolo tsela o ne sa tlhile go ona ka bogolo nakanye ka dipalo le kae o ane le go ketse malapa a 800 a ka godimonyana o 800 o na ona o boele ketse malapa a gaufi gagolo le sekete. Ke a gola ke dintlhakgolo tsa morego ona o motlhomphehi tonakgolo a tla ba neelana ka ona sebakeng sa Thabana Morena ka godima setlhaba sa Thabana Morena ka labotlhano lena la lesome le metse mmedi. Ke a leboa nne ke nanago ke akagaditse dintlhakgolo tsa mosebetsi wa labotlhano empa se ke tla tataisiwa ko wena ka dipotso.
0: Ke a leboa ntate. Lesome le metso e meraro la metsotso, mamedi wa salemoya sa Lesotho ka morago go hora ya lesome le metso e mmedi. Ntate mokhutshwane, dibakeng tse ding gana ga utlwa seboko sa setšhaba gore go tlotswe motse ona gwa fetelwa go wane. Ga ko tlhobege mamedi wa salemoya sa Lesotho gore na le etsa qeto jwang gore re tla sebeletsa metse ena le ena le ena.
1: Mme ke a leboa ke kopa ke otlolole taba ena leano la mmuso le tlakile gona o etsena ga o kua tabeng ya kgokelo ya motlakase gona go sebetsiwang. Leano le totobatsa gore ga ona motse o tla tlolo ga o gokelwa motse e meng bue go mo go ka pelenyana go mo ne taba ena e ke nentse e tsala na go ngetse empa gona go le tsena ke tlhalosa ga taba eno ha e sa le taba e tsa hana ha e be hona le moments e ile nya fumana ya etlotse taba eno go sontso se le tsana le yona go bona go go lokiswa go ya mo bono mo go lang ha fumana hona le metse e le nya tlolwa ka pa ya sala ha o tlo go tlwa metse e mme sebakeng sena seo re sebetsang go sona sena seo motlhompe tona go la o neelana ka morago go sona ga ona boemo bo jalo bo ka ga buang ka bona gona bua le tena
0: ntate ke a tseba gore go na le dibaka tse ngata ka gare go loti matsarang ka dithaba ka gare go naga ya Lesotho tseo Basotho ba phelang mono ba ntse ba re ga nka bona e le gaeso le etsa qeto jwang tate le le lefapha gore le qetele le ile Thabana Morena ga le tloa Thabana Morena le ye Kuting ga le tloa kwana le ye kwana tlhoko e bontshwa ke mang ya gore sebaka se jalo se lokela gore se une molemong tate
1: ke a le boame re na le meralo e tutu e gakileng e re tatantshang gona taba tsa go kela motlakase tsamaiso jwa ka gara meralo eno ke a gola moralo wa pele o rile ga ba le ona o neng o etswe ka 2018 o neng o bitswa Electrification Master Plan wa Lesotho e ne le moralo o neng o tataisa gorena gore Mosotho e mong le e mong a fumane motlakase na go tlameya go tsamauwe methati efeng mme moralo ono e ne le moralo wa dilemo tse 20 go tloa 2018 go isa 2038 ka ga ditaba tseo moralo o nono o buile ka tsona o ne o bontshitse gore sebaka tseo go tla sebetswa go tsona go qalwa go tloa moo marangrang a santse a le teng gaophinyane ebe motlakase o kikela go ya metseng e meng ye gaufi le yone o nne o kikela jalo go fitlhela o tlo bo fitlhetswe dibaka tsotlhe ka ofela e nngwe ya ntho tseo re ka ithutang ka yona ke ya gore Lesotho ga se sebaka se bobebe agolo go fana ka ditshebeletso tsa motlakase seo tsa motlakase dituo ke nngwe ya nto e re tlamehang re ele tlhoko mme botogo ba tsona e nngwe ya ntho e bakang botogo ba tsona ke mokgwa o metsi ya rona e bopoileng ka teng metsi ya rona e malapa a qadikaneng gagolo ga o fitlha ka gare o motse mme taba eno e ketsa ditheo tsa gore o qeteletse go oketse motho e mong le mong ke ntse ke le maano o ne o botsitse taba gona papisa le eng gore re fetetse re fitletse jang ke la taba ena ya Electrification Master Plan e na tlhokomele ya gore ke mogalo le ga o le motlhakalo kwa nako e telele gagolo mme batho bona ba tlhoka tshebeletso tsa tsin ga ba o emela dilemo tse 20 ga ke nka motlhala e otseteng e ne tlabo wa o qetela ona tlaba ka 2038 ga se taba e bobebe gore batho ba ka ba le manelelo ya go emela dinako e kanyeng ka lebaka leno kola ga e tswang mogalo ona o le a tlhatlhobwa botšha mme ka moga tlhatlhobo botšha wa ona ya ba go etswang o bitswang go tlhophisa tokomane e bitswang National Electrification Strategy National Electrification Strategy e ntse shebile gona master plan wane empa e kgutsufaditse dinako gore re bone gore Mosotho e mong le mong o tla fumana kgokelo ka selemo sa 2030 ke dilemo tse nne go tloa mona mo re teng gona bua ditšhina e le gore ga se gale gagolo e le gore ke tsona ditokomane tse tataisang gore na kgokelo ya motlakase e tsamaiswe jwang ditokomane tseno tse pedi tseno Electrification Master Plan le National Electrification Strategy ke a gona ke lekile go araba taba ya gore na re tataiswa ke eng ga re isa kgokelo ya motlakase metseng
0: ke a leboa ntate mokhutshwane leshome le metso e robedi la metsotso ka morago go hora ya leshome le metso e mmedi mamedi wa Selma ya sa Lesotho re ntse re le mokgatlhelong wa pele wa lenaneo la re otlolola taba ntumelele ga re le mothating ona ke meme ba mamedi ba babedi ba bararo gore ba tshwaele godima ditaba tsena ntate ke tsebe go lokolola gore o bone a mang a mabaka nomoro ya mohala ke +266 519933 +266 91 ke o dumedisa mamedi wa Salma.

0: kale kale go na le motho wa ka ke le ritse mo tsena e swa patlo ntate mo khutshane wa ntse ba gale ke bua le ene mo kontho wa ka le ntlhae ntse nna ha ke nya di thuka nne nne mme lita le ntse ntse bona bo thuka tsa o di tshagane hantle fela ditse jole ke ipotsa nna e ntse tsa mo ha swa sta ke ene ta se ka go bona bo tsika ka tshikolo o ke nwe di pale tse di dipakeng go ka fumana tsa motlakase nne go la mo ha sta ke ha ntse tshintshula ja ka mpantse tsona go se tatella rena le motlakase nne ya tatela ntate mo khutshane le fana ka motlakase ha ka tla fana ka motlakase ha le na budisa ba motlakase go na batho ba fela ba reka motlakase ka ofela a bona go na le ba sa reke motlakase le mali ba o reka le le bontse le tsara ba nka go ba reka motlakase
1: ba bona ba nne le ba reke ba o nka ka ema matanki
0: ba o rapile
1: o ka tswala pele mme
0: o ka mme
1: e o hlakile re ke batla e hlake mme
0: ba o gopile ba tsama di ditsebo tsa o opa ba yo ba o gopile ha ba gore ke ba thola mme ba gore ka ba bang ke ba sa gore ha ba e tsoge go be le tsala mo ga ya go kgodile kgwedi go tshwaka ntlong ntlo go na motho o na le thako ya motlakase e tsena ka kwa ha yona se o ntse le jwa ba nka di thapa tsa motlakase e yona ba tlo fita ba mba lukisa ga gore go hlatsa gona motlakase o ga kwa jang ba tlo se ba ga ke motlakase ya le ba ya tshakile
1: dikgomo mme matanki mashome a mabedi a metso e tsheletseng a metsotso o mamedi wa salma sa lesotho wamphato ga re nke momamedi wa boraro e le wa go qatela mokgatlhelong ona ge tsebe go fa moeti wa rona monyetla wa gore a tle a ba arabe mamedi dumela dumela momamedi ntate ke ntate mang go kae
2: ntate Thabiso ga tsomo sengwe
1: ntate Thabiso ko fa sebaka
2: le go go hanga de mo tshwana o bona bona ba neng ba ba e dire tshini nae a thusa ga neng re ba ta o re ke ke se mtsa ka sma ga le nga go
1: le lentse skimi mo ha ga tshomos
2: e ga tshomos le thetsane
1: e ya ntate ke sana kwe kae
2: e ya khola ke na go nyana ntate ntate thabane kwa
1: ontate ga le botla gaba
2: tangi mme
1: go fa monyetla ntate mogutshwane re na le ntate nnete re na le mme matanki re bile re na le ntate Thabiso ke ba mamedi ba bagago
3: ke a le bona mme ke kopa re tsala ka ntate nnete ke ya khola ke ne ke tlhalositse mona ntate nnete ke ya khola ke ke mamedi ka ba tsaya o itse e ka ka go go dira ha tswane ga allo ne ha be re ne ntse re mamelana le ntate nnete ke ra ka re me ga lo ite e re tata isang tabeng ya khokelo tsaba ke le ka go ya ga ke mo mamela ditaba tsa ha di se ka metse a go loka tla go reng la phepo impa le yona e no go na le buithuto go na le study tse tsa moetsu ntle le taba ya gore re shebana le taba ya kgokelo re utlwisisa gantle gore go boetse go tlhokala gore ga o ntse go eketswa batho ba gokelwang le mane mo o kgong teng go tlameya go eketswe mo o tshelwang mo dikong o neg o tseba gore o seka o fumana go a tsela mane mo o kgowang teng mme taba eno ke sentse e tswela pele nna le study tse se fetang go etsiwa mona tse bitswang least cost power supply for Lesotho tabi tsena se shebile mekgwa ye gaufinyane ka ga tsebang gore re fitlhele gore go fetswa motlakase ka tsona ka yona ka dihlaliswa tse go nang le tsona e le metsi letsatsi le moya mme ya ba ya isa kgothaletso gore se re tlamehang go fala ka tsona ke tsa mofuta o itseng ditlhatlhangwe ke tse itseng e le go taba tseo tse ntate nnete ya buang ka tsona tseo tsa go lokisa taba ya phetho e tlile e sentse go sebetsana le tsona gona jale jena hantle re bua moralo jwa lo di ha re tla go yena ya magangang a fokolang a o motla ka se o haellang ka nako yo o ka dinako tse itseng tsa letsatsi e tle go jwalo mme le yona eno ke taba yeo lekala le sentse le sebetsana le yona yena ya gore go bona gona go ntlafatswa mekgwa kapa go matlafatswa mekgwa ya kgokelo ya meranganya transmission infrastructure le di station di nyolelwa boemo bo ka batho ba go bija ga boima.

lung chen zi ki tia bani ma ga nga na a ma nga ku ye ta na ga lwa no fu ma na go ni tie no ni nya ni no ya le khoko ya mo saka tsi ha ga ni tie ha e bi ma go lo ka ni tsone we tsene tse tsi ya ni ye ke tse ibe le khoko ya malapa a ja mo saka tsi mo kwa wa u ja wa ka go tsi tse mo saka we ke tse ya ne ka le bakale ni o tla nna go jetsa o tla bula go bela go tla nna go ntla kwa ma ipo go tla nna go nkele le ntla patsa di tapo se se betsa nan lo go go bona go tsitsiswa me kwa yo o se profe pelwa mo tla ka se ka yo ya o ketela ke ya yente tienta tin le dipulo nga bua ka yona ke na ya ya batho ba ketana na go itelele ba ba ntse di kopo tsa go ba go kelwe ba le iba dina go potena dingana go itelele le taba e le yona ke se tlokomele yi taba ena kholotse e tlisitseng boemo bona ke taba ya gore nakong e fetileng go laetswa leano la kgokelelo ya motlakase leano le nang ne le bontsitse gore motho ya bogole ba dimetaga tse 50 go tloa mo dithapo tsena tse sentse di le boemo ba go gokelang balapa di le gona teng a lefe 2000 taba eno ka boyone e tlisitse kgolotse e tshabeyang me e medite company ane ya ni di ha go go bana le ano le na kana go ne le tsiwa ya ne abo 2004 2005 2000 malo di ne le chelete ye fike ene e patala di tsinyelo sa go mpha go ke le ano le na sa le di le le sa fetolo e ka pa di sa khatse di botsa taba ena e tsitse kholotse e golo go e le LEC e lan le ona go ke sitwa ba fitlela batho ba me go tsong ntse o etsiwa re wetse o tsotsa tlhokwa le ano le nna go kielo le nne le ne le lege le lapa le bo go le ba dimitha ga tse 50 meters from the existing distribution line e go kielo ka 2000 go bane taba ene e bona la gele bana gele tshe e se ba ka ditse o tse bo ima go company go if mana go gele e tla me o di company e tla tsetsa tse o tla tse di tseng dingelo wa tsatsa e tla mo tsene tshu phetha ilo go tlakalang go etsa le yone metseno go tlhatswe le yana go tsha ne o shejwa gona go bewa maemo a tla tsa go dumela gore company ya LEC ska ya imela ke go gokela batho ba batla ka ga di bakatseno tsa go gole ba 50 meters gobane ba ka thuko ba ka o di mo 50 meters bona ba lefiswa di tseo se ne pa etseng tsa gona o no tlhokala bakanyo go ya tsa go gokela ke ya gola ke le kile go aga ba tsa ntate tsa ntate nnete re tsa ditabeng tsa ntate tsa mme matanki le bontshitse gore go na le tshebetso ntse tsiwa ga sekake etlile go jwalo tshebetso ntse tsiwa ga sekake go ntse go ntlafatswa magagang a dithapo tse neng di fetela motsono ga sekake o mme e nngwe ntseng e tsiwa e tlile go na le dibaka tse neng tse la fumana dithapo tse ne sentse di le mo tedi ne se di se boemo bo nepaetseng mme ka lebaka leno le tlameng go fetoga tabeng ya gona dipalo di ya go anya kae taba ene e tlhatlhobiwe ke motsitsi mme ba ikgodisitse go taba dipalo tseno go ana ga tsone ga ona kgolo tse o tla e tlisetsa gore phetelwa motlakase e be teng mono empa go ntseng go tsele tsona le gona ke gona o tla thusa go o agabele tlhoko e teng ya phepelwa motlakase ka ga sebaka seno sa sekae ye nngwe o buile ka taba ya batho bana ba gopang dimetara efe yone o jalo ka nnete ke ba ga ikgapanyetsa yone go na le batho ba utswang motlakase mme taba eno ke a gola go tlamehang go etsaya le kore se fumane mekgwa ya gore na re ka tseba gore batho ba se ka ba tlotse ba ntse ba etsa taba eo mme ye nngwe ya ditaba tse sentse di etsiwa gona jane ke ya gore metara o se ka wa kengwa ka tlo empa o beiwe palong e le gore motho a se ka ba le mokgwa gore a ka potisa a ka gopa motlakase kapa a potisa dithapo ka thoko metara ke nngwe ya tseo mokontraka e nang tsa lokisa mono a tlamehang go tla di sheba gona o ka tšhentšhwa taba dimetara tse sentse di itseng mono go kengwe dimetara tse tla dumelela o se ka ba tlotso ba le batho ba ntseng ba ba le mokgwa wa gore ba sebedise motlakase ba kgaolefelela datetabiso ga tswa mose ya datetabiso ona botsa gorena bana ba itse ke tsa go ba go tlelwe malaini ka bona ina le kholoso ka bo yona ha o

0: lokelwa ka tsela ya scheme go bolela gore o lebeletse gore e be mmusong kang o jagang boima ba ditshenyelo tsa go gokela. Taba ena kgolotso e kgolo e tlisang boemong ba dibaka tsena tse kaga ditoropo a ke go ofisi ya eso mme wa tseba gore e sebetsana le gokelo ya motlakase metseng e seng ditoropong. E le gore taba ena ya ntate Thabiso ga e le gantsi e ntse e tlameya gore e etsetswe morwalo wa yona o ikemetseng gona dibaka tse ka gara toropo mo gokelo ya motlakase e sa fitlhang e sebetswa kwang. Ke ka tabeng ena ya ene ke bua ka yona ya gore kgolotso e nngwe e tlisang ke ya gore ga ke re morago wa eso o gokela malapa empa re a utlwisisa gore malaene ke kgwebo a kere e le gore ga e le gantle ga o le o nepaetse malaene a tlameya gore a lefe ditseolo tse feleletseng tsa gore a gokelwe e seng ka tsela yane ya gore a tlatsetswe mme ga e ba e ba ka tsela ya tlatsetswe o tla tlameya go etse morago o tlo bo wa gabela taba eno ka mokgwa o tlodileng. Ke a gola mme kelekile o di akaretsa dipotso tsena tsa bontate le bo mme ke a leboa.
1: Ntate mokgutshwane re leboga seabo sa gago lenaneong la go tlola taba le tshwarela ka jeno bo Moamphato, Dimpho Kabedi le Mmolaentladi ba se ba tla ketela ditaba le wena letsatsing leo la labohlano le le gona Thabana Mogena ntate ga re tla be re etsa kgaso e otlologileng. Dikgomo ntate re leboga nako ya gago. Mashume a mabedi a metso e mene a metsotso mo mamedi wa selemo ya Lesotho pele ho hora ya pele mme ha ko hopotsa hore horeng ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba hore ba tle ba ofe ditaba ka Sesotho empa re tswele pele ka ditaba tsa rona ha e le mona ntate mokgutshwane a se a hlile a tekile ditaba tsa gore na tshebetso ya letsatsi la labohlano e tla ba ka sebopo se feng le gore na ke metse efe e tlang ho una molemo tikolohong yono ya Thabatseka mme ya Thabana Morena seterekeng sa Mafeteng o bile o hlalositse le gore na hobaneng Thabana Morena ba ipapisa leng gore ba ye sebakeng se itseng e seng se itseng. Re tswela pele ka ditaba tseo re o tlhophetseng tsona lenaneong la go tlolola taba letsheare la kajeno ga ke bontsha gore pejana kajeno lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le bile mmokeng wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba mo sepheo e neng e le go afa Basotho le go ba beya leseding ka seabo seo naga ya Lesotho e tlang go ba le sona dipontshiweng tsa Aforika Borwa tsa ditaba tsa difeme tsa masela. Go utlwa gagolwanyane ka ditaba tsena gore na e be naga e tlo una molemo jwang ka gore e be le seabo dipontshiweng tse jalo re buisana le mookamedi lefapheng la papatso ya kgwebo ena ke mofumahadi trade promotions mofumahadi Nthabeleng Maphike ke ena a tla hla re fe ka botlalo gore na seabo sena sa naga ya Lesotho kapa naga ya Lesotho e tlo una molemo ofeng mona empa Moamphato Selina o ntlhokomedisa gore mme Nthabeleng o re o kopa go qetela tse pedi tse tharo Selina ga rapotele ke a bona gore o na le ditaba Moamphato re lokisa re tsebe go fa Basotho ditaba re tswele pele.
2: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsuong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le moe jana mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela Lesotho mona ke tsofalela Lesotho mona koo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona le nobane kara a tsika dipolotiki go thewa mantulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
3: ntadi lefanonnete ga ke na.

0: tsela e matlafetseng marakeng ya matšhaba, mme di tla ka tshegetso ya ditšhelete ka kopano ya Europa e leng European Union e kopane le mmuso wa Jeremane. Mme tsona go ile go tlhaua DIZ gona di ne di shebile gagolo-golo-golo tshegetso ena gore re bone gore ditlhagiswa tsa Lesotho di kena marakeng ya matšhaba e le go nka opportunity tsa di-agreement kapo dilekane tse ntseng di qetwa pakeng tsa Lesotho le dinaga tse dingwe. Mme ka go kgethologa mona re ne re shebile selekane sa SADC, dinaga tse itseng tsa SADC le EU. Sepio se re se bontshitse mme gore ko go thusa bagwebi go matlafala tlhagisong le go matlafala monyetleng wa go kena dimmarakeng tseno tsa matšhaba. Ke kgola e ya uwe ka meolwane e batlang e le mmalwa taba ena ya tshegetso, empa ka ga letsatsing lena re shebile ona wa boraro wa go matlafatsa ditsebo le tshebetso ya bagwebi tlhagisong le go fitlhela dimmaraka. Ke le mo teng lekala le ba thusang go kena dimmarakeng tse ntšha e le ka gara naga kapo ka ntle go naga, e le mo taba ena ya old fashion sourcing e kenang teng gore ba tle ba kgone gore ba bapatse ditlhagiswa tsa bona matšhaba a di bone, e le go gogela bareki le go gogela matsete ao gaoso le jalo a tla tlisa kgolo dikgwebong tse jalo. Mme ke bontshe gore ka gara leano lena la mmuso go tsheditswe dikarolo tse pedi e leng yona ena ya diaparo le ya ditlhagiswa tsa di-cosmetic, ditlhagiswa ka ditama tse mona tsa rona tse natural. Jale ena ya diaparo tsa ya diaparo ke yona e leng ka kagolo ditabeng tsena tsa all fashion sourcing. Mme go ile go ba le phatlalatso e bontshang gore go tla ba le support-e ditabeng tsa go ntlafatsa sector ena ya diaparo. Mme kaofela bahlahisi ba ile ba bontsha thahasello, mme go a kgethwa ba 50 e le bona bao go latela tšhelete e teng ba ka tsebang gore ba thuswe. Mme ka gara bona bano go na le process eo ka yona re tshwayang bao re ba isang di-exhibition-ing tse tjena. Mme kgetlong lena go tlauwe ba 15 gore ba yonka karolo exhibition-ing e jalo. Mme ke dumela phakana ke a leboga.
1: Le shumele metso e menela metso so mabedi wa Salma ya Salesotho pele go hora ya pele. Lelanao ke la go tlolola taba re ntse re na le Mofumahadi Nthabeleng Maphike go tswa lekaleng la kgwebo, mme he o ne a bua ka dipontshiwa tse tlang go ba Cape Town naheng, kapa o ntse a bua ka di-Cape Town tse dipontshiwa tse tlang go ba Cape Town go lane la Aforika Borwa tseo Basotho ba tlang go ba le seabo go tsona. Mme Nthabeleng, o bontshitse mafapha, o buile ka disebediswa tsa ditlolo tse ntsweng ka ditlhagiswa tse teng ka gonaga, wa bua ka diaparo gape. Motlhomong ga o tlhile o teba, motlhomong ga re bua ka diaparo ke diaparo tsa mofuta ofeng, seshweshwe kapa difeng, ga ko o tlhalose mme.
0: Ke leboge gagolo Memelita. Ga re bua ka diaparo re bua ka kakaretso ya diphaso tseo Basotho ba di tlhagisang Lesotho mona, go tloga ka diphaso tsa mese, marikgwe, kakaretso kaofela ya diaparo.

0: 掉包啊。
1: Mme Basotho ba bontshitseng thahasello tabeng e ke batjha ke mokgahlelo ofeng ke batjha kapa ke batho ba seng ba hodile dilemo
0: ke kakaretso ya setjhaba kaofela mme botlhe ba nkang karolo ditabeng tsa moroko empa re na le batjha ba bangata haholo ba ka nnang ba isa dinokong tse fetang 40 ba nkang karolo tabeng ya tlhahiso ya diphahlo.
1: Dipontshuwa tse di long ka nako e kae?
0: Dipontshuwa di tlotla di qala ka di-14 ho isa di-16 July.
1: Ditshenyehelo tsa ba tlang ho ba le seabo dipontshuweng tse e tlo ba tsa motho ka bomong kapa lekala le entse tlatsetso? Jalo ka wile bontsha gore morero o tsieditswe.
0: Ke a leboha mme jalo ka ha re bontshitse gore morero o tsieditswe ke EU le mmuso wa Germany. Batho ba 50 ba bahlahisi ba hlwauweng. Thuso le ntlafatso yotlhe e ba e fuwang e ntse e etswa ka tjhelete eno eo re tsieditsweng ka yona. Mme ka hona ho ya nka karolo dipontshuweng tsena tse lotshwa wa Cape Town ke ka tlasa tshehetso e tshwanang le.
1: Ha re hopotse Mosotho, momamedi wa Salma sa Lesotho mohlomong e bang ha ka ba le sedi ka taba ena, phatlalatso ile ya etswa neng ya hore Basotho ba nang le thahasello ho kenela dipontshuwa tsa mofuta oo batle ba etse jwalo, mme e ne entswe ka methati efeng?
0: Ke leboha haholo Memelita. Ke bontsha hore project ena ke project e seng ena le e neng e reretswe ho nka dilemo tse tharo ho tloha ka 2023 ho fihlela ka 2026. Mme boleleleng ba nako eno ke hona moo re ileng ra qala ka ho etsa phatlalatso e jwalo ka morao ho hlwauwe hore na ke di-sector-a difeng tse tlotla di ntlafatswa. Mme nkare mohlomong ka 2025 ke ha o no ho ntshuwa phatlalatso e jwalo expression of interest eo yona e tla kena marangrang ka tlwaelo a di-institution-e tsohle tse amehang. Lekala la kgwebo bo LNDC, Bedco le tse ding hore Basotho ba tsebe hore ba nke karolo. Tse ding di tswile ka mekgatlo eo e leng karolo kapo e leng teng ka hara sesiu sa data ya lekala le basebetsi mmoho.
1: E robo metsotso mamamedi wa Salma sa Lesotho lenano e ntse le la re otlolola taba. Ha ko o behe Basotho leseding mentor be leng hore na ho tloha ho 50 ha phatlalatso e ne le teng kapa ha Basotho ba bontsha thahasello tabeng ena ho fihla ho 15 le fihlile jwang ho palo ya 15 le fihlile jwang. Molene le sebedisa sekala sefeng hore ha ka hara 50 e ka re re tla qetella re tsweleletse ka bana ba 15.
0: Ke lebohe me Melita. Re qala ka ho bontsha hore ho tloha ha phatlalatswe e bile teng re ile ra fumana di-application tse ka bang 83. Mme ho tswana ka dipeelo tse neng di beuwe ha ho ntso ho hlwauwa hore ho tle re fihlelwe 50 ena eo ditjhelete di neng di re dumella hore re ka thusa yona. Ho ne ho shejuwe ditaba tsa hore na ha o le mohlahisi matla ha wa tlhahiso wa makae e le hore re tsebe ho ba le confidence ya hore ha ho ka ba le order e kenang o bo tseba hore o tlo o hlahise order.

0: reno ka tsela e fokwang ka yone o no shebile taba ya gore kgirong e bona o tsontse o na le potential e kae o shebue taba ya go kena ga gago dimmarakeng e le ka gare go naga le ka ntle gore na o tsontse o le teng ka gara mmaraka sehlahiswa se sebetsa jang go shebue le taba ya gore na sustainability ya kgwebo e jwang gore na e gola jwang o e tshwere ka tsela e jwang e ne le tsona dintlha tse batlang di le ka setlhogong tse neng di shejue gore motlhaisi a tla tsebe go kenelela ke a gola ke bontshe gape gore nakong e gosong bua boipontshiweng kapo go le kwa gore go kopangwe batlhaisi le dimmaraka go shejwa gore nna ka nako eno ga go ye mong le mong ka nako eno ke mmaraka ofeng o shebileng ke batlhagisi ba feng ba nang le thaselelo dimmarakeng difeng ke batlhagisi ba feng be o re bonang eka ba ka sebetsa gantle ka thepa ya bona ga re se re ithutile ditlhoko tsa mmaraka o jalo mme re sebedisa sekala se batlang se tshwana gape go assessa gape batho bano e be re ba beya ka dinomoro o latela rona a ipabotseng ko feng go fitlhela nomoro eo re bonang gore ditsiane di re dumelela gore re banke ka yona mme ke mo kgona go tloa go 50 re qeteletseng re fitlha go 15 mme ene re bontsha gore boipabolo bone ba bone ke bona bosontso bo ba atameditse dimmarakeng tseno mme re tlaisa bona jalo le ga o le jalo le bana ba setseng ba ntse ba fuwa capacity gore ba nne ba nyololwe mane mo bateng le bona gore ba tle ba qetelele ba fitlhile boemong bo tshwanang ke a lebona.
1: Ke a leboga mme Nthabeleng metlhano metsotso mamedi wa Salma sa Lesotho pegole go gora ya pele. Ke na le thaselelo go bana ba gokang mme Nthabeleng gore na ka gara lesome le na le metso e metlhano motlhomo motho a ka rena na go na le palo e kgolo ya Basotho ba tlaiswang ditlhagiswa tsa botšhaba sešwešwe ka kotlolong.
0: Ke tla re go jalo mme gobane seo re se eleletsweng ke gore Mosotho ga e le seruki o kgona go roka bogolo ba diaparo mme sešwešwe ke se seng seo bogolo ba bona ba se rokang le haeba ba tlabe ba ikgethetse go nka setlhaiswa se itseng fela dišwešwe ga re ya di-exhibitioneng di ba teng bogolo ke dišwešwe ke mese ya maitireko ke denimi ke diaparo tsa bosiu ke variety.
1: Ke a leboga mme Nthabeleng metsotso e mene mamedi wa Salma sa Lesotho pele go hora ya pele ga go sa le kae moo re kayang re tla kopana gape ka morago re re balwetse taba tsa gore ya pele mme Nthabeleng jwale re se re mema mo mamedi gore a o botse dipotso tse pedi tse tharo ntumelele ko fe monyetla wa gore le wena o kgefutse o nwe metsi re tle re tlo phethela ditaba tsa rona empa ga re kena mokgatlhelong oo wa bobedi wa ditaba tsa rona o tle o le boemong ba go araba gore re ithutile gore ke lekgetlho la bobedi Lesotho le kenela dipontshiwa tsena na go na le melemo ka kotlologo eo re ka reng naga ya una tshebetsong ya mofuta o motlhomo re shebile bona batlhagisi ka bo bona gore na go na le kgolo e bonagalang e ba teng go bona na go na le tatelelo eo motlhomong ka moraya gore huwe dipontshiweng le etsang le le lekala go bona gore ntse le ba tataisa gore ba fitlhe boemong bo batlang bo le ka godimo go moo ba neng ba le gona teng mme.
0: Ke a leboga mme Melita.
1: Re tla araba ga re tswa ditabeng.
0: Oh, ke a leboga.
1: Ha re kgefutse.
0: Thank you.
1: Wa mphato ke sutela ba lefapha la ditaba.
2: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse re tabele re go lekanya gore ebe bana ba rona bantse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsedia tsa rona gore ne ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane ke fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsheretsego go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
3: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
4: tsale tumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlhoe setsenyetsa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsaeng mme efile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa gore o suputsa gore o phethagatse
2: e tlile ga ke le na batho bano ba ne ba sesalele ba kae ka nnete ga se le obane ke motshwa thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba sesisa pele e nngwe ya ke gore na

Hantle hodima hlo ke hora pele sena ke salemo ya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modosi Mamedi le nna ke ya hodumedisa letsheren lena. Re qala ka tse reng letona ofising ya tona kgolo Mohlomphe Makatlao Motswasele o re lenano la theko ya dijothollo le tla qala ka la 10 le metso e supileng kgweding ya Phupjane ho fihlela ka la 30 le motso le mong kgweding ya Phupjane selemong sena sa 2026. O re lenano lena ke karolo ya boiteko ba mmuso ba ho tshehetsa malapa a meleng ke tlala, o boetse a re ke tsela ya ho tshehetsa dihwai tsa Basotho ka ho reka dihlahiswa tsa tsona ka kotlolo diterekeng tse 10 tsa naha. Mohlomphe Motswasele o supile hore sehwai ka seng se lebeletse ho rekisa mekotla e sa feteng 300, mme dijo di lokela ho tshelwa ka mekotleng e hlwekileng e mesweu kapa e mesothwana. O bile a ipiletsa ho setjhaba ho sebetsa mmoho le Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa DMA molemong wa hore lenano lena le atlehe. Mmusi wa setereke sa Mafeteng Monghadi Bona Moranye o re bosiyo ba tshebedisano le dipuisano tse hlakileng dipakeng tsa ditho tsa puso ya dibaka le bahlanka ba setjhaba e sitisa tswelopele makgotleng a puso ya dibaka. Sena o se boletse kopanong ya Mohlomphe Tonakgolo le ditho tsa puso ya dibaka, babusi ba ditereke le bangodi ba makgotla a puso ya dibaka tshebeletsong e bileng Maseruka jeno, mo a boletseng hore ke thomo ya bona ho hokanya makala mmuso boemong ba setereke, mme sena se ka fihlelwa ka ho fumantshwa disebediswa. Majoro wa toropo ya Maseru Monghadi Relebohile Setjhatjhe ena o boletse hore bahlanka ba kgina tshebetso ya bakgetho ba puso ya dibaka ka ho se sebedisane le ho buisana ka merero. Ho feta mona, modulasetulo wa lekgotla la puso ya dibaka ho tswa lebatoweng la Motete seterekeng sa Bothabothe Monghadi Malefetsane Makgabane o re ka kopano ena ba lebeletse hore diqholotso tsa bona di arajwe haholo theolelo ya matla setjhabeng le hore meputso ya kgwedi le kgwedi matlafatswe ka ha nakong eo ba lebang ditulong tsa makgotla ba lokela ho tsamaya maeto a malelele a sebedisang tjhelete e ngata eo qetellong ba sitwang ho phetha mabaka a bona ka yona kaofela. Modulasetulo botong ya letlole la ditsela.

0: fela ona le kuno e fumanang go re wa ketela wonje taba tsitse mme ena motho yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka ka lobane ka molao ya fana le ya moela ke tshe ba tshwana molao ke ditlwaedi ya molao ba le babedi.
1: Ha ke lebohe wa mphato ntebalo morosi ka ditaba tsa hora ya pele mmamedi wa Selma ya Salisotho mogahlelo kwa bobedi wa lenaneo la rotlolla taba ke boela ko o amohela ke bontsha hore re ile jwalo ditabeng tsa hora ya pele e le mo gentseng re buisana le mofumahadi Nthabele Mapike ho tswa lekaleng la kgwebo moo teng a neng a bua ka dipontshuwa tse tlang ho ba Cape Town naheng yane ya Afrika Borwa moo Basotho ba 15 ba tlang ho ba le seabo teng ho ya pepesa dihlahiswa tsa bona mme he re arwane jwalo a re lokela ho tswela pele moo a re fang hore na jwalo ka ha e le lekgetlo la bobedi naga e ba le seabo ka batlhagisi ba yona dipontshweng tsa mofuta ona na a ka re go na le melemo yeo naga e unang ka batlhagisi bana na ba gola mme Nthabeleng ke a amogela mme mokgatlhelong wa bobedi ebile e le wa o qetela wa lenaneo lena la re o tlolla taba ga ko re efe mme gore na na batlhagisi ba kenelang dipontshiwa tsa mofuta o ba Basotho ba gola.
2: Ke lebogile mme ke bontsha gore ga lekala le ba ikarabelelang ba tlang ka kato ya go gutlela dipontshiweng tsena e ne e le gobaneng ge bone tshebetso e ntle ya ditlhagiswa tsa Basotho moo mme ke bontshe gore go na le menyabuketso e metle ya kgolo ya batlhagisi ba neng ba ile teng mme ditabeng ga golo tse amegang le go fumana bareki le go fumana batsetedi ditabeng gape tse ameyang le ditsebo tseo ba di fumanang ga ba kopana le bomphato ba bona ba tswang dinageng tse dingwe ka gore na tlhagiso e ba jwang setlhagiswa se tlameya se be jwang e be ga ba khutla gae mona ba kgona gore ba ntlafatse ditlhagiswa tsa bona ba nyolle botlhagisi ba bona mme o fumane gore jalo le quality ya products tsa bona e senyologa mme ba fa menyetla e megolo ya go fumana dimaraka taba gape e amayang le bareki le batsetedi ke yona eno ya gore go fumana gore ga ngata ga ba ile ba ya dipontshiweng tsena tse ka ntle go naga o fumana Basotho ba bangata e le gona ba kgonang gore ba be ba ba tsebe ga ba fitlha gae o fumane gore mmaraka wa bona o phopharalela go feta le pele ba ya mono so ga e bontshe ga e ba fe monyetla wa mmaraka fela ga ba le ka ntle empa e ba thusa le go maatlafatsa mmaraka gae mona mme tsena kao fela ga ba se ba di fitlhetse re fumana ba eketsa basebetsi mmogo le bona kgiro e ya nyoloboga gobane di bareki le di-order-a tsena o tla fumana gore di se di tlhoka gore matsoo a be mmalwa so re se re bone moo phiro e nyebileng teng mme ka nneteng re thabile gagolo.

0: gore taba ena ha ya thusa fela ba ba ba hore bareki e be ba ba kwa mono fela projecting e bile ena le boemo bo e ba etseditseng ditsi tsa tlhahiso mo e ba fang monyetla wa ho fumana kapo ho ba le access metšhining e ntlafaditsweng hore e tlere ha ba roka bonyane thepa ya bona e bontsha e fihlela dipehelo tsa matšhaba le hore bareki ha ba tla hangata ba batla hore ba fumane batho ba hlahisetsa moo ho leng bobebe ho bona hore ba ka phatlalatsa hore ba hwebisana le bona ka dibaka tse fihletseng di-standard tsa matšhaba mme project ena e ba etseditse setsi se jwalo seo hangata se ba thusang hore ba fumane di-order-a hobane moreki a ile a se tjhakela a bona hore tshe mona nka kenya order-a ya ka haebe tlhahiso e tla etsetswa mona. Ke a leboha.
1: Ke a leboha mme Nthabele, ntumelle ha ke le mothating ona ke meme momamedi wa sealemoya sa Lesotho ba babedi ba bararo re tsebe ho arohana hore ba tshwaele ditabeng tsena tseo o seng o di tekile, ba botse dipotso, ba tlatsetse dinomorong tsa +26651993. Mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke hona moo o tlang ho hokahana le rona teng hore o botse moeti wa rona dipotso moo e bang o batla tlhakisetso teng +26651993 ke tsona dinomoro tsa mohala tseo o ka hlang wa re fumana ho tsona hore o botse dipotso. Ha re ntse re lebeletse momamedi jwalo Menthabeleng, mohlomong ke ile ka eba ditsebe, batho bana ba 15 ke batho ka bomong kapa ke dikhampani ba batlang ho ba le dipontshuwa? Ne ke batla hore na ke bahwebi ba banyenyane ba ntseng ba thuthua kapa ke bahwebi ba seng ba le mohlomong boemong ba ho etsa feme jwalo jwalo.
0: Ke a leboha mme Melita. Sepheo sa projeke ena ke ho hodisa bahwebi ba banyane bao e leng ba Basotho, e le ha re ithutile hore ditaba tsa moroko le diaparo re sebetsa hantle haholo ra le Lesotho fela ne re sebetsa haholo difemeng tse kgolo. Jwale re re e be Basotho ba kgonang hore ba fihlele boemo bono ba difeme tse kgolo hore e le bona ba tle ba ikopanye, empa ha jwale e santsane e le dikhampani ka bomong ha ba so fihle boemong boo ba seng ba ikopanya e ba feme fela sepheo ko a fihlela teng. Mme ke a leboha.
1: Ke a leboha mme +26651993 ke dinomoro tsa mohala mamedi wa sealemoya sa Lesotho tseo o ka etsang tlatsetso ho tsona wa botsa dipotso. Hangata wa fumana ha re tshwere mananeo mohlomong a bile a sa bue ka taba tsa mofuta ona ka kotloloho, Basotho bamamedi ba kena ba botsa dipotso, lekala la kgwebo le etsang ho hodisa bahwebi ba banyane, mme menyetla e kang ena ke e meng ya menyaboketso eo lekala leno le ntseng le etsa ho bona hore ba matlafatsa Basotho ba sentse ba le ka hare ho kgwebo ka ditsebo, mohlomong le ho ba fa monyetla wa hore ba tsebahale boemong ba matjhaba hore e be jwale ditaba tsa kgwebo le kgwebisano di se di tswela pele. Motho no ka hopola hore Basotho ba tla kena ba tlatsetse ditabeng tsena tsa Menthabeleng ba mo botsa dipotso mo e bang ha ba utlwisisa hore ba tle ba utlwisise hore na lekala la habo le ntse le etsang. Empa Menthabeleng ha re dumele hore o hlakile jwalo ka lehlwa dithabeng, Basotho ba utlwile ditaba tsa hao. Re leboha nako ya hao lenanong la go tlolla taba letshare la kajeno, mme le ka moso ha re kokota o tloge bulele mamati.
0: Ke lebohile haholo mme Melita, ka nnete ke leboha ha le lemohile bohlokwa ba hore lekala la heso le tseleng ke karolo lenaneong lena la bohlokwa. Mme re nke monyetla hore o enge ka nnete re ipiletsa ho bahlahisi le bahwebi ka kakaretso hore menyetla e kang ena eo lekala la heso esita le makala a mang a mmuso

0: di fanang ka ona bampe banke monyetsa banke ka golo le batho ba di direking tse ka ntle ho masego ge ipiletsa hore ha di hlaha ditaba tse tsena se ditaba tsa masego le bona batle banke menyetla le kala le ntse le etsa mekutu ya hore ge ba atamele ge ba phahlametse hangata mme le teng ka ha ho etsahala ditaba tseno ba mpe banke karolo ho diphutheho tse bang jwalo ya ho qetela ke a kgola eo re kopang tsa bahwebi ho e etsa ke ho ingodisa le lekala le ditsi tse sebetsang ditaba tsa kgodiso le ntlafatso ya dikgwebo hobane ha o le jwalo ba se ba tsebahala ho so le bobebe hore ba fihlelehe ba tsebe le ka menyetla e tjena ka nnete re lebohile haholo mme
1: na motho a ka re ho gakotswe ka jeno ho tla latela mesebetsi methati e feng hore le qetelle letsamaile le bahwebi ba na ho na le matsholo e mohlomo re tla bona le a nka kapa ditaba tse tla etsahala tse etellang ho tsamaya pele
0: re lebohile haholo mmemelita ho na le matsholo a tla ba teng ho no hlile ho gakolla ditaba tsa ho nka karolo ho rona le hore re tsebe ho tla roll out publicity plan e teng so ba Basotho ka nnete ba tla utlwa kgafetsa ka ditaba tse tjena hape re ntse re shebile le ho lokisa bahlahisi kapo bahwebi ba tla lonka karolo mono hore ba tle ba tsebe ba fihle ba itlhophile hantle e le hore di meuno ya selemo sena e tle fete ya selemong tse fetileng.
1: Dikgomo mme e ba le letshare le letle.
0: Ke lebohile haholo mme Medita ka o tshwana le wena mme.
1: Ke a leboha mme 20 a metsotso mamedi wa Salma ya Salesotho ka morao ho hora ya pele re setse fela ka metsotso e mehlano ke boela ke suthela wa Mphato Ntebale Mogosi o ratle o re fa ditaba tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 e le ditaba tsa Senyesemane tse o re fang tsona kwano sealemoeng sa Lesotho letsatsi le letsatsi ha ke bontshe momamedi jwalo ka a kile ka supa hore hora ya bobedi ha e fetile ka metsotso e 30 wa Mphato Dimpho Kabedi o tla ba mono Makwanyane Square mme o tla hokahana le ba bang bo Mphato ba tla be ba le teng ka matlong a kgaso moo teng lekala lena la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya kapa le boqapi le tlabeng le phethola lekote la gago ya matlo a gaso a marangrang se bitswang ka gore ke digital studio seo tebello e leng gore Basotho batjha ba naga ena ba tla ba le seabo ho sona ho etsa tlhahiso ya dipale mohlomong dipale kgutshwe tsa marangrang e ntse le yona taba yane ya hore taba ya tlhahiso ya mesebetsi e ne e be teng batjheng o tla hlokomela hore dipale tse jwalo di ye di sebediswe jwalo ka dithelevisheneng jwalo jwalo marangrang jwalo jwalo e ka ba dipapatso jwalo jwalo mme lekala le re le fane ka kgahlametso ho Basotho ba ka bang le ditsebo jwale ba hloka hore na ditsebo tsena tsa bona ba ka di beha fatshe ba sebedisa disebediswa difeng tse ho kae mme ke tshebetso e kgolo taba eno mme he ke supe ho ba tshebetso e jwalo e phethele ho tla be ho be le ditumellano tse tlang ho tekenelwa mane State Library library ya mmuso mona motsemoholo masego kgubung ya toropo e le maano a tsona ditaba tseno tsa mahlale leng digital policies ka moo ditaba di dinka teng letsatsing la mantaha ha ko boele ko hopotse mamedi wa Salma ya Salesotho hore rameralo e moholo wa lekala lena o ne a le teng ka kwano a tlo hlalosa hore na bohlokwa ba tshebetso ena ke bofe o lahla a rapalatsa ditaba tsena ka bogeleke bo boholo ke supe mamedi hore ka morao ho ditaba tseo tsa hora ya pele ke tla kgutla ke se ke

0: musi wa setreke sa qatsha snake ka letsoho ena ke mong hadi ha bo fanwe pheko o tla re fa ditaba tsa phetolo ya lekote e tlang ho etsa la mane medical strikes ha qatsha snake tla etswa ke lekala la mesebetsi e meholo o tla hlahla lo se lekote lena ke la gaho ya tsela sebakeng seno o tla hlahla fe hore na ebe tebello ko rena tshebetso e tla ba ka sebopo sefeng hona letsatsing le o tla hlabehe hore na mohlomong sethaba se amengwa tshebetso e tla ba hokae tsela ena e tlotla e arabela tlhoko ya mofuta ofeng ra ithuta rona jwale naha e tobane le qholotso kapa lefase ka moka le tobane le qholotso ya phetopheto ya boemo ba lehodimo mo haratse ding honang le dikgola tsentseng di hohola ditsela le matlo di nthoka ho fapakana mme ditsela di a senyeha haholo ra ithuta hore kapa melele ke a dumela hore ya itumela hore e tla una molemo wa gaho ya tsela yeno e tla etswa sebakeng seno sa bona mme re tla utlwa hore na e tlotla e ntlafatsa le ho bebofatsa bophelo ba bona ka tsela efe mmusi wa setereke o tla re beha leseding 24 ka morao hora ya pele o tla hopola hore bolepi ke lelomole kwane salemoeng sa Lesotho re tla boela re ya gobane ba lefapha la bolepi hore ba re fe hore na maemo a lehodimo ona a boemong bofeng ga repotele Selina re suthele ba lefapha la ditaba ba re fe ditaba tsa senyesimane
1: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlaisa di tlhodilwe tseo mokanabodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena goreng ga e tsa tabe e tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moelang ke seba a tshwana molaong ke dikolo di amola ba le babedi
3: ke ne ke tla go basotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e tobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasara tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena o tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
4: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dula o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho bale tsantse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tsa letumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlho e setsenyetsa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsae mme efile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re moamoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gakgathang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka

Ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setereke gona jwale.

0: bona di mifo o hle wa eso o tswile ka magalo o bona o ditaba tsohle ka ofela dia dialoga me e se ka bata ba fela go reka nte morena jolo ka e ka go betirenyana ka jeno a tla phamisa letsoa la hae maemo ana a lodimo a tle a re tshwarele a re tlhobaetsang bogoko e le go tle re tsoga go re sebetse re phuthulile hantle ba tla gopola hanyane ke gore tsela ena ke e tlowang ga matladi ya motseng o thweng ke lebakeng ya bolelele ba dikilometera tse 40 a na le metso e mehlano ebileng e na le marogo a 4 ka gare o keeletsa le noka ya senko le o tle ke mosebetsi o mongata gagolo o tebelelo e le gore o ka na wanka dilemo tse 4 go isa dilemong tse 5 o ka nete dikgakanyo di bolelang gore e ka nna ba tlatlosa mmuso wa Lesotho dibilione bilione le nngwe na le metso feelwane 4 le o tle ke mosebetsi o mogolo gagolo 1.4 billion empa ka bokhutshwanyane mme ka nete ke batla go tisetsa Basotho gore mokete o teng tsotlhe di lokile di lokisetsa tsatsi la go sesane
1: ha o fara le bontate ha fa ba momamedi setshwantsho tsela e teng ha jwale ke ya boema bofeng mme ha e le mona ho tlotla ho ahwa tsela hona sebakeng seo bophelo ba setšhaba bo tlo beng o fala ka tsela efe
0: go ntse go tsamaya ka tsela ya lehlohlojane e utlwisa motlhoko tenana mme taba ena e re ga ebe le tshwana ke leo le ya kena e tlisa thabo e golo gagolo setšhabeng seno sa medikane ka setana le mathoko a teng ke le go taba ya go tsamaya fela e tlo ntlafala gagolo phano ya ditshebeletso e tlo akofa gagolo bane ga o sheba ka ntleno ke ntse rena le ditleliniki ke ntse rena le dikolo ke ntse rena le makala a mang a mmuso jelo ka sepolesa empa thoko go mono ke batla go tisetsa Basotho gore taba yole ya kgwebo e tla bonala e ka ya akofa bane ha tsela e le teng mme dintho tsotlhe ka go fela di lokile e le go taba eno e tlo sia letshwao le bonagalang ka go setšhaba seno sa medikane kapo ntle le mono jale kgokagano ena ya ditsela e etsa gore o seke wa touta motlho mongwe ka tshepo ya mmuso ona ona o le tulong gore ka tsatsi le leng ke ka tloa mona ke nona falelwa ko ya thabatseka gobane ga e sale sebake se gole yaka re dipakeng tsa le bakeng le thabatseka mme taba ena e re golo e tla ba teng re tla tseba gore re tsamaye ka bolokoloi e ka setana le go bona gore bophelo ba ntla fa
1: motlhomong dibakeng tse dingwe mo mesebetsi e kang ena e e beteng setšhaba se phelang dibakeng tse jalo se se le ka gore mekontraka ga e le go sebetsa dibakeng tsa gabo bona ba tla le batho bao ba lo sebetsa le bona le ba etsa mesebetsi e menyane motlhomong jalo ka go bokelela majwe se ke etsa motlhala go duba taka le sebeditse jang tabeng ya mesebetsing tate kapa le tla sebetsa ka sebopeo sefeng
0: se re ile ra ba le diprojecte tse ngatanyana ka ga setereke ka kwano bodiseng baka tse dingwe tsa tsona motho o ja lefa la ditaba tse sa kang tsa tshwareya gantle empa go tseo seng ba motlhomong sentle re tswela pele ka tsona yona e le ra tlhaba sekire le kang re phekole re ntshe ka metso gobane re a tseba gore mosotho eno le mona le tokelo mme ya gore a ka sebetsa ka ga naga ka mona empa go ntse go na le bana ba bogomo ba lekanong re ba je lefugeng e le gore mesebetsi e kareng eno e bobebe e sa tlhokeng ditsebo a ka lebelela go mokontraka a re tlele ka batho ba dibaka tse ding ko yona tlhike ditlhe ka ema ka maatla le ba gaeso gore e seke be ya tlhola e etsagala gogang empa mme ba motlhomong o tlhokala ditsebo ka nete re buletse mamati Basotho gotlhe mo ba leng teng gore ba ka etsa dikopo mme ya ba dikopo tsa bona di a ananelwa e le go taba eno nna sentse re e beile leitlho gagolo gore se ke be ya etsagala e sentse e sa etsagale diprojecteng tsena tse ba motlhomong sentse di tswela pele le yona eno tshepo e golo kore ga se lefo le re tla le oka gogang
1: pele re arwana ntate o reng gomelele tshebedisano mmogo eo ba ka bang le yona le mokontraka sebakeng seo sebakeng se setseng o fumane gore thepa ya mekontraka ya utsuwa kapa le taba tsa phedisano fela ga e be tse etsang gore tshebetso e tseba go tsamaya ka thelelo
0: ya pele fela ko utlwisisa gore ntlafatso ke ya bona mme ba lekane gore ba e boulele ntho e tsang gore batho ka nako nngwe ba sitwa gore ba ananele mosebetsi ko se utlwisise gore dintho di etsetswa

0: ba tlo sebetsa go tsona dikwari tseno tso tla ba di grafa ke dikwari tse ikarabelang ho marena ka rometse le magotla puso ya dibaka ke lo ka ofela ha bona ka le deki ba khotalletsa hore le ba eng ka nna ya ba tshe ha ntse sebetswa go tla no hata no ditoro go dira fatshe ke di ga golle ke yona ntike na maika e go hlokwa empa thuko o mono ka nete go ba kopa ka hlompho le bikokobetso hore ba tshehetse project ena bo le mongwa bo
1: ke le bona nako ya hao ntate Pheko le tsareng la letsatsi la ka jeno ketekang hantle
0: ka nete o tla ba lwala mme ke tla le go sana bona ebe ke se bitse wa ka nete ga le bo
1: di go mo ntata ga tla boela go tshwara
0: Thank you,
1: man. Thank you, Natalie. Show me the message. Let's let some mamedi wasal maesal. So to pelo hoga ya bobedi. Ntumele kititi me kie makwanyane square. Mona maseru ke hokahane le wampato dimpo kabedi. Are fe hore na. Boya mo ke bofemba ditaba sebakeng seo. Are fe tlaleo ka bokhutshwanyane ya seo re ka se lebellang. Ha hora ya bobedi fitile ka matsatso e mashome a mararo ke tseta bagolo kore letona la diphatlalatso di kgokahanyo mahlale le boqapi mohlompheng thati mogosi o tla tseba hore a phepolelo kote la gago ya matlo a gaso a maranga sebakeng seo ke ntse ke lebeletse jalo mme he ka morago re re phethele ditaba le wampato dimpho ka bedi ke tla ya go ba lefapha la bolipi bona ba refe gore na ba lefapha la bolipi bona ba refe gore na boemo ba legodimo boo basotho ba ka bo lebelelang ke bofeng dimpho ka bedi ko fa sebaka wampato
2: Ha ke le bohe Melida mme ka wena ke dumedise mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho le nanong la go tlolla taba mme re kopana le mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho je ka ditaba tsa hore ha hora ya bobedi fitile ka metsotso e mashome a mararo le tona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlomphehing thati morosi o tla phethola lekote la gago ya sebaka senang le tshebediso ya mahlale a morao rao ka marangrang mme hara ditaba tse tlang ho etsahala tshebeletsong eo ho tla boela hape ho be le ho tekenelwa ha maano a mahlale a morao rao mme ditaba tsena kaofela di tla etsahala mane sebakeng sa Makwanyane Square ditaba tsena di etsahala je e le mohato wa mmuso wa Lesotho wa ho bona hore taba yane ya ho finyeletsa ditaba ka marangrang e ba taba e bonolo mme mmuso wa Lesotho o ntse o etsa matsapa ohle a ho bona hore ditaba tseo di fumanelwa metjha e nepahetseng ya hore di tle di phethahale taba e nngwe ke taba ya ho nolofaletsa batjha hore ba be le sethala seo ka sona ba tlang ho itlhahisetsa e le hona ho akofisa tlhahiso ya mesebetsi o tla hopola mosotho wa heso hore taba ya tlhokahalo ya mesebetsi haholo batjheng ke nngwe ya dikgolotso tse kgolo tse mmuso wa Lesotho o tobaneng le tsona empa morao tse tshebediso ya marangrang ke e nngwe kapa ke se seng sa dithala tseo lefatshe le sebetsang ka tsona ho hlahisa mesebetsi ho na le ditaba tsa content creation kapa tlhahiso ya ditaba ka marangrang yeo batjha ba e sebedisang mme mohato ona wa hore ho be le sebaka sena sa tshebediso ya mahlale a moraorao ka marangrang ke nngwe e tla fa batjha ba naha ya Lesotho sebaka sa hore le bona ba bonahale ba hlahella tabeng ena ya content creation eo e leng yona yeo batjha ba bangata ba tlhaisetsang mesebetsi ka yona mme he ha ke o file hakana mosotho wa eso ke supe hore ditaba tsena kaofela o tla fumana kgaso ya tsona e otlolohileng ha di etsahala o tla ikutlwela hantle hore na hantle se hlileng mmuso o se habileng ka tshebetso ena e tlang ho etsahala kapa gaho ena e tlang ho etsahala ya sebaka sena mmuso wa Lesotho o habile kae ke ka bokhutshwanyane kapa ka bolelele ka mo re neng re tlhere fe ba sotho ga hora ya bobedi e fitile ka metsotso ya mashome a mararo ba tlhele ba

0: fetole seale moyeng tsa bona ka ho fapakana ba tlo ikutlwela ditaba tsena ha di feletse.
1: Ke a leboha wa mphato Selina ha re mathele ho ba lefapha la bolipi re se re tla utlwa dintlha tse feletseng maledi wa Salmoya sa Lesotho ka moo ka Makwanyane Square hore nyeo ya bobedi ha e fetile ka matsotso e mashome a mararo. Re tla fumana le puo ka mohlomphe letona la lekala hore na hantle ntle o habile kae ka morero ona. O tla hopola hore thomo ya lekala lena hara mesebetsi e meng ke hona ho bona hore ditaba tsa ho kenyeletsa bohle ditabeng tsa marangrang e ba taba e hlileng e etsahalang ka tsela e batlang e phahame haholo. Mme moeti wa rona letsatsing la Manta hara tse dingwe le a bontsha hore e ntse e le mehato ya ho phethahatsa sena dibaka tse kang paramente ya setjhaba le tse ding ke mehlala fela ya meaputulo a lekala ho fihlela thomo eo. Ke se ke hokahane ka kotloloho le monghadi Re Thabile Mphahama ho tswa lefapheng la bolipi. Ke a wa amohela ntate Mphahama.
2: Khotsome.
1: Ke o fa sebaka ntate letshare la kajeno go beya Basotho leseding ka tseo ba ka di lebellang re shebile ditaba tsa boemo ba lehodimo.
2: Ke a lebohe, nna ke kopa ke dumedise Basotho, ke dumedise le wena le botlhe ba leng teng matlong a kgaso. Mme ke tlhalose fela gore phirimaneng ya kajeno re lebeletse gore lehodimo le dule ntse le tlhakile bogolo ba dibaka ka marumo na le mane, mme go phole go isa o tlile go bata. Ha e le bosiu teng re ka lebelela gore o bate gagolo bogolo ba dibaka, mme moya o fotlha le bobebe go tlhaga le boya bophirima. Mme re lebeletse gore serame se ka lebelela go lala dibakeng tse ngata bosimo bona. Ha e le letsatsing la osane teng go ka lebelela gore lehodimo re tle le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa o phola, empa go bate dibakeng tse dintse ka maloting. Ha e le moya o ka lebelela go foka le bobebe go isa e ba magareng go tlhaga le boya bophirima. Ke tlhalose gore ha re sheba bosimo ba kajeno go bona ha maemo a mogatswela ka tloba dintlheng tse tharo go isa o dintlha tse tlhano ka mabalane, empa dibakeng tse ka maloting teng a ka tloga go ntlha e le nngwe go theohela tlase go dintlha tse nne ka tlase ga o letho e le gore go ka bata gagolo dibakeng tse dingwe ka maloting. Ha e le letsatsing la osane re lebeletse gore maemo a motšheso a ka fitlhela go dintlha tse 19 sebakeng sa masebo, empa bogolo ba dibaka ka mabalane e ka ba dintlha tse 18 go isa go 16. Ka maloting teng e ka ba 15 go isa go dintlha tse 8. Ha re shebela pejana re bona ga menyetla dipula e batla e le siko go fitlhela mane letsatsing la labohlano. Letsatsing la Moqebelo go isa Manta menyetla ke e fokolang gagolo ya dipula mo osesefaneng fela ka 20, mme re lebeletse go moya o ka foka dibakeng tse ngatla gagologolo letsatsing la Moqebelo e ka setana letsatsing la Sontaga. Ke ka bogonye ke tshwaretse Basotho ka teng, Basotho ga ba lethapa maemonate.
1: Ke leboga seabo sa go lenanong la go tlola taba letshare la kajeno le ka moso ntate
2: dikgomo.
1: Ntate e robedi metsotso go mamedi wa Salmoya sa Lesotho pele go hora ya bobedi. Ha ntumelela ke hetle morao horeng yane ya 12 ha e fetile ka metsotso e 10 ke bontsha gore re ile ra qala ditaba le mogokaganyi wa morero wa phepelo ya motlakase ena ke monghadi Leloko Mokgutshwane. O ile a hla a re fa ditaba tse amanang le tshebetso eo mohlomphe itona kgolo a tlang ho etsa thabana morena setrekeng sa mafeteng letsatsing la labohlano moo a tlang ho nehelana ho ka motlakase, mme o bontshitse hore o tla nehelana ka ona metseng e ka bang meraro eo wa e hlalositseng tikolohong eo. Re ile ra feta tseo ra ya lekaleng la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo ra buisana le Mofumahadi Nthabeleng Maphike. Ena o ne a bua jwalo ka dipontshuwa tseo Basotho ba tlang ho ba le tsona le seabo ho tsona Cape Town ho la Afrika Borwa ba pepesa ditlhahiswa tsa bona, mme o lahla a manolla ditaba tseo ka botlalo hore Mosotho a di utlwisise hore na ba fihlile jwang boemong bona moo ba seng ba re Basotho jwale ba tla tsamaya ba 15. Bontshitse hore ho ne ho ile hwa ba le phatlalatso e bontshang hore Basotho ba nang le thahasello ba ka kenela dipontshuwa tse jwalo, mme a bontsha hore ka hare ho batjha ba 50 eleng 50 ba qeteletse bana le ba le shome le metso e mehlano bao ba ka reng jwale ke bona ba tlang go ba le monyetla o jwalo me he dipontsho tseo ke tsa bobedi ka mo re batleng ditaba ka teng tseo naha e ban le monyetla go tsona o bontsitse melemo eo ba hwebi bana kapa ba hlahisi bana ba iunang dipontshweng tse jwalo re sa swa bua hape le musi wa setreke sa Qacha Snack ena ke monghadi ha bo fanwe pa pheko monghadi ha bo fanwe pheko le biso lena le an suku suku disa jena ha ke tsebe na bothata ke bofeng monghadi ha bo fanwe pheko yena o ne a hlile a teka ditaba tsa tshebetso ya hosane ya lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang mo mohlomphei tonakgolo a tlang gore ba teng ka sebele sebakeng seo ha ho hlahiswa mokonteraka setšhabeng sebakeng sa gago ya tsela e ileng a bontsha gore ke ya dikilomethara tse 40 ya metso e mehlano ebileng e kenyeletsang le marego a 4 ka ofela o supile gore tsela eo e ka nnang tshebetso e ka nnang ka dilemo tse 5 ka ofela mamedi wa Salma ya Salesotho re buile hape le wa Mphato Dimpho Kabedi tabakgolo ke taba ya tshebetso e tlang go ba Makwanyane Square ha hora ya bobedi fetile ka matsotso e 30 mo letona la lekala lena le tla phethola le kwate le lona ke bontsha gore re phethetse ditaba tsa rona le ba lefapha la ditaba mo ba lefapha la bolipi mo ba neng ba o beha setlotlolong momamedi ka boemo ba legodimo bo o ka bo lebelelang koba go kena maetong ha ba bolipi ba ile ba eletsa gore e ka re boemo ba legodimo bo tla ba bobe sena se thusa gore re qobe dikotsi le dikoduwa tseo re ka tsebang go di qoba ga re ikombetse diphatlalatso mme o tla gopola ka makgetlho sealemoyeng sena e re ga o ile go ga ba le phatlalatso re bue le babusi ba ditereke gagologolo tse loting tseo gangata go eng go bonagale dikoduwa di tlhaga teng nakong ya letlhwa empa le ga ntse re ntse jalo basotho ba ntse ba itsamaela ba be le bothata e le jwale go kenwa ditshenyelong tsa gore ba ameileng ba lolatwa ba be ba pholoswe empa re tla etsa tshebetso ena go fitlhela ditaba tsa rona di wela ditsebeng tse utlwang mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho ke sebeditse ka thuso ya Selina Mohohla ka mane ka metšhini ke ena a ileng a bona gore kgokagano ya ka le wena letsheyaneng la kajeno e ba e tswileng matso mme go fetse gwa e ba jwalo lenano la letsheare lena le ne le hlahisitswe ke kgopotso pharela le bitso laka ke Melida Phinda Rangwajane ke bile molomo wa moifo wa rotlolla taba letsheareng la kajeno nka go natefelwe ke manane otlhe a tlang go latela a sena sa le moya ka go otloloa goreng ya botshelela lenano la ditaba la go tlwatele go ya metšhatšhane o tloge kadimetsebe ya gago momamedi dikgomo basotho.

Ja, arsha metsotso di metse meka fela tsane e meraro re furaletse horra ya borra ya bobedi ne tetaba go di re mihlola fela matsetse le shome dumela wana morati le motsetsi wa ena tsebeletse ya re re sotho hohle mo ne mametse no hona ting ka tse ino mega ha se tsabona ka tsela mfuto ona sena selele kena se bolela hore ke nako le motsotso wa re tege fete ge kena ka kotlo ka mane ka ba sutu khwebo me ka nete ka bakala gaso e otlileng ne tla hotsola pele tsatsile ka tseno ka mona ka mokonyana square me taba tsa gone o tla hopola taba tsa gone di fella hantle gore nya boraro empa ke taufa ka kotlo fela hore na di ntla kholo tsetlo tsa la mokonyana square ka mona ka lefa phelena la mokgokahanyo na hotlo hetsa hala jwa tsatsile ka tseno nthuri etsa la ka mona ka mokonyana square ba tla ke bone re di mpho ka bene o tenga mokonyana square ka mona tla re fa di ntla kholo tse ka bantsi di etsa hala ka mona ne ka go fa ka kakaretso fela rona ho etsa lelo ka mokonyana square ntle lo tsinyana ko fena tsatsi la ka tsena wa se tlhobon le tlhopine ke khona mo ntse tsa botloka ke taba hore ge le ka ka hotle hore wena mo o leng hona teng o tlwisitse le wa letsebo e lekaneng ka dikgoba tse ka ba tso ka tsebang hore o ka di bula hore ka nnete o tsebo go tshietsa bophelo ba hao hotle mo o leng hona teng mme tsatsi ka jeno ne ke se bile ha o le taba ena ya di butcher re bua ka banna le basadi ba besanna ba ke bona batho go tlo bua le bona ka tsena.

tsena mabakating a o ka ya gobe o tlhošile ka tsela le mofuta ona empe he ga se moo taba e leng gona teng ga se moo taba e leng gona teng ke na le mekgwa yotlhe eo nka tseba gore ke fete bothata bona e ke bona gore bo teng ke na le mekgwa yotlhe e teng gore ke fete bothata bona e ke bona gore ae bo teng

0: akore ke utlwa fela e beng ka mofana dimpho ka kwana ke utlwa fela na dimpho kaberi dimpho kaberi ga utlwane kaberi dimpho dimpho
1: daleza
0: re utlwane ngwana me re utlwane ngwana me
1: Talela.
0: Eh ona selema la la la o tsentwe tsene pa etse. Ai eh

0: sebakeng sena sa rona ya ba jole ba rata hore ba ekeletse hoduma botle bo re seng re boentse mme re a kokobela ke hona re re e se e ka le makala a mang tlohong sebaka sena se buleile hore re fetoleng maphelo a bana ba basotho hoba thahasello e kgolo ya rona ke ho bona maphelo a rona le a bana ba rona a fapane le pele ditaba tsena ke bua tjena hore haeba mme a ntseng a bua mona Meno Maswati letsholo a sa boletse hore ke mane mo lona batjha bora difoto le hore nang le bona re boneng hore taba ena ntate tonagolo ha a tla kgahlwa le hore jwale a eketse a re thuse re le lekgotla la motsemogolo Maseru hore sebaka sena se tle se ntšhafale se be se tle hakana ke hobane a na a sa bone hore ha e sa le sebaka fela empa e se e le sebaka seo ho sona mesebetsi ka ya hlahang teng hoba bahlankana bana beo re ba bonang ba pipia ka mona ka dikhamera tsa bona ho bolela hore ho se ho na le phapang e teng mme ha e ba taba ena e se e etsaetse ka hare ho makala a rona mmuso re se re re e hlakile hore ho na le ho hotle ho etsahetseng mme jwale ka hona e hlakile hore le batsetedi ba bang beo e seng mmuso jwale re tla ba bona ba kokota e ba re tseba ho imona menwana jwale hore naha ya rona ya fetoha toropo ya rona ya fetoha e fetohela moo e leng rona re tla bona maphelo a fapaneng le a pele mme re sentse re le letsholong jwale hore sebaka se seng ke sena ka tlase ka mona ka letsong la ka le letona sena se bitswang ka hore ke sefikeng sa moshweshwe wa rona wa pele le ka hona ka teng re sentse re tlotla re qalella jwale hore re bone na re se matlafatsa jwang re se etsa botle jwang hore re ke re beng le Maseru eo re ikgantshang ka yona eo maphelo a rona a fapanang e re ha re le ditrekeng tse ding re tsebe hore re ka kgalla ho tla ipona re le ka hare ho Maseru hoba ke sa ke le motlotlo hampe re batho ba ba Lady Brand ke re empa jwale Maseru e na le dintho tse ngata haholo feta Lady Brand ho bolela hore re ntse re kekela jwale re se re nyoloha haufinyane mohlomong re tlabe se re ema re re bolomfanteng ya re fokolla empa he ha ke tshilo jwalo ke kopa hore ke re ke a leboha sebaka sena ha re se hlompheng thakgolo ena e tlotla e thakgolwa kajeno ha e ke e be molemong wa rona re le Basotho mme se molemong wa hao o se tshwara hantle o ya se hlompha o ya se elellwa re e le hore se tle se tsebe ho phelela nako e telele ha ke tshilo jwalo ke re dintja re di fasitse ka hare ho toropo ke kopa hore mosebetsi re tle re dumellaneng hore o tle o etsehe le bohle ba tlatla ba sebetsa ka mona re sebetse re ntse re hlompha sebaka sena re se ke be ra se silafatsang hore jwale e le rona re le lekgotla la motsemogolo Maseru e be jwale re tlo qala qalong hape re kgutlela morao ho etsa seo re ne se re se entse ke kopa hore ke se ke be ka ba molelele haholo ke nnete ke molelele empa ke kgutle hana mona ke re ke a leboha.
1: Re a leboha ntate Sechache re a leboha. Mme ka nnete batjha ba heso lona ba teng kwano ke rata hore ke le thoholetse ha e sa le botle bona bo etswa kwano re bona bohlweki le boitlhompho ka ho fetisisa re bona batho ba seng ba hlile ba kena metsing batho ba Modimo ha o hlaha mona o tla bona le wena hore o lokela ebe o hohela batho bane ba dikhamera ha re tla mona ehle re a hlapa mme ke a o tshepisa hle mohlomphehi hore jwale ha re se re utlwa ka studio teng re tla be re le babe haholo ke kopa hore mothating ona hle ke tle ke bitse mongaka e leng yena mongodi e moholo wa lekala lena la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le bokapi ntate Kanono Ramashamole hore hle a tlo re fa sepheo sa letsatsi la kajeno ka botebo a o tla be a sa tswela pele a emisa bahlomphehi ba teng kwano ke ile ka hlakisa ha ke qala kwano hore re bile re hlomphiwe kajeno we have in our midst the ambassador of the people's

0: aba eno e kgolo ya tlhahiso ya mesebetsi me he ditaba tsena di etsa halabo teng ba le tona la puso ya dibaka le borena majoro wa tropo ya masegu le motlatsi wa hae e ka sedana le balekane ba lesotho ditabeng tsa ntlafatso mo emedi wa naha ya the People's Republic of China o teng kwano bo emedi ba naha ya India le bona o teng ka sedana le kopano ya dinaha tsa Europe le bona ba teng ka kwano ho bona ha ditaba tsena di phethahala mme he mosotho wa heso re tla ne re etse tshalo morao ditabeng tsena le ha setsi se se hawa re tle ne re o fe hore na gatelo pele e ho kae ditabeng tsena le hore na batjha ba basotho ba amohela le ho baballa setsi sena ka sebopeho sefe mme ka ho tshwara lo he mosotho wa heso re tla o fetela sethale mane mo o tla fumana pina ya pele ho pina ya setjhaba ho ntse ho tekenwa maano a ne a mararo a ileng a hlaloswa e re go
1: matsa sa ene la maano a ne a mararo a sa ile a bua ka ona mme ho bontsha hore e hlile re batho ba digital le a mmona ha a tshwara pampiri o tla saenela motšhini mono mme ha sa a tekenne maano ana go tloa nka jale re a phatlalatse maqhepeng otlhe a mmuso fela motho e mong le mong a batlang o tla fumana a ka fumana mono maqhepeng a mmuso kapa a bua le rona lekaleng monana ga tla mo romelela maano ano mme tona ke kopa o tekene sa saletswe ke lengwe fela ke a tseba boholo le hatsetse re sentse re le tsetellong ya mosebetsi wa rona
0: mamedi ha o tla ditlatsetse o jwalo ke ha mohlomphele tona a qeta ho tekenela maano a ne a mararo a mongodi e moholo wa lekala a ileng a hlalosa ha a ne a fana ka puo ya hae a o fa hore na sepheo sa hore e be re mona letsatsing la kajeno ke sefe mme he mosotho wa heso re ha ba ho fihla pheletsong ya tshebetso ya letsatsi la kajeno mme he tshebetso ya kajeno e tla phethelwa ka ho bina pina ya setjhaba e be re ya arohana mme ke boela ke o hopotsa hore re kwano Makwanyane Square mo teng ho neng ho phethola lekote la gago ya setsi sa tshebediso ya mahlale a moraorao mo batjha ba basotho ba tlang ho imona menwana haholo bana ba tlwaelehileng ka gore ke di content creators bao dinaheng tse ding e leng bona ba itlhommeng ka pele ditabeng tsa kgodiso ya moruo ka ha taba eno ya content creation e le e nngwe ya mekgwa ya moraorao e hlahisang mesebetsi lefatsheng mme naha ya Lesotho le yona jwalo ka dinaha tse ding tsa lefatshe e lokela hore e ikamahanye le ditaba tse jwalo ka ha ebile e le tlokotsing ya tlhokahalo ya mesebetsi hona batjheng
1: mafelo a kgwedi ya October kapa maqalo a November fela he.

0: kgotso pula nala re a leboga bomele bontate re fihlile pheletsong
1: ba ke gape ntate mo ma Jesu Kriste mo dimo ntate la ka tswa mo Jesu Kriste ntate mo ntate Jesu Kriste ntate o ga mantse ma jaga ntate ka tswa ntate ana
2: Moso tsa so ka sona sebopeo sena he ke ha re phethela tshebetso ya rona ya letsatsi la ka jeno gore ebe ditaba tsena tsene ndi etsa hala kwa kwa no di fihla ho wena di otluluhile bo ga metshini ba rona ke bona ba ileng ba ema ka thata hore ditaba tseno di phetha hale me bona ke bo ka maganya nthatisi sello gauta bopa ba hlakwana gwele moho le tshekelota wana le mahlomola tgonko ke bona ba ileng ba tshwara ka thata hore ditaba tsena tsa letsatsi la ka jeno di tle di fihle ho wena di otluluhile nna le bitswa la ka ke dimpho ka bedi ke le mogomo wa ditabentsena letsatsing la ka jeno ke gotlala matlong a gaso

kanete bobe ba papadi ene ya mogopi wa lefatshe golo nageng ene ya America dimpi tse seng edintse ke tse jang empa ga tlatla re bua ka tsona ga re qetelela re bontsha fela gorena ebe ke tsa mofuta o feng. Ke shebile ka nnete gona re ntse re le mogoping wa lefatshe mono ke tlhokometse gore taba e nngwe e ka le gantle papading ene ya mogopi wa lefatshe gagolo di-group stage di mono le rona tse tlang go dirwa ke di feng. Ke tlhokometse gore group a mona ka nnete ba bontshitse gore Mexico e na le 51% ka nnete menyetla e godimo gagolo gore ke yone e ka iphumanang e gapile kapa e gapile group stage eno e baleng go yona e fetile, mme ya baneng South Korea e tlhaba jalo ka 21% le Czech Republic e na le 21% empa Aforika Borwa e na le 7% fa e le gore ga ba sheba dipalopalo ka nnete ba bontsha gore ga ra dinaga tse ntse mo group-ung eno ka nnete ke Aforika Borwa e tleng e sa emeng e na le monyetla. Empa ditaba tse leka go fela ke re papading ena e o nang le di-group stage di laolwa ke ditlhopha ka bomong gore na ebe setlhopha se tla qetelela se ka iphumana se sebeditse ka tsela e jwang mme ngwana mme ga re feta enonong ya mogopi wa lefatshe re fetela tabeng ena ya e teng kwano ga ke tlhokometse ka nnete go go tloa letsatsi nang la maobane Lesotho Football Association ka nnete ka mokgatlho wa yona e entse jalo moka kapa kwetliso ya baletsa phala kapa mo e leng gore ka nnete ba tla qetelela ba nkile beke kao fela ba le kamane ka ntlogolo ya Bambatha ya lefa e leng Bambatha Sports Arena mo e leng ka nnete ditaba tsena di tlotla di ba thusa go bona etse ka nnete gore taba ena e tlo lokela gore ka ga re sale mo re ka nnete re phomolong ya season ya rona taba tsena di tlotla di re ka nnete ba tshogise kelello ya bona botjha le gore ka nnete dipapading gagolo gare ya felebile jalo sehleng se tla qala sa season ba tle ba fitlhe ka nnete ga tseba gore ba maemong a nepaetse, mme ga o sheba gore ke di-officials ka nnete tse ka ba 30 kao fela tse kenetseng kwetliso ena mme ke ditaba tse e leng gore di ntse di le bohlokwa di monate gagolo rona kwano Lesotho mo e rong ka nnete re ntse re leka gore re bone ona maemo a rona a papadi ya bolo ya maoto a finyelela galo kae. Ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e ke tlhokometseng ke yane gore ka nnete setlhopha sane sa rona sa megala ditwe sa banana ka nnete se fihlile jalo se finyeletse gara taba yane ya Four Nations Tournament e neng e tswela pele nageng yane ya Zambia mo e leng ka nnete ba hlaelile jalo ba tlabo e mong ba bone ba di nne mme ka nnete ke taba e leng gore re nka ba sa sentse hantle empa he taba ya gore re tlhokometse go le gore dihlopha tse nneng di bapala le tsona ka nnete e nngwe ya papadi e hleng e leng ya badumela golo ke papadi yane ya Kenya mo e leng gore ha Kenya e le ya bashapa jalo dintlha tse tsheletseng kao fela go gaoletho mme taba ena ke leka ba bona batshetsi ba papadi ya bolo ya maoto ba e bapisa le ene e qetang go e tlala ya dikwena mo e leng ka nnete le bona ba ile ba qetelela ba gagathuwe jalo ka ntlha tse nne go gaoletho, mme taba ena e bontshitse gore ae e tlile setlhopha sa Kenya kapa naga ya Kenya ga e tla e re lebile e tlile e ya tutubala e tiisa letsogo ka tsela e e kgethegileng. Mme ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e ke e tlhokometseng kwano ke ya gore re a tseba gore ke nakong yane e leng ka nnete dihlopha di ya saena go iketswa dibapadi tse ntšha a lokololang dibapadi ba di lokolola tlhokometse ka nnete gore sebapadi se neng se bapalela setlhopha sa dinare e leng jalo motlhankana Gakalethu Velapi ka nnete le ena o sa kene kontrakeng ya gae le setlhopha sa bantu mo e leng ka nnete ke nnete ga wa tlhagisa gona ebe ke nako e kae empa kontraka ya gae ka nnete o e signe ka morago gore kontraka ya gae le setlhopha sane sa dinare e felelwe ke nako, mme re tsere ga jale e se le mo bapadi wa setlhopha sane sa Bantu Football Club ke ya tse dingwe ntseng di etsagala tse re se boneng mme gara tse dingwe ke tlhokometse ka nnete gore dibapadi tse ngata di ntse di saena tse dingwe di tswa ka gara ditlhopha tsa tsona tse dingwe di bona ka nnete gore na ebe di etsa jang ga tse dingwe dikontraka tsa bona o shebile le motho gore kare ga di ntšhafatse ditlhopheng tsa bona mme ka nnete ba santsane ba eme ba emetse gore na ebe ke difeng ditlhopha tse e tlang go iphumana di tswetse pele di kgethile dibapadi tse ntšha ke ditaba tse re tsa di bona tse dingwe tsa tsona di na le o makatsa re bone fela se re bona ka motsotso wana go qetela ditlhopha di bapala gore ebana nnyeo kgatho o la ba setlhopheng se itseng nnyeo o la qetelela le o se itseng ke ditaba tse re tla di bona re gona di ka tsela e jwa, mme ga o sheba ngwana mme ye nngwe e ke ne ke bua ka yona gore pele re kwala ka metsotsonyana e ne e meraya go tla re bontshe ka nnete gore re tlhokometse ka nnete go bona etse gore

0: Tonal Fatsu wa 2026 e hona henyane ya Mexico America le Canada ane di utlile ka dimakatse golo wa holo tla thola gore tabe ka udimo e hleng e nang le mathata di ba di shopping tsena tsenga ta di nyang tsenga ta ke taba ya di visa mathata a di visa ke nne di visa e se bontsi jori na taba e jwalo ka ne thaba ikarabelo ho yona ba ne na ka bomu yone e tsang qete ke hlokometse tabe teng ya hore ka nnete e se papadisana ha yana ya Iraq hona le selo ka nnete Ayman Hussein le yena o kwa ba bambeno ka nnete ho hlaeletse jwalo a ile ba dipotsong tsana haeno ya go kena America dihoga tse ka ba supa ka ofela ke ya ditaba tse dintse e leng gore e le makatsa sedika dikwesa dipapadi kwano o tla gopola gore ke mane mo e leng gore setlhopha sa Aforika Borwa le sone se qeteletse se dieya go tsamaya ka nako ebaneng ba rerile go tsamaya ka yone ye nngwe ya ditaba tse teng ke yane ya gore ka nnete karolo e nngwe ya setlhopha sa naga yane ya Senegal ka nnete se ile sa qetelelwa se loketse go tlholelekwa le go godisiwa dieta gore fela ba kene ka gara naga enono kore go searcha gone go dileng teng go ngata gakalo ka mabaka la motlhomong babae ba pisitse le gore e se kenyeletsa ditaba tsa kgethololo ya mmala empa ga ke ditaba tse re tla di bona ngwana mme ke motsotso fela pele re fitlha goreng ya bone mme rerere o fitlhela re kopana pele tsatsing yang labosane ge tla bona gore na di sebetsala ka tsela e jwang kgeti ya rona ka jeno e ne e phuthetse gakalo ngwana mme
1: tanki rapshon
0: utarasu
1: And go.

0: 3 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 a re utlwa gona o tsamaya le fe letsatsing la ka sheno kapa o kene ka mane ka Facebook o itumeleng manka o kene go DJ Letse re utlwana letsatsing la ka sheno wena e be o ratile e fe mangwane a ona kgang le feng kgetse
1: Jo. Na. Yes, ke na ka mona go utlwa gona wena he o tsama le feng le tsenga le na la ka tsheno. Wena mamedi o sa masala so to. Otherwise, ho ntse le bala ya.
0: Ho bizi ya galo.
1: Ho hlentse le so to ya.
0: Ho hlekile so to. A buile le.
1: Se tlabolana se secha. Shikena tsama le Braden ba re see you love me.

0: sena se ka fitlhelwa ka go fumantshwang.
1: Hodima hloke hora ya bosupa sena ke selemo ya Lesotho. Ditaba tsena di balwa ke Ntebalo Modisi Mamedi ke ya odumedisa tshwarelo hora ke ya bosupa. Re qala ka ke hora ya bohlano. Re qala ka ditaba tse re mmusi wa setereke sa Mafete Mongadi bona Modanye o re bosio ba tshebedisano le dipuisano tse hlakileng dipakeng tsa ditho tsa puso ya dibaka le bahlanka ba setšhaba e setisa tswelopele makgotleng a puso ya dibaka. Sena o se boletse kopanong ya Mohlomphehi Tonakgolo le ditho tsa puso ya dibaka, babusi ba ditereke le bangodi ba makgotla a puso ya dibaka ditereke masego kajeno, mo a boletseng gore ke thomo ya bona go hokanya makala mmuso boemong ba setereke, mme sena se ka fitlhelwa ka go fumantshwa disebediswa. Go feta mona modulasetulo wa lekgotla la puso ya dibaka le batuela Motete Mongadi Malefetsane Magabane, ore ka kopano ena ba lebeletse gore ditlholotso tsa bona di arajwe haholo theolelo ya matla a setšhabeng le gore meputso ya bona ya kgwedi le kgwedi matlafatswe ka nakong eo ba lebang ditulong tsa magotla ba lokela go tsamaya maeto a malelele a sebedisang tšhelete ngata yeo qetellong ba sitwang go phetha mabaka a bona ka yona kaofela. Modulasetulo botong ya letlole la ditsela Mongadi Makotoko Makotoko o re o tlatlhoba maano gafetsa ke taba ya bohlokwa ka ha sebetsa e le motheo wa tsamaiso e nepahetseng boikarabelo le diqeto tse hlakileng. Tsena di tlhaeletse phutheong ya letsatsi ya boto le bookamedi ba letlole la ditsela e neng e reretswe go matlafatsa tsamaiso ya setse le go ntlafatsa tsela ya tshebetso, mo mookamedi wa letlole la ditsela Mofumadi Mmatshepang Segokwane a itseng kopanong ena ba tshotlhile ditlhomatiso tsa maano a tshebetso a kenyeletsang a lefapha la kgiro, lefapha la ditšhelete esita le ditaba tsa poloko le tshireletso ka gare go tshebetso. Ge ya phethela. Moatlhodi e mogolo wa lekgotla le phahameng Chief Justice Sakwane Sakwane o atlhotse ditho tse pedi tsa sesole sa Lesotho LDF e leng Corporale Tšhekane Sebolai le Corporale Selone Ratshiu gore ba tlhole tšhankaneng dilemo tse 20 motho ka mong. Sena se tla ka morao gore ba fumane ba le molato dikotsong tse etsaetseng ka kgwedi ya Motsheanong selemong sa 2014 tse kenyeletsang polao ya disebo Tang, teko ya polao ya tshepo Jane le tshenyo ya thepa ka maikemisetso. Chief Justice Sakwane o itse katlholo ena e lokela go ba mohlala go Basotho gore toka e ntse ya jwa magotleng a phahameng le go kgutlisa tshepo ya setšhaba go sesole sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora bohlano di fihla peletsong mona ha re boela re kopane hape ho reng ya botshelela.
2: Eme ka eme tsotso, mamele se masala so tle eme ga go fela tlhomanate, ga fela tsora na ya buka, fela tsora na ya bohlano hantle number 1 radio station. Ke le boya moshana eso ntebalo ka ditaba tsena tsa go hlana.

0: metsotso o re furaletse hora ya bohlano mogatlhelo ka qetela wa modikong wa batšha letsatsing la ka jeno, mme e nako ya le jenatlhe re se re matšhetse ka go tsanetsa boemo ba sephetephete sentse ke tsogese motlhoki ka maane ka Main North 1 go tlogona e be jeme jwang kapa di ntse di tsamaya jwang tlhe e tswe lenaka le se le supile lapeng. Se dumela
1: kgotso mme,
0: o phela gantle sir?
1: Ke phela ka mogau mme, wena o phela gantle
0: ka mogau
1: mme?
0: Ke utlwa se rona e bedi eme jwang Basotho ba tle ba ele tlhoko kapa ba beleseding la gona e be tse tsa boemo ba sephetephete di jwang ka moo ka Main North 1.
1: Ke a lebo mme, ke dumedise wena, ke dumedise le bookamedi wa sealemoya sa Lesotho mme, ke dumedise le bookamedi bo bogolo ba sepolesa sa Lesotho e leng bona bo re laetseng go tla kwano sebakeng sena. Ka nnete mme, dikoloi di teng mpa ka nnete Basotho ga ba so e gae ka bongata bo boka, ga re so report-e le gae le accidentenyana tse bang dikotsi ka nnete. Batho ba ne mane go elela Gobetswana le kankena go tloa sekeleng e gololo ya tla Sekwana Kingsway ka nnete ba ntse ba ntlhalosetso ga ba sobele letho le lebe. Mme ke a gola taba e nka e kopantlhe go Basotho ko gore ntho ena ya go ganna re ntse re tshwere difono re ntse re etsa di-WhatsApp ka nnete e re etsetsa dikotsi tempe e re etsetsa le traffic e bodutu.
0: Yes
1: sir. Mme ga ba ka tlhokomela gore nako ena e go tshwere ke di kara traffic ena e gologolo ga re ka beya difono ka thoko jwale ya ba re shebana le go ganna ka nnete ka re tswela mosola re ka fitlha gae ka nnete ntse re bolokeile go tloa mo no mmeske ka lale le metsebe le wena o tla tlo o ba ditsebe ka nnete ke a leboga.
0: Ke lebogile gago le seemantsibo wa monate
1: ka mokgotshwana mme le wena modimo wa kgotsa a re bolokele wena
0: amene kgolo
1: kgotso mme.

0: ya bo tsana ka tsena ke matela jalo he ka mane ka Apple Road o ka hona PC ma go utbia jwang e be di ntsetse ma jwang ka mo sedumela
1: mela nne
0: pela jang sir
1: re tele ka nne ke radio
0: jalo
1: le ya nne
0: ha go tla se go na ka mo ka Apple Road di eme jwang
1: ke le bo nne ka motho tsong tle ngwana le sebaka ka mona ka potso tiki me oh ke di medise ba mamedi ba radio le soto botle ba mametse ka dikanta tso hle tsa lefatshe nne ka mona ka potso o tie se pete pete tsa falla hantle nne ha ona sitiso ya letho empa he go ba chubi ba rona re tlo go ba ba shebe go na le montso lo ke swa tela go di mo mane pela domiciliary ba tle ba ile tlhoko maswa tela mono ba tse ke ba wela ga dikotini tse tsentse le lokiswa mono go tle o tshikwe haholo go ba sebedisi ba tsela ba tlalelele ha ile go dipete sona ka nnete ke bona se se ngatanyana ka tsheko ke ipota na ile go itsa la bang ba sotho ke bona ba so finyelle hai mara he ke tla ba swaya mme re tla ba thusa go ba finyelle hai ka nako ke ya le mo wa mme ka motho tsong pile ngona wa fa ba sotho tla le ya se dipete sa ka ga na ya bona
0: ke le wile ha holong tate mantsibo a monate
1: ke a leboa mme le wena ba mantsibo a monate
0: danke danke danke ya mamaro se masal sotho o tlile gore na di eme jwang ka moka Airport Road ba tseba jalo ka fela gore ke ka temo
2: Airport Road
0: Airport Road ha ka tsena ka mathele ka Main South ke go utlwa gona ga di fumana jwang.

0: ya
1: ma vero se masa le sotho hle
0: le shi ke le mme le ke tshe ga tsungile ke sotho
1: ke mathatse ka mana ka main south one mme sentse ke tsore se kwa no a re shwetse rona be DM jwa tsa go mo ba spiti piti ka go se
2: Hai tsa re go kwala tlase.
1: Ha na jalo wa nkutlwa?
2: Ah, ja u kwala.
1: O phela hantle se.
2: Na ke phetse ka mohau wena o phetse wa khaitse dia.
1: Tsantsa go bolokwa ke mohau o.
2: Ba nna ga hema, ke mo hlolo fela. A re khatala go khotsa.
1: Ka nnete ho jalo se.
2: E ya seng mo le se re ke tinta mo ya tlo go dinga sa khaitse dia ka le. Ba ntse mo ngalatsa dia ka sheko. Le ba ba be ba sa le mo yamme. Go ntse fela go tlotla ya go ema ba spetse bitse milongwe mo holwa men sa fwana le ka so tshilo. Di bitse la ka ke khale boya. Ke tsaya pele ka tsemo nante tsa hore a re so be ha ga ba le kotse e talwe. Thapa menya ka jeng. Le ile ke ka tla go ka tsaka go nna go le sponsor sa ba. Ka nnete re ile ga nka ka kano re tla bona go maphela le tshepa tsa tshaba di ba ba leile. Ka hona ha o lwa lo go sna le tshotsena la ho lengwese. Ke khotso pele ka lefapha la sepolesa. O tloa tloa mo no re tsere na le dikholotso tsa dikholotso mane ma go lenga a la ola specific. O tloa iketetseng yem. Le khalane le mane ha motšene. Mo di mapolesa a hle a ye go iteng go bona go ga nka taolo mo. Ba bona ba se tšoba ga le list ke tšo se phala ka thello ga se tšema le botšimba ba bona go ba mole fela ba thibetse ditlo tsa molao mme go se fela go spitipiti se bona la tšela tšingata ha jwale se tswang ka go tropo ka ha ke na kwane yo ba sotho ba tswa mme se di tšinya bona ka go papa kana ba ya mmala pinga bona nne ha malala la o tšo bona o a finyela ba botle kana go mme ba bile ba le leila go tloa tlo mo ntse gola ya bohlokwa e ka batla ba go fela ba khubiwa gona ba ile hloko ditase tsa gona mmete se itse ntse le ka ba o tshela ke ka tsena le bana ba ntse ba tsa mapela tsela mona ba khane ba ba kenyele ditse mme e be go le bile le o ba CS ba ka se le kana le dipakeng tsa dikoloi e le go mo khubiwa ka ka pele o yena ka etsa ga a ene hang hang mo tlhomong a ba kwa a tlangwa di mabaka a khono ga la lokolo ya so ka tla go yana ha emo go kwa mo ka nete mme ntle lo batala tsalele ntho ntse tsa mahantle
1: a ke taba tsa monate se ge le buile ha ho mantsi bo a monate
2: e ya se kha ke tla lo ke itebohela
1: thank you

0: ali che bagaitsile ya kahle ge bone fela tsholo he Tyler eling monga water wa bola water nani na na nani ne ne ne
1: vani
0: na na o bona tsela tsholo he hle ge tsile ya ka a hlaella filming encha ya Disney Toy Story 5 eleng engwe ya diketlo tse kgolo mo sebetseng wa hae mme getile ka tseleng tse re sebileng a DJ Zinhle o ile a keteka letsatsi la hae la tswalo le monna wa hae Mera Bongs ka molaetsa wa mama ikutlo metšhenga ya marandrang ka mo ditabadileng ka teng mme tle re bone fela tsholo he hai ona le batho ba keneletseng watse Black Coffee Black Coffee le kharabe hai ba bona hitse ba bonwa ba hle ba tutla mahitla mmoho le emongwe wa baqhobi ba thata holo ba makoloi e leng Lewis Hamilton mmoho le kharabe hai le yena e leng mosadi wa mehlenga wa Kanye West re bua ka mamba nna re bua ka enama Mosadi wa Kanye West wa mehleng ke a o tlwela o ntlhotse mane he moketeng o nole ka mane he ka Monaco Grand Prix wa e bona mme ge bone fela tswelo he motho a tshwanang a mokalo ka unati Kanye a gotlela mminong ka pina e ntšhantšha e bitswang Ezekwele
1: ke shebile bo Google Gumede o sa buile about upcoming role ya hae enyeleng e tlo bapala new drama series The Polygamist mo ba bapalang character ya comp e nang le complex personal life
0: hebo tla balana mme kgetsile ka gona le mohlankana yane ya bitswang ka gore ke Shimza ga tla mo hopola ona masimo sa Sotho ka ha jwale tsena na di event tse ngata tsa kunye ho tloha mono no is well recognized now worldwide ehlike mo shana sa bukwa kwana or kanti kwana lena mme ona ke tikafela jalo happy na ya hai se tlabolana sa hai sa fire ha se tshela di milione tse legolo mane he ho Spotify Nadia Nakai o bile se tlohong sa ditaba ka mora hore a bue ka T4 yo a ileng a e lefiswa bakeng sa tshebeletso yo a neng a sa ikopa wa sa etsa lanto tlhokwetse faiwa monana a keta kebe ke o lebelela gore o e lefelele
1: fela
0: ke bele kuku o bitsitse ke itse ke tlo bosang
1: e be o batla gore somehow ke gotlise faiva e le gone o sa etse ka pelo e tshweu no o etsa o expectile something in return
0: wa bona Zakes Bantweni o tsebisitse motheo wa hae o motšha kapa foundation e ntšha yao a thusang batho ba batšha ho iqapela mesebetsi kapa ho iketsetsa mesebetsi wa opola he gore ka mane ka Afrika Borwa ho ntse e tsala dintho tse ngata ka tsela kgethehileng mme e amanang le tsona tse ding ke gore maAfrika Borwa a bontsha batho ba hlahang dinaheng tsena tse ding tse ka thoko ba nka mesebetsi ya bona me engwe o re shebileng kgaitsedi ya ka ehleng e tsitsipayang mmele jena ke yane ya mohlankana yane ya Shebe Mabena e leng a hlala kgotleng gape hanyewe ya hae e ntse e tswela pele eske ipotsa nabe banna go tla etsala bangwe tsa nekana ganne o December e tla bo tswile bonana sa le kgoding efeng Kanye Mthethwa ena o gotletse mosebetsing wa hae wa mmino ka mogaleng ya lola hae la moraora latest marriage ke ne ke shebeletse ntho e nngwe ya one of the apostles a bua ka tabena ya divorce le modimo are o shebile ha dumele modimo a ka dumelana kapa ka thabiswa ko go bona mohlomong a lenyalo la batho ba babedi bo bonalang ba tubeile kapo ba bona halang ka nnete ba sena kutlwisisano e leng taba ya common goal ke le ho se na go dirisa rope ke ntse batho ba bidi ke mane mo ileng hore go tla ba le ditsikitlano tsa meno ke mane mo e mong a tla qetella ga ho le ho re fi
1: the dreadlock pastor. I love his messages.
0: Sinyeno la ya han
1: eno ke rata meletsa hae very clear very crystal
0: ya han see you bile
1: but that one but that one
0: e ba tlodumelana lo yena nje bokwe ne ba se masala se dikitse nga tsari ntse e hlenga ga ne re sibile fela tselo he kwa no he ho celebrity gossip ana ga ba fa go zipingwa naka
1: a ga ba tlotse go ba feel content
0: ha ga ntse ba ne di ntse ona tsa dina ke
1: gossip
0: gossip yona ga ba itse ba ba ba bibi ba ba ba bibi ba ba ba ba ba ba ba ba bibi ba e bile ha sa tshulo lo khetsi dak go bo ba fela ga ga itse
1: khatse ba ya ka ndate stromane se khutlwane sa legato
0: ke tsa ba lo ke tsa ba ba ba

0: leshomele metso e supileng metsotso re ya re lebile horeng ya botshelela sekhutlwaneng sa legato sentse re tshwarene re setokomane tsatsing la ka jeno itsena hantle ge le entseng re le bomme bontate ge batla ho utlwa taba ena ntate setokomane
1: itu
0: o phela bana le setokomane
1: ke phela ntse o phela bana gaetsedi yake
0: ka mo ha o tle go amohela lenaneng la modikong wa batla kwano sekhutlwaneng sa legato
1: Re ke be ke nke monyetla ona gore ke be ke dumedise le mo mamedi wa sekhutlwaneng sa legato go modikong wa batjha gotlhe-gotlhe mamametseng a le gona teng jalo ka se utshile lebitso la ka ke Moeketsi Stroman ke Mahlabolile go tswa Bogalane Counseling Services le Jabari International
0: da dejale go thwe monna ke yone o ile a kena ka bankeng a lo utswa gobane a re go betire a phele toronkong go na le go phela le mosadi wa gae Lekgotla ha le dianyawe la ahlolela monna dikgwedi tse tsheletseng a dula ka tlong house arrest gona pela mosadi thuto e joreng ke ketsagalo ye ka lenyalo ke fe
1: lenyalo le boima ke a tsa ona le motho a tla botsa ona a kgentse re le nkelang fela otlhile thuto e re ka ithutang go yona mona ko go lenyalo lena le tlhile le boima mme lenyalo lena le na le mathata le tlhile le tlhoka tharollo e itseng o so ka ithuta fela gore ga ba motho a ka qetelela utlweke ka re a kampa a bewa tronkong go ena le gore a dule gaufinyane le wa dijepa go na le go gong go phoso go ntseng go etsagala mme monne eno wa bontsha ka tsela tsotlhe gore e ka nnaba ga a dula a phuthuloile kapa ga a dula o dutse godima levele mosu ka gara lenyalo mono mo a dutse gona teng
0: mina le tsomana re sheba re ka reng re bapile re ipapise le tabatse e be di bopeo tsa batho di fapana jwang ka go manyalo metsedi a malenyalo jwang
1: wa tsaba bo ho ba gona ke tshoge ha re batla lenyalo re fetola di bopeo re fetwa batho ba batla go ba ne bele rena le mphiri le likisanye lenyalo itumela ngo fetwa o tshintsha se bopeo ga tsela e kgethileng ke se re tao tse ba itumeleng gantle ga sa kene ka gare lenyalo gona yena a ka gaba a gabisa ka tsela mofuta ofe nako ena ka ofela ga a bua le DJ letse o mo bitsa papa o mo bitsa papi ntate ha a fitlha ka gare lenyalo le theoa fela lebitso lena o le theola jalo ka ga a diela mmethe go tla godima ntho terata jalo ke tse dingwe tsa dintho tse etsagalang dibopeo tsa rona ga re se re kena ka gara dilenyalo di tlhagelele maemong a mang di tlhagisiwa ke gore bele motlhomong ga o sana sebaka se lekaneng gore o ipate motlhomong ke gobane bele motho eno yo o neng o mo batla o mo fumane

0: mwa kapa auka anza ba taho ana hlege hantle ka tunga ha hai e kapa dieta dine di khona fela tla sabetho bela khona bela o kana ka hala lenyalo di tseta se sala di tla di mosetse mogao le di kausi go tloa monyako ho a fitlhalla ka kamogeng bela ile ke
1: ha itsotelle le ha e ka ba le motse hlano wa motho e mong tla ba re ke motho eno re tsebane le motse hlano me se ka sena sa botshela ka kgetha o monka ho sena sa bo supeleng sa sa pele ge le ka rata ba ena maemo a sa fetuile kapa kgodintse thago fela ge ke ene ka nnete ke utlwa ka ke lokela go ketso
0: wa tseba e tlile ke nnete gagolo gobane gona bele ga ore wena le itumeleng ga le soka lenyalana fela le ntse le ratana maemong a mangata o tlo kopana le itumeleng ha go thabue o tlo kopana le itumeleng mafelo a beke ga o tlo kopana le itumeleng ga o tlo dula le ena go tloa manta go fitlhelela sonta ha o tlo kopana le ena ha le kwatelane obane ha le kwatelane e ba o gintsitse wa itsamaela o ikela ga gago le ena o sala ga gae le tla lokisa ditaba ka difono e mong a le kwane e mong a le kwane jale lenyalong teng ga go thwe o tla tsamaya o kolo o gatlhwa ke moya kae kae go le kwana ere motlha a ithapetseng motlha a ikutlwang ke kare o gotlile e bele tla gotlelana ga e tsaya le ka tsela eno kapa ga se ntho re tla etseng e tsagalang mona gae lenyalo mmona kgege ga o kwatile ga tota o kwata mona ke boikarabelelo wa gago gape go lokisa ditaba le ene ene ene enwa gaufinyane le wena obane bale ga o sa di lokise ga o ka tsamaya wa o kopana le sekepe kae kae labe se leng kana gona teng sekepe mono mo le kopanang teng itumeleng ga a ka fitlha o tla fitlha a tseka gore bele monna enwa e o thweng ke DJ Letso ko aka ga ke a lokela go mo kopanela le mang kapa mang
1: o hlakile mogolo wa ka ke batla ke utlwe restman gona boemong bona ba ditaba ba le ba batho bana ga ba se ba le ka tlong ka mona ngwane eno wa rona o sa fumane house arrest mono e le gore o lo kopana le motho enwa noma kanjane a rata a sa rate le di-favor o tlo di fumana go tswa go motho eno ka motlhala o bonolo mmathele mane kgokaganong ya mabenkele e kare ke a bona mane go apala maneng kapa a ne ka mmalaene o a bona malelele o ntlele le ntho e itseng mono e le gore ka mantswe a bonolo gege motho yo wa rona yo wa monna o tlo etsa jwang tate o tlo etsa jwang gore a qeteletse a etsa taba e ya gore bele botobane le motho o e sebetse
0: e ka nna ba lekgotla go dianyeweng go dianyeweng nne letlhile le batla go lokisa kamano ena e teng ka tlong nne le moqobelela gore a sebetsana le kamano ena e wa phelang ka yone gobane jale le utlwisisa motlhomong ba ka utlwisisa gore ga ntho ena ke keng e etsagala motlhomong monna eno ga a tswa tronkong e ka nna ba ka gara nako ena e wa ntseng tlolo ena molao go tla bona le di-grounds tse napaetseng tsa gore motlhomong motho a ka motlhala kapa yena ka bo yena ya ba o gutlwa sa utlwa ke kare ehlile jale o na tswa fa o tlhala o na batla go ya keng ke gefu a ka ba le ya mosadi wa gae gana kwana a tla tseba gore gefummane a tla tseba go gutla be le kelello itseng but kelello e tlile e re fa gore e ka nna ba monnena go ntse o na le se ya ka nnang ya baonna o tla lokela gore a setlhophe a nna lokise go jele dikamano tsena di-favor tsena tsa di kopang di tle di tseba go phethagala gobane jale e tlile o sa tlo phela a tlile a ile a itshetlegile ka ena mosadi enwa gore a tla mo etsetse sotlhe se wa lokela gore e be o na ntse a tla kgona go se etsa bo mong ba gae
1: Nestomane hare nye fole lenyalo ke ntwa modimo ntate lenyalo le hlodilwe ke modimo mme ketelo nyala tsatsi ke hore re batla gore re qetelle re fumana ditharollo tsa teng empa hona le taba e teng e tshwenyang Nestomane taba tsena tsa rona hore ha se patuwe ntate hore ha re le tsena hare she ba haholo dibakeng tsena tse go ka reng dibaka tse mabalane ntate go na le ntho tseo ka setaong di bitswang ka gore ke di-man cave the rest omane bontate ba disutu ba dithae ba tshwere di-man cave tse ngata ka tsela e kgetheileng mme bogolo ba tsona ka gara tsona di na le mothamagane ba tshwere di-man cave tse ngata ka tsela e kgetheileng ka gara maseruka mona tseo bomme ba sa di tsebeng le o di tseba e le mane mo ba wine disang go rata file ka gora lesome go se o robetswe koo ke batla gore ke rena ntate re ntse re fosang gantle lenyalo mo
0: taba ena ke utlwa o e botsa gantle ebile e amana le gore na kgwedi ena re lokela gore be re ntse re ketekang kapa re le lefatshe na re ntse re shabane leng ehlile go na le go gongwe go e ka nnang ya ba go phoso lenyalo mmona ho e ka nna ya ba ho siretse ka pa ho siretse bohle go bane e ka nna ya ba ho hloleng ha lenyalo re ntse re

0: batla gore ke tle ke tle mo mohlaleng o yentseng go lenyalo le hlotse ke modimo gore ha na le fela o ne ana le di objective tse itse tseo e ka nna ya ba ha ba sa di fihlela gona jwale e ka nna ya ba mohlomong ge kena ka hara lenyalo le gona re na le tebello e itseng ka lona re na le tsebo e itseng eo e ka nnang ya ba ha re qeta go fitlha ka hara lona le fitlha le re setisa gore re tle re tswela pele ka tsela yane re lebeletseng gore re tswela pele ka yona e ka nna ya ba e nngwe ya dintho ke gore fela lenyalong gona ebele ga go sana materiale a tlileng a re isang lenyalong ka o fela ga rona ga re sa le materiale a nepagaletseng lenyalo ke ka gona lenyalo le ntseng le ba boima empa ka tsela e tshwanang e ka nna ya ba go ntse o na le batho ba bangwe ba ntseng ba bona boleng go gona e ka nna ba gona bele ke gore fela re sentse re nkana re tatelane re sa elelele gore e ka nna ba motho o ntse o lokela gore o nne o batle kgopo yaneneng e leng ya gao o tlwelele gore o nke gogo le gong o kapela gago empa gape-gape re ntse re boetse re na le nthwane ya gore DJ letse ga ka kopana le Itumeleng a letheka le sesanyane o a batle gore a tlhatlhe ke Itumeleng ga lenyalo le ntse le le boemong baneneng bo ntseng kapa dikamano di ntse le le qalong mane mo Itumeleng a ntseng a patile sebopego sa gae e be jale sebopego ga se tlhaka gara lenyalo ka mane se fetola tsela ena eo lenyalo le leng ka teng DJ letse a ba qetelela e tlhile a ile winda mane ma windang teng gobane bela ntse a re ga a batle go fitlha ka tlong gobane wa tseba gore Itumeleng o bogale ebile ke motho ya kekeng a buisana le mang kapa mang kapa ebile ke motho a ithatelang boroko ga go tshwana le motlha a Itumeleng a mo naganelang ga ona motlha mong Itumeleng a mo phelang gobane bele Itumeleng yena o boloka fikara theka le le sesanyane ga a batle gore ebe yena o tla nona bjale ebe DJ letse wa utlwa ga ke fitlha ka tlong ke ikarabelo la baka ke mosebetsi wa ka o bona gore ke a ja ke boikarabelo la baka ke mosebetsi wa ka o bona gore ntho e nngwe le nngwe e lokelang go etsagala ka ga lelapa ka mona e ntse e tsagala o ne o ntse o sa tlhokomele go tloa statong Itumeleng etlhile se yaneng a se batla fela ko gore a ipitse a be ka gara team monna ka fela a supe monna gae ebe jale ditaba tsena ga di etsagale ka tsela e re lebeletseng ka teng empa re ntse re tla boela gape re boemong bane bo re tla bua gore etlhile bogolo ba banna kapa bogolo ba batho ga o kopana le bona ke batho ba ntseng ba sa thaba ka ga dikamano tsa lenyalo ka lebaka la diqholotso tse ngata tseo lenyalo le ba fitlhelang ka tsona le ditebelo tseo baneng ba na le tsona empa jale ga gona nako eo ba fumanang menyetla e lekaneng ya gore ba ka xoxa kapa dibaka tsena petseng tsa gore ba ka xoxe ka ditaba tsena gobane ke tshoka mehla le matsatsi gore ga ke qeta go etsa gore nna wa ka o nketsa tjena wena o le DJ letse wa tsamaya o ya go yena ene o fetiwa jale nyatsi ya gae gore na jale nna ke ntse ke fosa kae ebile o nka sebaka sa neneng o tswela pele ka ditaba tsena tseo nna ke ntseng ke bonagala e kakara ke lela ka tsone
1: estomane ga re e kwala tabena ya ditaba tsena tse ntse re buisana ka tsona tsatsing e le nala ka jeno ge boemong bo nnete sale ga sa tlo iphapanyetsa boemo ba gore wa tseba gwane go go bitsang ka gore ke dikamano tsa lerato ke a bona go ntse go nka batho ba babedi jale go na go bitswang lenyalo ntate go na le mpho e kgolo ka gago yona ntate wa ka e leng bana mme ga ke tsebe gore na motho ga a nka qeto ya gore ke tla phela le motho enwa bophelo ba ka botlhe mme sotlhe sa ga e tla ba saka na ebe ntate ge santsane re ela tlhoko gore ga se fela gore because ga ke shebile ena le setoumane kapa mosotho ga shebile le ena wa tlhokomela gore go na le ntho e mone e se kae ka ka go nkiwa registera ntate be le motho ge batla gore nako o nkiwang registera gape re le teng ka tlelaseng e ra tritšhere e furalela mona a gona mabitso a bangotswe ke batla gore ke re na ebe o ka rere regeneration e tlhokomelang le gore na taba eo e se tloga kae go bophelo bo bore botlisang lefatsheng mo gore ebe re a tsenkolola ka nqegisa kwa ka ntselagisa kwa go na le taba e nkareng e botlhoko ka gore dilemong tsa gale o ne o tlo fumana gore banna ba batsho ba qetelela ba sa be teng malapeng a bona ke tsebe na mangwe mabaka motlhomong ba bangwe ba nyalelelang le taba tsa bo apartheid bo eng bo eng bo eng bo eng baqetelong ya matsatsi ga jale tsena ke nako eo re nang le all the freedom to ourselves haholo social freedom ga ke tsebe na ebe nale setoma gobaneng ga re fuwe tokololo e kalekale ge e sebedisa gampe ga ka le gore ebe le le mo ntse tse re phelang go tsona gagolo-golo ga re bua ka boy child e bogolo ba bana ba bašanyana o ke ba ba ba kwanya le bomma bona gohang whilst o ne o lebeletse go tla bona le relationship pakeng tsa gae e leng tata
0: ke hola tabeng ena ya tokoloho hantle ntle tokoloho e ngata ka ta tokoloho e o fa monyetla wa hore le wena o fumane hore na ntho ntlheng o batlang ho etsana ke efeng. Ke batla hore ke hle ke tobe mane le morereng hona jwale ha o le DJ letse ha gona le ntho o neng o e hle ke batlana le gona. Fela jwale ha ke na tšhelete e lekaneng ya gore nka e fitlhela. Motlha o bane tšhelete e lekaneng ya go fitlhela ntho wena o e batlang. Tšhelete e o lekanang e sa tlhokeng gore go be le motho yo mong ya keng ya letsogo ka tsela mofuta ofe kapa ofe. Ga ke o qala go tseba gona wena o le DJ letse na ntho e tlileng o neng o e batlana ke efeng. Na le sebopeo sa yona ke sefeng. Chebo go tlhoka tšhelete kapa o go tlhoka ntho e itseng go ka nna ya ba go ntse o bedile boemong bo o ntseng gore jale diqeto tsa gago di ntse di itapisitse le gore na maemo a ka pela ga ona ke a feng. So boemong bona bo re qetang go bua ka bona re se re ka sheba fela gore go na le dintho tse ngata gagolo tseo e ka nnang ya ba di tlile freedom e re bakela tsona e le gore jale motho o se o tseba gore diqetong tseo di etsang o se o tlang ka boikarabelelo based hodima gore na o na leng kapa ga onang. Bakeng sa banna le bo mang ba nentse ba le CEO kapa ba ntseng ba e ba CEO ka tsela eo ditaba di leng ka teng e tlile ka nna ba le yona e ntse ipo ipakelwa fela ko gore jale nna ke le moeketsi ke a elelelwa gore ehlile bophelo bona bo ke phelang ka gara bona ga bo sa fita nthwane eo ke anang ya bakena ke e batla go baneng. Jalo ka ga gothwe go robala ko fetoga ehlile e ka nna ba ga ke ntse ke fetoga gobane bele go na le dintho tse ntšha tse ke ithutang tsona kapa go na le dintho tse ntšha tse ke seng ke di batla tseo e ka nnang ya ba bophelong ke ne ntse ke sa di fumane mme ke di fumana ka gara nako ena eo ke seng ke dutse ka gara lenyalo. Jale e ba go batla ba bobebe le nna gore jale ke utlwe ke kare ga ebe ke se ke na le monyetla wa gore nka tswa mme ntlha ya go qetela ena o bileng ka gore bana ba bashanyana ba nna le lerato kapa ba ka bona la ba ba le lerato go na le tebelelo itseng gore ba ka ka nqane neng ka go bo tatu wa bona. Re na le ntho tse pedi tse re di bitsang electoral Oedipus complex. Electoral Oedipus complex di bontsha gore na ngwana wa mashanyana a ka ba le lerato go motswadi o feng gagolo o fete e mong ha ke yona Oedipus mo ngwana wa mashanyana tleng a ratang ebile lerato la gae le bonagalang le tla tsitsa go mme wa gae gagologolo ha electoral complex e le gore ngwanangwanana ke yena he ya tla re ha batle letho ke yena ya sireletsang tato ya gae mme ke yena yo o tla bona go bonte e kgolo gagolo dipakeng tsa gae go feta bonte ya gae le mme wa gae.
1: Mesomane ha o tshaba o tshaba nako tlhe mogolo wa ka ke kopatlhe re ba bitse fela gona mohlomong ba o fumana go kae ga batla go buisana le wena ka thoko taba tsena tsa rona di monate mpa bele nako
0: ke ntate setukumane go marangrang otlhe Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, mo mamedia ka bua le nnaona ting re na le maqephe a rona Jabari International le Bokgabane Counseling Services. Jabari International le fumaneha Instagram le Facebook le LinkedIn ha Bokgabane fumaneha fela Facebook mane mme leqepheng lane la Bokgabane Counseling Services ke bue ka mehla le matsatsi o re na le dinomoro tseo mo mamedi a ka re letsetsang kapa re WhatsApp-ang go tsona ke dinomoro tsa 5330 9714
1: 5330 9714
2: Tanko
1: mamedi wa semasala tsotho ba bae
2: bye bye.

0: khutile tse taba o e ba hlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ha e ba ke fo
1: so wa ha o ithuta hangata batho ba futsane ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsane ile ile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yena yena a e tsentho tse mo hatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsoditsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
2: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itikisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta e le hore ka tsela eo rona re ikisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.

0: Mamedi ke o dumedise ke o amogela lenaneo la go tloatela go ya motšhatšhang thapameng ya ka jeno. Lena ke lenaneo la ditaba le tlhophela gaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la sealemo sa Lesotho. Lona le retse go fa ditaba tsa moraorao go tlha makaleng le mafapheng a mmuso, megatlong e ikemetseng e seta le metseng le metsaneng ya Lesotho. Ke la boraro la 10 Phuphiane ka jeno. Lenaneo la ka jeno le tlhagisitswe ke Mathomba Mabaleha. La tlhopela gaso ke Mmeko Photledi. Ka metšhini ya sealemoya ke sebetsa le Selina Mohotla. Nna la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba. Ke mema mabedi ke gona re tloba mmogo go tloga ga jwale go fitlhela mane goreng ya bosupa. Go tloga tele setšhaba pele go tsotlhe. Mamedi ha re sebelela ka thoko jwalo he selele ka metsungena e robong ka fogaletse hora ya botshelela re hlekena gabong ka nthla e go tshwaretseng yona e reng pejana bekeng e fitileng lekala la temo ka netswa jwalo phepo e nepaetseng le ntshitse phatlalatso mo lehlokomedisang dihwai le setšhaba ka kakaretso ka thekiso ya dipeo le menontsha tsa temo ya Maria. Ke hona polelong ena mo lekala le toboketseng gore mmuso o tla tswela pele ka go rekisa dihwai dipeo le menontsha ka ditheko tse nyehlisitsweng moo dipeo di tlang go tshegetswa ka dinoko tse 70 dikgolong ga menontsha yona e tla ba dinoko tse 80 dikgolong. Polelo eo e boetse ya supa gore lekala le bile le qholotso ya go fumana koro mme gang ga e fumanega dihwai di tla tsebiswa. Go sale jalo dipegelo tsa lekala e bile gore thekiso ena ya menontsha e tla tswela pele go dihwai tse tlo jala hanghang e seng tse tlo boloka dipeo bakeng sa nako e tlang. Mme ga mamedi ra gopola re ile ra mema lekala go tlakisa taba tsenana mo re neng re buisana le ga diphatlhalatso wa lekala e leng Monghadi Masopa. Empa ga ka jeno re na le lenafu mogatwane wa dihwai mme e re nang le ena ka jeno ke ntate Kgotso Lepheane ena ke mogokanyi wa mogatlo o wa lenafu. Ntate Lepheane ke o dumedise ko amelelaneo la go tloatela ya mošhatšhang thapameng ya ka jeno.
1: Ntate Tlabere ke o dumedise ntate ka wena ntate ke be se ke dumedisa boholo botlhe go ya ka tlhatlhamano ya bona ntate radiong eno ya setšhaba Basotho botlhe empa ka godimodimo ke dumedisa dihwai ntate.
0: Ntate Lepheane le lenafu na mo montseng le tsamaya kapo moo le ntseng le gokagana le megatlo kapo ditho tsa mogatlo wa lenafu di re go ntse go etsagalang malepasimong gagolo mona mo lekala le montsitseng gore dipeo di teng menontsha e teng.
1: Ee ntate ke a gola ntate ke supe gore ga go athe di

0: di teng tate phatlalatso e le se a totobatsa gore ba bile le kgolotso ya go fumana peo ya koro mme ga morago tlatla tsebisang ntate gore na e tla fumanega neneng sejwang mme ntate ke supe gore taba ena ke kgolotso ga se kgolotso fela go rone re le dikgwai empa neneng ke kgolotso le go ba bang ba unang molemo go tlhaga go rone re le dikgwai kgetsa motlhala ntate re re ga e ba disebediswa di di teng tse kenyeletsang dimphutsi tsena tse ka reng bokoro le tse dingwe taba enonong e tlotla e tswela molemo e sita le mmaraka wa rona gobane ba tla ba ba fumana thepa gaufinyane e tlhagisitsweng ke rona mme go tlhakile ntate gore ga e banene mmaraka wa sa sope ga ke ke bega ba ka sokodisa baji ba jang thepa e tlhagisiwang ke mmaraka oo gobane le bona ba tla ba ba fumana thepa gaufinyane e tlhagisitsweng kapo e rereng ke dibegwang tse tswetsweng ke temo ya bana ba basotho mme o bone ntate gore na taba e nonong tshobosi e nonong e ka nnang ya e baka ke efe mme ge re le taba e nonong e supiwang ya gore go bile le kgoloso e bileng go kopiwang tshwarelo motlhomong go dihwai e motlhomong ge bonang e ka re gone go ne o tshwanelwa gore go kopiwe tshwarelo go setšhaba go naga kao fela gobane kgolotso qetelong ya letsatsi ke gore ga e le mona ka tiese eno ya gore e be re fumanese peo e be re tlotla re tlhola go ya masimong ka segatlha e bolela gore phofo e tlotla e jwa ka mora nako ya kotulo e ne e re lebeletseng gore ebe re tlabe re kotula ge pola pone ya koro ya gone e tlotla ba koro e tlotla ba phofo e turu ntate e tlabe ebile e turela le gone ge leng ba neng ba ka kgona go itlhaisetsa gore e be ne re ka e reka ka ditseo tse tlase e be e turele le ba neneng bao bona ba senang ko ba bogadi ditabeng tsa temo mme wa bona ntate gore na e ya go kae e ya mane mo jale kgentseng gere re tlotla re phahamisa segatlha sa bofuma ka lebaka fela la gore go na le kae-kae mo re setileng go etsa dintho ka nako mme taba ena ntate gere kgetlhere e bue mona e le taba e re e galemelang ge le dihwai ge le ba tšhang ba tshela ditabeng tsela tsa temo gore policy le ya e ka ba ya bantle jwalo ka ena e tolokegang go thwe ke 70% theolelong ya dipeo 80% theolelong ya manyolo ge re ga oa felela ga se taba tse lekaneng ga di sena bophethatse gobane ga go nepaetse ne di tshwanela gore e begeile ga a kofela tsona dintho tsena tse rereng ke mathata ka nako e re jwale nako ga e fitlha e nepaetseng ya gore ge fetisa di-input di fetele go dihwai e be neneng taba ya mofuta o noneng ya etsagala gobane ga e sa etsagaleng tate ke mona mo rereng mathata a tlotla re toba ga a tlo toba gone ge le lekala la temo fela le dihwai empa a tlotla a tobana le naga ka moka moo jwale re tlotla re ja phofo ye turo mme taba enone e boela e re kgelosa gape ditabeng tsena tse rereng ke tsa botlhokwa tse bileng di dintlhokolosi tsenana tsa gore temo e nkwe e le e nngwe ya mokokotlo wa naga ditabeng tsena tsa boiphediso ditabeng tsa gore naga e itshematlele ke gore na ga go na le dintho tse kgolo ga ka di ha tse kgolo ha di ha kana-kana tse kgenang le gore ge di fose ke gore na ga re bone re sentse re fosa taba ga diane e kgologolo mme ntate gere e tlile taba e tshwareyang ntate e teng ke gore dihwai di kgolotsegile ke taba ena e e tsaetseng selemong sena ya gore jwale ga ba ye masimong ka segatlha se tshwanang le dinakong tsa go feta kapo seo ba ne ba lebeletse gore mohlomong se ka ba teng ka lebaka la gore go bile le tieo enoneng e phatlhaladitsweng ya gore go sokolwane le go fumanega peo ka lebaka la gono e ba go bitsang procurement procedures tse rereng go nepaetse ga se tsa gone ke tsa bakankane empa jwale ga ba seke ba feila go etsa dintho tseo ba fuye maatla gore ba dialose ba di sebetse ya ba jwale di tlotla di ama gone ba lokelang gore re ba thuse moruong o nonong e ba o alositseng gore jwale re tlhagisetse naga ena dijo e iphepe ntate
1: mamedi metsotso e lesome le metso e tsheletseng re furaletse gora ya botshelela ntate lepheno bueta ba botlhokwa ebile o e bue gangata gore e ka re taba tse tsa mofuta o di ka tlhaka nako e sa le teng e le gore motlhomong lefaphalang le ikemetseng le tleletsebe gore go ka nna go etsala ebe

0: dihwai tse tla hloka peo le manyolo e kare ka go tle gore di tsebisana go sa tlhelo re le bona paska ba tla no ne tse ya kataba ya kgwebo e ba maka direka mohlopo ka ba le dihwai tse dintse ka reng a tsheka nnete re re dinke mane nene go di go mafapha a kemetseng
1: go jwa leng tate wa tseba phoso ye hangata o tla fona go ya etsahala ke o ga re bua ka lefapha la temo e ka ka re bua ka lekala la temo gante lefapha e leng sector ke se gogometso se bokanyeng ditseng ba bangata ba kenyeletsang lona lekala la temo le rona mme taba eno ntate ya go momela ka ditaba tsa botlhokwa tse ka reng go tsenana tsa gore e dire di ya go phatlhalatsa gore na ge tlo tla re etsa kapa ga re tlo tla re etsa e ba le ditlamorago tse ka reng tsena ntate ga e ne ba taba tsenana mohlomong di tsebagetse ka nako go no ka nna go a etsagala gore e be ba bang ba dikgwebo tsena tse ikemetseng e be ba bile le mehlodi ya bona ba ba ba tseba gore na ba phatlhalaletsa dihwai jwang ka nako gore ke tla ba le thepa ya mofuta o tsena o tsena gobane le bona taba ena ye ya subsidy ntate kapa ena ya thekiso ya dipeo ka theolelo e tlile e ya ba sukodisa ba dula ba e laretse ba dula ba e laletse gore na go tla ba le eng ka mane ka sekotolong sa lekala la temo gobane ka nako nngwe ga ba ka ba reka pele go lekala la temo le di ya dikgwebo tsa bona goba nako e lekala la temo le fitlhang ka di-volumo ka dipalopalo tse godimo gagolo tsa dipeo le manyolo tse tshwanang le tse stokweng ke bomme le bontate ba raba dikgwebo tse ikemetseng ga re emane dikgwebong tsa bona go a reka ge ba leela mane lekaleng la temo mme ba ba le tšhelete e ngata e tshwerweng ke dithepa tse nonong ka gago dikgwebo tsa bona tse ebileng ka nako nngwe dikgwebo tse ding di kwalang gore fela di emele temo e nngwe ya nako e tlhatlhamang ya mofuta o tshwanang gore ba tlampa ba tlotla ba kgekedisa ba rekise gobane tšhelete ya gore ba reke dithepa tse ding tse ka ba thusang gore dikgwebo tsa bona di ne di tsamaye e tshwerwe ke tseno jale tse re seng re sa di reka wa bona gore taba ena ntate e re e tlile ga re le ba hulang ditaba tsena tsa sector ka nthau ge nka nako ge sa tswe taba e ba qetellong ge fitlha re phatlhalatsa gore a ga re ya tsamaya hantle taba eno e bolela gore go na le ba bangata ba e tlileng se ba hulelang gona directioneng ya gore go seke gwa tsamaiwa hantle mme jwale ditlamorago e ba tsane tse gereng ke tse le gotho tse qetelelang jwale di fitlha di re amage le na go ka nako ngwe o fumanang gore ditaba tse ntse ge ga di baleya tsena tsa go importa dijo ka sekgatlhagadi ebe ne neng re bona jwale go di baleya e ka kare di susumetsa go feta ka gore ga e bane re kenya methi e mene selemong sena ebe selemong se tla ntse ge re tiisitse re kenya dimethi tse tlhano mme ntate ke re gona tabeng enana e re taba ena ya nako ntate tlaba e botlhokwa dinthong tsotlhe mo natemong e tswe ntho nngwe le nngwe gere re etsa ka nako mme ga se taba fela ya gore gere go na le go itseng eo go ka ga e tshiwang gore na ke ka mmashe kapa ke ka feboare ke gore na impact kapa go tlotla go ama eng go tlhatlhangwang ke tseno mme o santse o bona gore ga e ba re dieile gore re fumantshe dihwai peo go ka na go etsala go peo enoneng ga e fitlha e be e se le late bakeng sa temo ya mabalane mme go ba late gonono e bolela gore e setisitse ba ba megalong ya bone ya o itlhophela taba ena ya temo ya maria o gopole gore tse dingwe tsa dipegelo ke gore lokisa mobu o tlwetse ba go tlatla go fumana peo le manyolo ba bangwe ba na sa ba setse ka ditšheletengyana tse nnyane tsa gore fela ba tlotla ba reka di-inputs tsena tse peo gobane ba sa ba tlhophisitse mobu ga o se o thwe ae gore o fumane manyolo tlhaisa peo ya gago ke mongwe ga a na yona peo eno gobane o ne a tshepetse peo eno ya lekala la teng ke gore na ditshenyelo tsela tsa gae tsa seng a kene go tsona gobane a na ipapisitse le boeletsi bo bongwe ba metlha ba lekala gore lokisa mmogo letse ba go tlatla le reka di tlotla di kgafaruwa ke mang wa bona ntate ga rere e tlile e lobolobo ka ntse batho mme ga re omane ebile ga se gobane re re ga ba etsa gantle ka bomo empa re eletsa gore taba tse ka reng tsena di tshwanela gore e ba di tlotla di etsagala kapa ga di tlotla di etsagala molemong wa temo ya Lesotho go botlhokwa ntate gore di phatlhalatswe ka nako di tsebe go thusa ba bangwe ba ka tsebang go kena dipakeng gore ba tlotla ba kena dipakeng ba imolle ba sentse ba ingwetswe ba nang le kgatlhego ya gore ba kene tseleng ba ntshetse leeto le na pele ntate
0: mamedi metsotso e 20 a metso mong re foraletse hora ya

0: tshelela, mme ha ba sa tso bulela o ntse mo metse lenano la ditaba ho tlwatelo ya metjhatjhane, mme moeti wa rona ke mohokanyi wa mokgatlo wa Lenafu wa dihwai, monghadi Kgotso Lepeane. Le ha o le jwalo, ntate Lepeane, re ntse re bala monana, mme ho na le moo re elellwang marangrang mona moo letona la temo kanetswa dijwa le phepo e nepahetseng mohlomphehi Sibe Motlhobokaneng a reng ke a mo qotsa, beng ba ka ke re le tsebe hore e sa le hona jwale re se ntse re tshwere ka thata ho sebetsana le dipeo le manyolo a temo ya hlabula. Monate wa taba ke hore kanetso le thekiso ya tsona e tlo ntlafala le ho pharalla haholo ka ha se re tlo kenyeletsa other keyholders, mme ke a kgolwa ke mafapha a mang a amehang ha ke beha ka Sotho. Phanong ya thekiso ya dipeo le manyolo, re se ntse re ipapise le melao ya tsamaiso. Nako ha e nepahetse, ke tla le tsebisa ditaba ka botlalo le hore le re se robe tsamaiso. Ke ne ke re fela ne ke le tiise molota le itukisetse temo ya lehlabula ka matla a maholo, dinala fatshe Basotho. No excuses, let us all pay our part to ensure food sovereignty in our lifetime. Hanyane hanyane bembaka, ke a mo qotsolla. Ebe ntate ha re bua ka ditaba ya temo ya lehlabula e re bonang e sentse ke kitlela tje, jwale re bona puo ya mohlomphehi letona a se a bua ka ya hlabula, taba eo e reng ho lona le Lenafu?
1: Ee ntate, wa tseba ntate Hlaba, ke se ke e tlale tjena ntate ke re ho yeno ke tlo tla ke tshwaela hobane ke hlompha radio ena ya hae ya iso, ebile le yena ke mo hlompha e le motho. Hobane ha o no ho nepahetse ke ke ra tshwaela tabeng ya mofuta ono, hobane ha re enke e le official, ka ha ke moqotso fela e re reng o hlaha Beijing e itseng. E ka nako nngwe go ka nna hwa etsahala hore ebe ke moithei fela a itheileng yena ha ke re. Ke re yona re tla tshwaela ntate, hobane ge re ke ditaba tsa setšhaba. Hobane ha o nepahetse ntate, ne re tshwanela hore re le Lenafu ebile re le batšhang ba tshola jwalo ka dihwai dife kapa dife, ebe re sehlohlolong sa ditaba tseno. E re jwale nako e bitswang ka phatlalatso ya mofuta ono, o seke wa fumana hore re morao haholo. Empa ntate ke re taba enonong e bang e bue ke yena kapa ya bua ke yena, ke taba e hantle ya hore go phatlalatswe hore go sentse go na le taba tse sentse di sebetswa. Empa jwale ge re ke taba e ntse le ka dikobong, kore le ha o bala mononong ga utlwe taba e hlileng e hlakileng ya gore na go thwe go ntse go etsiwang, e le gore ntate go bue kapa go thotswe tabeng ena e re buang ka yena le wena. Ka nnete ke taba e ntse tshwana. Re etse motlhala ntate gore na mona mo hotheng go ntse go hlophiswa taba ya dipeo. Yes, go lokile ha ntse e hlophiswa. Jwale re fetele go ena ya bobedi ya gore mona mo hotheng go tlotla go sebetsiwa le mafapha. Thaselo ya gone ke ya gore na go tlotla go sebetsiwa le mafapha a feng, jwang, go kae. E le go a utlwa gore ke taba e gegeng e santsene e le mokolokoto moo e tlhokang gore e manollwe. Jwale go boela go thwe go na le mo go tla phatlalatswa ditaba tsena nako ga e nepaetse. Ke gore na nako e nepaetseng ke e feng, ga ke go a utlwang ntate. E le gore gege ke polelo fela e re naganang e neng ba e le go kgothatsa batho gore le ga e le mona le ntse le fetana le nna tseleng kapo le bona le sa utlwe le thogore go na le tlhopho e ntseng e etsiwa ya temo ya lehlabula, empa tsebang gore ga ke a dula fela go na le se ntseng se etsiwa. Mme re re ke taba e hantle ya gore ebe o e buile, empa boeletsi ka ba gore ha e ba ke ditaba tse tolokuweng ke yena mono, e tle re ka mora nako e seng telele haholo a tla boele a gutle. Jwale go tlotla go manollwa gore na go thwe go tlotla go sebetsiwa jwang. Mohlala monono mo o badileng ntate o re go itse go tlotla go ba le mafapha eo go sebetsiwang le ona, wa utlwa gore ga e ka la e tshojwale e bolela gore o se tlotla o qhomela ka lebatoweng le leng e se lebatowa la dipolotiki, kore ka ga motho e mong. Mohlala ga e baneneng a re ke tlotla ke sebetsa le Radio Lesotho, e le gore Radio Lesotho ga ya lokela gore go tlo go kopanwe le yona ka nako e seng e le gutshwane fela ya ntseng a gala gore o tlotla sebetsa le Radio Lesotho a radile nako e telele. Jwale o fumane gore leetweng leo la ga e la moralo o motle wa nako e telele, ga le lokela gore le kene bophethatsi le fitlha le setiswa ke boitukiso

Radio Lesotho e le a lokelang hore e be partner ka bo ho nka kakolo ka hare ho taba ya bo phethatsi ba tabene ya ho fumantsha dihwai dipeo go bane fela yena a fuwe nako e kgutshwane e le hore ntate kere taba tsa hae di ntle haholo ha e baneneng ke yena ke nne ke phete ya dingwetseng empa neneng jwale di tlatla di kginwa ke taba ya ho sietse dintho ka nako ha e baneneng ge ka tlatla ga tshwana le tabeng tsenana tsa temo ya Maria mme ke re ntate taba e neneng le yona e re ha ho ka gwa ba le tieiso boitlhophelong ba temo ena ya lehlabula e hlile le yona ditlamorago e tla nne e tlotla ba tse tshwanang le tsena tsa temo ya Maria mme re be re sisinya gape ke kgutlela morago go yaneneng re ile ra bua ka yona ena ya temo ya Maria mona mo go buang ka kogo sa santsene re tlotla re tona leitlho ntate gore na kogo ena e go bueng ka yona go thwe go fetse dihwai tsa temo ena ya Maria ka mona ka mabalane na re tlatla re bona go ba le mafolofolo go kgatlhametsa dihwai ka kogo tsa temo ya lehlabula tsane tse ka dithabeng mo o fumanang gore dilemo ka go fapana ka nnete e kare ga re bua ka tlhagiso ya e rekise le kogo Lesotho mona re bua ka dihwai tsa mabalane re lebala tsane tsa ka dithabeng e tswe ga o se o sheba maemo a gone a naga dijalo tseno tse pedi di batla di atleya gagolo ka mane ka dithabeng jale ke gore na ebe mona mo go buang ka gore go sentse go itlhophelwa taba ya ne ya temo ya lehlabule na re gopotse go kgwaelela mefuta yone e mebedi ya ditlhaiswa e leng kogo le e rekise ga e baneneng ga go jalo motlhomong ka yona kgoa ena ntate re sentse re hweleletsa ka boikokobetso ka tlhonepho ka go itia gotlhe gore ga o gapelwe taba e noneng ya kogo le e rekise bakeng sa dihwaitsane tse ka dithabeng gobane le bona ba tshwere mobu ba dibakeng tse nepagetseng go tlhagisetsa Lesotho dijalo tse ne tse pedi mme o ka nna fumana gore e fetiwa matshediso gore taba ya ne ntse re bua ka yona e re reng re tshaba gore re tlotla re tugelwa ke gona gore reng ke phofu ya bogobe ka lebaka la tiego e nonong e entsweng ke ba amegang ba reng jwale ba nantsa ba phenyaphenyana le public procurement procedures jwale re re ga ba akofehe ge bone ba tshietsa ka go fetisisa ka maane ne ka tsona dikogo tse nonong temong yane neng ya lehlabula ka dithabeng e tswe ka mono ga o tlhoka le di-fertilize mme re tla re ka nnete ba lekilekile go phumola setšhaba e se se dihwai fela meogo gobane ge re le motho a sebetsang disemeng a senang le ploto a bileng a sa tsebeng le gore go na le ntho etseng subsidy Lesotho mona o tlatla a safara a e le fela a batla go areka kogo a fumana yane e tlhagisitsweng Lesotho e le siwa ka gara mmaraka empa nene go ka mo phumola meogo ke ga re ka ra lokisa taba eno ne ka gore re tsietse ka maatla ba neneng ba ka dithabeng jwale ntate ke re go na le ditaba tse o tla fumana gore di a tlhaga mona tse kgwaeletsong gona ditabeng tsena tsa ditemo e ba ke temo ya Maria kapo ena ya lehlabula mo o tla fumana nenneng go thwe dihwai di tle le bo bopaki kore taba tsa bo di-ID di tle le bo ditokomane tse dingwe tse kenyeletsang lengolo la mosupisi le lane le supang gore e hlile o netefaditse kapo gona go atleya go supa tshimo ya high computing jale re re tsona ditaba tseno ntate motlhomong ke tse dingwe tse re reng ga re ntse re feila ka mona ka di-procurement procedureng ge nne re boela re shebe le gore dihwai le tsona go na le dintho tse di feidisang gore di tlhagisetse Lesotho dijo e leng mona mo o fumanang gore motho a ga e sokana semonkong ga letšhetsa o lokela gore a tloye semonkong a tle masianokeng mona a tlo tla a supa tshimo computeng empa nako go rekisiwang dipeo go ba le tshepiso ya gore dipeo di ka ba tsa o fitlha ga gabo mane resource centereng o bo se o sheba gore na go tsamaisa dipeo ka lekala na go turoga kae gobane ke dintho tse boima tse bileng di occupyang kapo di tla tsang space se segolo dikoloing ge re na bothata ke bofeng ba gore computer eo e laišiwe ka ga zene ke kapo ka ga koloi ya kgaga e nte atametse mo la resource centereng mo bo mme le bontate ba tla tseba gore ka letsatsi le itseng go bitsiwe dihwai tsa go kae kae jale ba tseba go a supa masimo a bona mo computing e be ba etsetswa ditlankana tseo na e tla be se go ba sireletsa ditabeng tsa transport e turo e tla be se go ba sireletsa ditabeng tsa magoko a sa tlhokagaleng gore motho ga a tloa mola a fitlha a feila go supa tshimo ya gae nako ya

0: diatlega. Ge se tisa mohlomong go bana ge sa tsebelane le bona gore na ge ka nepa dihwai ha o ka hwai tswang ke dintho di fentse dihwai ehle leng ba reng ke ditshita tse ba nyahamisang go kena ka ga temo o ka nna fumana gore ntate tse ding ge ka tseba gore ge di gagolle e se e se le ka manyolo kapa ka dipeo fela e tswe temo ga se manyolo ga se dipeo go na le manikelano a mangata a tlwaeletsweng go tsona a tlhokang gore le ona a gagollwe o seke wa fumana gore ga o tlatsitse dipeo store le manyolo o utlwisisa gore o pasitse temo ya lesotho a ga o jalo go na le dintho ntate tse ngata tse gereng ga di gagollwe re tsebe gore re thuise ba fuye maatla mohuong wa gore naga iphepe.
1: Mamedi metsotso e masome a mabedi a metso e megaro ge a gerebile goreng ya bosupa o ka kena henong ka mogala +26659933 le wena o tshwaele kapa gona o botsa ndate le pheane dipotso godima taba tse a sa di tshotlhile. Mamedi dumela.
2: Ndate tlaba.
1: Ndate Maleki.
2: Eya ndate ke ndate Maleki ka kgwa bale ya kula.
1: Ndate.
2: Ne ke batla go botsa go ndate le pheane mona ga e le mona gona jale. Dikhipeng tsela tsa temo tsa maria gotlhe go teng manyolo fela direkisile ko go gadile ke re na kwale batho ba nane ba lakatsa go jala ntho tseo ga banka manyolo a na a se mo moetla gola ga re se re le madi tsela tsa letlabula ge fumane batho bao bane bankile manyolo gona te maria ba sa lema ba re rekisetsa ona ka botogo bo bokalokalo bo fetang bola bo reyankang bola seaka mo reyankang. Na re na fumana re tsa ka thata ke batho bao ga o betere ba fuwe manyolo le peo ba jale ba se ba leme bo sa nna tho o ngwe teng o ngwe o ba re keta ka nnete nakonyane ga ba tlo dipaka ona ke a o lengwa mona ba se sekisa tsona ke a leboa ntate.
1: Ntate Maleki mamedi le wena ke ena he nomoro ya mogala ke +26659933 le wena he o tshwaele kapa gona go botsa ntate le pheane dipotso go ntate Masilo.
3: Ntate wa gago.
1: Wa utlwa ke a o tseba ntate Masilo le gago o sogeletho.
3: Ntate wa gago.
1: Ntate.
3: Ke mametse ntate go reka ditaba tse botlhokwa. Jale nna ke utlwe ke na le go kgathala maatla. Wa ne o bua ka ntho tse ke tswang di le nyanyana mokgwa wa peo fela. Ka nnete ke ntho e nngwe ne e tlamehile re ikgaisisa yona ga fela re batla go lema gobane dipotsa ka metlha ke re banna ba ba supana o tlaboa otlwe ba tseba. Ba ka pele go gona nako yotlhe ba ntse re tshwana peo ga e thego dime tsa gane jale gona re tseba ke go re ka etsa teo e tswang ke modimo ka nnete ke utlwi ke gatala maatlatato ga re a jenang ka o etsetsa motlala o ka botsa mofenene wa etse motlhopisa lenaneo a ka o jetsa gona kryaka ka mofa diwete se jwaka se e leng teo yaka e ke e saesitseng kesetsene ke itemela yona tatswana mpa ka gona ke ka tseba na ke tla felela kae one o tla bontse ntsa tšhelete bana e tlameya gore e tlaetse mosebetsi go tsireitseo bana ba basotse ba tsebe go lema ge etse peo ge seme kore tse jalo fela data wa ke gatala maatla fela ke a leboa.
1: Ka leboa ntate Masilo mabedi metso e masome a mabedi a metso e masome a mabedi ge a lebile gore ya bosupa ke na le wena he o le wa qetela mokgatlhelong ona tšhele kwana le ga o sena dipotso tse kalo-kalo re tle re utlwena ebe wena wa botsa kapo rena ntse tshwaela ke ena mamedi kgotso mamedi
4: kgotso ntate
1: ntate waka
4: ke pusetso ka boele ka mogalasuku ka mona taba
1: ntate pusetso
4: ee ntate taba tsa ntate di a tlhabosa dimonate ntate ke a kgolwa kgolotso e ngata e ke one ka gagana gago ke ya gore o tlo elelelwa gore dipeo di ya go manyolo a di ya go fitisa mme ge le maka nako e seng ya gone le ba be beletlo gaoleng mme ke bothata bona bo ga e sale ke batla go botsa fela gore na ntate o a bone kae kare bothata bo ba go kae gore dipeodiae ka nako ke a golwa gagolo-golo o tlo elelelwa gore e tlile ka ditlhabeng ka mona ka ditlhabeng ke bothata ntate ga re sebedise dipeo tse nepaetseng ka tsela efe kapa efe dipeo di fitlha tse re leng mme re ke re ketsi ga e ba di ka fitlha maqalo a October gona re le magoding ya bona ene maqalong kapo ya mafelo ya bo eighty mme di fitlha e tse re ketsi ka nnete ke mo phaphata lehetsa ga e le mona a re ditabeng tsa bo dikoro temong tsa bo tlhabula go keithagelwa baka tse ka mabalane fela empa ka mona ka maloting e tlile go seo lebaleile gagolo ka nnete ke mophapatha le getsa gore ke o tsinyaga thae tsa jalo le nako e tsitsinyege jalo ka ga e le kodi ya go tshelela dina ntate ga e ba ke taba tsa ga eno wa letona ka go bontsha go santse a tlhophela taba ya temo ya letlhabodi go ne ntse go nepage gore ebe gantle ka August fela e be dipeo di sedile teng e le gore le bane ba ka ditlhabeng ba tle ba kgone go benefita go ntate re tshwere mathata o tlo fumana go thwe ga di so be teng re a bona ka nnete lesotho le ya itieka e itekela gore basotho ba leme empa jwale ka nnete ga o sheba o elelelwa gore a ga di fitlhe gantle ga di fitlhe ka nako ka leboa ntate
1: ka leboa ntate phetso ntate pian ntate o ka kena go tsona le ga fela ntate Masilo ke utlwa re pula ya gae na ka tshekeletsane taba tsa ga dikela go motlhophisi ana wa Mokwena fela ntate gona wa re dima taba tsa
0: dipeiantate malaire mononong taba ya gae ya utlwagala empaneneng seo re lokelang gore ge maatlafatse taba eno ya gae ntate ge re manyolo ke sejo sa sejalo mme wa nepa ga re na ga o fa motho manyolo a sena peo o lebeletse go ga lo etsang ka manyolo ano e tlile o tla beya kere go ka nnang qetelong ya letsatsi e be nene re bona ba sebedisa ka tsela eo e neng e sa rerelwa e le gore ntate taba eno neng a e buang ya utlwagala motlhomong he ge ka re ba ntseng ba fana ka ona manyolo go latela dipeelo tsa nene tsa bona tse ba di beileng ga ba seke ba fana ka manyolo ya ba ba rwane le yone ga ba sale morago ba o netefatsa gore e fela a sebediswa go ya ka ya entseng kopo ga a reka gobaneneng ga a ka sebediswa gantle ntate qetelong ya letsatsi ba tlo tla re thusa gona leetong la lena tlhagiso ya dijo empa ga a sebediswa gampe e tlo tla ba tšhelete ya naga e gogosweng fela ka lešhano kapa ka lethetsi ebe qetelong ya letsatsi ga re bone re fitlhela sepheo sane sa gore at least le ga e le mona naga kapo re e le mona re ile ra sokola go fumana peo ka peo e matsogong a dikgwai ba tlhaisitse go go kana fatata ge o wela lemeneng la gore re ntshitse manyolo empaneneng ga o na letho le supegang mane masimong ge re ntate ke taba botlhokwa eno a e buang mme ga eletse gone o eletsa ba bogolong taba tsa ntate Masilo ge re ntate Masilo ke a gola ntho a lokelang go a e utlwisise ntate ke gore mona ge bua taba tsa setšhaba ka tsela e tlileng e tiileng ga re bue ditaba tse ka reng ge bua gara motse fela mo re tla nne gere re ka itlhaisetsa re ka itlhaisetsa kore na ga le mo a re re ka itlhaisetsa peo re tlholwa ke eng gore re itlhaisetse yona dilemolemo tse e kago fela ke eng e etsang gore e beneneng dihwai di a koloka di amola subsiding ke o bontsha ntate gore go na le mo ditaba boemong ba naga ka kakaretso di sa kantsa tsamaya gantle dilemo ka go fapana mme seo motlhomo nne ke lebeletseo go tla se bua ke ore o na kare ga o maatlafatswe setsi sa rona sa mahlale se tsebe gore tlapela mahlale a na a tlhagiso ya peo re le naga e seng boemong ba gone ge le dihwai fela gobane le tsona dipeo tseno tse re tlabe re bua ka tsona tsa botlhaka le boya tsa bolegale sebege le tsena tse dingwe di se di tlhapoloile di tlhoka mahlale gape gore jale ge tlo tla ge kotsa ditsibana gore jale gen ya dise ka go fapana go kgutlisetsa boleng ba nene ba pelepele ba dipeo tse tšhaeyang tse bileng di itshimatlelang tse bileng re atlayang gore ge nne re kotse sesewong mme taba tseno ntate ga setse ka etsiwang ke gone fela ge le dihwai di tlhoka mahlale a ditsebi e leng manene bana ba lefapha la diphuputso ka ga lekala la temo mme taba e re e sisinyang he go maatlafatsa taba eno ya gae ke gore ga o fuye lefapha leno tšhelete e ngata leno la diphuputso ba tseba gore tlhaisetsa mahlale ntate ke mo madimabe ntate e tlama taba ena e etsagalang ya gore dipeo tsona tsena tse ntse re bua ka tsona tsa subsidy ga se dipeo tse tlhaisitsweng kwano gae e bolela gore ge entle gata ena tla dipeo naga ke ena e re ga e a fumana dipeo empa ga gore na ga e a di fumana go kae kgelate dihwai tseo bampa ba lokolole peo ga se dihwai tse ga e monana ke dipeo tse tlhaisitsweng ke dinaga tse dingwe gobane di ile tsa investor mahlaleng researcheng ya dinaga tse nonong tsa yone wa bona ntate gore etlhile taba ena e a e buileng le ga e le mona a re re a e bua ka boemo bono bo e kareng ge bua leveleng ya gone re le dihwai fela ke taba e kgolo e tlhokang naga e phamolele godimo

0: haebe re feila dihwai ka nako, bothata ba rona bo hokae? Re ka bolokisa jwang bothata bo? Re bolokisa ka bo re hloka eng? Ha rona re na le eng? Re boela re hloka eng re senang yona boemong bo? Ke di le ofisi. Mme taba ena ke yona yane ya hore re re bothata ha bo bile teng. Ha re sa tsepamise maikutlo ka moelelo wa hore bothata bona ha re batle hore bo iphete hape ka moso. Ka tla dula re ntse re tlotla re kena go bona ebe ketsahalo e ka reng e ntšha re dule ntse re nya go nako yotlhe. Empa ha re se re na le list ya mathata e re tsebang gore ka re go program e re reng ke phumantsho ya dipeo go dihwai ka theolelo. Go nna le kgonagalo ya go ka ba le bothata bo bosweu bo bogobedu bo botsho bo eng. Ke tshwanela gore re boele re be le mogalo o mitigatang o lekang go setisa gore mathatana a be teng. Jale e beneneng ke bothata ke bonana re na le meralo wa gona re bolaola jwang. Jale re be le batho kapo ditsi tse re di assignang tse re di fang gore e be tsona tse ikarabelelang moo. Go kenyeletsa le rone re le dihwai ha eba go na le mathata a bakuang ke rone kapo a ka ba le kgatlhamelo go rone. Mme taba eno ntate e ka boela ya etsa gore re be setšhaba se golang tabeng tsena tse re di shebileng tsa temontana. Ke nana go ke baakareleditse.
1: Mamedi metso e lesome le metso e mmedi re a re lebile gore nnya bo. Super lwena he o ka kena nomoro ya mohala ke +26659933 e bang o ka lakatsa go latlhela mo aga molangwana kapa gona go botsa moeti wa rona nkgono gore matange
2: ke utlwa ntate a bua ka taba tsa temo le tsa dipeo ga ke a kala le lona ka nnete
1: nkgono
2: empa kere mola ga se wa sekake ke na le setsi mona sa projeke e tlang e rutang Basotho ka go itlhaisetsa dipeo tsa bona tse dumelelanang le mebu ya bona ba tlatlha le neng bontate ba tlonka malebela mona ka aganaga re se ba tlwelela peo tsa baditšhaba goba peo tseo tsa baditšhaba le manyolo wa oa teng ke tsena tsantse ke di gebakela mathata ya bophelong ka manyolo a aatlhaga. Jale mobung wa rona dipeo tsena tsa baditšhaba dimogalo tse mona mo ditswang di a nwesetsa masimong gona mona ga re na mokgwa wa go nwesetsa ke eo le eo a nang le mokgwa wa go nwesetsa ba tlaneng a se kake ba tlo nka malebela projecte moo ga eso a se kake ba tlo tla fumana gore batho ba o tshwanetse ba sebetsa le batho ba bo Simong Konkwana le ba bo Mosausi Ntumane go elela bo kakatabaeka ka mono ba etsa jwang go nka kgato ya gore dipeo tse tsa rona di tshetswe ke Basotho ba seeditse dipeo tsa bona tsa naga ya bona ke a leboga e ba ke tlakile
1: o tlakile mme
2: ae baneng gape aela ka dintlho tse dimang e tlhale ditira ke ra skake e le ya mmuso moo rona re tlilo tla e lefelela e le simong ke lemelwe ya go takela ko ore na thelolelo e ke etsetsa le batho ba maetla a diphaga kapa o shonne batho ba tlhokang jalo ka bommakankike kapa etsetsa motho yo mole mo sa kgothale gona motho yo o na le bokgoni kapa a na bona ke tsebe taba tseno potso tsa ka ditlhakile
1: ntlhakileng gore matanke
2: a nkagalo o mogopotse a seka ba sia tse dinke a go ata nna potso tsa ka ditlhagalo kao fela tanke
1: ya matanke o buletse o ka ntha wa kala le gona gore ntate le phiane ena ke mogokanyi wa mogatlo wa lena ga se motho wa lekala la temo mamedimetso e robong re ya re lebile goreng ya bosupa o ka kena hele wena mogatlhelong o ne a bobedi wa dipotso e bang o ka lakatsa go tshwaela kapa nare mokolo nare mokolo ka mogagwe
3: ntate ntate sepeana a kampane thusetsela gore na lekala la temo meralong ya mathomo ga le etsa meralo ya ntlafatso ya temo jalo ka go tlisa dipeo le menontsha le go phethola lekote na mokgatlho o wa dihwai o fia sebaka sa go kenya seabo sa ona tabeng eo ya go gala meralong ya mathomo ga o lokisetsa temo kosaoli adelepea le le mogatlho ona wa dihwai enafu le se le entse eng go bona gore lekala gapo mmuso

0: lekala le la temo o tlhompha dipehelo kapa ditumelano tsa mokgatlho o ngodisitseng ka molao ditlhabeng tsa go ntlagatsa temo Lesotho mo
1: o jalo jalo ntate e mokolo kgotsa ntate
0: ha nka re kutlwa ona e ka nna le yena o tla ya ka polelo eno na ya ntlo tse ka mafura
1: ntate mokolo o be bonolo mamedi metsotso go bedi re ya re lebile goreng ya bo super he kena o le wa qetela hem khatleng ona wa bo bedi wa dipotso re tswe go fanta di le penis ba ka a tswe ke motho mamedi dumela
2: How's that? Dilemo tsena o ka tlhalosana o a godisa gona a tlhoka eng obane tato waka temo ga e nepaetse kapa ga o nepaetse go lokelaa ga o tswa temong ya latlhabula go santse o tlhophisetswa temo ya maria ga o tswa temong ya maria go bo santse go tlhophisetswa temo ya o ka tsela eno e jalo ka oto gona tsena go dina ere ngwena ke a botelela ko ona go thwe atse lokiso sheba go dina ke a botelela We are not going to be able to do it. Ba ka e tsantsa na ka tsentsa o manyolo le mogono wa dipeo o tsa di tsaipeo
1: a re bona
3: na
1: na na le pen e le na a ndadi a go ke ne go tsona na
3: e ya senda de a ndadi ge ke kale ka ka mogono a ke o tsana o tse ke mogono ma o mogono ma tangi hello
1: o ralo ndadi
3: o ndadi a ne ke no fela go bohlokwa ndadi di dabeng tseo tsa ha ka po dipotsong tsa ha tse ke tla leka ka go hlohlo di a ka retsa o se ka ba le ke siang ke gore na gantlentle taba ena ya thekiso ya dipeo ka theolelo e etsiwa gobaneng moelelo e re fang ona go ne gele dihwai ke gore fela ke go maatlafatsa segatlha sa naga go itlhaisetseng dijo kore ge be le dijo tse lekaneng ge le naga mme re ke kebe ga ba le dijo tse lekaneng ge sena mediko ya gore na naga e boloka dijo tse neneng go kae data mme taba ene supa fela gore setoro ke sena gafoso se lokelang gore le sona ge utlwe gore na se teng se tlotla se re sebeletsa jwang ge le naga re le digwai temo ya gone e tloa matsong a gone jwang gore e emane ne setorong ke ka gona fela ge ka ga tsebang gore na gantlentle taba ene ya subsidy e teng gobaneng mme ga dijwa di sedi di teng data di tloa gore na mane ka segatlha di fetela setorong mane di tlo tla ge atresa dintho tse tharo kapa ge arabela ditlhoko tse tharo e leng tsona tsena tsa ditlhoko tsena tse o tla fumanaga nenneng go setho ba ne ba disaster management authority ba reka dijo go gone ge le dihwai ba tse ba o tlatla ba gatlhametsa bana ba tlokwetseng go tlakile gore ga ba sa tlotla ba etsa gona gore se rekanyang ka dinako ka go fapana mona mo o fumanang go batho ba bangwe ba yaka dijo bo maputso mane bo dibaka ka go fapana ba gotla ka tsona go thoge kuetsa bo mamang fela ge tlabe ge tseba gore bogolo ba gone ge isa dijo mane setorong mme ga di tlowa setorong mane di tla o fitlha le go mosotho ya neneng a gae mane a sa kang a una molemo tabeng ena ya subsidy di tla ketelela di kena le ka gara dijo ka mane nakong e gegeng di-price ka gara dikgwebo ka mane nako e gegeng di-price jwale di turo jalo ka gona tsena twake ya neneng e teng mane fuele ke enana ya re imela mme dijwale tse dintse amanang le tsona ke tsena di ba turo go tlakile gore ga e ne ba taba ya setoro sena le tse dintse amanang le yone ga di sebedisa gantle ke mane ntate moo re ne re tla begetse ba go na le phofo e re e fumanang ka ga dikgwebo ka go fapana ka botshipi e tlhaisitsweng ke bana ba basotho ka botshipi go bana bana ba tsheeditswe ke mmuso wa bona ka dipeo le manyolo tse ba di fumaneng ka botshipi mme taba ena e boela e kgwaelelwa go enana a buang ka ena gore na gantlentle subsidy ena ke ya bomang mme o tlhakile gore ga e ne ba phepose kapo sepheo sa gone se tlhakile sa gore na re subsidisa kapo re rekisetsa dihwai peo le manyolo ka theolelo go fitlhela eng ke mane mo re gene re tla tla ga ba le go hlakile gore na hantle ntle ke bomang ba lokelang gore ibe majalefa a programme eno no ke mane mo re tla ga di hwai tsa go tloa bogone bo itseng go fihleletse bo itseng ba lokela gore ba kene ka go subsidy ka tshobotse itseng ha ile bana ba bogone bo itseng go fella bo itseng subsidy ya bona mohlomong ke ya neneng mane ne ge diolo so tho ha ine ba le banka se ke tsa mohlala fe ere ka o bana house ka go hlophiswa go lekana e hile e sentse ne ge watla ka left le ka gaite go re ka tsela ya hla ka ntshutshu fela go o sa tsebeng go kana hantle ntle thina selemong sene tlo tla e tla ka tshobotsifeng ge ba pisa le selemong tsa o feta le tsepedi tse fitileng mo fumana gore e hile dilemo ka go fapana ge kena nthong ena ka tsela tse fapaneng ntate motlolo gore na lekala le ke legale le gone go jalo ntate se ke bontshitse gore selemo sena ebile motlolo e re opetseng diatla mona mo PS Tshwana a ileng a re bitsa ya ba jala ge tlotla ge koka le ena ditaba tsa gore na ge gatlhoka ba re rekele dipeo difeng ge ipapisitse le temo ena ya lehlabula e sita le manyolo empanene ge re ga go a lekana gobane ebile moqoko fela e regeng ga re soka re fitlha mo gegeng ke bophethatsi ga tla kgotsofala ga e ba ditaba tseno tse re ileng ga di bua le ena ga se re fitlha bophethatsing ge ka ga boela ge bona di le teng ge boela ge tsetselela gape gore ge se ke ra felela mane mo re ileng ra tlaisa fela gore na ba re rekeleng e re ga re kena megatlhelong e tlhatlhamang ya bophethatsi ge bona ba re gapelela go fitlheletse mo gegeng ge etla mogao programming ena ge leng ga mmogo ntate tumo o ntate tumo ke ntate tumo ka nnete o ipuetse ka ditaba tsa nako gere taba ena ya nako e bohlokwa ntate le mona mageng o eletsa gore lekala le kgwaelele meralo ya lehlabula le meralo ya magia gere ka nnete ga se taba e ke lokelang gore ke matlafatse enonong e tlhile o ipuile e tutubetse e le jalo ka nnete le gone ge sentse ge go eletsa go digwai gore ga re seke ra eletsang lekala fela le gone go ikeletseng gore meralo ya gone le yona e kgeme jalo ke nagana gore ntate ga ke tshilo jalo e tla ba gore ke lekile go ba akaretsa kao fela ntlha ya botlhokwa ntate ya go qetela ke re ga re sebetse le lekala la temo fela re sebetsa le mafapha a mang dikomiti tsa paramente le tsona di nne di re bitse ba tlo tla ba batla gore re ntshe maikutlo ditabeng tsena mme le matona a mang ka go fapana ge nne ge ba kope diphuthego ge teke ditaba tsena tsa gone go bona gore na ba ka kenya lesogo jwang ditabeng tsena tsa temo ne ke le ka go matlafatsa ka gabo yaka tabeng ya ntate moqolo ke a leboga
1: go lekwa gona ntate re phiane ka mosondate
3: dikgomonda
1: mamedi re behale naneo la go tlatelo ya mosetsane khutlo mo na lona le tlhaisitswe ke mathomba mabaleha la tlhophela gaso ke meko photlhedi na yo kobetseng lona moeng ke lebitso la ka ke tlaba david tlaba ka mane ka motšhine mosele moya ke sebeditse le kgaitsi ka motho selena mogotla mme ga jale re tla sutelang tebolo mo gosi gore ba la ditaba tsa gore ya bosupa mme re tla boela re tswela pele ka lenaneo le tshwanang la go tlatelo ya mosetsana boisa mme o fitlha ka nako eo kgotsa o ke a mosheswe.

0: 50 maluti, mkotla wa 50 kg. Mabele, 450 maluti, mkotla wa 50 kg. Koro, 285 maluti, mkotla wa 50 kg. Dinawa, 1400 maluti, mkotla wa 50 kg. Retsibisa sechaba, hore ho tla rekwa dijo fela tsa dihwai tse ngodisitsweng ka nako ya kgweliheso. Mme re tla reka dijo ho ipapisitswe le dipeelo tse latelang. Sehwai ka seng se lebeletswe ho rekisa mekotla e sa feteng 300 yeo sehwai se ngodisitseng. Mokotla o mong le o mong, mokotla o mong le o mong o lokela o be le pilisi ya tshu, se ke wa tshela ka mokotleng, o tla fana ka yona ka thoko ha o rekisa. Dijo di tlameha ho tshelwa ka mekotleng e hlwekileng, e mesweu kapa e mesothwana. Dijo di tlameha di be di hlahisitswe Lesotho ke dihwai tsa Basotho. Mme ho be le bopaki bo nepahetseng, bo netefaditsweng le ho tempelwa ke Morena. Dijo di tla rekwa ditorong tsa Lefapha la Pokello le Tsamaiso ya Dijo, FMU. Ha ke phethela, ke mema setjhaba sohle ho sebedisana mmoho le ba Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa molemong wa hore lenaneo lena le atlehe le Basotho bohle. Thibelo le Taolo ya Dikoduwa ke boikarabello ba rona bohle. Kgotso Pulenala.
1: Ebile polelo ya letona ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo, yena Mohlomphehi Makatleho Motsoasele ka kotloloho moo a neng a bua jwalo ka taba ya theko ya dijothollo. Mme re ikutlwetse re le Basotho ka moo ditaba a di beileng ka teng. Ha nka toloka nka tshwana ka diloba, Mosotho o ne a opile kgomo lena ka hare Sesotho ha se tolokwe.
2: Taba tse monate bakeng sa di-EcoCash agente tsohle. Eketsa di-cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top-up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di-EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agente tse 10 tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi, di-agente tse 3 di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le leng di-social media platform-ong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.

Nako ke yona ya hore re tle re di

lefu tlholo ya hao e kaena, lefu moutlwa wa hao o kaena. Empa ho ke ho lebuwe Modimo o re fang tlholo ka morena wa rona Jesu Kriste. Ka mantswe ana sealemoya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu. Re sentse re ho lona tshedisehang ke hona, mme le iphumule meyokgo. Le hoja lefu e le lengosa le kopanyang motho le mopi wa hae. Tseba gore na go botloko ga ka re le se le moya sa Lesotho re sentse re re tshidise ha tshidise ya ntle baratuwa ba rona Modimo ya tlamelang dipelo ya ditsebang le matheka a tsona o tla le tlamela bane ke Modimo ya itseng ke ke ka o lahla nke ke ka o tlwela se ba boemo bo tsamayang ka hare go bo le hao khasa ka mangwe.

0: lebanta, le sokola, maqeba a ka sefubeng, dipalse le alsa. Helang, me hlola ke dinwa me senene ke batho. Bulati bo etse phekola hlala e leng fibres. Batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima. Batho ba neng mana le mosisi o tshisang kapa o tswang ka thata. Bulati e fitla e qhaqha maemo ano e be ho bule ha monate. Batho ba nang le majwana ka dipio le nyokong. Bulati e qhaqha tsogo. Batho ba nang le bothata ba di-period pain. Bulati hana o di bona. A di a ile asthma. Seramele tse ding tse ngata. Bulati ya di qhaqha. Le ho lona maqheku a rona. Mmoho le bana ba banyanyana. Nwang bulati le phele.
1: Kanete mamedi wa Radio Lesotho ge ho amadume mme sentse ge ho hla ka letsoho la moya hohle mo mametseng jwalo Radio Lesotho o lo hana teng ke dumela gore nako yane ke nako yane kgolo ya bonkgono le maqhekwana ka ofela ka nako ena ba dutse ntate mollong ba mametse jwalo bullet mme se re le teng rona a ntate ba ke ba tloa ntate ke a tseba gore ka nako ena ba ithatela jwalo bullet ona o tla keta go kgotlhela ka mane ke a ipotsana kgotlhela jwang bullet e le teng e le yona pheko e kanakana ya sefuba ka nnete bamedi jalo ka se re go ile madume ka jeno ga ke tlile ke motshwere jwalo doctor gore a nne a tlo tla tlhaga matsatsi ana ka ofela o busy ntate o sokoleya gona bona bo gaesale ha wa fumane empae ka jeno ke ile ka mo fasa lekgweleng ka reng ke be ka mo sia ge tlo bua ditaba tse ngata mamedi ga gona ntho engwe re tlileng ka yona ntle le gore fela re tlile go tla go gopotsa le o tla go bolelela gore na gantle bulete e ntse e etsang ka ntle ka kwano mme o tlotla o ikutlwela ge mamedi o motle gobane re na le ntate a ileng a tshwarwa kapa re na le mokudi ya rona a ileng a tshwarwa jwalo ke bulete ke sefuba seo ka nnete se ileng sa tlhasa mo beya fatshe empa ka morago ganoe bulete fela ditaba di ile tsa nepagala mme jalo ka ke tsho ke batla gore ke tle ke tsho ke re taba ya bulete e re ntho taba tsa yona dingata gagolo ge ke ke ra qeta nako ena e banyane gagolo metsotso ena e leshome le metso mehlano gobane ga re ka ra thathamisa gore na bulete e etsang ka nnete manane wana a sea le moya ka ema ka ofela ga o jwetsa gore na bulete e etsang e etsa dintho tse ngata bona bo o tshabeyang mme mmamedi o tsebe gore tabeng ya sefuba e tlile le teng e ya fitlha bulete gobane e kena ka ga mmeleng ono wa gago e kena ka matshwafong ka mana ke re sefuba se bakwa kore kokwanatlhoko ena e fitlha e dula matshwafong mane mme ga e fitlha e dula matshwafong mane e setisa gore o heme e setisa gore masole a kgonang go lwantsha sefuba jalo ka ga e le kokwanatlhoko ke virus flu e bitswang flu mme ka baka leno fela o tla fumana gore bogolo ba batho ka lebaka la go wela kapo sesole sa bona se se sa sebetse gantle ke mane mo e leng o retlhile e ka o kuka ya o beya fatshe jwale ne ke re wena sebedisa bulete bakeng sa sefuba mme sefuba se a fola ga fela o sebedisa bulete se a fola tsoro-tsoro ka nako nngwe go na le sefuba sena se o rileng ka utlwa headingaka kapo batsibi tsa bophelo mona gore se teng sena se maemong a odimo se e leng gore tlhile motho a ka falla ka la simione kapo a tsamaya ka koloi ya elia ga fela a sa ikatela jwale ikatele ka go sebedisa bulete ikatele ka gore bulete e teng molemong le bophelong ba gago bulete e teng gotlhe Lesotho lena ka ofela le Aforika Borwa mme ke etho ka metlha ke re cancer ka nnete bulete ya e tlola mofetshe bulese ya e tlola serame bulete ya e tlola tututututu taba tseno tsa mofute ono ka ofela di a fela ga o na le bothata ba tshilo a tseba bulete ntate o na le motho a nleletseditseng o itse o qatse o itse o na le bothata ba tshilo tshilo kore digestion
2: taba ena ere o e bue e o dulang o e bua gangata doctor ore ga fela molaetsa o feta gantle dikarolong tsa mmele a kere ijalo ka ntate modimo e ntse gore motho a be le methapo e tsamaisang madi le melaetsa ka gago go mmele ga molaetsa o sa fete gantle ke mola mo motho yo mongwe a tla bare wa tseba ke a siba e mongwe a tla ba wa tseba ke dula ke kounetswe kampeng gobane molaetsa wa tshilo ha o feta ntle o tsamaiswa ke yona mothapo
1: e o o na sa ji useng pele ho hora ya leshome o re na sa ji a ka morao hora ya bosupa o bona ke bophelo bone bo le bima ka ka empa o re ka nnete dibotlolo tse pedi fela tsa di sebeditseng tsa bulete o re o tshwana o ne a tshoko yola sebedisa batho ya thataga ke tshwana le pega mogabagele ke jale bosibi ai kona dade se ka bue ditaba tse thatatsi mme gono ke o bontsha gore e ne le bothata ba tshilo mme tshilo ga e le teng ga tshilo e nepaetse bophelo bo nepaetse gono ke o bontsha gore ke rere ke system e lokisa system ya bophelo mme a e lokile system ya bophelo ke mane mo o leng gore legolang le kgatsang golo le sila le nepaetse
2: gantle agolo doctor ke a o leboa mogolo wa ka jalo ka ga o ntse o tsho ore gangata ga o sa bua rona bogolo jale go sona le batho ba sebedisitseng bulete ke ukwa ona jeje o qeta o bua ka motho wa sefuba ge na le mme wa ka ya ileng a tshwarwa ke sefuba jale gape-gape ke motho a ile a rata gore a sebedise bulete ga a qeta go e sebedisa ya ba wa e rekisa o tla itlhalosa mme Mathabo dumela
3: dumela ntate dumela
2: o phela hantle
3: ke phela ntate o phela
2: ke phela hantle re se a le moyeng ngwana jwale sa Lesotho jwale ge ne re re jwalo ka mosebedisi wa bulete o ko o bue ona bulete e o etseditseng wa kgola ya pele ya mantlha ya bohlokwa-hlokwa ke ya gore ga e ba o ko o phuthuluile o ko itlhalose ona o mang o bo ba jwetse gore ba tla e thoa go wena ka monono ke nagana gore taba enana e tla etsa gore tšhaba seno sa ka gaeno tlhe se o potlakele fela o ko o bue ona gantlentle gore e be o qetelletse o rata bulete ke gobaneng
3: ke leboa ntate ke mme Mathabo Mosebo Ribaneng ga le bona ka ga le bona ka mono ke morekisi wa bulete
1: mme Mathabo
3: ntate
1: Ribaneng e ke ye ka mo ka Mafuteng kapo ke ele e mogalesuku
3: ke ye Mafuteng ntate
1: amme ke a ukwisisa
3: gantlentle ga kelaka ka utlwa bulete e bua sealemoyeng sona sena sa radio Lesotho ba ke motho a mamelang radio Lesotho
2: okay
3: ke ne ke kula ka lehlakoreng la ka la left ka moyane se ke sanke go le bohloko tla sa letswele mona ka gare ne ke sanke ke sa gobale ka site ena ke sanke ntho le sele sa tshwara hlakore lena laka ya ba ke nwa bulete ga ke kwa ntse e bua ka nwa bulete itse a iqeta o nwa bulete ka kule gagolo ya ba letlhakore lena ka o fela le ba botlhoko aletsa ke a letsa ke re a thibele ke utlwa eng kodisa gagolo bulete ntate nka le a re nwa bulete mme jele e fumane go le gobe ka nwa botlolo ya bobedi ka utlwa ke ntse ke fola ka nwa ya borago ka fola po ne ke ga ke ya mosebetsing ke tlhwa moepa ke moepa ono ne ke phomola gangata empa ga sale ke sebedisa bulete ya ba ke tlhwa moepa ono fela le bana ba ka ba sekolo ga ke fitlha ba re mmata mo itse go gafela moepeng jale bulete ya mmakatsa ya ba ke tshwere ke sefuba se neng seng kwala bosibu ke sita o hema makgato a marago ke sita o hema ka re gana ke na le bulete ka tlong ka mo ka enka ka e futhumatsa ka enwa ewa ke a tla o galeya mobupetsano ano wa fela bo bulete ke moriana wa sefuba bomme le bontate mme mongwe go na e rekela a utlwa sa phela gantle mmeleng mona mmele o ne ga o ditse o le botlhoko a re helang jele bulete mmakaditseng phekotse
2: mago
3: mahlo aaona ga yana sa le legotho a sa bone
2: ena ya mahlo e tlile le nna ke ne ke qale ka makala ga ne ke ukwa nkgono e mongana a lwantsha mofetsi wa popelo ya ba o re hela jale ke a makala ne se ke bala bebele ka sono ke gwala dibogene le tsona se ke penya mahlo fela gona le jena nako o jetse ngwanaka ka mogago gore ke ikutlwa gore ntho anene ya ena ya popelo ena e ne ke e lwantsha e fedile ke makala le gape gore mahlwa ga ke ana hlakile e o re ama ama so so so jo lo ka le tshwemila ja le tswela pele me wa ka ne ke lakatsa ho tlatsa mo no no hobane ge ge mametswe me jwale ge ge ba joetse hore pholo ite ga bo bulete
3: ka nnete ga bo bulete pholo eteng ga e hole bulete ga e hole nana go yo sontso di matha ba mogiano la ha o kae mogiano la ke makhokana phela ikisa di dibeng ba ikhala metsi
2: hela yena na ha ba o noma metsi hona jwale ndate magele o ntsa re bo nkgono ba sa ba dutse fatshe ba na mme momo jwale ba mametse taba tsa bulete e etsa maqhekwana a matle hona ho jwale ka ho wena ka mono no ntho e shotang ke vaseline leng eo o tsebe vaseline ena teng enana e etsa mangwele a bokgeletsana e etsa letlalo le letle le loshi ya bo teng jwale haholo akere ho na le batho bano ba hlolwang ke serame hoo e tla ba motho ha a kena ka dikobong o tlo futhumala mesong ha itlotsitse ka vaseline ena bo bulete jwale a enwe re kgothaletsa hore o seka ba go sebedisa vaseline fela o sa nwe bulete inwe e tle o thuse e tsebe o nyollele segame sane ka ntle jwale o tlo ukwe ha o ba hantle medemo wa tseba ge le wa seabo sa gago gore ebe o le a ba teng kwano le rona ge ke re tsebise Basotho o na le dintlha tse ngata tseo di otlileng gore bulete ga e phepole ntho e le nngwe
3: ee
2: mme wa ka ge le boa nako ya gago ntate modimo ga re bolokele wena
3: ke le
2: ho ntate. Tanki Ntabua.
3: Hai hole bulete hai hole.
2: Hai hole me. Ge imameletse doctor ho latela mantswe a hao. Ke o tlo dula wa bua mehlena hore bulete ha e fitla ka ha ho mmele. E lukisa system ya mmele. Ha e lukisa system ya mmele. E le hore e kenella ka hare hare ho methapo. E fitla e hlwekisa methapo. Methapo ha e hlwekile sesole sa mmele ka bosona le sona se etsa jwang se a tsoa se ba matla gore se hlasele kokwanatlhoko e nngwe le nngwe e bang e teng kapo e kena ka gago mmele taba enana ge e keretse motlhala go na le motho e mongwe a kareng hela se le re moriana o o phekola mafotlhe bulete e etsa ntho eno e re keetse motlhala go batho be bang ba ganna dikoloi koloi ha e ka ba le bothata thapong e le nngwe fela koloi eno no ka bo yona ka go fela e tlo kgathala empa ha koloi eno no thapo eno e ka loka molaetsa ka go fela o tlo tsamaya hantle ka gare go koloi jwale ka bogotshwana bulete ha e lokisitse methapo melaetsa e tsamaya hantle ge ba le batho ba phetseng hantle ke mokgwa o mme a reng maqhekwana a rona a matle gona hoo a sebedisang bulete a rena leqhekwana le o tla fumanang tse lelela ka sololo ntate le sebedisa bulete
1: lelela ka mangwele lelela ka letheka
2: ka nnete ntate waka ga rena batho ba ka llang ka gore re ya thipeng go itse re lo etsa operation ge ba sebedisa bulete e ka ba sekife kapo efe motho wa mogajane a pepang ka thipa ha sebedisa bulete o hlaisa ngwana a shahlileng hona ho motho a nang le maqeba motho a nang le di-cancer motho a nang le bothata bo nono ga rena motho a sebedisang bulete a tla bantsa itshupatshupa mme gape gape e nngwe ya bohlokwa e o tla fumana go malapa a qetella a sa ka qhalana kapo ga ba bodutu ka go malapa re na le batho bana ba ntsa ba le dilemong bo tlo fumana gore mofumadi o sa bile a bitsetsa ntate lelapa gore jale ntate a tena a ke tsebe ke bona ditshebeletso se di sa fetele mabatoeng taba enono ga e tlhokagale gore Basotho ba tsebang ka bulete ba be le sello senono se jalo gobane ntho e kgolo ke ya gore a kere methapo ga e buleile phalo ya madi ba ntle
1: mme a phalo ya madi le gantle go ne ke o bontsha gore motho o phetse gantle
2: go jalo doctor
1: mme ga o phetse gantle ntho e nngwe le nngwe ya gago mmeleng mmele o tla sebetsa gantle e le gore o tla sebetsa ntho e ne o thweng ke normale ke mona mo e leng gore etlhile ga o na ba bodutu ka tlong le ga o ya mane sa keng o lo ntsha metsi a se mane mo o tla bona e ka go na le motho yo a reng ka nneteum dadimagele ke ne ke qeta bonyane dihora ka ke eme sa ke mo fela o sna letho letswang ke sokola bona boa isale ho le bohloko ho tshisa go tukutuku ka nnete ke nwa metsi ke tsa ntotsena ka ofela empa ka mogago ke sebedise bullet fela ke tshwara le motho mo le mo le nna ke sebete mme ka nnete taba ena ya ka tlung doctor e hlile e etsa ntate ya dihlong ha golo ha ba fela no mo go ntate nako ya gona ke ya bona ke yane e se mathile ha holo
2: moholo wa ka e hantle boitshepo ba ba motho wa ntate bo hona mono jwale gere kamane ne ka maputswe mokhukhu ngo opela Crispy King rena le bulete kamane ne ka kamphosane stopo mono no pela nyo hantle pela mara ke mono no hantle rena le shop ya ntate kgwedi teng bokong hakatse rena le mentebo o teng hantle mokhukhu ngo mogubedu ka odima ho mara ke mono kamane ka mapoteng rena le mema makafane mokapane hata wana mono no khone mono no junctioning ha e ka e ka re o tla ka spetlele chemistry gene mono stopo mono no under the paulo ena le bulete ha o mathela ka mapoteng ga mane ne ka mapoteng hantla ha e ka e ka go ya khoneng hampeche mono rena le gaitse diaka o na le bulete le yena mme ka lebaka la nako gere bulete e tletse hohle ka ntle le ka gona ha e teng di drinking tsohle le ka ntle
1: e ntate no mo tsa gona ke tsa ka he mamedi e tla ba doctor o tla ba sa ofatsa ha tsena ke
2: 62 80 66 8 66 15 56 56 99 99 14 14 81 56 56 99 99 14 14 81 56 56 99 99 14 14 81 82 56 56 99 99 14 14 82 82 le 632 632 82 992 900 900 ke dinomo go tsa rona di na le di WhatsApp e bile di a letsetswa a re le boe ga itse diaka
0: Bule tipe kula kensa ile mofezi. Le banta, le sokola, makriba aka sifubing, di palsili al...
4: Bontate bulet, bontate...

sa Lesotho ke a o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke Mmagauhelong Kopele. Buka o re ntseng re e bala e bitswa fela gore ke Malebela. Re ngweletswe ka bokgabane bo bogolo ke ntate Ntai Ramakau le wena gona teng nako e fetileng. Mantswe ana a go qetela a Swelinjane a bolaya ngongorego ya go latlhega yane yeo batswadi ba kileng ba ikema lepaketla ka yona. A utlwa Swelinjane e le motho ya tshepagalang go qeta, a ba a botsa gore na e be a ka ba mosa go tsamaya le ena mohlomong le metswalle yeo ya hae ba amogela. Re ile ra gwana mona mongwamedi wa Selema sa Lesotho, mme re tswela pele ka palegotshwo ena leqepheng la borobong. Swelinjane a re koloi ya bona e lekane go banka kaofela. Taba ya mosebetsi ya potlaka ya fihla go Pulane le Mmaletsatsi ba e opela diatla. Gwa ba gwa tlhophiwa gore Swelinjane le banna ba habo ba robale hoteleng Maseru e tle re ka le hlahlamang ha le dikela ba je borogo. Taba eo ya bolela gore letsatsi le hlahlamang e leng la Sontaga, barwetsana ba tla itlhopha ba lokise le batswadi ba ba dumelle. Bosiu bo bogolo banna bane banka bo ausi ba fihla ba ba sia pela malapa hapaki. Ba hlopha go teana gona ba re mane ka bohora ya pele motsheare. Banana ba ile ba nyonyobela dikamoreng ka ha ba ne ba thobile. Hoseng e mong le mong a tsoa a thetsa motswadi wa hae a re e mong wa bao a neng a kena le bona sekolong se seholo sa setšhaba Roma o itse aye mosebetsi wa ditšhelete tse godimo o ka fumaneha Afrika Borwa. Batswadi ga ba utlwa go thwe ba bile ba tla lokologa go tla batla mangolo a go ya sebetsa ka moo, ba phuthuloga ba dumelela ba goetsana. Ka Sontaga ka nako e behilweng ba kena ba reng banana ba tshwere e hulwang ka mabidi fatshe mekotlana tšhe e se meholo. Ba fihla ba e beha pela koloi, Swelinjane a ba bona. Skuva, Uza le Mvo wetu. He monna, lalela. Se ba tholile Mission Achieved Bakiti. Baloi ba ya koloing, ba fihla ba kenya mekotla koloing ka morao, jwale ba reka nama. Hwa beswa, hwa jiwa, ka papa, hwa nuwa. Itse haswa la netshwara, ba kena koloing, ba potlaka ho le ba borokgong Maseru, dipasa tsa hlaha, hwa tshelwa, jwale hwa e ba monate ka koloing, mino ya e ba o bohale, jwale ba nwa jwala, ya e tsha mabidi, ya haola dithota nthwa makgowa, ya ba ya fihla Jubek. Ho ba e fihle teng yaka ya re kgefu moahong o mong wa dijo, Swelinjane, Skuvet le Hlongwane ba kena ka moo ka dijong ba siile bousi ka koloing. Banna, Themba ebe o kae jwale? Ha ke letsa o itse re tla mo fumana mona a tshwere mokotla wa rona. Ke Swelinjane eo. Skuva, wena reka dijo le dule tafuleng. Ke Hlongwane, mahlo a phatsima ha qekotsa ka ntle ka mane. A besitse mohlwane, nonyana tsa hae di setlohe di phurusetsa. Ba sa ile le maedidi a ho reka dijo. Ee, empa e reng he, ke letsetse Themba, o tlameha a se hole, ke re a se hlole a kena ka mona.

pake koloi moo a siretseng, re tla tla ho yena. Ha ba ntse ba bua tjena, ba se ba fetotse leleme, ba shapa ka Sezulu vela. Dijo tsa behwa tafoleng ka mora hore ho bue le Themba ka mohala. Banna bana ba ne ba se ba rerile hore ka mora dijo ba tswe ka bonngwe, ba re ba ya ntlwaneng, ba tle ba tsebe ho tswa tsoku tlase. Hlongwane a ya koloing, a jwetsa bo ausi ba tle dijo di se di lokile. Ba tswa koloi ya notlelwa, ba kena ka hara ntlo e ntle ya dijo, ba fumana e le tse mathemalodi, ba ja mme moqoqo e ntse e le o monate. Le a bona Gauteng e ntle tje. Mohlomong e mong wa lona o tla be a hiruwe ho thabisa beng ba mosebetsi kapa boraro le etsa ona mosebetsi oo. Ho rialo Scovet a ntse a otla ba habo ka leihlo. Ao nnake, o fe le o fe ha o ena le tjhelete. Ho araba Maletsatsi a khakhametse a sa utlwe moo taba e leng hona teng. Tjhelete ya tshabeha. O tsebe wena o le mong feela, o ntso ka nna wa tlisa dikete tse pedi ho isa ho tse tharo ka letsatsi feela. Jwale ha le ka ba bararo, ha se tjhelete ke le bua. Scuva o bua tjena, o hlabile mothamo wa e sotho e hadikilweng nama ya kgoho le ditapole. Hele, jwale o hakanyetsa hore ke tlabe ke kgola bokae ha kgwedi e fela. Masetsopi a botsa ka thasello ho utlwa tsa moputso. A arajwa ka hore ho tswa hore na bareki o ba thaotha ho le hokae ha o hlile o hlahella o thasellwa ke bareki ho hole moo o yang ka tjhelete. Ka hona o hlape, o hloniphe e re ba atileng mmarakeng ho tla reka ha ba fihla o sebetse letsatsi le dikele o sebeditse. Moqoqo ona o neng o se o sa hlalose ditaba ka moo di neng di hlaloswa barenyane ya Lesotho. Wa batla o tsosa kgwao kelellong ya Masetsopi empa a phakisa a hwehla mehopolo e nang le tshepo. Bao ha ba qeta ka bonngwe ba tswa ba re ba sa hlaha matlwaneng ba tla kgutla ka mora nako e nyenyane haholo ho ba batswe ba fihla ho Themba potelleng mane. Themba re atlehile monna le ha e se hakaalo, re fumane banana ba bararo. Re sitilwe ho qolotsa bashemane ho ba koloi e ne e le nyenyane. Ke Selinjane a tlaleha. Themba o re le sebeditse le hoja mmaraka o buleile haholo ha e le bashemane le banna ba diphaka. Ha re se keng ra senya nako, ha re kgole he. Re tsebe hwa rohana ke Scovete a tatetse patala. Themba a ntsha mokotla hwa balwa motho le motho a pokothela dikete tsa hae. Banna ba bararo ba kgutlela koloing ka lenyele ba e hlaba ka senotlolo ba ya. Banana ba ema le monna mateneng ha ba bona batho ba re swa swa ba etswa ho se ho sala bona fela. Ba hlwekisang ba ba kopa hore ba tswe ho a kwalwa. Ha ba fihla ka ntle, ba hlollwa ho feta. Koloi ne e se e le siyo, ho se lehae le morwerwe wa motho fela. Batho ba le ba ile kae jwale, Masetsopi a tswa puo hanong, a thothomela ke letswalo. Nonyana e kututsa ka sefubeng, e ntse re fela qu qu qu. Atjhe, na ba ka re siya moo, mohlomong ba tla hlaha ha re beheng pelo sekotlolong ke pulane eo. Pelo sekotlolong ka ntle moo wena, re sa tsebe le moo re ka yang. Maletsatsi le yena o bua tje, ho se ho ena le pelaelo e kgolo.

ka ho yena. Ba sa maketse jwalo ba bile ba tshohile ha fihla koloi yeo ka mora hloana ya yona e leng lekopokopo fela le leholo le sena le hae le festere. Koloi e kang e mona e tsamaisang bohobe kapa thepa. Motho a emisa pela bona a tswa a ba dumedisa. Baba ba utlwa hore enwa jwale ha se motho wa leleme la Sesotho hohang. Hoba a dumedise a bolella bo ausi ka mokgwa o tatileng hore o tlilo ba lata ba kene koloing ka pele. A rialo a bula lekopokopo lane ka morao hore ba kene. Momamedi e re ditaba tsa rona re tle re di kgaotse hona mona. Re tla boela re tswela pele hape ka tsona ka moso. Hopola hore buka eo re ntseng re e bala ke Malebela. Re ngolletswe ka bokgabane bo boholo ke ntate Ntai Ramakau. Nna lebitso la ka ke Mmakgau Helong Kopele. Ha re boele re kopane hape ka moso re tlo tswela pele ka ditaba tsa buka yona ena. Ho fihlela ka ena nako eno haebe e tshwe kgotso.

e supile fela metsotso re fraletse jwalo gore ena ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka teng ke nako ya gore ko fe jwalo ditsebiso tse akaretsang mme ya pele yao ke e tshwereng diatleng tsaka yona e balega tjena. Lekala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bakgethwa botlhe ba puso ya dibaka gore go tla tsebana le bookamedi bo botjha ba lekala le

tla kopana le mohlomphei tona kholo ntsokwane Samuel Matekane mohlomphei tona kholo ntsokwane Samuel Matekane o tla etsa puo ya sehloho ka lona letsatsi leo kopano e tla ba ka la leshome Phupjane ka hora ya leshome hoseng. Ofisi ya Morena wa sehloho Matsieng e tsebisa Marena le bora mehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka setirekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka maloting di tla kwallwa phudiso e sale e le letobo ho tloha ka la pele Phupu selemong se hodimo. Hona ka hona ofisi e lemosa Marena le bora mehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa Matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba di kwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla di kwetsweng e tshwarwe e kwallwe sekete sa Morena ya haufi, mme pele qeto e etswa ofisi ya Morena wa sehloho e tsebiswe. Tsebiso ena e etswa jwalo ke ya emeng lebitsong la Morena wa sehloho Matsieng. Mona re kopa bo mme bohle ba ne ntse ba thuswa legal aid ka maintenance, mme se ntse ba fumana tjhelete e jwalo e ileng ya emiswa ho kena di-accountant tsa bona ho tloha selemong sa 2024 September ho itlaleha legal aid ba tsebe ho thuswa ho ba tjhelete e ntse e hulwa. Potlakang he leitlalehe legal aid lona ba meyang ditabeng tseo kaofela. Bomme se ntse le utlwile taba tsa lona ke tseo, taba tsa lona ke tseo ka moo ho leng ka teng. Metsotso e robong fela re furaletse hora ya ke tjho tjena wa fetoha, o ya fetoha, ya fetoha, ya fetoha. Ya ba leshome, ya ba leshome. Ntho e teng mona ho na le taba bona e batlang e nketsetsa moferefereje, empa hela o le tjena ere ke tle ke fete ka tsela ke ena, ke tle ke fete fela ka tsela e bobebe ke.

0: dula hantle metsotso ya leshome le metso e mene re furaletse hora ya borobedi ka moo tabadileng ka teng e re ko qoqele he kapo ko fe taba ke ena mona ka bokgutshwane fela bo hlollang hore taba ke eo modimo ntate modimo wa kgotso modimo ntate modimo wa nyakallo modimo wa iseraele taba ke ena kwano gore na e sale taba ena e ba teng ka selemo sane sa 2020-2021 mo e leng gore re la ga bona dibakeng tse ngata kapo metseng e e mengata ka go fapana mo e leng gore bomme ga ba sa ya mabitleng o boso o qala pele ka mpolelela na wena ga eno mono ba ntse ba yana bomme kapo ga ba sa ya le gore na ga e ba ga ba sa ya o bona e kae kare taba eo botlhokwa ba yona ke bofe ke ditholwana dife tse o kareng ra di gola ga bomme ba se ba sa ye mabitleng ke magabane a fe o kareng a tlisitswe ke taba eo kapo dimpe ga e ba di teng le tsona tse o ka ditlololang wa gatshe nna ke bona fele ga bomme ba se ba sa ye mabitleng tsena e tlile taba ena a e kopane tsena pina ena e gana go kopana mane jalo-jalo re utlwa gore na wena o e bona ka tsela ya mofutafo o e bona ka tsela e jwang gobane he nna mone ke ile teng ka moqebelo o fetileng ka nnete ga ke sa tlwaetse go ya mo ke e bone bomme ba ntse ba ya mabitleng fela mona ke ba bone ba ne ba ile teng ba le teng ba ile mabitleng ba bone ba ne ba le teng ba ile mabitleng ka baka ipotsa ka baka ipotsa metsenye mongwe tla ba utlwa gotho bomme sentse le tseba salang mona 2231649 kapa +268599933 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya bauntela mogala he re tshotlha taba ena e seng thata e seng thata nnete ya sala sebele ruri mo o senang motho o ka thong o ne pile kapa o fositse ke maikutlo a gago maikutlo a gago kwano sa le moeng sa lesotho a agelwa lesaka o bona botlhokwa ba gore e be bomme ga ba sa ya mabitleng ga e ba ga ba ye ga eno o bona ga e ba etsagala jalo bobe bo tlisiwang ke gore e be bomme ga ba sa ya mabitleng ke bofe ga e ba e taba dipedi o tla e otla ka nqena le ka nqena o tshware o utlwa sebaka gore na ga eno mono o ntse o ya mabitleng bomme ntse ba ya mabitleng na kapo ga ba sa ya ke ba re gutla e pote kwana ngwana mme taba tla be ditlhakile mo mamedi kgotso dumela rato laka
1: ausi
0: re filwe mabuelela ka nasareta o etsala jwang nasareta ga bo jeso motseng o mogolo ngwaneso
1: ke nnete wa utlwa gote moreage bonne basale ga ba re basale ba lokisetsa bontate
0: o bonne basale ba lokisetsa bontate ba yang mabitleng
1: ba ya mariteng e ya nna
0: ka o fela ho
1: bona le bo sokwa ha ho lo ho ba ni bonde te ba sebetsa ka thata ha ho lo mabitse mo ya le bonne ha ba ba setse morao e ba ha ona ba setse morao mo hai ha ba khutla mabitleng ke hona ba tso fola mira ene le ya ntso e le hona ba
0: Ausrefilwe maqhubu a unkile wena ga tolaka impata ba hao ine batla ise e hlaka jwa le hore wena hore o bona ho le hotle ho bana jwa le ha bontate ha ba tso ba fitleng

0: fumana mokolokoa ne o so le siyo mo mamedi kgotso
1: kgotso mme
0: kgotso ntate
1: ke mmadi ke le kolo ya madi ba batsho mo na tse ko ntse ke na le wena
0: ka madi ba batsho ka mo na bo ntate ba ya bo mme ba ya mabitleng kapo a ba saya
1: ba ntse ba ya jwale ne ke batla go tlisa kgaitsedi ya ka ya se gaua mo no gona ba ya ka o fela kapo bo mme go tlo ha ba sale mo kapo na ha se mo na ba ya ka o fela impona ba ba tlhanya na ba tla sala hala tima
0: ba no tla fumana go a kere ke ba ke bana ba lelapa jwale ba lukisa ba o ba sala
1: ee han
0: ba mo na ba tla fumana ba feletsa mo fuba gutletseleng
1: ee ha ken
0: ke jwale wena
1: jwale ne ke batla ne ke batla go kudisa ga ha rua ga gona ha ha bo go tho hang hang hang bo nne ha ba e mo ga po tsena ka go le yang e nngwe ya sala
0: o o na e so kwana go uetse ha ba e ho hang
1: ah
0: ba sala ha e mo ba phutha matso ba dia ditulo mona ba nwa thela
1: ya le na ba le ntse ba ile phupu ka nete na ntse re boloka ha ba sa e ho hang hang
0: ha ke tsebe hore na ebe wena o ka e bona jwa maikutlo a hao ke a feta benye
1: nna ke bona e le phoso ha re ha ebe re a lefung ke tloa ha e mona ke tsamaya le mahasa ya re a lefung kapo le wena re a lefung re tlamehile go fisa mono ka fela e sengwele go sala te na ne re ye phupung ka nete
0: oo maikutlo a hao a re lokela re ye phupung re be re le o bona hantle ha theowela
1: thank you mme
0: ke kopa o botsa potso e lengwe fela ntate
1: potso
0: ena a ka e kolola mona moogeng re tlabe re tloile lapeng le mofumagadi wa ka ke bone ebile ga e batle ke e buele gole e ke a sheba a ke tsamaile kere ke bone mme mong a phaka poleiti tse pedi a sa iphete e ne nngwe e ka tlhaka mo beya bogene ka batla o bona gore na o tlo etsa jwang ebile a tsheletswe kao tsena tse swang tsena ke go a bone a ba o fitlha a fa molekane wa gae bothata ba lona bontate ore ga o le ile mafung le kolo ke meleng le itatele dijo ke fe le batla gore le phathanye bomme kapo go na ntho e ke sa ikwisise mo
1: yone phoseno
0: phoso ke fe
1: yone ya gore mme a jonkela ntate poleti molatafoleng ebe gaise
0: ee bontate ba bangke bana ba fotse ena gobane o tlile le mofumadi wa gae o a ditlisetswe ke tlhompho kapo ke eng tabe o ka sesotho
1: a kgona ke ne se letsa teng kwana e se mane ba
0: dikgwe e se batho mane
1: a e a ya loka
0: hai ke a le bua
1: thank you mme
0: a ikutlo a hai ena hore o e bona e sa loka a be a nna ke e bona e sa loka taba yeno fela he o ya dire buileng ka yona le teng a qala pele a re le teng a e ba re ile le fu re tloile la hai kwana re ya le fu ha re hle re di etse ka ofeng ka tla re fola molao ne o motelele ka ofela re kopane le bomme le bontate ha se re patile mo 2231 6429 wena ha maikutlo ke a fe kgotso
2: ha o ka tao se la se ya ka lona kwa ga itse dia
0: hala la o nyantse tlo o kinyantse tlo
2: Banna we ke wa tiba.
0: Ntate.
2: Nyanze toki, nyanze toki.
0: Ha wona, ntate hle.
2: Banna o ntse a ntse go yelwa.
0: Ya ngwana Messi ka mefela ya Stiba le satsi, ya ke wa tsiba ha e mathi.
2: Ha bo, na ya sa sankantwa.
0: Ya sa sankantwane.
2: Wa tiba se mami.
0: O jalo ga tolaka.
2: Ire ke wa tabe.
0: Wela tabe mtlou.
2: Wa bona go le ka ha. Ha e sumona o so batla ba go ba se ba tshikelwa ka o nne pa dikgotletse.
0: Mm.
2: E ka ka se ke tla ya hole.
0: Eh ya ntate.
2: Jwale ka ha o tse ba boemo ba kuti mona go jwang hona le loa moeno hona le apha moeno hona le boskansi.
0: Jwalo.
2: Jwale o shebe mona mo e ka mbo theweri loa moeni. O shebena skansing ke kae o shebena lo wa moeno o shebena ha o ya skilling ha o feta ka mane ka setlele o lo feta lo potela ka mane ka forest high ba wa bona mo tinge thaba botsi o shebena ke bolele bo bokae jwale o witeletso e ka ba o re bomme ba e phupu wa lo binela mo haisane isi tsale le wa ya motswang le lelapa impa nakong eo uwa dingalong

0: ka nnete ba itshalle. Ba phomosetswe ha le tlhokwa dikgutla kwana ba fumane se e le gore ba ba seketse dituro.
1: Wena o dumelana le o se refilwe.
0: Ee, ba ba fumane gape gape se e le gore ba emetse go fela go jale go se ongwathelwa santse tlhokwa se tswa boloka.
1: Se tswa sebetsa ka maatla tlhentate.
0: Bo teng lelapa karolo ye nngwe ka lebaka la gobane go na le di-funeral services tsena tse o tla fona ba tlome tente ya batho ba ba lelapa molemong wa motlhomong bo mongwe a mofu kapa bana ba mofu. Aa, karolo e nngwe e ka ya fitlha dula tenteng eno ba lebelela ga ngwana o bona a go bolokwa masapo ba ba godisee ka nate o bolokiwe mme ba ba tlhanonyana jale ga e ba e le setho sa kereke ga se phoso moruti go tsamaya le putheo ya gabo go a binela setho seno sa bo bona ga e ba one a makatoliki mona o tla fumana gore ke mapelo ke masanta makemola jalo jalo ka bana ba maria
1: eya ntate
0: ee jale baano e le putheo ba kaya mme ba ka tlhophisa le taba ya koloi ga e ba e le kgwanthamo kapa sekorinta go bonagale ba kayama empa ga e le bagaisane bomme ka bongata ba bona ka nnete ga ba itshaleletle ga ona le thuso gobana kirele ka mola ga ba lotshela ke motlhomong ka bogaisane ba babedi ba ka teetsa bagaisane empa bomme ka nnete ga ona bogabane ba gore ba ke ba ikgathatse fela gore ba ke ba petetse le batho dikoloi mona gore ba setise batho ba ile boloka e le bontate ka mane gampe ba itshaleletle ga bontate ba kgutha ba fumana e se le gore ba iqetile le go phomosetswa kwele ba ba sutile ditulo wa tseba ke a gola ke tlaki o ba o nyantse tlogi nyantse tlogi
1: o tlakile phofolo tle mphitise mona etlhile mosele o seaka mo o etsala ka tsela e jalo
0: mosele o seaka
1: ee
0: a etlile ka nnete e se ka ba fela gore ba ba itseng empa etlile ba itshalela etlile o tlobobo se ka botoe bonota a bomela kana itshalela ga o na le bothata
1: ke a leboga ntate mosea
0: e re ke katela taba jena e sa nkgotsofatsang
1: ee
0: wa tseba pale yane ya memankopele ne le monate yane ya ga mogau le bane bogongwana a tseba pale o ka mokgone mongodi wa yona a e ketetseng ka teng ka nete ga a kgotsofala wa utlwa kwele matebele e sale go lo kopiwa ngwana go matebele go dumelelana ga re lokela go lebelela gore matebele a kileka a amogela jale go a qeteletse jale ngwetsi go tlhophisetswa gore e ga bo mogau kwa mme a e fitlha ga bo mogau e bone go etswang date mekete o etswa bogadi mme e tira ilo tlhobola thapo e bere go ngwetsi se le teng mme a gutla kele ba be mo e bere bone na qetelelo ya mane ke e feng a re opola go batho bane ba bile ba dula mmogo
1: jale ga etsesegodiga se a etsa taba tseno ka o fela
0: ee kwena ga a dietsa ga re ate e sale go twe ka nete ngwana a sewa ka ke le mong ke sa ya go matebele mane ga ba kgutla ba seya fika gabo e se fela mono ga o ketwa otwe a ka nete ge tla lebelela ka gabo e se fela gana moo fela makodi a so makodi a so ka lo amogelwa go tlhabiwa dikgomo batho ba kgiba ba bangwe ba goba go amogelwa ngwetsi mane jaletege mme a le o tlhobola gabo kona thapo ya mona e belegore ka nete ngwetsi o esia lapeng
1: ke tla batla sengodi seno ke le o se jwetsa go ndate mosia ga a kgotsofala gobane ke ga sephoso ya mmeng kopele sengodi seo ke tlo se batla
0: ga re tse a kua ngwetsi ga eso e mongwe e kopieng
1: ka nete o tlhakile motlong
0: le lelalapa ga le soka le ge re amogela kapo re gana
1: ee ya mosia
0: ka nete ka le watlong
1: thank you tate a etsa sa gole ndate mosia mo mamedi kgotso
2: mamogoso
1: ntate wena a tseba ka nnete a tseba ka nnete a tseba ka nnete ntate
2: a tseba ka nnete a tseba ka nnete ee lana utlwana ka go tshwere taba ya botlhokwa mona
1: ee ntate
2: ee ke a fitlha gantle ke dika fa gana molomong wa mosia eno
1: oo
2: ee
1: jala
2: ke tsebe gona le nna ke tla mmitsa ndate mosia kapo ke mmitse mosia fela jale ke tlare
1: ke ndate
2: sebele neng ga ke mmitsa lebiso la gae
1: a bona monkal
2: wa tseba

0: ya hao e tenye o mmoditse nna moseo se ya ka kwana go swentse o etsiwa jalo na
1: ee
0: jale nna ke tloe ya ga wa ka go mona ga eso ka nna le go ja sa iketse bo ya batho mogena e wa ka taba eo e ya ka magena
1: okay
0: go na le magena a mannye e tla ga ga uwa mabitleng e be a re lona bomme lefale e be ba tla re lelapa le kereke le bontate ka go fela hareng jale empa ntho e botlhoko ya lona bomme le wena ke ya go kenyeletsa ntho ena e ntate mosiantsa e bua ya gore le re suthele ditulo oa tseba ga le suthi
1: re
0: qetile le etseditswe sohle ee wa tsa ga ke tsebe gona bomme kapa ga ke tsebe
1: ba kgathalela ditulong mona jale ba qeta go
0: ba dula mono mme re tla itshokola dihasenyana re tla ipona ebile o ka ba go go lepetege lelapa le bang masaka a teng obane re tla ikemela
1: sakengmaleitshetlea
0: jale molamo le saka le leng sio mo re tlameyang go dula ditulong jale re je re dutse fatshe re tlabe go dula fatshe go tloa moo re tlabe re je re eme ka maoto
1: ka nakwane bomme ba fue sebaka gore ba je gantle ba tseba o le suthela
0: wa
1: tseba o na le ntlhamskeng o na le ntlhamskeng bomme
0: olokile re tlhekefetseng
1: o thabela go tlhekefetswa ke bomme tlhekefetso
0: a kere le ga ka bakare ga re thabele ngwana mme banna o bona ba ntse ba lesheba fela mona o tla bona ba ntse ba re sheba fela mona re eme ka maoto ge re kare gao batho ba modimo jala ga lejile
1: galempala re suthe ee
0: a
1: le le. Jale ya ga o ile le molekano wa ga o mo gohlane ntate a o phakele wena o ska ya mane. O e bona ba.
0: E le le fula mang jwa le
1: mo. Mo ke re la se ka bala motseng ka pola mo.
0: Bona ke mo a meang wa uka ba ke mo re a meang teng ke ha bo ka po ke Jesu. E ya uka la empa ha ba ke le fundi le le le no ha ya ne pa ra yi.
1: O ha ile ha bo teng ho ne pa itse.
0: E mo ntseng wa utlwa
1: mogwenyana
0: empa ga e ba ke lefung le leng le leng jale ke mane mo o tla fumana gago go bontate ga ba gotlhe mabitleng kwana ba fumana dilo di le seo mona
1: neketsoe
0: dikoloing kwana
1: ntate mphetise mona ge gorena ga e ba gore go nepaetse ko o baneng o tla utlwa go thwe dente ena e tla ba ya bakgwenyana le bagotsi ena e be ya bomang le bomang ga ke re bakgwenyana le bagotsi le bomang le bomang kao fela ga e ba bagatsa ba bona ba tla batlela go bo ntse o sa itse ditaba tseo kaofela
0: ga ilo ba ngwathelela mane ee gone o bua nnete ga ke re ka nako nngwe o tla fumana gore batho ba bangwe ba ya gole jale ebe go tlhokomela gore ka ba gole ke ntshwane ke itseng go ya ka gore na ke ga bona jale ga e ba a tlhokomela ena gore nna ke ya gole jale ke mane mo a tlaga ae butle ko ngwathele ka pelenyana go tsamaye o fitlhe gae nako e sa le teng
1: ke a leboa ntate
0: empa ga e ntse re le gaufinyane mona ehlile re tlameya go ya mane mo itsweng bagonyana bagotsi bo mang ka ofela
1: ke a leboa ntate
0: thankyo
1: kore taba ena ke e tshwo tena gobane ke la ka bona ebile difola a tseba dilo tse ebile difola um ga ke re bontate ba ile mabitleng bomme re setse mo o sentse re etsa ntho tsa rona di-cantwele re ipheta re ba re iphetolola ga ba dilo tsena o di butse mona tse ke re e be monga tse o tla dijaneng e be monga tse o tla fitlha a tsa a fumana dibata poo kore di dutswe ke ntho e nngwe le nngwe kore a itshetse ka mero le yena ebile a kgathetse ka gago bo botate
2: obanea
1: tšhele galetle e gao o
3: moyeng
1: re ko o fete ngwane e se o tšhele gale mphephi mfokeng du mo mamedi kgotso
4: ke ntate modi a gorana ka mona ka taba tse
1: ntate modi keng kgwabane motho yane a e tsang taba tsa botlhokwa
4: o jalo
1: ntate
4: ga le bontate
1: ee
4: ba hula ka thata ee ke bona go bomme ba beiwa pele mane bontate ba tloa qalong ba gatha difate ba tsheka ba kakasa mofu go ya mabitleng ba be ba kwaele mofu bonne ba ile ba ile go ja ga re susa mo re fumana go tobile sedisedie ke ntho ena e ke utlwang gore a nnete ga re mmoo ka go fela ke manetsa a tlila bontate ntle ke utlwa gore ga re mmoo ka go fela
1: jale wena ka nnete taba ena gore bomme ga ba ye mabitleng mane ba dulela

0: bangwe fela ba je ha e mona le fika lethola di fedile a se yona
1: a se yona yanene ha ba fika mang o pomjeri le bolle ho fika ma dikga ka ka fela ha ba tsene mobu ha ba le dilo e bile ba tsama pele ho go nna go nna ga tsala mobu ma tsala ho fika mang o ka hupa e se tlo di go di fela se ga la ha
0: fela di feletse batho ba sebeditseng ka thata mm
1: difeletse mane ntate mokopi gape le ena o tla fumana nkile buka manene a nka etsa haleluya moga mane bontatlelenkile tata bomma ga banka lena fela go fitha mane a bona bomme ba seka ba kgunka ba ile fumana bono sela jenke o sete
0: ka mokathabatseka ka mo ntate modikeng pele o tsamaya ga tolaka e tlhile ya e tsagala bomme ga ba saya madikeng
1: bomme ba ntse ba eya ga ba fitlha mane ga o ntse be haleluya haleluya mogana tshela mobung ba sentse ba tsamaya ba ebile
0: thank you ntate modike mokgwabane and tumedi setse me makgwabane mono wena wa tseba he mo mamedi kgwatso
2: mamane
0: lerato laka
2: a ke nne matemo ka ka thabatseka
0: ka nnete ka thabatseka ka mono o thwe taba tsa lona tšhahle
2: ntate modikeng ga ntabola a le gale gore ntate morutile yena o tla ba shobile bonne bana ntse male morago
0: maretsaretsaga halleluya
2: a tšhelegale ntate modikeng a kanetse gona morago bo gona gamogena madidi mmamane re ikela mabitleng ka makgethe nna jake le nemaka bakoe ke sa e rateng fela ke ya gore ebe go ja gona pele bane ga gona le tlhole re le entseng wa tseba
0: ee ampa leile le tshedisitse beng ba mofu
2: empa fela he la o le jalo ka nnete he bo ntate bana ba sebetsa ka boimatlhe
0: ntate ba sebetsa ka thata tle oe
2: ka nnete
0: jale okwa ntate ge lokela golamag ore bomme ga le tlwele ditulong ga le ane o ga e tshoka e bone
2: oafumaaboeonnete le nna ke le tsena ka nnete kere ngwana sukeleege baitege ya tshwana moena wa tseba go ujetse
0: Ache.
2: Ka dipharile ga dula mo le fapano ga re tlowe.
0: Lona le jele ga monate le dutse fatshe le go bona ba je ba eme.
2: Nna ka nnete ke ntse ke re fela ke re ka nnete ena ene e tlameya gore e bue le morena. Bomme ga re gutlwa moo ga bomme re ye morago kwane gompe o tlotla phaka bontate bana pele. Empa ga metseng ya neng moo batho ba ikemetseng ba tla ya le megatlo e mengata ka nnete go tla bo botho o itseng. Kwa bomme o itseng kwa bontate o tla fumana gore batho ba jile ka tsele e nepagetseng fela ga ba mokgatlho wa gago mongwe o tla fumana gore ka nnete bontate bane bana ba sekitse o tla fumana ka nako ngwe wa matha ka kgopo ya nkuwa le ileng e le tsena fela e le yena a go atatetseng bonne ba fitlhile mone ba pontetse fela tšhale nna eno ka nnete yone a ke e rate sefapano kaa e nngwe ke ya gore nna tšhe ka nnete aa nkeke o ka ngwathela molekano wa ka mo eseng gabo ka nnete ga ba re ile le fudi na ke jile kapo yena oa ja se ka ba nna gana ikela gae re tla kopana gae
0: chefe a lebe e kokompoleleng gore ga bontate ba banka o fela le metswalle ya gae lethaka tsa gae le bagodi mmogo le ena ba kena lineng ena ga e lineng o le o shabana le wena moo teng o tsebe o
2: kgwantshga a ketekele mane ga se ga gona utlwaka kare ke nna le ona ke ba kike phukeng mo mosebetsing bakgwele mo ae ngwana mme kere ga ba monga mono ga re nna ngwathela ntate wa gago ga ke tlo itlama o itholele ngwana mme re tlatla geja ga gona o seka ba re ke tla nne ke matha ya dipredi kwena nne ke re ngwane se ke fa monna ka gale
0: a ke rela e ka ba ba mo le amanang wena le ena e ba
2: ke tsho jalo ke re nna ke le ka mone ya monga mono a sage mme o ba ntse o tshere mo bona gore molekano wa ja nke le ka etsa
0: gobaneng a tlameya o isetswa tse kgetheileng bo ntate ba bangwe bantse ba fola line moo ba jalela
2: bo ntate bano ba tefa o tefela ga gaebile o tefale mole mo e seng kwa
0: ga
2: ke tare ena wa orobosa sefapane o tla o tefela le malateng le moore mo e seng gao
0: mmeoena ke moshebile go ne wa kobo ka ntlena ke go wa bata ke maria yona wa kobo kaa tsale e tla molo wa thekeng polaite dipedi moro o motshela ga ja ga ba gaketa monga dijo tsela gwane ke re dilaeneng mona o se o sena le batho ena o tlo ja tsane tse batang obane felaketse kowa ditepa aeata oba le ena ke ya bona o thata
2: thata

0: ngwana nne di ntse di tsela ka latseng gore ne ana ka nnete utlwa e le jwang eng a ko o kgantsa ke tšhela ka mogo o sa mo tlamang
1: a tshelwa ke mogo wa plate ya gae le ya molekane.
0: A ka nnete mo ne tsona mo tlontlolo ke lentsa ke tsama mme ona ke go tla tsela ke ntse go le tsela go mo sa tlamela ha ka lokolo a ke ntate no ntsa go sa nne
1: he a ri ka fela tsa ma ya majitenga lo ja le ba bang mani o na sitwa ke eng o ya line le bona
0: ko ma ke tsheke na u le u bete fela ne o le mo seng ha hai
1: a tshe thank you
0: ne o tsaka mama ri ke le ma ka ma ka thaba tsaka he re a ka bua hle a la khale
2: I'm going to go to the house.
1: Ke le yana mo tshamodimo ha o bonta te ke mbotlatsa
2: ke ntse ke itula tse se bipela ke a tshepetsedi botha o thumana mo rena ga ke mo rena mo shoshu motse le mofuma a di le banana ba babedi ba mphile mona te go kiketla
1: na ke hle ke a se ba ke re
2: mmm ke tla ka ke mema ma ha di motho se le ke ituletse ngwane sho ke imameletse se tla le mo ya se ke se gata se le ba se le ba tsenya tatse mona
1: ke ke re qabu ya re qhatse maro
2: nna tseba go na le ga motse wa ka moe mong ke le mabitleng mono ke nakwana dipula tse ngata a tseba ba bontate bangwe ba gosomela fela ba kena ba tšhokolola ba kata lebitla ba etsang ba etsang ba bangwe ba eme ma ba ikotlela ba senata ba ba senang wa tsa itse ga tlo ba leboa a re ke le wa bontate botlhe ba ileng ba tshwara digagafo ba bona gore mofu eno wa ka o bolokiwa gantle go lebitla la e le katue gantle le bomme ba ileng ba bina ba ema pela phutho mana ba seke ba tsamaare ke bona ke ba lebogang a re bana botlhe ba neng ba itsetse mana ba ne ba itšhakeletse ntho ne ntse sa letswalo motlhe
1: mmewe ene taba eno tlhe ya etsagala
2: wa ikwena ereng e ntse sa letswalo se ile ga moka e bona re taba ena ga mabitleng bontate ba bang ba tsuba ba itletse fela sa ba re gane re tlile mono ga ba tshwage letho la pula e sane go le go ele gantle motho ga iketse go a tsebe go ya mabitleng o tsebe ke tsona ntho tse ke di sheba ke tsamaile ke rena nthonyana o tlile sebakeng seo tšha ke nnete a se angata ke ya mabitleng bantse ke le mogolo mokae kae o tlo bologole be ke sa kope wa ipitetsa dikoloing tsa batho mono ke gantšhe re tla dula o bane ga ka ra tshireletsa gore ga re tsamaile re le baamane ba rona e ba reile mafu ga tlwaelana ntho ya o poteletsa dipoleite re tla tseba go fepa tšhaba se teng mono ka ofela e mo le mo tla ja gantle le gonne re kgethe re re enwa ke mang enwa ke mang he nna nke e rateng mme di eketseng ke bua nne
1: e mongwe wa thela ka o sešwang e mongwe wa thelwa ka formatga
2: nke e gate le go ke tlhomtho ya notho ya nne eno kwa bothabothewa la le masego mono jo nna nke e batle ke batlana motlhaso mono
1: nna ga ke ya mo ke leng setšhaba ga otho mona e tla ba baruti enke ga ona mane moruti a ke itube
2: mala ke bone ga o ya gana mowa bana ba kwatile go batho ba ba fepang mo ba bomme abang ke la ka bua ka go mono ke ba go tike phuthe go nna fa tla tsala ba kwatile ke ba khotsi ba bona ke tsana ma mo di plate di nyamela nteng ha ke tsena hle
1: da
2: tsane ke tsaba mbu tsa bitso la ha e e bo tle ditaba ba fa di tulo mona o tlo gapele bo nne a le sa ya mala futhela bo ntate tshe le bona ke ba phomola ba tswa sebetsa e e wo tle go nta ba ye
1: bo bona tse ba gatela le letsatsi fela mme ba
2: ke a ka nnete bo mme bona se ga ba vetsa go ba dule ba tseba go mola wana ba o phethe ba bue mosemeng ba kwedi tulo mo
1: ha ba lo gatlana mosemeng bo mme taba rona ke yana mosemeng kwa ndi tulo ha wa e ka nnete o tsa mavalo o so mpolele go na ka tshepise di ka mono bo mme le ntse le ya mabitleng na la o le jwalo ka po e hlile ha le sa yana di makentsengata ke a utlwa gore a tshe bantse bana le hoya tse ding sentsengata ntse bana le hoya tse ding tsona aba sa ya huha mo mamedi khotso
3: eri
1: kwa panta te
3: a tsinda yo ba se kutlwa hantle ka wena monna e ya hana tsuba ka nye kutlwa wena le go bomme ba ba le tsa himma di tsela ya mo kitse nga bo wetsa la yi
1: a ke tsebe bo mme ke rena mabitleng ha ke re ka taka taba yena e tlile le COVID-19 hantle mo ntse o hua mabitleng fela netse re tseba go ba gutla tseleng mane a ke re ba gutla ka pele mane Jwale ke re na wena ha eno mono na ba ntse ba ya ha ise ile tje ka moga yona tje ka point taba ya covid e sa le ba eng ka mofao bomme ba se ba itulela ha emo ha huwa mabitleng ba dula fatshe bona ba itjella
3: e le mo sa le bona tje
1: e ya ntate
3: ya tsene nngwe mo le ba ke ntse ba ya ntse ba ya ba bitse
1: oh ntse ba finyella mabitleng ba boloke mo fuka thompho ba be ba khutse
3: That's the one for the one how you live.
1: Hey, and daddy.
3: What's that I'm going to do with that one now? You know what I've decided to do with that one? Because I didn't know. Yale enough that salam wa ya fela. Uwe eka ini.
1: Wisi se matirishwa ka mutemba hai.
3: Hali, mimi jai ayalu kati.
1: Hai, lifalwe shama, siyo na?
3: Ayali, kwa emi janseli khali, mutosa la kemi kitin fela yeyo. Abe do salene go tswale ba. Ke sa di a ngwe tsa dijo. Ke ntlo.
1: Ka ne te fela go mpolella ngwana thetso hle gore na le ebe le etsa vangwe le ha le etsa tje. Go gore ka ba ha o ka mole mola wa lofola le bontate ba bang. Ha sa o hlompha molekani wa hao.
3: Hao. Ya pele go re molekani a lo ntle ke folela ene nne la go baba. Ke ja ja ke folela ene ke mola go folela ene nne.
1: Ke re le ena o nena wa wa ifola. Fela ha fitla ka go tsepedi. Wena ha o tla ke.
3: O mfolla era
1: eh ya wa utwa kana kwa no bo ntate ke re ba di ya o khutla mabitleng o setse mabitleng kwano o fumana ke re di se bia di hwa
3: mme
1: mwana
3: ke ya luka mkwere mo ha ya luka mkwena o ha
1: mkwena
3: ha ya luka o ha mkwere mo ta di di le
1: ha ya no kwa mkwena ha ya no kwa bo ntate
3: ke tla o tlo ke tla ba tlo mfepa ha ka mme
1: eh
3: ke tla a tsamela tsongwa ho se mola o re ke ntate wa ka o ke mo Facebook ntate ha mang
1: ke a gola le ha a bona ha o ngwathele wa go wetsa maingwe o bontsha dipitsa ke o bjale
3: na ha a mola o fepa o dita sa ga a o bona papa ye o mme
1: o ya
3: bona ne
1: o ke ne mo hora ne yi ngwathele kwa ka day o wa
3: o le ke ga di dire me ya kwa mola tenga ha re o ka tshe mme
1: a sha o ka bona mokwena ko bolelle ke go wa tsale go a tuku go a kobo a patane plate di le pedi ngwana mme
3: ke
1: ka nkela le ka nkena ke mo makaletse bohle ha e ba tshene re sa makala ho ho motho o be molato ke ka plate tse
3: e mo ka
1: nkela ke bo ne na dia
3: ho ya ho ya le go se sa me ja
1: ke ne moro moro le khori di feletse wena tsona di khalana o ka mo
3: ga nna ne ja a ntse mo gole motho
1: o gole motho di di motsetse mo ga plate wa ya fihla wa enka o ya mane ho ntate baba ba tswa fola line ena o baninga sa fola line ere go batlile la pemba ba dumela no wena o tla lomphakela
3: ba ine ba ba re ri le mo pele mo tsi ba tla utswa ba re ri le
1: ha ke tsebe mokwena tse ba o gena hantle
3: a ene ja ya luka ntene se batho ba modimo ya luka
1: a tsai ba ke khompo a ke tsebe na e bolela
3: ha ba ke khompo a ke ba ke mokwere motle
1: hey mokwena re a leboga
3: a di te wela mola lwa ga se mi ja
1: thank you le ga tola ka thank you mana thetso
3: a se ni ba je
1: ka ka a ke a rata ha ino le ba ke mmono ke a rata ha ino le ba ke mmono bomme sentse di utlwa sello sa bontate tla mbona le re le ya basuthela ditulong go utlwe mo mamedi khwatso
2: khwatso tsofalo
1: khwatso le gato laka
2: a ka nete gona ka bo gona ka mona ka sentunyane go re bomme ba santsane ba ya mabitleng ka nete
1: bomme ba ya mabitleng
2: bomme ba ya empa ntse ke nyatsang nyimo fela ba khutla pele ba dilao di maritulo bontate ba ja ba eme
1: e le gore we bone ntate ka machacho ga tshi batho bana ba ha ba re fili tulo ba ja ba yeme kana kwa ene go
2: tla
1: ba dile ba gotse ntse ba getele ya le letsatsi o duletseng jwale
2: ka nnete ba sebetsa le ka thata kana bontate ka nnete ha tshi bomme ba tla nake re shebe hantle taba eno re hlonthe bontate
1: ntate modikeng gore kana go tseding di jwa di a fela ha ke re ha re le ka nnete di jwa di a fela bomme ba jile motho tsala gathalla dipotsong studio mona o sitwa
2: ka nnete a tshi o bile ku kuka ka o betere go bonta tene ke ba phaketile go gona bomme ka nete bona ntse ba tsa handle ka nete ntse ba mabitleng fela atse ke re hlonthe bonta tete ba je pele ga tla se ba jile
1: ha re bua ena he fela o go bona e bile ena ke e buela fatshe kwa mkwene o go bonile bonta tete ba sembe leng ha o tswa le fung ba gutla bankile di forma pack ka po di fuwa bomme fela wa hante e yona e
2: di fuwa bomme fela di forma pack tsena di
1: ye le fetse ya ka o gatha di ba hantle o etsa la mona re lwa lokela o lukisa mafumo
2: ka nnete di ya ka o gatha di ba ka o tla bona bona sentse ba ja di forma pack bomme bana bontate bana ba ja ka sono fela ba se di tse ka thata a
1: ke re ba tsama ba fuwa mo mofawa for my peg, ibo mme bana ke wa bona ntate eng ke di mofawa for my peg
0: ke re Jesu a nolo bua nnete hle phofolo
1: Jesu a nolo

0: gana mme metse mona mona tenga ke batlo go ibuella
1: nthena ke go bwanela
0: e ya na ke go bana di foma packets tso potelang ai hai hai
1: hai
0: go metse ka poko bana ngi dijo tsa mafunga ke na thaselo ya tsona
1: he mme a ka di apotela
0: a tudi sa isa ka nkana tsa go dilo fa bana dilo fa bana nna tsa re thaselo ke ya go reng gere jo ha di dinyanyana ha o kwa go loka sekolo e kgolo e o thukena ka bontate le ba shebile go ba bangata kere le se le re ka sekolo tse ntse tlhano tse le di o bona dijo tse na tsengata tse tse thuang bitruti diwete tse kopane le ditamati di tshidi tse
1: mo no ha
0: se nna ke tsena ba di phelang ba di etsetsang gobane jele ba tlo gelela batho ka teaspoon ga ba o kananyana ene ene o sa tsebe nna go thomo tukuleng gana mostampo sona o tla thola selong tse phamo sa maperke sentse sekgolowa Wena ke re ka ha ba phetse jo ba ke ba re ha re duleng fatse re ipukiseng re phang jang re fokotsa eng di jontse o sa thala le matletse tletse a mang ha sa fihlile ka e ho bonta tewana ba sebetsang ka thata
1: o ba fumana di fedile di salatunyana tsena tsona ba ha o ke maobane
0: ke se di tlong teng ntate no ntate ga moshe o bua nnete ha re ba re ba emele ditulong ha ile ga dula re butse sentse re jile ho fapane re eme re tsamaisa molono ko fitu ko go tsoe motho a tla sala mo lapeng a ga ke le bone le jele ka ofa kopa le tsamae nngwe go fedile
1: ke ga re ke a hona o se fa tsa batho ka mmila
0: ka nnete nna nka e shwa tseba ha ka ba mpe a mo
1: o ka fitla wa e shwa
0: ga bo ntate ba sebetsa ka thata bana go ikapa ka ditshesele le go tsheka le go tla buisetsa hape
1: batho
0: ba no ba tshwanetse kgomeno ba itjelle yona ba le bang ha bo hlabile kgomo ha be ke potsanenyana mo le yona bo so e beela bona ba itjelle fela bana ba sa sebetseng bona ba tlang fela ba le bosutu ka nnete bona tshwanetse re ba sebe gore ke re kwetse wa malesang ke gagafunyana la kalaetsa mo
1: o fumana le batho ba babedi batho ba modimo ba gelele
0: jele bomme matatiana ba tena mesek sa e rateng ba sa tla tosa ba ba dulana ditulo mone ka phupu sa tla fumana ba re phoqile ke ba itukisa nna bile ke se ke re mokgata lefunga gopolena o tla kae ke mokgona gona netse ba rapara gantle ba rwala ke o bone mokou mono o ne ape gantle ka re yana
1: mokgata lefunga
0: a ta re jalo eya ko go ntshwa tse ngata o ko o kope lenaneo lena ke re le bue gora tse pedi so utlwena a maikutlo
1: ke kere re tlaise mona re utlwa gona gantle ga re kgotsofatswe ke eng mona ditshebeletsong
0: ee jele re etse go ba utlwe le basotho bana ka ofela go itlhe ra koma-koma ka nnete ga o na le tse sa lokang le tse lokileng go na le motse o mongwe etlhileng ga o tlamoela ba re nna se ka ba tla mono o ikele mono ya tong ka ba gata lohata o banana ga o tswa ka tlong o bone o apere jang
1: morena wa ebaka se seng a re bomme botlhe ba sa rwalang sekebela yama le felele gona mone
0: nna tšhaka lesonolo ba mmametse ba tse ba itlhile ya ke dithase le taba tseno ke bua fela
1: ae o thatafatshe jele wa bona ga e ba ja baketa o ja ga ba suthele bontate ditulong bontate ba ja ba eme mona ebe a
0: ke tla tlameya go etsa molao wa go dijo di tla jwa ke bontate pele go sa kgathaletse nna le baiti ba tlile mone bo motswala ke bomang go tla ja bona pele bomme re tatawa ka dipoto ebile re tseba le o iphela le o ditlhatso ke a leboa mokaung
1: Thank you, very much, Mr. Eddie. Thank you, never from a peg. I will never put it. That is from a peg. I'll put it. She is a dinama. Boom, the bag. I get a little. Hotel. o sa kene ka go ba thwere re mo fete ya ka la bona mehala ka kwane mo me di dumela hawo
2: hello
1: le gato la ka
2: tsa ga la le
1: ku tshwaretse ku tshwaretse motlo o hlakile o feta le hlwa dithabeng
2: o nna ku ka ha ga le yare ya tsa ya utsa
1: oho tsela pele ngwane e se ku utlwa hore na o mme mang go kae makhubu e hlile e re ke mofete mo mamedi dumela gato laka
3: ee
1: ke maria se sengata mowena
3: nna ke kgoro mathabo mona thaba tsela thabo ngwana
1: nkhono mathabo
3: e ya nkhono e thabo ngwane mo
1: e
3: ke tswa bona bo mme o tlo ba ema bitle

0: bana go ba wa gata
1: ha ba
0: o la go wa tlhile sentse le khopile go tlhwe sentse le tsela ya sala jalo re le ba le logere ile metseng e ka thoko ha ke re jalo gona ke ya bona he re na le diepela go di mo wa mogena molapo
1: o mogena molapo o le gutile go bomme a ba e madikeng
0: go re dula fatse
1: jwale le ha
0: le Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, my little girl, when that about the Balabam. Go here and answer it. Yellow Larry, Mahabatu. I couldn't go on a silver star. I won't have a woman give you payment.
1: Oh, dry a head
0: out of Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy, Lissy,
1: Lissy,
0: Lissy, Lissy, Lissy,
1: ene le a tseba go le ja ka pelenyana le a
0: hlekele
1: e le gore mono le a inepa gobane jale bontate sello sa bona kore ge bomme a bagana ane le jale ba
0: dulake nnete ijalo jale le age le maga batho wa bona batho ba janta bo mone ba itsheditsekile se ba saya mabitseng ga ke re tseba ore ga bo gone
1: gareng
0: e nenye ka theko ena oa ua ba be ba tlo ja pele ela kgale monana gona ngwana mme ke reki mona thabo ngwane go na gese ke re bontate ba sale ba e ja gantle se re tlile re ba fithetse ntho ngwe le nngwe e re ya bone o se dilalo bile o tlabe wa jo tsa bona ka thoko ke a leboa
1: a go lebuile nna nkgono wa ka ka mono ka thabo ngwane bolokwa ke Jehova Ah, ka le tlo na thabo ngwane mona ntwe eno ke dilo mulo ga iphela.
2: Ha tso ha tso ne.
1: Ha tso la tola ka.
2: Ke la ntse mo ga tshe.
1: Ka mo ha u wena o ya jwa ngwane eso.
2: Ah, e ka ke tsinse ke tshela la hantle wena ngwane eso. Nna ke mme mathabo ga isisi.
1: Ku ka e mme mathabo ga isisi.
2: Ke ha ma ja mona ha mo gana dira ha di bone moshesha.
1: Ala, la ha ma ja mona ke wa mo ela la tola ka.
2: Ke, wo wa tsana ke mme a ithata nkuge. Ke ke na hana ho re
1: eh
2: bontate le bona ba phetha tokelo ya bona ha ba rutsetsa motho mobunga tsileng bona ha u ka nna wa ka
1: bujalo
2: bonne le bona ge ba tsontela tokelo ya bona ho re ba latile motho o motlisa lefatseng e bile a molata ka bongwe ba hae
1: ha monatirwa
2: ho sena le motho le ha ile a le monga o ka thunga ene le yena tabentse
1: a tshwere a ke no ke ne go tsa hae
2: a ke na o ke na le mmono o lata motho a e wa mo inola o nne a le fatseng ntate ha mo busetse he
1: o ntate o lokela go a busetse bomme ba ke
2: o phetha tokelo ya hae ha re se ka ra inyenyefatsang ka gore re re bontate ba sebetsa gore feta le gona re sebeditse ka maatla nakong ya go fitlha ga motho
1: oo jale o phetha tokelo tshwanelo ya hae
2: ee e mo le e mongwe a phetha tshwanelo ya hae ka nepagalo
1: and-e ga ke sa utlwe ka bontate ba koma-koma ke taba ena gang koreke
2: lona bomme ba ratang go koma-koma ka yona taba ena ge le bomme re tlabe re eme mona re koma-koma fela bontate ebile ntlo ena ba e kopanele
1: bona a ba koma-kome gang yaona ke ya go jela lona ga leqeta go ja a le ba suthele le o ba suthela
2: aa ka nnete ebile ge ba ntse re emetse bona a ke re ke batho ba rona batho ba
1: le emetse o bona go ba ja kore le ba hlokomela goo le batlang go bona gore ba sebeditse ba seketa go sebetsa ba jele
2: hantle golo nne wata hantle golokele go thuta ba sie le bo mang
1: a shekanete o tlhakile wa tsaya ga tlola ka ena ba koo watla
2: ke leboa mogatio wakaa
1: nkate he fela o tlhakile wa tseba a o tlhakile mokwena o tlhakile ka bo thaba di leng ka teng a o shebana kwa metsetso e mmedi fela pele re gitla gantle mane goreng ya borobong gopola ge obane goreng ya borobong re tla fumana jalo ditaba tse e phethelang tsa letsatsi ka nte balo morosi o sentse a le malalala o tswe nna ke tlo sise ke tlo se je two wa sena re kenke o le wa o qetela fela mo mamedi kgotso
3: mme waka
1: ntate
3: wa tseba ke mang
1: ga ke tsebe le gato laka
3: ntate le go abedi ya ntsa difitseta moramogale ka mo
1: ao ntate le go agabedi ka thaba ka utlwa monate tlhele gato laka
3: gona ka mone ka tamong la mogale
1: gona ka mono ka tamong la mogale
3: ee
1: ntate
3: eh.

0: nyang motle. Motho kwa rona ka ofela ha shoka hitse. Ke a tlamea hore re mo ise mabitleng ka ofela. Na e se mona ka ntshe ya mabitleng ka ofela le bomme. Fela hona le ntho e le nngwe haholo e nkgopisang. Batho ba bomme ka ha le tlwaetse ho tsamaya le tsotse. Letsole ha le ya meketeng e seng lefung, lefu le a hlontshwa hobane le nna ke le monna. Ha ke na tokelo ya ho ya lefung ke apere hempe e matsoho a makgutshwanyane lefu le a hlomphuwa. Ha o bone rona hore lefu re a le hlompha.
1: Ntatemoholo ke kopa hle ka lebaka la nako motlong ye motle re ye ka ditabeng re tla boela re tswela pele ka tsona ka tsatsi le leng ha Modimo o re dumeletse.
0: Kanki ngwaneso ha e lale.
1: Makwala re none hantle ha o sa leta o re yang ke lokela hore re ye ka mane ka ditabeng tsa hora ya borobong ditaba tse phethelang tsa letsatsi ha o sa le nako e setseng.

0: Soto, Seisiyele le Thehilwe, mme e le mokena dipakeng diqholotsong tse tobileng naha tse kenyeletsang tlhekefetso, kgethollo ya batho esita le bofuma hara tse ding. Sena se boletswe ke modulasetulo wa komiti e hlophisetsang ketekelo Reverend Mmabo Thobile Shebe mokeng wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba o bileng Maseru. O itse mokete ona o tla kenyeletsa boitlhatlhobo ba leeto la bona, diqholotso tseo lekgotla le kopanang le tsona esita le ditharollo. Modulasetulo wa Seisiyele Bishop Molaeng Sekese o re ba tla tswela pele ho fana ka thuto ya ditsebo tsa bophelo, ho aha matsholo a kgotso le ho manola ditaba tsa tlhekefetso. O bile a re ketekelo ena e tla tswela pele kgweding ya Phupjane, mme ho phethelwe mafelong a kgwedi ya Loetse. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re tonakgolo o etsa tshepiso ho bakgethwa ba puso ya dibaka. Palo ya setjhaba ya selemo sa 2026 bile e atlehileng. Metsotsong ena e mena re furaletse hora ya borobong. Ke nako ya hore o mamele polelo ka letona ofising ya tonakgolo Mohlompheng Makatlo Motswasele mabapi le theko ya dijothollo.
1: Ke a le dumedisa setjhaba sa heso. Mmuso wa Lesotho ka Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa, Disaster Management Authority, DMA, le tsebisa setjhaba ka lenaneo la theko ya dijothollo le tla qala ka la 17 Phupjane ho fihlela ka la 31 Phupjane monongwaha 2026. Lenaneo lena ke karolo ya boiteko ba mmuso ba ho tshehetsa malapa a meileng ke tlala. Ka nako e tshwanang, ke mokgwa wa tshehetsa dihwai tsa Basotho ka ho reka dihlahiswa tsa tsona ka kotloho diterekeng tsohle tse 10 tsa Lesotho. Dijothollo tse tla rekwa le ditheko tsa tsona di eme tjena. Poone e tshehla, 175 malodi, mokotla wa 50 kg. Poone e tshweu, 180 malodi, mokotla wa 50 kg. Mabele, 450 malodi, mokotla wa 50 kg. Koro, 285 malodi, mokotla wa 50 kg. Dinawa, 1400 malodi, mokotla wa 50 kg. Re tsebisa setjhaba hore ho tla rekwa dijo fela tsa dihwai tse ngodisitsweng ka nako ya kgweliheso. Mme re tla reka dijo ho ipapisitswe le dipehelo tse latelang. Sehwai ka seng se lebeletswe ho rekisa mekotla e sa feteng 300 eo sehwai se ngodisitseng. Mokotla o mong le o mong, mokotla o mong le o mong o lokela o be le pilisi ya tshu, se ke wa tshela ka mokotleng, o tla fana ka yona ka thoko ha o rekisa. Dijo di tlameha ho tshelwa ka mekotleng e hlwekileng, e mesweu kapa e mesothwana. Dijo di tlameha di be di hlahisitswe Lesotho ke dihwai tsa Basotho, mme ho be le bopaki bo nepahetseng, bo netefaditsweng le ho tempelwa ke Morena. Dijo di tla rekwa ditorong tsa Lefapha la Pokello le Tsamaiso ya Dijo, FMU. Ha ke phethela, ke mema setjhaba sohle ho sebedisana mmoho le ba Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa molemong wa hore lenaneo lena le atlehe le Basotho bohle. Thibelo le Taolo ya Dikoduwa ke boikarabello ba rona bohle. Kgotso Pulenala.
2: Yeo ibile polelo ya letona ofising ya tonakgolo ke Mohlomphehi Makatleho Motswasele mo teng a neng a bua jwalo ka theko ya dijothollo. Letlo o tlo ntumelle ko amohele le hona ho dumedisa he pikimaneng ya letsatsi la kajeno ke la boraro ke la leshome kgweding ena ya Phupjane. Nna lebitso la ka ke Mpolokeng Smoothi, mme re tlo tsamaya le wena ho tloha mona ho ya fihla mane ho renyane ya leshome le emetso e mmedi. Nnete ke hore nako ye jwalo ka ha e le ya dipapadi ho itswe ka mokotleng ha ona letho ka mokotleng. Jwale re tla tsamaya jwalo ka mmino o monate. Ha re tlo tsamaya ka mmino fela, re tlo tsamaya ka o monate. Ntumelle ke hle ke dithakgole Tony Braxton, Breathe Again.

na le metso e seletseng ya la metso so a re foaletse hora ena ya robogo selmeng sa lesotho e tshipine ena wa botsiba pina hore etle ebe monnate go wena o tloge pina ena ke e monnate kore ebe e na le di-memories kore ga ela fela go na le se seng se o se gopolang jele ke mo gopola monga yona a re onenanana a sa tsebe gore na go ntse o thweng ka mona fela o a tseba gore go na le one go na le two go na le three Ke mo fete ke nke setlhopha ke in sync this I promise

potso tseba ha o shema di hlopha tsena tse bupueng ka bahlankana fela o sheba bo InSync o sheba jalo bo Backstreet Boys o sheba bo shema sena ke sefeng ha tsena ke sefeng ha se le o sa ba utlwa hantle batla o phele phanyetsa batla o phele phanyetsa ke tlo fumana sisi fela ke a tseba hore ke di hlopha tse tharo ka ofela di boys group ka ofela tseneng di hola tle di mphele phanyetsa tje e tla ga ha utlwile bana e ke utlwile bana e ke utlwile bana.

Elena nga lemetsu emedi elemetsu tsojale re folotsi hora ina ya le shome selmenye sa lo sotho bja tsho a pula ha ine re ke tshatshela morao ga ga ga ga ga ga o nya ka ha itla famule.

le metso e robong ga faletse hora ya le shume. Ba o sa nana ke a ka phamong.

Sara.

我把他塞了干什么？干不出来了，干不了。他倒住啊，他倒住，已经给他打了来了上了。

ya ka go yana ena ha e sa go lwa e hlokelwa mahautjena ke mousu. E ge ke nke buruari e motsho. E motsho. Batho ba bang.

존재해 보고.

Yeah.

0: letwe?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ke thabana sa go.
0: E mongaka.
1: Dumela mme. O phela jwa mme.
0: Ke phetse ntate o phetse jwang?
1: A phela mme ke thaba tumelo. Ke kopa go rapela.
0: Tswela pele ntate.
1: Ka o leboha modimo. Ya makodimo. Mahau wa hao ko sa seleng. Rato la hao ke le sedisi sa batho bohle ba ratang ko wena. Mahau wa hao.

0: fela la ba etsa di be ba sagang le tho ka le ditlola hao tsa maltatlo jan o hle a fa di mehetse mo sebetsi ona wa ona o ba tle ngo o to thise le mokhulu a rona mesonyela o abe le matla a ho sebetsa ka thata o fe matla le lerato mme a hlononofale ntate re sa o lebile le o rapela mo re fetileng o tloge ekeletse le modimo wa Aborahama le Jakobo mabitsong a magagola ntate le mogale moya o halelang ba be jalo amen
1: amen ke ntate mang o kae
0: a o tsefumana le diositse ka mana ka mogotong
1: ntate
0: ga leboa kgotso keo mo e tlane teng
1: thank you ntate
0: thank you.

0: Haletwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Mme.
1: Mo Bokeng ngwana la teng.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ka lebitso ke nne a beya masitsa dilo tse monate wa ka thatseka. Ke kopa o le bathapelo e monate re etseditseng ke ntate ya go se fumana ditonesitse ka mokgoqong.
0: Amen.
1: Ke monate ka nnete e maatla. Ke a e leboa ke le nne a beya masitsa dilo tse monate wa ka thatseka kgotso phoka.
0: Ke lebohile moratuwa. A letwe
2: ka ga tswala ka magete
0: ka ofela
2: go tsabana sa go
0: entate
2: e le tla go nyenne
0: mahau nke ba ba letswe ntate ka bona o phetsiwang
2: o thetse hantle nne
0: entate
2: ke go pa go le wa thapelo e ntse nke ntate ha o tse fumana ditunusise
0: me
2: a nna a tea masuta, masuta dijo tse monate, a kena a e leboa. Le nna ke a e leboa, ke le ntate binela mokana sefela se setjha, kapa le sotso ha teboa, ke a o file monti yang.
0: Thank you, mongaka.
2: Thank you.

0: a letwe
1: ka fa tlo ka magete
0: ka ofela
1: ke tshwere na sa kgo
0: e magatuwa
1: o phela jwang maniso
0: mao ke ba baletswe me ka ba phetse jwang
1: ke tshwere ba gato ha ke le bue ntate ka ho se fumana le tlo se se ka mo khotsa ra le dingwe mo ga ta pele nna ta na se se le se mo na ke a le buha ntate ba ke ka tla ke se ba buela a le buha ya le buha ka gore ke khomo phuku ka go sanna ka tse di ke a bula sengwe se khotso
0: ke le buile ngono
1: thank you.

0: letwe?
1: Ka lagatwe le ka makgethe.
0: Ka fela.
1: Se tshabana sa kgomo. Dumela mme sefapano ke thebe ya tumelo.
0: Dumela nkgono tle.
1: O phela jwang moratuwa?
0: Ga o ntse o mpolokile ka ba wena.
1: A fluru ga e utlwela ke bolokile mogaung wa morena.
0: Ee ya nkgono.
1: Ke kopa go tsebisa maletathojane gore ditshebeletso tsa ntate Senonogise mahlo a koma di a ile go bolokelwa ka godimo sehlaba sa matsing sebakeng se bitswang ha jobo e leng ka godimo kgogo eno ya matsing hantle. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa. Ke a leboga ya etsang tsebiso ke nkgono. Monate ga o phuthelwe ka godimo sehlaba sa matsing ana. Ga moima ke ga e sole gaka ke a leboga mme.
0: Ke o rata haholo nkgono.
1: O a rati wena ngwaneso.

0: letwe
1: ka le gato le ka magethe
0: ka fela
1: e tshabana sa kgomo madume ha fele nna sapana ke thebe ya tumelo ke kopa go fetisa gape tsebiso batho ba yang lefudi la ntate senonogise matlho a koma ba tlanka line ena a masego ga ba fitlha mo utshwane ba seke ba leba line mmila ona o le ba mmogisa kapo le ba mogalesuku kapo maske ba nyolose straight ka mmila oo a le tshwana o le bang matsieng gantle mogeneng ba tlagang ka line ya mogalesuku masteng ga ba fitlha mogisa mothong ke roadside ba kene mmileng o le bang motsemogolo matsieng mogeneng wa rona wa setlogo ga ba fitlha matsieng moo kgogo ke eo empa mabobolane ya ka hlolwang go swa kgogo moo ke lokisitse gore ba tle ba di boloke moo pela ga mokhanselara ntate Matli ebe ga e babana ba di boloke moo pela ga ntate Matli jale go na le dikoloi tsena tse nnyane botho ke maphele di teng monono seemelong sa dikoloi matsie mono go felela ka monono ka mo ntate senonofi a ile go bolokelwa ka teng ke masome a magago a diranta go ya masome a magago a diranta go gotla go beo e ba mabobolane a bona a tla solwa go swa kgogo eno goba ke kgogo tle e matswedi ntse ke e batla koloi tse tlileng beng ba tsona tšhee fela re ntse re tsamaya ona mono koloi tsona ntse di ga e ka mpa ya ba taba ya gore motho a o sa tlwaela sebaka empa ba tsebang go tsamaya gantle ka maoto beseng di 4x4 a e ka netsa o peta o theo.

0: ditwe
1: ka le ga tlo ka magetse
0: ka ofela
1: ba tsabana sa go
0: e tate
1: o khwala dime
0: go tso bogaka
1: o pitsi ba ngwana mo
0: ba ho ke ba ba letswe tate o pitsi ba ka
1: ah sa ba di na ke ndati mata slo se mo no futu
0: tate
1: o poya ka ke hona ile go bona monate ha o phile ile ka ba phoso fa na ga di motlo tsa hae molemo wa thuso ye yo a e phatlalatsa go ikimpire ba sa a tehang o ka taba yi ka ba ha ba se ba la se di ba ti ba a te ho mo tsana ile ka ba phoso go ile a ka fana ga di motlo tsa hae
0: ke
1: le bua ke ntate mmata sa tsana go
0: thank you.

amor.

0: nimbeje jeta gwatelanga kama nsinyana kama maisha ni waka ye jero kuno tsoje tete mkhono mna tia uputeli ndate sibata kisena sikwetsitsila ndate skata mazana mo sigalo tsane ne bitsa sabla srati mkhono magreta thujani ne le tsama ka kwa pakeng tsa lodi ha ga nti maile bo go ba tswa ga ba ga tu a ga thafatsa ka ka mana ke ne a tia masitsa ri tse monate ho tso phuka
1: dai ke be
2: Ke kopa o ile tale ma le dadu jana ka le fatse lohle so go ke se fuba le boa
1: ba shuba ba bedi a metso e megago a metso tso

0: Ha le ga dura ga magete.
1: O fela.
0: Ke tla go.
1: Entate.
0: O re nne la sengwe le.
1: Dumela tate.
0: O ke la ntle nne.
1: Ba o ke ba ba le tate o fetse ba.
0: E go bol dadu ya.
1: Tsala pele ba ga.
0: Na ndzikile dimo kwela.
1: Tsala pele tate.
0: Oh, ke bi ya go su. Le bi jola ka ke ntate mpolo ke go tsonya ga o mogeng. Ke go pa hole tatu ya ne le mme a tsang masuja di go tsena te ka thabatseka. Me ba lo gile mba thabong ka me hla ka mantsunyane. La diskata majwana ha se lilwe. Me tlo go gona mogena. Me o se tsa bo le house la di. Da de mo di a tsebe. Me o ipe go tsoka mesa. Ke a le wa mogwele le. Ke bua se na se folo ke se o tloela hle mogwele.
1: Thank you.
0: Re wa kela. Du duje.
1: A bo se ba ka bo du tubo tsabe a hle.
0: Ka
1: ba shuba ba bedi a betsuru bedi a betsotso re ya ge le bile go re ja re ya bobedi
2: khale jo
1: ka e ka di ba bedi wa sa ba sala sotho a ke tsebe ka ke tsebe dwetse tsala go dira bo re pa he

Kwa la gwa la mwe ya utu la mshana wei.